0: 스마트 오미크로비오 막 D3파이오 아들라마다 D3파이오 D3파이오 시니어 시리즌 가라바라 극매주 니빠도나 이빨리 각 프로텍트 한항 메모리아 막 D3파이오 하나 사랑 막구하 앙키톤 사 D3파이오 이사카 사히 가 브레인푸 간간 딘로만 선 아둔 우토 라손 가 간다미 앙 메모리아 막 D3파이오 아들라마다 DTX 500 디나 프로블레마 무발라 앙 마타스 가 블러드 슈거 레벨 막 DTX 500 나 마이 암팔라야 엑스트라 가 부가나 사 차런티 가 마카 부링 사 팍파누보 상 블러드 슈거 레벨 리카완 앙 콤플리카쇼 달아 Diabetes. Mang DTX 500 done. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mang DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 may DC ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
10: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabon.
20: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
21: Cheers

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigke.
7: Kitang-kita.
9: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pang
9: sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
11: Red Horse Beer in Uman Whistle.
12: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: 101.5
15: K5 News
16: FM.
15: K5 News FM.
16: News FM.
17: Puro de los Pueblos.
18: Balik na mga K5 sa inyo naman yung panitunturan. By the way, sa mga utod naton, kun panahon grabing init kag ulan, hindi kay tahala ka sulay, no? Kag inablang hali ka sa init, kulpi ka masulod sa aircon. Di gina recommend dayon mo. Inabalas ka dapat paidan mo gina ni balas mo dis ka magsulod. Mm-hmm. Kay kun magbalana ni sa uyop sa mabugnaw nga hangin o aircon, delikado because ubuhon ka nagipay bere kag balatian eh. Nabalna ko lang isa pulmon mo ba mapektuhan.
19: Pero dami ka may TC.
18: Ang
19: pulmon mo yun
18: na. May TC, parisan mo, D3-Bio, kampiyon niya combination. May TC, D3-Bio. Ang mga kinanglanon, takong kaisabi nyo, sobrat nga kinuripot sa lawas ta, pero sa ibang nga bagay, bungga man ta, pero pagabot sa lawas ta, kuripot ta, be. Ang mga mabulubudlay, no? So, importante gid sa tanan halungan talawas. You have to take good care of your body.
19: Yes.
18: Kay gid ba dipat maginom sang Mighty C and D3 Bio mga K5.
19: Kompletohon ta gid na.
18: Kompletohon ta gid. So this time around sa adong program, hindi mga discuss siya sa dalan kag ipabiari. May mga best kong kaisa nga may mga portion sa dalan di mo makitaan kay dulom.
19: Mm-hmm.
18: Pero ining lugar sa dinha tabuan sa Silentino sanag na di nga part sa Lacson mo.
19: Mm-hmm.
18: May isa ka insidente, may isa ka lalaki ginbungguan sa isa ka minivan.
19: Uh-huh.
18: No? Pero antes na istoryahan, dahil kita na eh. Kaki-Five Eric,
19: katigas
18: sa ato naman nga foro trivia. Ha? Sa ato naman nga foro trivia, nga ginidulog sa inyo sang DTX 500 ng Yusupio Antioxidant. Istoryahan ta. Sino ba na nag-imbinto sang newborn screening? Amo na nga ito ni Balon with Lori the Explorer.
20: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia.
21: Foro Trivia.
22: Maayong buntag, mga hikayfans! Ini ang Foro Trivia. Atong sariin, atong hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atong kaalam. Mga hikayfans, may balubala ka mo kung sino nga doktor ang naka-invento sa newborn screening sa mga lapsag?
23: Ang newborn screening program sa Pilipinas ang nakabulig sa timprano nga pagdiskubre sa mga congenital kag genetic disorders sa mga bag-ubunag nga lapsag. Pinaagi ini sa pagguha sa dugo sa mga bata, pag-check up sa ilang heart, kag sa ilang dalungan kung sa diin, ginatest ang ilang sense of hearing. Isa ka Filipina pediatrician kag clinical geneticist ang nanguna sa pagpalapnag sini. Amo ini si Dr. Carmencita D. Padilla. Nagtuon siya sang pre-medicine sa University of the Philippines Diliman kag nagtapos sang Doctor of Medicine sa University of the Philippines Manila. Nagpadayon man siya sang fellowship sa clinical genetics sa Australia antes nagbalik sa Pilipinas agud magserbisyo. Si Dr. Padilla ang isa sa mga nanguna nga nagtukod sa newborn screening program sa Pilipinas nga nagsugod bilang research project sang tuig 1996 antes nanging isa ka nasyonal nga programa. Bangod sa iyang pagpaninghwa na pasarang Newborn Screening Act of 2004 ukon ang Republic Act number 9288 nga nagahatag sang kahigayunan nga madiskubre kag matambalan dayon ang pila ka seryoso nga balitian sa mga bag-o na tawo nga lapsag. Si Dr. Padilla man ang nagbulig sa pagtukod sang Philippine Genome Center nga nangin importante sa pag-uswag sang genetics kag genomic research sa Pilipinas. Bangod sang iya dako nga kontribusyon sa medisina kag siyensya, ginpasidunggan siya sang Order of National Scientist, ang pinakamataas nga pagkilala nga ginahatag sa isa ka Filipino scientist. Tubtob subong, padayon nga napuslan ang iya obra pinaagi sa Newborn Screening Program nga nagabulig sa pagluwas sang kabuhi kag paghatag sang mas maayo nga palaabuton sa linibo ka mga Pilipino nga kabataan kada tuig.
0: Inisika K5 Lori Gamboa
18: pa sa Foro Trivia! Kampiyon, kampiyon, kampiyon! Mag-level up ang amon nga Lori the Explorer ba?
19: Style no? Si Kalo, ito naglay naman.
18: Naglay naman?
19: Ang kampiyon ah. Tatahom to no, kung namo Pilipina newborn screening, Pinay.
18: Kabalo ka sa newborn screening, madetermine mo kung may balatian ang bata. May pre-existing siya nga ginabatsyag sa pagwa niya sa taguangkan sa iloy niya. Like, basi may buslot ang ipusuon niya.
19: No, isa.
18: Ano pa nawag na gani?
19: Ati, may heart problem ka.
18: Ikadwa, basi ka may pulyo ka.
19: May pulyo ka.
18: Paano madetermine na tingalahan kung mabalaan nila mo?
19: Ti genetics, yan mo nang sa genes ng tao, mabalaan mo man naguro. Science eh.
18: Ti sila na yan, no?
19: Si
18: but you, we have to.
19: Si Dr. Ramil kasi si Sir Jean Paul, nag-historyo kasi mga genes na mo.
18: Kapin pa genes na, Jean Paul.
19: Ang ato nila, yan yung genes na yan.
18: Ano?
19: Genes niya nga largo, bla?
18: Darog.
19: Darog genes nga to. Ay ko namin isang iya nga jeans. Nga ano jeans siya? Ang hindi ha. Ang jeans lang kurbada. Isang iya lang nga jeans ka. Igo-igo. Gin.
18: Isa pa na.
19: Igo-igo. Gin. Amo na yung jeans ta eh.
18: Now this time around, kanto ante ni balita ni Kipe Brad Salgado. Seryoso ini. Sa natungdan ko nagpamati ka man, sir. Kamalo kami yung pagbunggo. Hindi mo nahungod eh. Pero galing kay... Ang sakit lang to. Pagbunggo mo. Ni, ginlasak pag iblaka kay Paberic.
19: Ginbayaan. Nung
18: kalayo sa ginyudyudan. Karon, gina... Panawagan ta sa publiko. Na kung may diya ka mo siling minivan kaya pa incident, ano gichap-chap na to kuno kay Paberic para makonceal. Matago bla ka kay Paberic. Ang iya siling nahimo nga krimen. Pag-inon mo, binungguan mong tao, linapak mo, nakalabali-bali ang tuluan, nakalapilas tong yala, unod sa sulod kay Paberic mo. Ano na pinakalatest na rin kang kamusta medical bulletin sa biktima? Naka-standby na si K5 Red Salgado.
14: K5 News FM Live Report.
18: Red, good morning. Okay,
19: noton.
18: Noton pa ito sila nga line kay K5 Red Salgado.
19: Ginbungguan niya in a well-lighted street.
18: Ano pa sa corner, Rizal Lacson?
19: Rizal Lacson. Well-lighted street. Kagdamo tao na.
18: Damo sa
19: tao. Even gagahon, may damo di tao. Ganun na ba yan?
18: Kagatapos ang tanan niya ginagyan, tad-tad sa CCTV na. So, ginayo, guro, ginhalin dito sa lugar, pakadto sa Talisay to Victorias, ginsunod.
19: Dito nakikita mo ng mga highway, ta subong?
18: Doon dito, ginsunod na pakadto.
19: May mga CCTV na kita. Ang mga dalan, tamiyara na ginaya. Kumpito rin ta subong. Ang Rizal Lacson, kita mo na minakunako.
18: Ara, dra na tabo na yun kay Kipaberic mo.
19: Nene.
18: Dra ng area.
19: Araw, CCTV, maning ka po ang dala, oh.
18: Amo, no. Damo siyang van. Itong van, K5, ara siya, puti nga van.
19: Okay, puti siya.
18: Mini van, nakita siya. Amo to siya, K5, itan? Ha? Hindi to amo? Amo to? Nakabunggo na to sa tan, panglabayatan. Nakabunggo na to sa tao, kunway pa?
19: Kadulo, mabis ang mga suga nila.
18: Pero kita nun siya, ang plate number, galing na kita nun, K5, itan o.
19: Ma-enhance siya kung makuhan.
18: So, ari si K5 Red, K5 Red just for the sake, abi jo, tayo lang alipot lang ang background, then we go to the development.
19: Mm, what happened?
18: Recap lang abi, sa mga late tuners naton. Mm. Din exact location na tabo, ano oras, kag din pagkantong sa Lakyari Bunggo. Kami na yung video, tali nga nakita, ta minivan nga puti, oh. Red, good morning.
0: Yes, good morning, K5 Mel, John, and K5 Eric. Mm. After the accident, Eric, good time, ina sa mga kaagahon, gin sa Agosto, Jess. Dira in ang peace sa may Rizal, Lakso, and kumadong duma na tumayara, dira sa Aros Kalduhan, sa tumakan, gin mismo sa isa kaga-station, sa Rado, na sumbong eh. Dira, ginatabo, kamantay ining biktima, kaupo niya sinu tatlo, yung kayimata, nga nagkaon dira sa Aros Kalduhan, galing kamantay himata sin eh, wala gin maglaom, nga nagula ni siya gila tabok dira sa may dalan. Sa gipangita, ini siya, 32 anyos ni ka K5 Eric. Pagkilala mo man eh, isa ini ka mekaniko kag nagatrabaho dira sa talyer, may kabataan na, ang luwila siya ni kiting, 5-6 pala niya siya ni kabata,
18: at
0: nagasalig mo niya sa iyang ati, pag kayusang sa lakyan, maka iskwela, nagamupag na tabo siya si iya, siya na agin mga pasadras 12 sa Agosto 10. Di dira, agikadras tumangan sa Aros Kalduhan, ini siya ang ginbungguan, giniyod-yod, kaginlasak pa sa minivan nga putik kaya kay Fem Eljan. Destimate na ito, dira sa may tumangan sa Aros Kalduhan, nag tumangan dira sa business in, hindi na maglayo, sirmetros, ikaw, dira yod-yod, kag tapos nasakon, kag dira sa pedestrian lane, grabe nga balik, sinisalawas ang biktima eh. Magluwas kami luho, binisiya, sining ulo, bali ang iya sining mga butkon ang ribs sang iya ribs sa kinang Eljana na bali kag ang tulaan sang ribs niya amo pa ni ang tumuslok sa iya sining tinae kag pagluwa sila buka ang tuhod buka ang tail bangod sa paglasak sini isang puti nga minivan ti dira kinang Eljan
19: ay so the board
0: wala pa actually kun eh. Masiling natun nga ti, wala pa makabatsa.
18: Di ba video to nakita kay Five Red? Why pa to na bungguan paglabay sa ban nga puti?
0: Ang actually tatlo dira ka video, may ara dira siyang Gunsaga Lakson, may ara man sa Rosario Lakson, ang pinakaulihi dira inang Burgos Lakson ay dira sa Mercury kitaon dira ang sa may CCTV.
18: O kita ko sa may Mercury. So why ginabi sa CCTV nakahigop pagbunggo ya?
0: Well actually dira dumping area gin pamangkot naton kay FML diyan. Hindi siya maklaruhan kay ginpadulungan naton dira ang isa ka lending company dira sa isa ka bill tumakas sa business in ang ila CCTV nakatutok kay FML diyan dira sa parking area eh. Kag isa pa dulom ang kuha ka CCTV. Hindi klaro plate number.
18: Pero amo gid sa lakyan identify na bunggo siya.
0: Yes. Amo gid na puti nga Suzuki minivan. Kag hindi siya nagpadulong sa may norte nga bahin dira sang dalan Lakson kitay Eljan. So dira dira dumping area sa Burgos Street do Gordo Legalang alang sa kadulaginay dira nga sini gidalagan. Pero paglampuwa suno sa investigasyon sa katon sa kapulisan sa Traffic Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Major Elmer Bonilla do nagdasig na kuno nga sini gidalagan sa Lakson nga bahin dira sa may Juan Lagoon ni area.
19: Okay.
0: Pasaka at Babaw kag nagpadulong wa ni actually si Bacolod eh. Ang una gid siya
18: nagbaya bata sa guro ba si nag-agi pa na fly over diretso to Talisay?
0: Yes, correct. Actually, do sa impormasyon ko, tapos ginag-verify ko sa kapulisan ta, naglampot pa ganit, hindi magano na, tag naglampot pa kinim Eljan, dira sa may syudad, ya siya nga Victorias.
18: Okay.
0: Di sinag-adlaw, ti Lunes, at amoy naksidente, sa kaagahon, insigida, sinag-adlaw kag Martes, ini sila nagpag-patigayon sa backtracking, ila sinina-identify, ning sila kyano, ganit, kiting plate number, in fact, may picture, kitang ipadala, dira kinim Eljan, nga matapos ni aksidente, may isa ka mga motorista ang nagsunod sini sa lakyan na lakyan. Ang galing kayo kadasig na sinisigyan pagpadalagan kay Fimi Aljandra Dampi sa may isa pagib ka hotel na malapit nila sa may Provincial Park and Laguna.
19: Okay.
0: Nasig-dasig na grupo na...
19: Naghirit na siya, may hirit siya.
0: Yes, nagpadalaga, nag-isadasig siguro do. Tuyo, inagin niya magpalagyo kay Fimi Aljandra, kay Fimi Eric.
19: So, kabalo siya. Mga ano oras do liwat kay Febred?
0: Mga dira-dira, yung mga alas 12:40 sa kaagahon. nga 12:40 okay. to 12:45 dira sa CCTV dira nga kwan makita to ning oras pero ginagasi ni siya sa nakamotorsiklo o galing kay manti sa nagtitimel diyan eh nahagit ang sa likod kay sa lakyan pero hindi maklaruhan ining kwan kay kitimel diyan ining plate number sa lakyan pero dito kagapon nga daw naglupok ng maning balita nga may na-recover dito nga sa lakyan. Dugidala ini sa isa dira ka kasa din sap-sap na KFML dyan eh. Hindi pa na itong verify ko na mugiging nga sa lakyan. Magod na kapatigayon pa sa investigasyon ng atong sining kakapulisan eh. Din kakas ang pertahan, tinakas ba ng atop? Biskan pagani sa loob KFML dyan, tinakas ba eh. Pero dito, sa gipadulungan sa investigador ng KFML dyan, ang original nga pintas sa sining salakyan, puti. Puti. Okay. Kaya isa dito ang mga identifying marks sa KFML dyan. Amo ang sticker nga baby on board. Okay. Nga karong ginatanaw sa katon sining regional anti-cybercrime unit o kundrako nga doon nakita sa KFML dyan. Ining sa likod nga baby on board nga sticker. Dira makita na to kay Blanc Santos ito padala dira ka picture nga tinuging chap-chap ini siya eh. Kag makita man dira sa picture kay Ronald Jambis kan to dipinturahan ini siya sang itom itaon sa gihapon ang iya sining ulo dira ka multicab nga gupi kay KFML Jan. So dira ginapakita o ginapatihan nga posible amo ni siyang marka sa pagbunggo sa kay alias Jan Jan 32 anyos dira sa Baydalan Lacson kay KFML Jan.
18: So okay. Ang chap chap dati galing do hindi naman na puti.
0: Din actually bag o pintura gina KFML Jan eh.
18: Ay posible nga ginisla niyang kolor to conceal. May gupi na?
0: Oo, oh, gupi, gupi
19: Jan na eh.
0: Sa picture na ipakita, tama kita.
19: Ariho, ulo, gupi ho.
18: Sa di na-recover na?
0: Direct na-recover. Kinimila dyan, direct sa may siyudad sa Victoria. So, wala naging tubod ang specific kid nga lugar.
18: Kaya sulun niya puti, kinimila ko.
19: Ang gwala nag itom. Dyan ay, di nga agin isla niya pakulor, kaga agin chap-chap niya ho.
18: Para hindi na ba identify eh?
19: Tipo nga nag-ilis, nga agin chap-chap niya gin?
0: Actually, hindi pa kita makatumod ako ng mugid mga nagkikinimel dyan bago nagpadayon pag-investigasyon sa kapulisan. Timati, ang isa na rin sige natanaw nila ang mga identifying marks eh. Kumaga pa mga sticker, ining kilid dira. Kami mga videos man kang CCTV nga makakumpara kikinimel dyan pero galing kiti inisa ang igapasaka, gidsarako, agod makumpirmar suno sa kay Sir Bonilla kikinimel dyan.
18: Pero baka sarang ning rako, mag-attag siyang mga video nga blur?
0: Actually, may ara sila sa software
19: nga ma-enhance.
18: Ay, kanami gali, no? Picture, eh. Oh, luwas lang gindi ako si ikaw yung nag-imo sa fake account. Hindi lang tultol. Hindi lang tultol. Ako na weakness ka rako. Tapos lang fake account, hindi lang tultol.
19: Nga pang itaan, tungko na.
18: Ha? Migo mo sa nagliga na biktima. Nag-absent ka siya kay...
19: Nakantugin siya ako?
18: Pa-investigaran mo. Ay, nalabutan siya siya.
0: Lumay kilala, baka pamilyar. Gito ko, nagpagalito
18: ako. Abi mo kay Pai Merrick. Abi mo kay Pai Merrick, kay Pai ba? Pero sige lang ha. Ano ito na kay kulang? Pero mayara sila sigurado ka, mayara sila nga gamit ha? No. Na ma-identify nila ang plate number ng buron.
0: Yes, correct.
18: Kaya actually, kaya very good, very good.
0: Kung kumiara, dara, bisar, amon informasyon ka na po na ito, ninyo kumiara, dara sa isa kabagay, nga dugin silakan, di.
18: Okay.
0: Nga puting tanan, basi posible, dara, nga may mga letters, da, nga ma...
18: Kwan, eh, kung against up, the light siya, pwede rin lang ma-remedyohan niya nga, basi may ma... Like, kita mo fingerprints ganun, hindi kita anon, may spray lang sila yan.
19: Ang makita mo.
18: Makita mo. Ti, I don't know kung buro ng video.
19: Hindi, amon yung aton nga ang mga plate numbers na aton. Tanawin yung mga plaka nyo, ang kilid na puti. Kuha na siya, mitaa ka, reflectorize na siya. Pero ang pintura nga ito, hindi na reflectorize. Para nga in kaso, hindi siya mag-glare. Amo ginapurpo sa mga plate numbers naton, the background is always reflectorized to indicate nga amo na plaka, may silakyan. Pero ang numbers all over the world ng mga plaka are not reflectorized, ang number.
0: Yes,
19: kuha na siya, plain na siya nga pintura.
18: Ipangamuyo talaga maribidjuan ni Karako. Kay gusto tama ni madak matagaano si Shabi, kumadakpan ng tao ni.
19: Janay, kay Five Red, if true, this will be the first time nga ang isa ka kuntuod ha, kuntuod kay isa circumstantial evidence pa lang nimo nga mga amuna, pero kuntuod first time nin tabo nga ang salakyan nga involved sir Eljan sa aksidente ginchap-chap first time ni
18: bisan mga motor nga ginkawat.
19: Ginchap-chap nila?
18: Oh, kung nila, ang awat ka motor? Ang ginubra nila na chap-chapon ka binaro nila, kuhaan nila sa piyaka motor para hindi na ma-identify yung imang motor.
19: Na, that's one ang mga fender nila inon.
18: Oh, hindi, pangkakasod, yung banda, may imo na sa nga bone, anong ganito ang balmo?
19: Underbone.
18: Underbone, no?
19: Underbone na.
18: Kung sa mga tao nila, malnourish na. Underbone ang motor mo.
19: Agil-ilon eh.
18: Agil-ilon na.
19: Ti grabe, no? Tinga nga rin naman yung sa tricycle kay Pebre, anong naginibligya na sa kakuhaan?
0: Well, actually, as information na nakuha natin, siguro may separado ni nga lugar nga gichap-chapan, kaya may separado man nga lugar, ini siya ang ginapinturahan kaya kitang Eljan. So dito, tungod sa paglupok sa balita, dari sa K5GCFM bakulad kaya kitang Eljan, siguro
18: pero pag-itsindi ko na ka K5Red, why na makiskisan?
19: Why? Riktani?
18: Riktani? Yes. So Riktani. Kung birahon mo ni Guro sa ano sa babaw, basi makita ko pa ni Puti Isildalom?
0: No, laban niya kitang Eljan eh.
18: Kaya mga nga, it will take time. Kabalo ka, usually, ginobram na kung i-repaint mo, kiskisan mo na mo. Birahon mo na masang kanina, ginakiskis na mga liha.
19: Liha, oo.
18: Tapos birahon mo pa na masilya para magtupog-tupog. Di kung gadali ka, why na? Sprayhan mo na lang direkta, K5 ready?
0: Amo ginakivel dyan, ang pagduda, sinisibang imata, kamantiin sila gobram sa talier eh. Kagati sa piladra.
18: Hindi na nila matistingan kung makuha maputi blau. Ma-check kung makakas ang pinta, kung magba ang original nga pintaya?
0: Well, actually, di ba nga, may mga angles na lang kinil dyan na wala pag hindi maubos siya pintura o kung spray kinil dyan. Actually, spray naging gamit eh. May mga kitaon pa dira sa likod, dira siya gipadrata nga kwan nga litrato.
18: Na puti?
0: May puti. Pag hindi wala hindi maubos, hindi pinta kinil dyan. Nagkakuha pag hindi
18: kaya pinta ni Priska?
0: Oo.
18: Na-identify siya doon ang iyas ang salakyan?
0: Wala pa karon matumod kitang Eljan.
18: Pero nga ang araw na sa din siya nakita igadalan sa Victorias.
0: Dumidyo sa Rodlon ni siya nga area dira sa may Victorias kundi may nakatip sini sa ila nga may ari diri siyang parehas nga salakyan. And then sa initial man kaya tiya mo itong ipadulungan gila yun kagti dasig mo nato sinig kapulis sa magpumunan ni Police Major Bonilla iniga na yun ang gintrak dasig kitang Eljan eh. CCTV nag-condolate sila sa Silay PNP, hindi magulona kan Victoria sa Dasig, Dentitel, dyan eh. Nagdito na tumuda yun, kundi in iya nagpadulong, ininga sa lakyan, kakitin el dyan.
19: Okay.
0: Dira sa aton, dira nagipakita nga uli nga picture, dira makita mo, sagwa kakitin el dyan, kitaon ang spray, pero sa may tunga, dira, sa those slide na balas sa pertahan,
19: arang puti.
0: Kitaon pang puti. Padali. Padali ni nga ubra.
19: Ang gwa itom, pero ang sasulod sa salakyan, puti.
0: Puti. Amo gina, kakitin Eljan, kakitin Eric. Kaysa mga pintero nga nakilala, totoo niya, silyahan pa, ang butangan pa dira. Iniyamis kan pa yung tuod nga yupi pa yung una.
19: Biswit lang
0: ah. Dahil mo. Ginspriya na. Hindi madudahan na ni siya kapulisa natin nga hindi na sila yung indeed. Ginspriyan lang.
19: Kaya nga ang buo nga salakyan, chap-chapon mo yung mga buon mong buo, no? Ara ang makina, ara tangke, ara tanan, kumplito gid. Nga ang naging chap-chap ini.
0: Yes, correct. So, Ricky Mary, kung hindi niya mag-coordinate ining pintor, kung iban pa dira yung mga tao, sinisag na nag-umbra sini, posible nga mag-involved sila puno sa kaso, kakinin ni Eljan, sunod sa imatay.
19: Obstruction of justice.
0: Kagati ang ilaman sila yung tinituyo. Actually, wala magiging sa madalong kasi isabton ang mga gastoon sa ospital kita at mga critical. Dako na actually gasto privado ng ospital dress bakulod eh.
19: Okay.
0: Kaya kiti, nga abala nagpaladyo ni siya kagdugin baliwala ilang sang malasakan niya ining 32 anyos na lalaki kay Eljan. So, ari pa matiyan nato na bahay sa pahayag ni Police Major Elmer Bonilla ang atong sinayang pamuno sa Traffic Enforcement Unit. Yari.
1: Punya, inis yung multi-cab ng diritso po dito sa, ano, sa siyudad sang Victoria. So, may mga contact person naman kita dito nga ma-check dito. Diba si ang iya balang iyang plate number nakuha sa sinang mga CCTV. Kaya iti until today, way pag itong surface ni ang driver sang nasambitan natin nga ano, multicab. kag amo ni nagapanawagan na ng family sining biktima. Na dapat tani ato bango niya ni kay Doc Dacon Ablasan na gasto nila dito kay serious ni subong ang ano ang sitwasyon sa biktima nato dito sa ospital.
2: So sa diri sa Bacolod, sir, wala ginahagip o nakuhaan, biskan kuha na ang plate number, babe?
1: Oo, ay may nakita kita ng CCTV no, halin sa DRM o diri sa may Dalan Rizal. Kag sa may kuan Burgos Lacson. O galing lang kay ti madasi yang adlagan so hindi gid jab lang mahagip ang iyang ano plate number so to describe kun ano sa salakyan yung multicab lang white kung tanaw nato do scrum nga model kay nakaikat sa mo. So, amo na siyang iyang description. Kalingati, hindi natin bi makuan, ma-check sa LTO, kahit kung mag-request kita siyoko sa LTO, ang ina-pangita na sa aton sang LTO nga requirements is ang plate number sang salakyan para matrace nila no sa ilang database kung sinong tagiya.
19: Okay. So, klaro, ha?
18: Pero ato na lang ni Duano, Red, while ka-discuss na subong ni, tani ka rin gabi, bangunguton siya.
19: No.
18: Ito lang daw ginakuga sa sanabungguan niya para at least ma-realize niya na kinanglan niya magwa kag magpanugid. Actually, may mga tao na nga naghambal sa ito, galing ginapakonfirm talambla, nga nagsugilano, kalabot na nakirin, kag sino, ti pila ka lang, makalabot ginasi mo, sir. Ti okay lang akong kabugtaw, kapabuas. Ang lahing sila kung di ka kabugtaw, buwas kung di may konsensya ka pa yung kabit-biton.
19: Are. Si pambansang slogan boy ta.
18: Ano ang baliya?
19: Si Brad Oliver Alcala.
18: Ano ang baliya?
19: Sininya gambal si K5 Beljan nga dapat ni makonsensya sa so ma-repent siya. Nga prong sa lakyan niya gin-repent siya.
18: Sininya. Liga ko ni, the end is near. Repent. Ang yaya sininya. Sininya.
19: He was the cop.
18: You were about to be arrested. Sininya, repent. Buwan ni siya
19: ka. Bakod, gidya yung permintirada ya.
18: Kita mo nino, ang tao nga nakasala, ga-repent ni Hinulsol. Ga-repent. Ang yaya, repaint.
19: Repaint.
18: Kita mo na rin kung ano kaso. Pero rin na mula ni ako na, seriously, okay mo lang rin kung hindi ka pagbangunguton karoon sa gabi, Red.
19: Repent.
18: Red, ang delikado si ni Red, kay basi kung gakaon ka subong, mas salimukan ka kag madunlan ka, Black. Kadwa, basi kay hilay-hilay ka kay kapoy ka, basi gulpi lang yung blaya, bangunguton ka rin daw, kaya hindi ka nakulag. Ang panawag na hupaon ka, Black, Red.
0: Yani, kaya kung tumabok pa sa sinanan, mati ba lang matabok mo na siya?
18: Kaya kung subong, abi, galakat, hindi ko yung magpati nga, wain siya ginakonsensya, subong. Subong, guro, hindi siya galindo-lindo. Toke, sir, ari kami ni Kipa Bread, ano, ipabala kami kay sugaton ka naman, o kwaong ka naman, tapos i-surrender ka, o gusto mo kanto ni studio, bla. Kaya buligan ka naman, surrender, then ato ba nga lang konsekwensya, di ho? Hindi ko man naguro, ngayon, pero galing kayo nga, ang gindritso mo, ganyan slakyan mo. Tari pagbunggo mo na to, nga bala mo, kwa, nagdulog ka.
19: Or kung nakulbaan siya,
18: diretso police station.
19: Sir, may naipit ko to ah. Wala ko na pundo kaya mo, hindi man na, pwede man na.
0: Abo kina dapat, kasi may natabo, nandiyo yung aksidente, yung mga driver.
18: Grabe, mali ko nung iyang kapag inulsol, kita maging repaint. Sige na iyang aslak yan.
0: Repaint, hindi repent.
19: Grabe, Oliver Alcala,
18: bilip ko. Sa puti, kita mo lang itong. Pero nga to, niya nga sa gilano niya, Red, ang seryoso, hindi lang siya pagbangunguton, karoon sa gabi, Red, sa sobra nga, basi panamguhon siya, kabalo kang isa, kakipemeri, kina panamgo ka man ay.
19: Oo.
18: No?
0: Kita kita ni Algana. So kami pa tayo nga sini, mag-surrender na siya kamagako, pero galing kiting kapulisa na ito, hindi kita mag-untat, sinitimistigasyon para matubod, hindi nga suspitsado, hindi driver, ganang hit and run sa lalaki, Dries Bacolod. So muna, ito sinin nga balita, ang madulong sa programa ng Foro de los Pueblos, tinadulog sa ato sa Power Trio, ng ato sinin nga DTX 500, Mighty Seek, and D3 Bio, ang ato man sinin nga DTX Beauty Soap, and DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox na pa. Dinatabiyo talang galing, kinamial dyan, kinamiarik, ang test and teen dali nga kalanaan tumakan sa tupad sa San Agustin si TV
18: para ka naman da
19: ano, may soft drinks da
0: ay wala
18: para ka naman da
19: tupad sa ano nga in ha
18: nga nga wala mo gig kami yung ginatunduan ni Eric sige mo yan
19: damo kaya sa mga tamyo-tamyo Red
0: wala ko yung mata ko Sabay siya nag-screen.
3: Sabay bata ka nag-ilirin. Sige,
19: tinyo na. Singunas ang reporter pa lang kami. Direkta diri sa ining drugstore sa Tabangan sa Provincial Hospital. Amo, discuss niya ito singuna.
3: Kada mo sa example na kaginyaw.
19: Tamiyaw.
3: Masi ka lamot ka naman sa mga Ilumbago City. Ano sa ginugan? So pagpuli, sulod auto mo sa Changi Blau.
19: Repent.
3: Ang gawa mo ginsina, repaint.
19: Repaint.
3: Thank you, Gidred.
0: Salamat.
19: Nang tamiyaw-tamiyaw na.
3: Giyagin
19: na. Giyagin na yan. Daman kami halin na.
0: Topo si Patron, K5 din, Jen Corralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, ang servisyo publiko kay Kaligawan si Negro, K5 News FM.
3: Ari naman, halin sa repent. Abi mo, ano naman matabo na eh.
19: Ano naman?
3: After gano'n na-realize mo na pinning shooter, standby Carla, i-check na naman ining, hindi ato yaya ni Oliver Arcala, repaint. Ari ha, in case hindi pa siya sa Badakpan, pakuno-kuno, mani sa Gyapo, hindi nagpa-type na sa Indian National, higit pa utang guro ng Indian National, guro may pakuno-kuno, siya kaya renew, mabago.
19: Mag-renew ka na.
3: Nga, mag-renew ka na, galing kasi hindi pa na Badakpan, renew, tanay utang to sa... Ah, turkom lang inutangan ta.
19: Mag-repent kamutanan, kag mag-renew.
3: Oh, renew.
19: Amo ni ang bag-o nga slogan sang mga barangay opisyal.
3: Gali ka?
19: Di kayo may extension, kundi renew.
3: Renew loan sa bangko. Tuhod na.
19: Renew.
3: Kita mo ko ni example sabi. Dumduman ko na sa una mo. Pag daugid, silinga, Land Bank of the Philippines na yun na.
19: Oh, may bisita na na yun.
3: Oh. Ang una gidayon nga order of the day ko ni Pongko maot. Ang una nga session na mismo no, authorizing the barangay captain to enter a loan agreement to Land Bank of the Philippines.
19: Amo na dayon.
3: Pasiliti. Wow. Dira na dayon gasulod ang silinga. Kada kadto mambal na nga lang gid mo gigalas naman ni gumurag ni nasagad ang loan.
19: Ginlunan niya na iya.
3: Ay, kasadyalak pambanwa.
19: Ano from repent to renew.
3: Ari niyo? Kung hindi pa rin ma-identify ni person responsible sa pagpatay sa Turko?
19: Renew sa Turko.
3: Base ini siyang nagpatumba sa Turko, ma-renew pa ni utang grosto ng Turko. Liwat?
19: Okay.
3: I-check ko si K5 Carla Defensor Lunga para at least matagahanta yung tanapangod. Tiyag matutukad ining nasambit ka balita. Kamiyara na siya person of interest.
19: Mm.
3: Tanungod ini mga ka-K5 sa pagpatay sa isa ka-Indian National. By the way, si Mary Joy Alabi ka pamati sa ton?
19: Tamiyaw ko lang, tamiyaw ko tani kadali ho. Tani ko mapakita mo, JN Store and Bakery, Karinderia. Mr. and Mrs. Magalimutan sa Biak na Bato.
3: Ay, si parang Joel Flores, kasi ba si gusto niya DTX Coffee Mix, sarap na siya,
19: available.
3: Tita Alma, good morning.
19: Ang iya nga Karinderia, kag daw Bakery Cell dyan, may ara nga telebisyon niya. Ang gagawa kita nga, ang duwa ko naga. Kita yung nga-duwa ko.
3: Agli ka, gagawa?
19: Basta namiyala siya kung nung makita at ako nagya, kaya damo ka bakal sa bikirin niya.
3: Agli ka.
19: Salamat kita sa dira sa... Ara-ara sila dyan, no? Ato kita kayo na nga, duwa, ato ito nga-duwa ko.
3: Ay, gali ka?
19: So, ara sa TV niya.
3: TV record man, ha? Kunaga pa, gapabati sila sa aton.
19: Salamat, kita. Salamat, gid.
3: Diyan mo na, kaki-pipe ko rin, masa-ara na si Carla. Dari lang sa stupad ta, no? I-check na rin kay ma-renew siya.
19: Ma-renew ta, kay ma-repent man ko.
3: Kundi, pa-repent sila kaya. Sumungi, ma-renew ta, stool ko. Ang report ka to, nabak to, mga kaki-pipe.
4: Ano na ang censored?
19: Repent.
3: Ang nabaton tang information atong Turko nga gipatay sa Villamonte may person of interest na. Ano na pinakalaitas mga K5 na ka-standby si K5 Carla Defensor Lunga, no? Para may binawang tang pinakalaitas na rin. Carl, good morning.
4: Yes, K5 Aljan, K5 Ferry, good morning. So may ara na sang persons of interest na ginalanto ang Bacolod City Police Office sa K5 Aljan, K5 Ferry. Sige, patigan kahapon nga press conference dito gina-confirmar ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy for Administration, no, sang aton sini nga BCPO nga may ara na ini sila sang persons of interest. Kay tungod nga sang tinalikdan nga mga sinimana nagpatukod ini sila sang special task investigative investigation na task group pa K5 Aljan, K5 Ferry. Muni may ara na sang persons of interest kag may ara na sang ginalantaw nga motibo. Ang isa diri sang ginalantaw nga motibo, love triangle kag ang sa iya sini nga ubra kag K5 Aljan,
19: love triangle.
4: may ara sila nga ginalantaw nga lava triangle. So amo ni sulong ang ila sini nga gid nga gina imbestigahan kag regarding man sa iya sini nga obra. Ako nang ila sini nga ginaobra galing kay ang regarding naman niya sa drugs kag kifavajan kag kifaberic. So, hindi pag nila ma-relate kay tungod nga baguhan ini nga indiano.
18: Tugwa niya do love triangle in work related. Magsiling ka work related is something to do with the pautang business.
19: Pautang business.
18: Do mo na bi kag kifav Carl?
4: Yes, ako na ka K5 Aljan. So muna subong ang ginaling up sa aton sini nga makapulisan. Pero ti ang gina ano ginadari nila option damo sila ang ginalantaw nga motive but ang ginalantaw gidari nila nga ginafocusan gid is ang regarding sa iya sini nga obra kay Kevin Aljan.
19: Kay kun love triangle ti bag-ol ni siya kaabot ni sa Negros sa Pilipinas. As a matter of fact ni kani ka malumagambal lungguma yon ni. So kun love triangle do ka kuno busyon dasig ni siya kayo yang nakauyab siya dayon yang malulag siya may tag-iya tugin uyab gi dayon
4: amo nang hiwalo unta pagay ka kay February kay ti sa information single ini siya eh single ini nga Indian national kag ti baguhan ini siya nga nag-abot diri sa syudad sang Bacolod so may ari sang pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada aton nga pamadian.
5: Okay. Sir yes, for now ang ato nga mga CCTV forwarded naman sa atong RACO no for enhancement and may ara naman kita witness and may ara kita POI so ginaano naton ang consistency sa atong nga witness para make sure naton nga mo gina siya ang ginatudlo yaman nga suspect naton so nonetheless we are there. Ginahulatan naton ang result man sa other supporting evidence to pinpoint that particular suspect naton. Actually, we have two teams nga ginalantaw. First, ang muna sa love triangle niya sa iyang negosyo sa pautang. But then, muna ang ginalantaw taman kay ti bago pa lang di siya nag-abot sa Bacolod and then natabuin na siya. So maybe ano man sa negosyo yung itang cause ng emotional incident. For now, hindi natin mahambal nga connected kay namba ko gani. Pirahat lang siya kasimana dili sa Bacolod. So kung bago ka pa lang daw alang-alang siguro no. Nonetheless, why ta gina discount may amo sina nga posibilidad. Una sang ginahulat ta pa no kung ano gid is it gun for hire or may agravyo lang gid sa aton nga victim. For now ginahulat ta pa kung ano gid ang result sa investigation. Follow up sa investigator na.
4: Pahayag kagikan kay Police Lieutenant Colonel Yada may kaangtanan diri sa update no sa Indian National naging patay sa area sa Barangay Villamonte sa tinalikdan nga Agosto 4 ini siya ang nasapuan na lang gid no nga na dulaan na gid sa nga kabuhi kay Kevin Valjean kay Kevin
19: nga nakahambal sila kay Five Car lagi na consider ang love triangle ho
18: amig nga sino may bago sa abot may chicks na dayon di ho
4: amo nang ginadig up pagay kay Kevin Valjean kay Kevin Valjean kay ti may mga ano di siya eh may mga relatives na di siya eh. So, siguro okay. Basi kung through chats or sa communication wala. So wala kita na kay Balo pero ti amo na isa sa ila sini nga ginalantaw is love triangle kay Kevin Valjean.
18: Sige. Yeah, sir, so panukot, love triangle
19: panukot lang sir pero hindi niya pagdala sir ako na yan panukot lang
18: tukot lang.
19: Hindi lang niya pagdala.
4: Yes, okay, kay Febo Jan, kay Feveric, reporting sa patrol, hindi nga balita, gadulong sa inyo sa DDX 500, Mighty C, kag D3 Bayo. Hindi si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
18: Salamat, K5 Carla Defensor. Lunga, si mo sa di balita, love triangle, at the same time, may angulo nga posible magka K5, ngayon ang in line sa la trabaho niya pa utang no
19: damo gid ang mga scientist ng mga listener ta
18: ano man kuno
19: kundi si repento kag si repaint
18: si Rinyo
19: sumunga si Rinyo tingnan kun matapos si Rinyo anong masunod simple lang release na Rinyo na mo release na
18: delikado na sa sige niyo Rinyo sa sige niyo release ang punta sinabi mo ano,
19: ano na
18: Judith
19: Ay, may parinti na siya.
3: Judith
19: Parinyo.
3: Sino?
19: Judith Parinyo.
3: O, mo kanina. Sige, Judith mo subong. Sige, hindi ah. Maparinyo pa ko.
19: Parinti, anay na sila.
3: Judith Kanamo, Parinyo. Kanamo, nabalala nga ito. Makuturan sa mga
19: nga. Nasa yan, testis lang mo.
3: Ayo. Mm. Now, this time, kaki Five Yari, ipakita na ito sa inyo. May presence na sa American Coast Guard na sa ito, US na, Coast Guard na, sa Pilipinas. Kakipamitan ni Reddy, tani ang video.
19: And no? This will be the dominant news sa tanaw ko lang sa dasol ng mga inadlaw.
3: Aring isa ni is makita mong Taiwan nga Coast Guard, ari naman di sa ito, gabulig patrolya. No? Nag-bulig sila patrolya. Kita mo na ano yung may ngalan nga Nan. Ano tanaw ah? Tapulatan, isa, dali lang gintan ha, isa na. Pero isa sa babaw, tanaw itong US bla, kay apat ka cutter class na barko sang US ari di no ari magateleskop yung Amerikano nga Tito Mablatan. So na now mga ka K5 pay kami ni K5 ari kaya sang intention whatever nga pakulbaan no pero gusto lang namon pabalo sa inyo hindi niya normal subok kada gatan di sa aton sa West Philippine Sea ilabi na ang economic exclusive zone sa Pilipinas ginadepensahan including America no tan ipakita tan with audio tan ha go ahead tan kay 5 minutos na tatong naka-Amerikano nga nakakalob na tanaw ipakita mo ready na tan pwede na mga ka-K5 eyes on the board ka mo ang kapatrolya subong sa aton EEZ exclusive economic zone hindi lamang Philippine Coast Guard gabulig na ang US Coast Guard ari ka-K5 itan ipabatita kay may kondisyon na ginambalang diplomat sa Amerika eh. Kung nga ari sa di sa Pilipinas. Okay. Ready na ka mo ha. Magka-K5 na kabahin dala na sa Mighty C. Ay yung alkaline nga vitamin C. Go ahead kagipamitan. Audio.
19: Tira.
3: Audio.
8: We are backing up those investments with concrete visible support, including the rotational deployment of 4 fast response cutters to actively partner with the Philippine Coast Guard in patrolling and securing your exclusive economic zone.
19: Cutter class.
10: The crew of the U.S. Coast Guard Cutter Tampa, 67-day deployment in support of Operation Pacific.
3: Pinakanako talaga ang Coast Guard ship, Teresa Magbanwa.
16: They're abandoned position 40 degrees, 22.18 north.
8: 4 U.S. Coast Guard fast response cutters are being rotationally deployed to the Philippines to patrol its exclusive economic zone alongside the Philippine Coast Guard.
21: U.S. high-speed patrol vessels join the Philippine Coast Guard in securing the Philippines' exclusive economic zone.
8: And these 4 ships are part of something bigger. The U.S. has reassigned 6 Sentinel-class cutters to the Western Pacific, with vessels operating from Singapore and rotating through Subic Bay. Why does that matter?
3: Subic Bay, huh? Tibot Singapore to Subic Bay.
8: Because in the South China Sea, the front line is increasingly shaped by Coast Guard ships, water cannons, dangerous maneuvers, and maritime blockades, not just warships.
24: This is China Coast Guard, so go to Israel.
8: And the Philippines has already faced confrontations with China near Scarborough Shoal and Second Thomas Shoal. So Washington is putting more Coast Guard capability into exactly guard, this environment. But there is a second message. The U.S. says it is not leaving the Indo-Pacific while expecting the Philippines to take greater responsibility for its own security.
25: The Philippine Coast Guard will be coming over here to do some small boat training with us.
8: So these 4 cutters are more than a patrol deployment.
3: They
8: are an early test of a new alliance model. More U.S. capability, more Philippine responsibility. And the question is simple. Can that model actually make the South China Sea harder to dominate? The announcement came from U.S. Undersecretary of War for Policy Elbridge Colby during a strat-based forum in Manila. But the important part was not just the 4 cutters. Colby presented them as part of a broader effort to modernize the U.S.-Philippines alliance through EDCA sites, resilient infrastructure, advanced training, and greater interoperability.
3: Thank you, Natan. Okay. This media, ta. And by this year, 2 ka submarines.
19: Ang i-redeploying.
3: Ang ginbakal sa Pilipinas.
19: Duha ka bilog.
3: Nagbakal sa 2 ka mga submarines para magpatrolya sa West Philippine Sea.
19: Japan ng Japon ang ginbakal.
3: Oo. So, ang Japan naman, may kaugalingon naman silang deployment para nga mag-ibo man sa kaugalingon nga patrolya sa ilang kadagatan.
19: Ang ginhambal to bagulang, nabatian nyo tong word lang nga cutter. Maghambal gani nga cutter class mga K5. Remember, basta maghambal cutter, dako na na siya nga barut nga barko, quick response boat, 65 feet up.
18: Laba ang, eh!
19: 65 feet. Amo na basta 65 cutter.
18: Dasig na siya dayon.
19: Dasig na siya kay quick response na siya. Mayara sila nga mga quick response cutters nga apat kabilog, kag may isa ka regular cutter nga 65. Ini naman niya ang Teresa Magmanua, Sir Ilga, dako-dako ni.
18: Dako na. Ang 100 Teres, plus na.
19: Ang Teresa Magmanua is 96.6 meters.
18: Why sa kalabot 100 da?
19: Why? 96.6 meters.
18: Sa aton sa Pilipinas, dako na na, pero gamay pa na. Gamay pa na so far sa Japan, dako ang Japan eh.
19: Oo. Mga pro mga second hand, yeah, mga vintage lang. Mga
18: si Macario Gonzaga sa Jensan, Idlaw Ilonggo, amo nga pamati sa aton subong, no?
19: Nabaw.
18: Kaya nagtagaling tiyempo kay Kipay Berik. Amo lang yung amon nga ipalabot sa inyo ni kay Kipay Berik. Sa kalibutan, may mga bagay nga hindi tamarungod nga nagkakalinabo. Dapat handa kita mga tubang sa mga konsekwensya. Hindi naton pagpalagyuhan. Kangay lang sa databo sa lakson sang tinalikdan ng mga inadlaw. Disgrasya na bungguan isa katao, imbis nga tubangon mo ang imo responsibilidad, imo gin palagyuhan. Tandaan mo, may konsensya pang hindi magpatulog sa imo. Kung hindi ka man di manakpan dito sa babaw, sigurado, hindi mo na mapalagyuhan. Another day,
19: another FDLP.
18: Sa pangalan naman sa aton mga technical partners, Rainiel Alcantara, upod kay Ethan James Sarmiento, with our CEO and President Dr. Emil Uy, with our station managers Rod Spalma, Jean Chatita, and Colleen Manzanares Cubia. Ako naman si K5, Elgin Castan.
19: Ako naman si K5, Eric Tinerefi.
18: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang galingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Bye-bye.
20: K5 News FM. KK5 News FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa quarantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
20: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag pang sakit.
20: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
20: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, Gadalhay
2: ang pag-ariya.
14: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
27: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
28: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
29: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
30: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
28: Hindi lang gani-carots.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
28: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
27: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
27: Salingin ang mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
28: Basta.
27: Ano na yung interval?
26: Maedukar ka pa.
27: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryante!

0: epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog ang isa ka pamaagi agod makapahuway. Ang tawo subong man ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan, tanan nagakinanglan sang pahuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa pahuway, Dr. Ramil?
1: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan pahuway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig nagubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pahuway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom di takes 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala iya gainom di TX500 kag may TC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapigaw ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwan, gabilin niya impormasyon sa ano sa auto ko kay grabe patulogon mo.
0: Kaga DTX.
1: Gainom pa DTX 500 yung may TC.
0: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
1: So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
0: Gani,
1: laimatyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan siya, list lang nga, pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise gid permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag may TC. Agod nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
0: kwa? Shift. No, graveyard shift.
1: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
0: Kapulaw.
1: Yang may TC, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system. Agod may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bakterya kag viruses. So mga nag-graveyard shift kag mga security guard
0: na nagapulaw.
1: Driver, importante gininimo ang DTX 500 kag may TC.
0: Kalabanan ba na, Doc, nga nagatrabaho sa call center, nagatambok? Abi ko gani kung gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw, nga gatambok ang iban.
1: Hindi bala hambal ta, Sir GP, nga kung kulang ka sa tulog, apiktado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina, Sir GP, apiktado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA.
0: No?
1: Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kun ang kagutumon kag kabusugon sang tao. Kun busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulak ka, ini again ang apektado. That's why, bisan busog na, namit siya pun kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga DTX 500 kag may TC. Kung nagapulaw ka mo, para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
0: Low sex drive.
1: Uy,
0: gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer, why gini gapulaw guru mo?
1: Wala yun, nami tulog na yan.
0: Bot silingon, palatulog gid ka, agay kuya gali. Kay sulbang gana ko, kami ni engineer.
1: Kay gana TX 500 kag may TC, Sir GP, mamo na nga premiado ang imo nga kan sexual appetite.
0: Abaw. Nagapataas magali, Doc, sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
1: Yes, including inflammation, paghubag, kag ang risgo sa magka-diabetes. Grabe na, apiktado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag may TC. Kay makorek lang na niya. Ang D-sugar cane, extracts ang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag may TC agod healthy ka permi.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na.

0: Palaya Extract, nabugala sa Charity na makapulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-TTX 500 na. TTX 500.
1: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan naginom ka?
3: DTX 500.
2: Ilan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kagsubong ka namin isa akong paminsara.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique. Wan Kyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Para sa mga dugang pang health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga indi ka gidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
9: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon.
8: Uh-huh.
9: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
8: Gusto.
9: So para ba transfer na kaunon man.
8: Kaunon.
9: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sa gi-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang transfer GP, o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oils. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig. Siyempre, preska nga hangin. Wala stressor, boy.
8: Mm-hmm.
9: Gulay. Utan, prutas, di healthy fats kay exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakakaon ng kapulo, tub-tub, 15 ka-klase nga prutas kagulay kung nakainom ka sina. Meaning pa, kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, di layo kaya sa mga problema sa korason.
10: Problema sa korason, no? So, ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline yung vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga korason, agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa korason, Sir GP.
11: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni ganis ang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan-nan may balance. That's why gatumata DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi nakalandan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
9: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan. Damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
3: Kina tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
12: ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
8: Daw pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
9: Ragoy.
8: Damo sa nagapaligo, pero daw ay lang yapon ligo. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
9: Wow.
11: Kay sala ang habon.
8: Sala ang habon.
11: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho sa imo lawas. May ara manini nga pa-pain, nga linsa papaya nga gapaputi sa imo. Tanaman nyo sa GP, hamis, no?
8: Yes. Ha?
11: Hamis, gapula-pula, kaya ang habon sakto. Ha? Ang habon, puno, antioxidant, kay may DSE, nga makita niyo man sa DTX 500, ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
9: May habon ka nga nag-protekta sa imo panit.
11: Uy. May ga-detox pa sa imo skin cells.
9: So, ga-protection, ga-tinlo, ga-patay kagaw, din ka pa, DTX Beauty Soap.
11: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta Doksam?
9: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopress.
11: Gabi.
9: Ubos mo, mining pa damo, damo gid baho ilok. Ah oh, hindi gali. Damo damo gusto nga maghamot kan ilok. Ano ko damo baho ilok.
10: Oh, protektado ka Sir Boy, 42 oras Sir Boy. Basta naka-klinika Diofresh ka kayang extra virgin coconut oil sina Sir Boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
9: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka-klinika Diofresh.
11: Okay. Anyway, no ang klinika Diofresh may tea tree oil, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sa imo ilok. That's why ang klinika Diofresh hindi lang ni deodorant nga ginaplasan kada pamo. No, ginapatay gidya ang cause ang pagbaho sa imong ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Klinika Diofresh deodorant ang Doksam.
10: Pero kadaga Sir Boy, nami gid magpangapi painit sang aton nga chan, pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi ni nga kape Sir Boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong selula. So hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon, no? DTX coffee mix.
11: Amo na sakto Doksam, start your day right. Dapat ang imo coffee DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka basko klase nga kape for me nga duha ang super antioxidant, may ergotionine nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotionine? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidants ng lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotionine nga makita sa DTX Premium Coffee, may DSE. Nga so, pinakabaskog. Yes, Dr. Amil.
9: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka.
11: Kampiyon.
9: Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro Sir Boy ang isarpi.
11: Correct.
9: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
11: Stevia.
10: Oh, natural.
11: Diba? Kasi katimplahon, pabis ka mag-binding ko.
9: Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX coffee mix. Damo na ang nadik.
11: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka. Din kapla kita kape ha, nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee, ang paborito sa mga health conscious people.
10: Yes. Mm-hmm. Mm.
11: Kung si lain yang
10: ang iban, Sir Boy, but dayan magtulon sa ditribayo, Sir Boy. Mm-hmm. Ginapuga na lang nila yan sa yuan, sa ila kape. Mm-hmm.
9: Ang iban man ang kuan ba ang DTX 500 capsule, ginabutan na lang sa kape para sabay na lang tayo.
11: Boy, champion, may MCTs ka na, protektado ka na contra virus.
9: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gidya problema, Sir Boy.
11: Extend may maka, may kalabuwas ka, ini nga mga imported Peruvian herbs, gapan nami isang imo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang delivery sa minerals, vitamins sa imo silila, nami man ang paghimos sa basura sa imo silila, mga carbon dioxide yun, mga waste product, pangkwaon at tanan ni extend, panghaboy, you know, pagwaon sa lawas, pero ang blood flow, amuna yung sikreto. Ang sikreto nga nami ang flagpole, nami ang kayon sa bakho mo, mm-hmm. kung ikaw naka-extend, supplement, no?
9: Mm-hmm. Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sa nami nga gitawag blood circulation.
11: So, mm-hmm. Pamasahe ka.
9: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akin nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mm-hmm. Mapamasahe ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, Sir Boy.
8: Correct. Importante mm-hmm. ang touch therapy.
9: Oo. Mm-hmm. Kag ang mga kuanya, mga ano na, mga
8: points
9: bla kaya niya mano
8: pressure points
9: makabulig ang pagpamasay gamit ang siyempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
8: bag DTX herbal oil
9: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
10: maguna
9: kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki. Basta dugay-dugay mo naman yung pikiyon bla
8: herbal oil ha DTX herbal oil no?
11: Pilihan lavender,
9: pero,
11: tag, lemon.
9: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit nato nga mga reseller, legit nato nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternative medicine and wellness center nga mga product center.
8: Alright. Paano mabuligan ni Ditribayo ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
7: Talk ni Doc!
11: Thank you, Sir JP. No? So, mga adlaw, tunanta pa, ano ba lang makabulig si mo si Ditribayo, si Klinika Ditribayo kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
9: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
11: Oh, dugay-dugay ihi.
9: Kay kakadisturbon tulog mo. Especially kung kagabi o na, Sir Boy mo.
11: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika Ditribayo makaipaiwas imo sa pagdako sa imo prostate, Doc Ramil?
9: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog.
11: Mm-hmm.
9: Sobra ka tatlo nga magsigi ihi pa naan sa gagabion, dako na nga problema. Isa sa mga rason nga nagka-prostate problem is hormonal imbalance.
11: Mm.
9: Nga aga ka hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils.
11: Mm-hmm.
9: Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
11: Lain.
9: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa Ditribayo. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia.
11: Mm-hmm.
9: Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Mm-hmm. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, Sir Boy.
11: Correct.
9: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya Ditribayo, nabalaan na itong ang Ditribayo is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imo nga prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink Ditribayo. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imo nga inang hormonal imbalance. Mm-hmm. Wala naman ibang rason, Sir Boy mo.
11: Correct.
9: Mm-hmm. Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
11: Kagaw. Mm-hmm. Duwa lang gid ang cause, no? Mm-hmm.
9: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang Ditribayo imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
13: D3 Bio,
14: problema sa pagkaso,
13: hilana, sipon, kagubo,
14: tugasong virus, kagbikrobyo.
13: Ang D3 Bio kana.
14: Ang D3 Bio
13: puno sang lauric acid,
14: nagginahimo
13: monolaurine sang atong lawas
14: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
13: Mag D3 Bio
14: adlaw-adlaw.
13: D3 Bio. Bio, D3 Bio with Physio.
15: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
13: May DC.
17: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: May mga herbal tip taga juice tip sa mga may amo na ang problema, sir boy.
10: Oh.
9: Like, you can have your tomato juice.
10: Kamatis.
9: No, one half glass two times a day before meals. Because of lycopene, grabe. No? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate.
10: Mm.
9: While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
8: Ma-absorb na nan, oh. Mag-correct, no?
9: Di na kakinanglan magpa-opera.
8: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinica D3 Bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya, kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka, alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldokramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo no kagahon ginapakdol ka man sa kasawa mo kay pigaw na ang imo sex drive kita ko ng imo prostate.
9: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
8: Correct, no? Ti inita nan tanan ginakorek ni Clinica D3 Bio. Paano si D3 Bio may ginatawag lauric acid, may mga ara man siya gani mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
9: ang dito. Ang rason nga nga gahubag.
8: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumar ka D3 Bio sa Clinica D3
9: ginakorek Bio. Niya ina hormones.
8: Ginakorek niya ina hormone, correct na Dr. Amin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Clinica D3 Bio. Pati si Manoy ginabuligan man para makaiwas sa
9: prostate. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amon ang problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painom mo di tribayo. Pero kung hindi na palangga ni mo imbana, hindi na paim na.
8: Tawa.
9: Paim na di tribayo. Mga kabataan nga may pagulikid sa ilang mga parents nga may mga amon ang problema, paim na di tribayo. Para nang wala pa bla inakabalatean sir boy, painom mo na, kag ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom di tribayo.
13: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio.
9: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bla sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. kung nami ang imo good bacteria sa imo tiyan, kay pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy.
11: Mm-hmm.
9: Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sa hormone nga oxytocin.
11: Yung payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
9: Hala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health. Tungod sini nga rason.
11: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics, no? Grabe gid ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics, no? So di mo makita nga ang imo mood, ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio, Doc Sam.
10: Mm-hmm. Kung ikaw sir boy stress, no, syempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamuan sang probiotics sa aton nga tiyan, no?
11: Mm-hmm.
10: So ang klinika D3 Bio ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta sir boy,
11: mm-hmm,
10: no, nga amo nang kabangdanan sang osteoporosis, no?
11: Uh-huh.
10: Hypertension, no? Uh-huh. Yang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka D3 Bio ka, sir boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3 Bio, may arasa sa ginatawag anti-stress activity, uh-huh, no? May arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, sir boy. Uh-huh. So, malikawan natin ang stress kung naka D3 Bio kita.
11: Uh-huh.
8: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmiga pinangakig, oh, gamo ang balay kung amo ng asawa, abiri galuhin nyo na D3 Bio. Kulang na sa D3 Bio. Nga, ang D3 Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis, mm-hmm, gabuot si misis.
9: Okay. So, inom gid D3 Bio, kaya nga, grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai.
11: No? Tinaing,
9: so damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka gayon D3 Bio.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adami mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: FM
1: K5 News FM Championing the lives of Filipinos
2: Number 1
1: K5 News FM
3: Gusto mo ba na istorya kakalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center ang kampiyon ng istasyon.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kay luyag ko siya pamangkuton sang rason nga lusaw ta sa survey.
2: Okay, Mr. President. Ipatawag ko siya.
1: Sa labing madali nga panahon, ipatawag siya. Kag ipaesplikar kung nga nag-amuni ang resulta sang survey.
2: Oh, Mr. President. Dapat tani ikaw ang manguna sa trust ratings. Hindi kay ikaw pang lagapa.
1: Agoy.
2: Kag si Inday Lustay, Inday Saray Lustay, nga gapanumbag si Rep pang nagapanguna. Dapat siyang maguba sa tawo.
1: Man,
2: siya pang hamot.
1: Mansansaw gid mong.
2: Sadya-sadya ino.
1: Uy.

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Ako naman ang may pamangkot sa imo.
1: Ano ina, Boss?
0: Wala man guro bayad mamangkot, no?
1: Wala. Kung bayaran mo, ti okay lang eh. Ikaw bala, Boss? Saan ulang tayo nagsuktanay sa pamangkutanay, ha?
0: Base subong pa lang.
1: Boss, ikaw bala mo? Natural wala bayad eh. Kaya ninsang una, wala man taga-suktanay. Gani, magpamangkot ka lang.
0: Ati, sige. Ari ang akon pamangkot.
1: Go ahead, Boss.
0: Sa banta mo sa debate ni Senador Ruben Padilla, kag ni Congressman Gervil Luistro, sinong daog?
1: Amo nang pamangkot mo? Are you sure, Boss?
0: Oo, ngahaw.
1: Dapat pa nasabton, Boss Aw?
0: Hoy, kay ti pamangkot ko na mong.
1: Sige ah, sabton kong pamangkot mo, Boss.
0: O sige, sabtabi.
1: Natural, wala sang mahimo si Senador Ruben Padilla eh.
0: Grabe, kamanimo ya Boy Ramon niya.
1: Oh, nga man Boss, ang grabe ako haw. Kay amo man yung akon nga sabat.
0: The one-sided ka. Ho! Oh, daw pabor ka sa prosecution panel sa impeachment?
1: Nga Boss Aw, anong gusto mo nga sabat daw?
0: Dapat si Senador Ruben Padilla ang madaog.
1: Nga man.
0: Kay artista sa nga daan eh.
1: Bisan klaro na nga hindi siya kasarang sa debate, Boss?
0: Basta bisan ano na nga binaasay nila da. Magbais-bais debate da. Si Ruben Padilla diyayapon ang daog para sa akon.
1: Bisan perdi, Boss?
0: Hoy!
1: At isa dyan sa jay, no?

0: Mingaw sang balay, basta ako lang isa. Kanami git i Jax. Jackstone. Amaya pa, mamati na lang ko sang radio. Agod nga malingaw ko. Kay basi pala sa sobra ko kamingaw bla kag makahibi ko. Tapos bala kung maghibi ko blaho. Magbaha diri sang luha. Tapos hari na lang li. Mamati na lang ko diri sang radio ko. Sang kampyon radio. Pero ang mga DJ sa tab. Ari, i-own ko na ang akong radio. Wow! Ari na siya! Siya kinagid na eh, kagwala na sa iban. Siya na niya!
1: Hello once again. I'm back. This is Lansang.
0: Ano to?
2: Animal. May lansang diri sa studio. Natunog ako.
0: Abi ko siya si Lans. Lansang letaw. Boso tabgen.
2: Okay. Sakit ang lansang. Anong dapat kasi dapat-dapa ko.
0: Boss, sutab ka kini mo, DJ, sutab.
1: Oh, sige lang. Bisan naglubong gamay ang lansang sa dapa-dapa ko, padayon hunta lang niya.
0: Padayon na. No choice ka man eh.
1: Agaton sulat, kapag basahon subong, naghalin kay Agay!
2: Agay! Yeah.
0: Si Agay ang litra sender? Sadya-sadya, you know?

0: Hoy, urgent na pala ba?
1: Ano man toto, nakobot ka?
0: Nakita mo, nakita ko?
1: Hoy, kay di man ko bulag?
0: Wow! Hmm? Oh?
1: Mm. Arason na no? Ang isa ko sutabo?
0: Hmm? Ano, tuod no?
2: Hello, mga amigo, sutab!
0: Wow! Habaw, nakakadlaw-kadlaw pa siya, oh.
1: Baw, ang ngirit yun, oh. Ang ngirit siyang bangros, eh.
2: Mga amigo, so Tom, ari ka mo galing, de?
0: Oo, oh, eh.
1: Oh, wala kami di, ah. Wala kami di, eh.
0: Hmm?
2: Kabugid lang ni, eh.
0: Ah, hindi kami ni Meg.
2: Ha?
0: Istatwa lang niya, namon.
1: Oo, man, Meg. Landong na niya. Landong na niya.
2: Sotel kid ka mo yan, no? Mga amigo, no?
1: Mas sotel, amigo, tantan, eh.
2: Hindi ko yung sotel niya. May dala ko ganing ka juice kag burger.
1: Ate, sakto ka matood,
0: eh. Sakto ka.
1: Hindi ko yung sotel.
0: Oo, hindi.
1: Hindi ka.
0: Buot ka. Buot ka gidi, amigo, tantan.
1: The best ka gidi, amigo, ya, tantan niya.
2: Hala, bisan ginainto nyo lang ka?
1: wala
0: kami nagapanginto, ya? Wala?
2: Tuod ka mo, mga amigo?
1: Oo, ah. Ikaw pa, Meg. Nami kaya nga klase, amigo, ya?
0: Hmm.
1: Amo na gani nga, wala kaya namon ginasutab, ya?
0: Oo, gani, oo. Oo, Meg. Isa kaya ka... Huwaran nga migo.
2: Kung may dala kong galing nga pagkaon, mga migo, amo na ta panulukan nyo sako, no?
0: Mm-hmm.
2: The best gid ka mo niya, mga migo, no?
1: Sige, sige, eh, no?

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaba

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Mal, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga. Kitang

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Numan Whistle.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Meg, oh. Malapit na lang ka sa patsy, Meg, no? Diri lang tama po nito. Ito niya. Mega.
1: Kapoy mo ko, Meg, pa. Gani? O gani, Meg. Kabalo ka naman, goros ang buhaton mo.
0: Kabalo na ko, Meg.
1: Mano ka gani?
0: Masuporting aktor sa mo, Meg. Diri lang tapon to. Kung mag-ibig ka,
1: Meg.
0: Mag-ibig man ko. Kung anong yambal mo, mamanang yambal ko.
1: Very good, good, Meg. Para makakao naman tayo sa piyambre, ah.
0: Sige, Meg, ma-rehearse taan na ikod yung kadali.
1: I don't need na, Meg, ah. Walang tayo dapat praktisan. Sagad na tadaya, di bala?
0: Basi bala mapasok tao.
1: Kita pa. Wala na yung pagkapasok, ya, Meg.
0: Ate, sige, Meg, ah. Dependency mo, Meg, ah.
1: Timing on talang may magkanto sa patyong manugtapos ng ang panyar. Inang ginagulo na bilang lungon sa panchong. Among pagtudutudo ta din siyang hibe. Inang wasak-wasakit balamig. Inang pang ano na balamig awar mig ang pangpimos.
0: Oo.
1: Amo na siya. Acting to the max ang himuon ta, Meg.
0: Okay, Meg. Kabalo na ko sa himuon ta.
1: Dapat langin, Meg, eh. Iti sulit-sulit malang ang ginay mo, tamang.
0: Sadya-sadya, ino. Wow!

0: my son, Jupiter.
1: Yes, Daddy Bantol. What can I help you?
0: Dosa call center ka lang, ha?
1: Gapraktis na ko nga daan, Dada.
0: Nga man nagapraktis ka, ha? Maubra ka na sa call center?
1: Hindi ko yung maubra sa call center, Dad. Kundi ako ang imo spokesperson.
0: Aba, sure ka, Jupiter.
1: Yes, Daddy. Ako na nang bahala ang mapangsutab sa mga constituents na.
0: Paano mo sila i-handle, Aber?
1: Intuon ta sila, Dad. Pasaligon ta sila todo, Dad. Pag-istoryahan ta sila sa mga kuris-kuresa. Kay man, baklon ta man gyapon sa ila sa seleksyon.
0: Do, may punto ka man bisan daw ginapang salakay mo lang ang ginapang hambal mo.
1: Dalapit ka man, Mael, stroke, Dad mo.
0: Pero sunod ka ginya sa ako, no? Jupiter, sunod ka ginya sa ako.
1: Natural, Daddy. Sa imo, ikaw yung masunod. Hindi man pwede nga kay Norbing di malunaw ko masunod. Kaya hindi ko man na siya tatay mo. Ikaw yung tatay ko. Amo na, Daddy. Nasa imo, ikaw yung masunod. Kung ano ka marongges, basi ko maduble pagkada pagka marongges ko ya.
0: Bo, sadya-sadya ino.

0: Ay, sige na. Ready ka na nga daan, Sir Norbing, ha? Kaya karoon magwa ka na.
1: Okay, nurse. Okay.
0: Okay. Amo na ako. Babwas. Te,
1: batian mo to, Jaguar?
2: Oo. Hindi ba ko bungol mo? Buseng, Norbing. Wala kagid balas ang bisan tinipik na lang kaluoy nga nagagikan sa ibong at nagipusoon. Kaluoy man ako. Kay makaluluoy man rin akong kahimtangan. Aglabi kaglabaw sa tanan. Mas mangin makaluluoy pagkada ko kung bihaan mo na ako di.
1: Sa tuod lang, Jaguar. Bisan maluoy pa ako sa imo, wala man ko gihapon sang may ibulig sa imo.
2: May ara, gindi.
1: Wala! Kaiti, wala man kuya inugbayad para sa balayran mo.
2: May kwarta ka gidlang, kaso hindi mo lang di kuya pagbuligan.
1: Mabulig ako! Kung may inugbulig ako, galing kay wala, tiwala gid eh.
2: Sige na, bala boss, buligi man ko ay. Tanan-tanan boss, imuon ko boss, mabawi ko sa imo boss.
1: Bisan magluha ka pa sang dugo, wala gid ko gihapon sang ibulig sa imo.
2: Grabe ka man boss ba. Dari na lang gikun niya gali sa hospital, matiner eh.
1: Aho! Kay ti, wala ka man inugbayad mong.
2: Sadya-sadyahin ho.

0: Sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdiulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang. Nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
10: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adwa-adlaw.
19: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
23: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: It's the best part of the day.

0: D3 Bio.
1: Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagatinlo man sang aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakan sa mga butika.
7: Subong storyhanta, ano bala mabulig ni D3 Bio sa mga mechanical, physical, and chemical barrier sa aton lawas? Lalo ng aton skin, lalo ng atin acid production, nga gabulig putikta sa aton lawas kontra virus, bacteria, and fungi, and even parasites. Dok Ramil?
8: Kung palainom ka D3 Bio, Sir Boy, masuportahan gid ang physical, chemical, and mechanical
9: barriers. Barrier. Mga kit.
8: Alagyan sa mga kagaw, Sir Boy Tanis. No? Pero kung palainom ka D3 Bio, kaya sang D3 Bio nga buligan ang imo nga mga barriers. Include na da ang mga physical barriers, Sir Boy, such as skin and mucous membranes. Palainom ka D3 Bio, ganami ang imo kan mucous membrane. Ang imo nga skin ga produce ang nagakaigo nga
9: protection.
8: Mantika abla sa ipalibot para lang ano, matrap ang mga kagaw. Kay kun di na matrap ya, sudlon kas kagaw mo.
9: Correct.
8: Amo nang nakanami kung palainom ka D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, ginabuligan ang imo nga stomach acid, Sir Boy, nga tsaktuhan lang nga mapatay ang bacteria, virus, nga hindi sila ka-survive. Sa tiyan pa lang, patay na sila.
9: Correct.
8: Kay kisa, gaabot sa aton time nga ma-under acid ta, wala na sang acid ang tiyan nga ginaproduce. Tungod kay nga man, hindi kaya pala inom D3 Bio. So, dira pa lang, sa stomach acid pa lang, wala na, sa tiyan pa lang, patay na ang tanan nga mga fungi kag virus. Ang MCT nga gininom mo halin sa D3 Bio, kung imo na siya ipahid, mas grabe pa gid nga protection, Sir Boy. Kaya nga man, atipatay ang tanan ng mga fungi da, mga kagaw da, mga katol-katol, no? So, amo na yung nakanami. Kag ang nakanami pa gid sang MCT sang D3 Bio, nga pag-abot sa gamay nga tinai, mangin augment sila sa tanan nga mga probiotics, mga good bacteria nga buhi sa imo nga tinai, para ma-maintain ang normal level sang stomach acid kag indi magdamo ang mga bad bacteria. Amo nang nakanami kung palainom ka D3 Bio.
1: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga butika.
1: D3 Bio.
7: duwa lang gid na nabalaan ko, I might be wrong, nga makasurvive no sa ginatawag nga hydrochloric acid. Tanan nga virus patay. Tanan ang bacteria H. pylori lang gid kag colostridum no ang baka survive sina.
8: Pero so, di siya ka survive sa ditribayo.
7: Hindi siya ka ditribayo kay way pang itaon pag siya ni ditribayo no. So ano gid pala mabulig sa ditribayo sa atong mga mechanical and physical barriers, damo pati imo tears ang imo ni mga saliva, all of these secretions ginasuportahan sa medium chain triglycerides para magnami sa ang nangaara sa ditribayo. This is how ditribayo protects you. Not only it could protect you alone, kaya hindi tibayo kung siya lang mismo, putiktahan niya yung mulawas. Way labot, ginapamayo niya pagid ang proteksyon sa mga barriers mo, Dr. Ramin.
8: Muna nga, ibagid kung palainom ka ditribayo adlaw-adlaw. Nga, ang MCT sa ditribayo, gina-enhance niya ang gitawag cell proliferation sa imo nga intestinal epithelium and mucus secretion. In short, gadamo sir boy ang mga lamig-lamig or gituwag mucus sa imong small intestine. Kaya nga man, ang purpose na para mag-trap sa mga hindi pwede magsulod sa imong dugo. Now, ang nakanami pagid, ang imo ilong, ang imong baba, ang imo matati, that's entry point sa mga kagaw. Now, pero ang ining mata nato no, ining luha nato, isa na spagi sir boy nga no. Pwede ipagwa ang kwan, pagwa ang ano ni
0: ang mga invaders.
8: Basta wala na mo galuha da, inom na lang mo ditribayo para makaluha mo. May to ang mucus sir boy, gin-provide na para nga no, matrap ang mga kagaw. Ang imo nga laway, gin-provide na nga may mga enzymes na siya nga kaya niya i-breakdown ang mga cell wall sa mga damo nga bakterya. Ang muna ka-importante kung pala inom ka ditribayo.
1: Ditribayo! Ditribayo!
5: Ako si Jomer. Ito-market ko sa ditribayo kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health News!

0: 라디오
1: 깜빡하라죠.
2: 안 himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11 sa ngaga.
2: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subong adlaw. Pizza 13 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sa ning tuig 2026. And it's a Thursday. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live pagmabatihan sa mon Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo Jean Paul Canyete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.

0: Si Chipet mo lang. Nag-backslide siya.
1: Grabe po.
0: Hindi pwede nag-absent lang.
2: Sino to? Ito?
0: Hindi pwede nagpulit lang sa Dumaguete. Hindi na siya mag-backslide kay Kigan sa ni Baby Teo Sad Kill. Kapudlay, manigali nga mag-absent ka sa simba. Yung backslide kaya tayo. Hindi, nakuha na yung magbaton-baton mga kuha na. Mga invitation mag-wali sa iba na. Karon maka-absent ko sa Central Church. Nag-backslide ko na karon. By the way, mayong may unto sa inyo tanan. Kambal ni Sister Jane, sila yung nag-backslide kadali, bro. Ay, natangkaso. Nag-backslide gali iya sa ikaayong lawas. Nag-backslide sa health. Kaya gintrangkaso. Pabalo ba? Pabalo kita, yun ba? Ako mga daan nga tatlo gi ka Sabado nga way ko ka tatlo gi ka Sabat nga way ko ka pa Central Church kay nagligad nga Sabat ato ko sa speaker ko sa Bakuyangan sa Hinubaan sang nagligad nga Sabat speaker man ko sa Vista Alegre with Pastor Heber Bacolod sang last Saturday speaker man ko sa Ilonggo Church. Diba tatlo gig ka sa Sabat nga way ko kapakita sa Central Church? Bao, lahom ko nung akon kalo kag t-shirt. Awi yan isang Philippine Army. Reservist isang 605. No? Reserve command. Yan isang Community Defense Center. Sang Philippine Army 6th RCDG. Ah, uniform na mo na. Bro, kati after ko di programa tiro ko karon. Ma-enjoy naman ta sang pulbura, baho ka pulbura.
2: Grabe po.
0: Eh, may ara kami nga dan upcoming kompetisyon sa mga reservist.
2: Grabe.
0: Di mabalik tanay tiro-tiro anay. Talagsan lang ako tiro-tiro kay kamahal na sang bala.
2: Grabe po.
0: Ay, ang reload subong daw 18.
2: Grabe.
0: Pag sugod ko tiro, ang reload tag city plan na mo. Subong ang reload tag 18, kada lupok mo 18 pesos.
2: Grabe po.
0: Ang imong shin ka bala 18. Di parang manami magtir-tiro, naka ti magtulo-tiro, kutag 200, nabiya ka reload ako.
2: Grabe po.
0: Bao, ang mga 3,000 size kid gastuhon mo sa isa ka trip mo to pakwan.
2: Grabe.
0: Pa firing range. Ay, bitin man ang shin lang. Wow, ilan na edalion ang shin.
2: Grabe po.
0: Di mag 200 kakabala sa isa mo ka firing. Mga 3,000 size. Ay, laina po. Kenneth Javier, good morning. Yaga pamati ko samtang katiyog tiyog bis Bacolod ah. Ya upod ko bidason tiro sir.
2: Grabe po.
0: No? No? Paita.
2: Grabe po.
0: Maupod ka dason no? Paita. Are dayon na.
2: Grabe po.
0: Markang Biahiro Vlog, good morning. Joy Gonzales Magallanes, Emeline Cordova, Alma Imbang, sang Sears Bacolod. Happy birthday ko no kay brother, ano ni? Happy din naman. Happy birthday kay Annabel. Ay, si Ate Annabel Gali. Adelan, adelan, adelan, bebe, bebe, lang, bayari ako.

0: Happy, happy birthday sa guwapa kong amiga, si Architect Gian Joy Yanson Abiliana. Birthday niya subong. Birthday gali ni Waswit mo, Paps Rustan. Ti, anong regalo? Anong regalo?
1: Grabe food.
0: Happy, happy birthday again, Architect Gian Joy Yanson Abiliana. Siya ni ang, sila ni nga mag-asawa ang architect sang tanan nga mga radio station sang K5. Siya man ang architect sang balay ni Doc. Sila man ang architect sang gym ka RYU. Halos tanan na nga project ni Doc Ramil sa infrastructure. Si Architect Gian Joy Yanson Abiliana. Siya gid ang gadisenyo siniti ang iya nga bana nga gwapo nga tisoy nga macho nga buot. Nga way gid yaya gatinunto ya. Rustan Abiliana. Han. Ma'am Gian, happy happy birthday si mo ha. God bless you. Kag subong man sa kay Annabelle, no? Annabelle sang Sears. Birthday niya man ang kapag-greet si mo si Alma Imbang. Birthday man ni Kwan, no? Ni sino gani? To? Si ang sa klinika bla? Itan bla? Why mo ya Itan gin butang? Alam mo Itan, tapat ka gid. Tapat ka gid tan. May birthday bla sa klinika tan. Ah, wala.
1: Grabe food.
0: Si Itan ang basulon, wayagin butang. Nagkaon ka na to bihon, way mo gidgin pag-greet ang imong birthday girl sa klinika.
1: Grabe food.
0: Nahan si Milka. Wala gid picture ni Milka.
1: Grabe food.
0: Milka, happy birthday si imo. Ma'am na nilindesinal shiflet. Sa tanan nga nagasulog sa iyo kadlawan subong adlaw, happy, happy birthday sa inyo. Arawa, si Milka Atanasio. Birthday naman subong. So, duwagid ka mga importante nga tao sa kay Doc Ramil, iyang mga empleyado. Anaga birthday, Architect Gian Yanson and Milka Atanasio.

0: Susan Guillen, Jean Montesino Arroyo, Lisnat, good morning. I hope na inom nyo na kagula nyo nalipatan ang inyong daily dose of DTX 500 and Mighty C for your good health. Kung adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500, tiluwas ka sa blatian diabetes. Dako ang kaangtanan sang oxidative stress sa development sang metabolic diseases. Like kaangay isang type 2 diabetes nga may insulin resistance.
1: Come on everybody.
0: Te with the host of all nga mga factors, dugangan pa sang oxidative stress at apat ka gid. That's why nami gid may protection ka makabulig ini para nga mapagar and mapunggan ining pagtuhaw sang diabetes. Kung may aragin man, makabulig man siya gawa. Panubo sang blood sugar levels. Timulat ka pa imo yung diabetison ka. Prevention is worth a pound of cure, even an ounce of prevention is worth a pound of cure. Siling sang old adage na to. Sige, so mag DTX 500 and Mighty C every day para git sa inyo nga healthing panglawas. Mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. Hepe sang tagsa ka mga police station sa Bacolod, ginorganisar ang mga barker. Subot silingon ang aton nga mga barker, subong duwala ni either mangin intel or kotso-kotsiro kag manugpiait. Tinami ni kay barker mo. Subot silingon sa God niya magsagising gitan. Dati lang taon ta ko nang ilang kanta sini nasa tuno. Sila ang manugpiait. Sila ang manog tik-tik. Sila ang manog sugid sa mga nagakalatabo sa palibot. Di mo nang ginasiling guro nga if you can't beat them, join them. If you can't beat them, let them join. Kahit halimpanesa nagligad ang problema sang pulis sa mga barker, mga pinasaway ni bay sila? Kamuli na ginalibugan sang ulo ko. Kay halimpanis ang una nga pinasaway nila gaugta sa mga polis, gaugta sa aton mga councilor sa Bacolod, do ginimuan ni ordinansa ng anti-barker. I think dumiyari ni ordinansa, I don't know ha, correct me if I'm wrong. Dumiyari ni ordinansa, lang nga daw gina-prohibit ni sila nga mga barker-barker. Kay kasabad, gakwa pa ni, gakwa ni kwartas pasahir sa driver. Imaginable nga income patanis ang driver na kuhaan nila. Nga ha, kung wise ang barker, wise ang pasero, masakayaw?
2: Grabe po.
0: Nga ha, mandatory gid ang barker sa kada corner? Nga ha, ang pasero, kung wala barker, hindi ka balo manultol kundi ang sakyan niya nga shopping kag libertad? Di income patanis sa mga driver mo? Di ba pinang dakop ni sila sang una? Di subong mo ay na? Subong himuon na sila asset, himuon na sila alpha, himuon na sila manog chuchua. Hindi mo na ginambal ko guro nga if you can't beat them, let them join.
2: Grabe
3: po.
0: Isa ka persona nakabaton sang ano mga promo ni mo yun?
2: Grabe po.
0: Ikaw, Ariel, may ilig ka mag uli imbinto sa imong headline, ha? Tarungon tang aton headline, Yela. Imagambal ta na karon sang kunang imo headline ng aton nga sundon, isa ka persona nakabaton sang promo sang si IDG. Do ka misleading ina.
2: Oh, grabe po.
0: Daw ka misleading. May na lang gurong isa ka persona ginsampulan sang CIDJ na raid matapos manghangka tiruhay sa Kaingod Balay sa siyudad sang Sagay. Amo na gurong nami. Kay kon imo ta nakaron jiga-jigaan ang aton headline nga imuon ta isa ka persona nakabaton promo sang CIDJ ti misleading. Ang bala ka nung tawa nung promo na minya ni man. Do kalayo sa ano ni, tinutuyo kapag dakop sining abusador nga kapangatag away nga pangangkat away na next time kwanta gamay
2: ah grabe.
0: 50 anyos nga lalaki na lumos patay sa banwasang ilog. Ahay, anong linan sini nga nalumos ni siya man? Sa Kwanikono, sa may irigasyon? Sa punong, sa sityo Labago, Labugon, Barangay 1, Ilog? Ahay. Basi nakainom? Nadagdag sa irigasyon? Ay, ambot. Di, ban blaga pupo na. Nara iban nga wala CR sila. Ang ilab lang nga CR. May basin sila, yes, basin. Yan ang inyong nga pulupuan sa inyo. Basin siya sa kaon, ha? Yan ang inyong nga CR. Ya, may basin kami, ha? Yati din ang basin nyo. Ya, basin diin.
2: Grabe po.
0: Ya, sa balay may basin kami, ha? Yati din dang inyong nga basin. Why man di basin? Ya, basin diin.
2: Grabe po. Down by the riverside.
0: Basin diin gali ya. Ma'am Mila Palma Guapa, good morning sa imo. Father Berta,
2: grabe po.
0: Do seminarista ka sa Bumberg? Pero wala ka di sa headline.
2: Grabe po.
0: Healthy Fargibi nakigsapol sa transport sector sa Bacolod. Amo ni mugin report kahapon son, na taon ta kon may kinalain.
2: Grabe po.
0: Ay okay. 9,529 kabilog nga kabangkalanon nangin binipisaryo sang uplift program sang national government pagi sa DSWD kag opisina. Nakabaton ang ining 9,529 halin sa 32 ka mga barangay sa syudad sa Kabangkalan. Baw tag 2,000 gid, tag 2,000 gid. Tingala dayaw kun iblas gobyerno mo mga tag sa respigado 2,000 gid. Paano na makabulig ang 2,000 stabo man? Plitihan mo tulin stabugon pakatos Kabangkalan, pliti mo 200 pato pa kare. 1.8 na lang imo, panyagahan mo pa, pritihan pa tricycle. Ay, pila na lang imo nga bilin. Ano-ano sa barangay ni Pangatag? Galingiti ka gamay, gino, 2,000, no? Paano nabi maka? Itani, namitani, mga muniblang bulig. Inablang tag 15,000 man, bla?
2: Alright!
0: 2,000 na kulang, paibakal sa maintenance ni Lolo, kag ni Lola. Oo, plitihan mo, kuha ka to pa para ma-withdraw mo, makuha mong kwartang, pliti ka, layo, bibalay nyo. Oh, pag-aboto, panyagahan mo, pati kung tigulang ka nabi, may upod ka pa, abi, duwa ka mo, times tong pliti, times tong panyaga. Ay, pila na lang binin, 1.5. Namitani, mga muni nga tagay nga yuda, mga tag-8,000, mga tag-15,000. Nabi makambal ka amunyang gobyerno. Kasi magpinangawat sila ganito kung pinaslagpat naman kapangawatay.
2: Grabe po.
0: Mag dako po yung budget sang kawat.
2: Grabe po.
0: Karoon pala ako kay Mera to leadership fan nga ginamuno to sa ginbuyagyag to ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan ay. Balay nga nasunog sa Mansilingan, masobra tunga sa milyon ang kahalitan. Naglunta din sa Granville 3, Barangay Mansilingan. Dari kita sa mga balita. Sa din sa iban nga bahin sang Pilipinas, iban nga bahin sang pungsod, may laking wala pamasahe, nagpamahog tuho. Dito ninatabo sa Barangay Tamuntaka, Banwasang Dato Udin, Sinsuwat. Layo, hindi di saton. Pero nga dalon tani. Kay, base sa report, alas 5 kahapon, orsang Agosto 9, alas 5 sang hapon, ining lalaki nagsakay sa isa kadipasahero nga jeep dito sa barangay Tamuntaka, Dato Odin, Sinsuat. 36 years old, ining lalaki nga taga Maguindanao del Norte, dito sa Mindanao. Natingala ko nung driver nga malawig ng biyahe sang jeep, wala sa gyapon makatagpliti ning lalaki. Bangod sinigin sukot na lamang sang driver ang lalaki, kag giningadlan sang mga otoridad nga bilang si alias Piang. Imbis nga magbayad kwarta ning si alias Piang, ay nanggabot siya, nagabot siya sang armas, luthang kagintaya as driver nga nagamaniyo sining salakyan. Nakibot kag nahadlok ang mga pasahero bangod na mahog ang suspect nga si Piang, nga patyon yang tanan nga nagasakay sa jeep. Kag namilit pa, kung mamilit pa ang driver panukot, tigrabi no, sakay sa jeep po, sinog bayad. Sukton sa sang driver, salingya, sige, yagin na bala pilit, kaya paniruhon ko ng mga pasahero. Ay, pwerte. Yan, pilita, gikubla nga, pabayda ko kay. Paniruhon, takamutanan.
2: Ah, grabe po.
0: Sa pihak sang pagpamahog, why na duda, why na duwa-duwa ang driver, ah. Binundakan niya ng suspek, ah. Eh? Ginsumbagya si Piang, kagilayon nga nagdalagan si Piang. Agin padasig yung padlagan ng jeep, lambot sa checkpoint sang Philippine Marine sa unahan. Dito kag nagsurrender si Piang, kagang iyagli iyang armas, toy gun replika, way galupok, pellet gun, pellet gun.
2: Ah, grabe po.
0: Hindi na lang mag-ayo sa driver nga maayo kay. Sir, migo, why ko bla migo kwarta, gusto ko tani magpwede lang ko bisan maangkas, makabit lang ko di.
2: Alright!
0: Amo na tani, no? Why ka na kwarta? Ang driver, damo bla driver nga mga maayo. Ang driver kulang na ni sa arigay. Kaya bisan ako man driver, nakita ko nga gaayo ka, pipibiga lumaw-lumaw ng mata mo. Parang kahalang ang driver, wala sa driver nga mamilit nga kwan ah, nga pabay doon ka. Basta gaayo ka lang sa tsakto. Ayo lang. Balon lang nga, migo, mapuli kubla sa amon to. Ahay, way kubla pliti. Pwede nga mabulig na ko di pangakwat sa mga dalas ang pasahero mo. Mabulig ko di pasaka sa pasahero. Bisan makabit lang ko, para kapuli lang ko sa amon. Mabuligi man ako, ay maluhoy ka. Huwag ko pang masahi. Mabulig ko pang kargador di sa jeep mo para makalambot ako sa balay. Parang kahon mong driver sang mayo, masugot na. Masugot na. Hindi kay mamahog, imuya nga maniro ka kundi kapag nano nga utok.
2: Ah, grabe po.
0: Hindi na kastiguhan. Ari pa. Sa piyak nga balita, isa kuno kabilyon ka pesos nga leadership fund ang ginabaton sang kada senador. Ini ang ginbulgar ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan. Suno sa ning balita, ngayon si DPWH Secretary Manuel Bunuan, formerly, siling yan nagbaton sang tig 1 billion pesos ng leadership fund ang tanan, take note ha, ang tanan kuno ng senador sang Pilipinas humalin tuig 2024. Ay abaw kadlag ko, makon mo 1 billion.
2: Grabe po.
0: Suno sa aligasyon niya, di magambal ka 1 billion. Anong 1 billion now? That is 999,999,099 pesos plus 1 peso. That is 1 billion. Di makon mo? 1 billion is 999,999,999 pesos plus 1 peso. O, tiyan mo na. Tsak to? O kulang?
2: Grabe po.
0: Importante. 999 million plus ah.
2: Grabe po.
0: Tanan nga senador. Amo ni allegation no? DPWH nga tanan nga senador nakabaton sa amo ni kadlagko nga kwarta since 2024. Hala, tiduwa na katuig oh. Ay abaw. Naggikan ko no ini sa 24 billion pesos nga ginapain sang DPWH para sa mga senador. Kagsunod pa sa allegasyon niya nga si Senator Juan Miguel Subiri ang may diskresyon sa leadership fund sa nasambit nga tuig. Ginpathag ni Bunuan nga ang leadership fund amo ang alokasyon sang DPWH para sa mga senador nga nagarecommend sang listahan sang mga proyekto. Why man galing ginatagin ah? Kundi sila ang makarecommend kung ano nga mga proyekto ang imuon. Siling panibunuan nga may alokasyon nga tigtunga sa bilyon ka pesos ang kada senador kag ang tanan nga may committee chairmanship magbaton sang 1 billion pesos. Ay grabe! Demodigaling nga mga paldo sila no? Nagsumiter na sang ilang mga listahan sang proyekto sa Senator Bunggo ang kag Ruben Padilla. Ay. Ginbulgar naman ni Bunuan nga nahanungod sa leadership fund nga may senador nga nagatindog ini bilang testigo sa kaso nga malversation bato kay Senator Bong Rebilla sa Sandigan Bayan 3rd Division. Eh, makon mo na. Ining mga senador nga ginapangbuton yung nga purting yuhum-yuhum kun mag-atubang stawo. Purti magtikal public service. Purti gabaton niya 1 billion pesos. Oh. 1 billion pesos. Ay kanami.
2: Ah, grabe po.
0: Tapos manghatag ta sa mga... Manghatag ta ayuda, tag 2,000. Namit ani mga dagko no. Ay. Sige, naka-standby si Red Salgado kay ang hepe sang Bacolod, tanan nga mga hepe sang police station sa Bacolod. Ginorganisar nila ang tanan nga mga barker sa ilang area of responsibility nga amo ni ang mangin taga panugid, mga chuchua, mga living CCTV, mga tawag ni nila karon kwan, tawag sila ni karon ano ni agent o intel o asset alpha o ibalunta. Red Salgado, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red.
3: Yes, kita ang JP. Mayong aga, karoon kita ang JP. Iningatun sila yung mga barker sa tagsak ka mga lugar dari sa Bacolod kag nasakupan sa area of responsibility sa tagsak ka mga police station ang ginaorganisar karoon sa mga hepe kita ang JP. Kag ti ini sila, imbis nga ti pali doon ti amun na ningilan sila nga pala kabuyaan ni kita ang JP.
0: Dali lang, Gidred. Ibatan ko bisa proper perspective. Mamangkot ko sa imo kaya hindi ko sure ha. May ara sa ordinansa ang Bacolod ng anti-barker?
3: Actually, kay MJP, so far, wala man kita sang regarding sila.
0: Huwag ita sila.
3: Ang anti-medicancy kay MJP, di among gina-implementar, agod ka kay MJP, nga di siya na malikawan, na pagpakayo-kayo, wala?
0: Oo.
3: Kaya MJP, di inipi pa, ang gina-organizar karon sa aton sinig ang mga station commander sa tagsak ang mga police station. Kapag din sila kulit kay MJP, badasig, yun yung sila na makakilala sa mga...
0: Red Gin Search ko, Red. May ari di. Bacolod City has an anti-barker ordinance, officially titled City Ordinance Number 0815-729, referred herein to as anti-barking or anti-passenger caller ordinance. Ginpasa ini sang 2015, kag amo ini ang gingamit nga tool or nga layi agod nga pangdakpon ang tanan nga mga barker sa Bacolod. Oh, kay ini nga ordinance ang nag-regulate kag nag-penalize sang the act of procuring or soliciting passengers for public utility and for hire vehicles on streets, parking spaces, and transport terminals. Tiara? Mayara ta anti-barking, anti-barker ordinance.
3: Barker ordinance, yes.
0: Kag ang iya sininga penalty as prescribed therein, 1,000 pesos or imprisonment for up to 15 days or both, depende sa diskresyon sang korte. The law is actively enforced by local law enforcement groups including BITAW that time and City Legal Enforcement Team, routinely conducts operations around public plaza and other spots in Bacolod, Libertad, and Central Market. Timyari ta sin ordinance. In other words, ginimo tayo ni para nga mangdakop kita sa una barker. Dumduman mo na, may pangdakop kita barker.
3: Oh, actually doon naglibot. Ito nag-operate. Ang atin sila niya kapulitan.
0: Di karon ang pamangkot nga ang awaay na ni. Gindula na ni nga ordinance. Hindi ta masarangan ang barker. Balo ka, Red, sa simple nga pagangop, kung may ordinansa nga bawal ni sila, and then ang police mambal nga sige, muon ta ni sila asset. O, oh, sila niyang manugid-nugid kag magpabulig, no? Sa mga kawatan to, para madakop ang mga kawatan, sila ang maniktik. Tito kina-acknowledge, sila nga ga-exist ni sila eh.
3: Oh? Actually,
0: ah, grabe po. Amuning butsulingon, Red, sang punto nga, if you can't beat them, let them join. Kung hindi ta madakop ang barker, himuon tala sila nga asset.
3: Kaya actually kina JP, dating din sila kung makakilala sa mga persona.
0: Natural, wala, natural. Kaya ra sila sa streets. Di ang what if kung sila mismong kawatan.
3: Actually, kina batayan Manila, nila sila nga makuptanan. Kaya JP,
0: batayan nila, batayan nila ilakaw galingon eh.
3: Pero hindi ko nakipag JP, wala ba sila kung hindi nagpangayo kung ano siya lima kapisos?
0: Pero ari bala, kuwaon tabla, sa Red, kuwaon tabla ang pangunahuna sang isa ka common tao, no, nga nagaparking. Pangunahuna sang isa ka, ano ni, ka pangunahuna, no, sang common tao. Like ako, may salakyan ko, Red. May salakyan ako, maabot ko sa downtown, ini sila yan makakita. Di na paypay ka na mo. Oh? Sa dira nga bagay, nga paypayon kanila, kag buligan ka to nga makasulod, dako na nga bagay. Kaya nga, samtang layo ka pa, kapanilag kilag ka, busy ang mata mo pangita sang bakante, may gaambal si mga drika. O, park ka to. O, di park ka na. Kung nag-park ka da, kag ilan teritoryo, makabulig ni sila sang parking boys in istorya niya, hindi barker ha, parking boys. Sila niya ang makabulig sa imo nga nga ma-secure ang imo nga salakyan. Kahit hindi man na pwede nga pabayaan nila nga makawatan da, sila karon mabasulan sang pulis. Kaya nga nakawatan da, sila pa na masalaan. So, meaning to say, kung ila ini ginangkon nga space nga sila di ang madumala sa mga parking, waay sang tonto nga mga wat da. Kay bunon na nila, gro, matinapungulay sila nga ako, hindi bakuran, imuyang halitan, nguhaan mo ko di pangabuhian. Dito mo na, Blared, ang
3: yes,
0: so kung kisaway ka choice, do ka okay man, ngay parking mo, da kay mayon na ang may gabantay. May gabantay, iban ganina, kung gamotor ka, butangan pa na nila gani karton ng imong pulungkuhan sa motor para hindi init. Okay man na. Okay niya ang parking boys. Tini sila, kabagod ara sila sa street. They know everybody. Kag mga siga man eh. Hindi ka man naka posisyon sa isang lugar kundi ka siga. Oh. Di mo silingon makabulig ni. Yes, nami na. Kampiyon na. Paudri kita ya karon niya sa barker. Ato yung parking boys ang istorya. Kung naudri kita sa barker. Kung barker naman, buti sigon ang classification nga mabantay sila sa isa ka like waiting shed or pulunduhan. Pulunduhan, designated pick-up zone sang jeep. Pag-abot sang jeep, ang ilan ni Ubrahon, mangwa sila po si Rol, yeah, libertad, libertad, shopping, libertad, bata. O, sakay ka to. Pag saka mo to, gaan ka sang driver. Okay, gaan ka sang driver. Tingwa na red, pila ka bilog ni sila. Pila ka bilog ni, nga ruta mo bi bata, libertad. Halin sa bata, kapila ka ni magpundo, kagpila ka barker, ang pangbubudan mo nga daw mga piso nga gutom. Nga pangtagaan mo ni sila kwarta. Di, maglima-lima, magpulo-pulo, maglima, guro, basi mga akig man eh. Di kung magbayad ka pulo-pulo, sa isa mo ka trip, kung pulo ni sila kabilog, 100 pesos na red. Pagbalik mo naman, 200 na. Di sa isa kadlaw, pila kasupot nga pulo-pulo ang yatag mo ni sila red. Amo ni nga itong gina-question. Now, may anti-barker ordinance kita. Ginadakop ni dapat sila. Tisubong niya papangin mo on tayaya deputized. Ang gwa na daw ka-deputized sila kay, di ba? Is it safe to say nga daw gina-recognize ta na lang nga may amugin man ni sila nga may mga barker gimakagbabayan ta na lang kay muon ta na lang ni sila ya? Mabulig panakop sa mga pickpocketer. Why ko kabalos ang wisdom sang pulis? I do not know. Hindi makitaya alam nga pangunahan ta ni sila. Ba't kita lang man, nakita lang naton ang mga daw ka-indi amo. No? So, puligin nyo ko pa-insindi kung nagsala ako, kung insyakto ako, Red?
3: Ganit mo kayo, MJP, kay actually may ara man sa mga drivers ka nagreklamo kung kaisa eh. May ara man sa mga taxi driver na tiyan mo ng ilang silingang inikam ka na now din magunginan pa rin sa mga barkers. Kaya actually, kinam JP, ang barker kung kaisa, amo mo na sila ang nagtatrabaho bilang mga parking boys si kinam JP. So dubli iniilang silingang mga obligasyon pero galing kitingin patag man siyang pila ka mga barker, parking boys dira sa may Bacol City Public Plaza nga tiyan wala man sila kung nagpangayot kay kinam JP kinti ang mahatag lang kag ilang man silingang ginapanindugan ginapanginwala Manila nga ining pagpamahog sa pila ka mga driver ang wala nila ya ginahimo kag tiila siya plain lagi diya nga trabaho kati donasyon lang eh pero kung may hatag okay man kung wala man kay MJP okay man para si ila kung kay ni sila kay MJP 23 na kuno ka tuig kati nagapasaka dira sa mga pasayero sa salakyan and at the same time ini sila ang nagabantay man sa mga salakyan dira sa may Bacolod City Public Plaza. So ari pa matiyan nato na bayad sa payag ni Fernando isa sa mga parking boys marker dira sa may Bacolod City Public Plaza. Yare.
4: Pila ka na katuig yung kabarker, sir?
5: Do, malang lang at lang ukuro duwa katuig, sir.
4: At yung mga 23 katuig? Una ka pa siya kung ikaw una?
5: Una, nasa sakon. Mga 22 ukuro.
4: 22 katuig. Sa inyo ka pagpakabuhi bilang barker, wala makamun nagasukmat sa mga driver nga may naghahatag.
0: Red! Hindi, balik to na, ibalik to na sa tsura, ya, papang. Meaning to say mo ni mga asset na subong pangong?
2: Grabe po.
0: Amo ni subong ang mga agents ang pulis nga tigpang panugig ko sinong pipakiter? Base basalaan ni siya, ha? Nga dali lang, ikaw ang pipakiter. Hindi, ha? Alpa nyo ko, alpa. Ako ang nanugid. Ha? Di base kay imuon ni sila asset sa pulis, base pwede ni sila kapagunting, pangwaon na ng aritos, para daw mga lispo looking man bala. Hindi kay criminal looking. Di ba?
3: Base hindi sila gura ka PMJ po, lagi nakakanto sa barber.
0: Why mataya red gasuya sa ila, ha? Pero ang ato lang, di ba? Daw hindi ko ubos ma-real ano man. Sa bagay ba si Uso, gid man na ah, nga kung pusher ka, himoon ka asset?
3: Ay, hindi mag-upusher.
0: Hindi ah! May mga pusher kayo magkisagin mo asset eh, di ba? Para madakop ang kapwa pusher. Diba si Amonia, ang nalibugan ko lang kay ano ang mangin ipikto sa ordinance. Sabi ko, so we have a law and our police are supposed to be the ones to implement that ordinance. Ngagindihon sa siyudad sang Bacolod by assigning, okay? By assigning a task sa mga barker, do pariola na nga gin-acknowledge mo sa nga barker gid man siya, tingaway mo gindakop kay barker gid man agali. Kaya di ba anti, dali lang, di ba may ordinansa nga anti-barker?
3: Oh, yes.
0: Di ka may anti-barker, na-identify mong tao nga barker, nga hindi mo pagdakpon. Di alam daw ba, Pablo Subongred, ang lain pa, tanan pa yung nga police station. Hindi lang yung kay isa nga police station, ang ambal yung reside line, no? Hepe sang tagsa ka mga police station sa Bacolod, ginorganisar ang mga barker.
3: Yes.
0: So meaning ang ila dalakpon, ila na ni Subong mga alpa. Red, this is not nga maglabutaw ta sa pulis ha. Ang ako ni Red, I am just setting the proper perspective. Why ko kabalo sang wisdom sang aton pamunuan sa pulis if he has this wisdom that makabinipisyo ang publiko. This is para sa akon, Red, this is a desperate move. Desperate move nga ha. Amo na ginakalala ang aton criminalities Bacolod nga pati ang dapat tadakbo ni Monta na asset? Why na may memo ang polis? Nga hindi na po, di ba? But anyway, Red, I do hope maka-istorya kaliwat sa polis kag-reconcile ta. Sir, ang pamangkot, guro nga the best, amo ni, philosophical question. May law kitang anti-barker. Hindi ba lang nga dapat dakbon tang barker once na-identify tanga barker sila?
3: Oo.
0: O, tingaway tagin dakop by letting them ngara gyapon sa karsada kag magpadayon sa ilang barking, okay, pasaka pasahero, ginimo talang sila manog sugid kag mabulig sa impormasyon nga madakpan ang okay. Wait ka balorid ha, basi may nami nga wisdom ang pulis, gusto tay baloon ay gusto talang abi malantaw ang kada buho, okay, para bala nga hindi man ta magwa nga ginatolerate ni sila. May tani kung lahat ordinansa kay okay lang sa aton. Proti kung may ordinansa, respetuhon tang ordinansa. Alright, no? Oh, sige.
3: Yes, correct. Kamugin kita, MJP. So, ari ang padayon nga pagpahayag ni Sir Fernando, isa sa mga marker dire sa Bahia Plaza. Yari.
4: Mahatag lang yan.
0: Ara, sir?
5: Mula na napangita naman ng hatag. Why mo kami kapanapot?
4: Tapos okay. Kung bulik pa kapupantay.
5: Uy, siyempre. Kahit obligasyon naman.
0: Red, in fairness, ilaway kami sa blaga panukot, Red. In fairness sa ila, why gimana sila kapanukot? Galain lang ang tulok sa imo kung dutay atag mo. Pero Red, hindi taman ni sila mabasol. Amo ni biing ila nga nakamulatan nga pangitan-an. Kay halin pa sang 1960s, 70s, 80s, 90s, may amo na niya sa Bacolod. So probably, inisa sang 1960s, basi hubin pa ni. Galing naglain lang sa init kag sa kun ano nga bisyo da, nagtigulang ang tsura. Oh, so amo na ni ang iyaya nga nadak-an. Mo na nadak-an. So pangabuyan ni nila, Red. Why taga siling nga mga malain ni sila nga tawo? Ang aton lang diya is hopefully ang aton kapulisan may nakita nga mas nami nga idulot ining pagtap nila. Sa with your respect, friend, tadi bala ang BCPO City Director. He's a good friend of mine and doc. Kag friend kita sa K5. Ang ato lang diya, sir, is that I do hope may ara kita nga solido nga rason nga ini sila ining paggamit sa barker makahatag sang dako kay benepisyo sa aton sa pagsulbar sang nagalagalala nga krimen sa Bacolod, especially manugsulod ang maskara rin, ha? Especially manog abot ang maskara. So basi nami gid man sila ngay muon nga force multiplier, Red.
2: Grabe po.
0: No. Okay? Di mangin, di ba? Ay si Doc J logo ang idol ko nga pulis nga may doctorate. Di ba Doc J logo? Oh, si Doc J logo pa kayo antay pala sang gamay nga iya nga mahambal. Kay siling ko Doc J, may ara tabi ordinance ang Bacolod nga anti-barking ordinance. Now karon imbis nga dakpunta ni sila because of the ordinance, kay klarong ordinance, sarin mo ginbasa ko rin do. The city ordinance is numbered 0815-729, an ordinance regulating the acts of passenger calling to vehicles for hire. Okay? Definition of a barker: any person who produces calls or solicits passengers would be passenger for any motorized vehicle for hire causing road obstruction or lingering around public spaces and terminals. So they are therefore called barkers. As barkers, kagnaga, perform sila sang barking as defined by the city ordinance, dakpon sila dapat aring penalty. Violators face fines such as 1,000 pesos or imprisonment up to 15 days or both depending on court discretion. Now, this law or this ordinance was passed on in 2015. So, pwede ba ini again Doc J na magamit ini sila as i-organize ini sila kag mangin makabulig panakop sa mga pickpocketers bakulod, no? PM lang ko Doc J, ah. PM lang ko. Basta rin ako, ah. Again, we support Bacolod City Police Office. We have a lot of friends in the police. Oh, mga amigo ko mga police. And damo kita mga friend nga mga officers dira. With all due respect, no? Gusto lang namon ginassume ko subong red nga amo niwa. I'll make a safe assumption nga hindi man law-ay sa police naton. Siguro may nakita ang police naton red nga makahatag sang dako nga benepisyo sa pagsulbar sa nagalala nga krimen sa Bacolod. Oh?
3: Yes, sir.
0: Oh. By making them a force multiplier. Sambal ni Doc J, Kuya Doc J, pwede ko no sila mahimo force multiplier. All right, yes, sige red.
3: Sorry kita JP, ang pamatuod ni Sir Fernando nga koy nakita na sila nga patsaway kastiguho nila kita JP.
0: Ay ito hindi man amo na iya dapat. Hindi man amo na.
3: Oo, kung may aras na sa upo, Tim JP, pero nalaon nila sa police station 1.
0: Hindi, ang bala sila. Ang bala ni sila, nga, ang dapat ang orientation nila, kung may mangawat, hindi lang pagkastiguhon. Sa public, patago lang. Hindi na pagkastigo, ha? Dito lang, sikretuha lang.
3: Yeah,
0: nakikita sa Fernando, right? Ay, sorry, kaisog, hindi ka pinsipin. Ay, nasa, kabilog, pinamuno na pang. Hambala sa pang, wala kuya pagsala pang, ha? O, suportado ko sila, ha?
3: Tinagulit ako ganito, naghahatag ko distansya, kaya base block.
0: Ti, hambal gani ni, hambal gani isang friend to, dapat lang, kuno, iseminar sila.
3: Oo, yes, amo gilman.
0: Seminar ron. Kay, oo. Ay, balo ka rin, amo niho. On the other side, no? Sa present ko kaina. Why is it nga ang mga rebel returnees ginahimo ta army? 'Di ba? Mga RR rebel returnees, isa sang mga gustoy mo sang gobyerno nga kon magbalik ka sa sabak sang gobyerno and then healthy ka man and then ara ka pa sa age nga pasok ka pa sa magserbisyo, ginahimo ka army, ginahimo ka kafgo, ginahimo ka army. Kon ikaw ang isa ka rebel returnee, temo mo sila guro. Kung ikaw barker, and then buot ka man, yaway ka man, yaga abusar. Ate, sige, muon ka lang, force multiplier. Do sa ano, blan ang akada, ya police station, ya may barker brigade. Ha?
3: Gani, mag-divisive.
0: Kag mga isog ni papang abi mo,
3: gani.
0: Hindi ka tayo kakuha teritoryum, ya kung hindi kayo magtinapungulay da. Eh, ikaw bi karon red. Ikaw bi karon. May kabataan ka ginasagod. Ang imo pangitanan, barker lang sa Rizal Opisina, oh. Nga sa may patio. And then may gulpe lang karong nga si Itan nga dako nga gabudo-budo nga nya ako na di mapasaka. Ya gali ha, agawan mo ko di bunon ta ka. Di bun silingon red kun sino ang barker nga naga-assign da, amo nang pinakaisog da. Kay palangitan-an mo. Oh? Ti hambal diri redo, kun mag-amo nam lang ni nga plano gali isang pulis, kanami isang hambal ni Doc J. Kay he is a policeman with a doctorate degree. Nami red aryo, seminaron sila. Seminaron. And then tudluan sang paano effect ang citizens arrest. Tudluan sila gamay sa basic intelligence gathering. Okay? Tudluan sila sa mga rights of a person under arrest. O paano lang i-take effect? Seminar, and of course may background check. Kay base may mga standing warrant of arrest eh. Oh. So dapat to be an effective more force multiplier, dapat i-prove mo anay nga wala kaya imo yung criminal record. Oh. Wala kaya standing warrant ba? Oh, ano pa? Ang pinaka nami ang ambal ni Doc J, i-drug test gid sila. Once na pass nila ni tanan, they can become a force multiplier. So ang gawa ta na pila kadlaw, Police Station 6, Barker, Platon. Eh, guwapo man, no?
3: Pwede ko rin kay MJP, kung natagan na sila sa kay gayunan, dapat siguro ibawal ipagdala guro sa mga armas guro. Basi mo lang, hindi nila makontrol blakag.
0: Basi may mga talas, baskili daw. Pero nami man niya, kwan nami ni Ricky nga man, once nga ara na sila sa pulis, damol na sila mahalong, inyan di ko ni pag-abusaran, kaya yes, ginsaligan ko sa pulis, true, paano ko subong niya, true, part, yan, no, niya true, niya true, pa ako subong. Niya true, paano ko, oh. Yan, nung nami mga true, pa, alpa ko sang silup, eh. Alpa ko sang silup, niya handler ko si, kuano, ah, PMMS, Salgado. Yan mo na handler mo, yun, eh. Bak, trupa ko yung mig. Eh? Di kundi daw, eh, bangambal sa isa to, nga part, may lusubon, tutupart nga balay, oy, akyat bahay, tra. Hindi, kuya, kamulanda, iya, trupa na, kuya. Eh, pang sugid na ka mo. Dibla? Dibla, pang? Oo. Tinami, gali, ah, okay man, ah.
3: Yes, correct. Alain, napapanugid yung mga upo.
0: Alain, pablan, basta hindi lang sila pag-isuan, tsapa. Imposible, isuan, pablan, tsapa. Pero nami, Irina, lantaw, tatagaan ta chance ang polis na i-prove nila nga tsakto ang ilang inimo. Ganta sila, kuana, chance to prove, ah. Sige, lang taon ta.
3: Yes.
0: Kay, whether you like it or not, you need, gidya, stronger police multiplier, a safe place, especially public streets, knowing nga lapit na ang maskara. Yes. Knowing nga lapit ng maskara. Sige, sige rin, thank you. Nami, ka-report mo rin.
2: Ah, grabe po.
3: Ang panawagan na lang dala si Fernando nga si Bandera ka mga parking boys kag barker hindi pag-ubo na pagsalig.
0: Yes! Kag mahuya sila eh. Mahuya. Iti karon mambal na karon na. Karon ko na abusador to mambal na tao. Na! Kikini mo imo nyo na asset. Nag-abusar. Pangway na ko oras pang. Bye-bye.
1: MPPS Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: TTX 500.
7: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
1: TTX 500.
9: Istoryahan ta kon bala, ano ining ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
10: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amuna nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula especially ang DNA from damaged tuga sang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instruction kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blandi o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
9: Tabaw?
10: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan, pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
9: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
10: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly.
9: Na, no?
10: That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, MyTC or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati ngayon ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: TTX 500.
7: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tag duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
1: TTX 500.
9: So ano gali Doc ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
10: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA sa GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom MyTC, way gainom Pure C, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom MyTC, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: DTX 500!
11: Diyan na mag-asok.
9: Ang imong sugar sa una, pila man?
11: 300.
9: Kanos ama ka nag-start o DTX
1: 500? K5 News FM. Mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
12: Sa ulo na mga pangunahing balita ngayong tanghali, estudyante sa Tuguegarao City suspendido dahil sa bomb joke sa social media. 500 pesos electric power subsidy ng pamahalang panlalawigan na antike aasahang magpapatuloy hanggang 2029. At 52,000 na kabataan target mabakunahan ng PHO Aklana sa loob ng 2 linggo.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
12: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, estudyante sa Tuguegarao City suspendido dahil sa bomb joke sa social media. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
8: Pinatawa ng suspension ang isang estudyante sa kolehiyo matapos badawin sa isang viral bomb joke sa social media na may kaugnayan sa isang ginanap na concert kasabay ng pagdiriwang sa Pavurulun Afi Festival sa lungsod ng Tuguegarao. Matapos mag-viral, mismong ang estudyante kasama ang kanyang mga magulang ang kusa ng lumantad sa pulisya upang ipaliwanag ang insidente at humingi ng paumanhin. Iginiit ng estudyante na wala siyang intensyon o kakayahang magpasabog ng bomba. Bilang bahagi ng paunang hakbang, sasailalim ito sa investigasyon pati na rin sa kaukulang psychological at medical assessment upang masuri ang kanyang pangkalahatang mental na kalagayan. Ayon naman kay Tuguegarao City Chief of Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, malaki ang paniniwala ng pulisya na walang kakayahan ang estudyante na magsagawa ng pambubomba. Gayunman, nagbigay ito ng matinding pabala na hindi dapat ginagawang biro ang anumang patungkol sa bomba. Binigyang diin ng pamunuan ng pulisya na ang pagbibitiw ng bomb joke ay may kaukulang parusa sa ilalim ng batas, partikular sa Presidential Decree number 1727. Kaya't nakikiusap sila sa publiko na huwag itong tutularan.
11: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
12: Samantala, 500 pesos electric power subsidy ng pamahalaang panlalawigan ng Antique asahang magpapatuloy hanggang 2029. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
13: Tiniyak ni Governor Paulo Javier sa mga taga-Antique na palalawigin hanggang 2029 ang programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos sa Electric Power Subsidy Program. Sa isang press conference kahapon, ibinahagi ni Governor Javier na nasa 120,000 hanggang 130,000 kabayan sa probinsya ng Antique ang nakinabang mula nang magsimula ang programa noong nakaraang taon. Ayon kay Governor Javier, nakapaghanda na ang pamahalaang panlalawigan ng budget na nagkakahalaga ng 600 million pesos hanggang 620 million pesos para sa taong 2027. Sa ilalim ng programa, ang 500 pesos na subsidiya ay otomatikong ibinabawas sa buwan ng bayarin sa kuryente ng mga Antikenyo. Layunin nito na ipadama sa mga tao ang mga serbisyo ng pamahalaan dahil ang perang

0: Provincial Health Office or PHO Waklane na mabakunahan ang nasa 52,000 na batang edad 6 hanggang 59 na buwan bilang proteksyon laban sa measles rubella sa ilalim ng supplemental immunization activity. Sa loob ng 2 linggo, layunin aktibidad na maabot ang lahat ng 17 munisipalidad sa Aklane. Nagsimula ito noong Agosto 10 at nakatakdang isagawa hanggang Agosto 28. Batay sa pinakahuling ulat, nasa 12.5% pa lamang ng target na population ang nabakunahan o wala pang kalahati sa kabuang 52,000 na target beneficiaries. Ang measles o tigdas ay isang nakakahawang sakit na maaring mauwi sa malubhang komplikasyon at pagkamatay. Dahil dito, hinikayat ng PHO Waklane ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak upang madagdagan ang proteksyon laban sa sakit. Nakatakda namang ilabas ng PHO Waklane ang schedule ng pagbisita sa bawat bayan, katuwang ang Municipal Health Offices, Department of Health at ng mga LGUs. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ilang bahay sa Oton, Iloilo nasira dahil sa malakas na hampas ng alon. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Kim Kaluyo.
2: Nasira ang 4 na mga bahay sa Zone 3, Barangay Botong, Oton, Iloilo dahil sa malakas na hampas ng alon, lalo na kung sumasabay ang high tide at masamang panahon dala ng habagat. Unti-unting nilalamon ng tubig dagat ang lupang pinagtitirikan ng mga bahay. Naglagay na lamang ang ilang mga residente ng gulong at iba pang alternatibo upang ma-minimize ang hampas ng alon. Nasira rin ang breakwater na may higit 30 taon na sa lugar at ayon sa mga opisyalis ng barangay, nag-request na sila sa local government unit o LGU ng pondo para malagyan ng panibagong harang. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: Samantala, isang bahay at mga sasakyan sa Dao Capiza natupok sa sunog. Detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
4: Natupok ang isang bahay, mga sasakyan at kagamitan sa nangyaring sunog pasado launa ng madaling araw, Agosto 13, sa Barangay Matagnop, Dao, sa lalawigan ng Capiz. Kinilalang may-ari ng bahay na si Rizaldi Storke, 53 taong gulang, isang mekaniko. Sa panayam ng K5 News FM Rojas sa Dao Fire Station, sa kanilang inisyal na pagsisiyasat, pinaniniwalaan na nagmula sa shop o garahe ang apoy. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, natupok rin ang bahay ng biktima at mga nakaparadang sasakyan. Maswerte naman na walang nasugatan sa naturang insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga bombero. Umaabot naman sa mahigit 600,000 piso ang naitalang pinsala sa naturang sunog.
5: Ito si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: Gayon din, DICT nagpadala ng kagamitan para sa komunikasyon sa panahon ng emergency sa Canlaon City. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
6: Nagpadala ang Department of Information and Communications Technology, DICT, ng Mobile Operations Vehicle for Emergency sa Canlaon City upang matiyag ang tuloy-tuloy na koneksyon sa internet at radyo sa loob ng 24 oras. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang kagamitan ito upang mapabilis ang komunikasyon sa panahon ng mga kalamidad tulad ng pagputok ng bulkan o mga bagyo. Sinabi rin na manatili ang kagamitan sa lungsod habang umiiral pa ang banta ng sakuna upang mapalakas ang kanilang kahandaan. Inaasahang maiwasan nito ang mga pagkaantala sa paghatid ng tulong at impormasyon panahon ng mga emerhensya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: YTC Network News.
7: YTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. DepEd Samar Division iimbestigahan ang viral video ng isang guro sa Samar. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Carlo Arisgado.
8: Nag-viral kamakailan sa social media ang video kung saan pinapadescribe ng guro sa kanyang mga estudyante si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilang mga estudyante ang nagbigay ng hindi magandang description sa Pangulo habang tila natutuwa pa ang guro sa natural video. Agarang umaksyon ang Department of Education

0: na Summer Division matapos mag-viral sa social media ang kontrobersyal na video ng isang teacher vlogger mula sa lalawigan ng Samar. Sa isang eksklusibong panayam kahapon kay Jerry A. Osinara, tagapagsalita ng DepEd Summer Division, kinumpirma niyang mabilis na binigyang pansin ng kanilang tanggapan ang pag-verify sa pagkakakilala ng guro at sa buong pangyayari. Ayon kay Osinara, inamin ng guro na siya ang administrator ng Facebook page kung saan in-upload ang video at humihingi na rin ito ng paumanhin sa publiko para kay Pangulong Marcos at DepEd Secretary Sonny Angara, pati na ang pagpapadala ng pormal na liham sa paghingi ng tawad sa Kalihim at sa DepEd Regional Office 8. Paliwanag ng guro, ang video ay ginawa lamang bilang comical content o libangan sa kanilang free time. Agad ding nilinis at dinilit ang naturang post sa Facebook, ngunit na i-repost na ito ng iba pang mga content creator. Sa kasalukuyan, wala pang inilabas na pahayag ang DepEd Central Office hinggil sa posibleng kakaharaping parusa o disciplinary action ng guro. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, benepisyaryo isinakay sa Duyan para makadalo sa orientation sa pagtanggap ng ayuda sa Negros Occidental. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
3: Upang makadalo sa orientation bilang isa sa mga requirements sa pagtanggap ng ayuda mula sa gobyerno, isinakay na lamang sa Duyan ng isang benepisyaryo mula sa Sitio Lagit sa Barangay Biao sa Bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Makikita sa video na tulong-tulong na ang mga residente sa sitio upang mabuhat at maihatid ang babaeng benepisyaryo sa lugar na pagdadausan ng orientation. Masukal ang daan pero tila ito na lamang ang paraan upang makakuha ng benepisyo mula sa gobyerno ang babaeng may karamdaman. Napag-alaman na isang uplift beneficiary ang babae na binubuhat ng mga residente gamit ang Duyan at Kawayan. Ang uplift o ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport ay isang programa ng national government. Sa ilalim ng naturang programa, makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan ang isang benepisyaryo mula Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: At apat na minor de edad iniimbestigahan sa paggamit ng marijuana sa Puerto Princesa. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
4: Iniimbestigahan ng Puerto Princesa City Police Office ang apat na minor de edad na gumamit umano ng marijuana sa Barangay San Jose bandang alas 3 ng hapon nitong araw ng Martes, Agosto 11 taong kasalukuyan. Batay sa paunang impormasyon, mga estudyante sa isang paaralan sa lugar ang apat. Matapos na makatanggap ng ulat, dinala sila kasama ang kanilang mga magulang at kinatawan ng paaralan sa Barangay Council for the Protection of Children o BCPC ng Barangay San Jose bago isinangguni sa Police Station 2 para sa kaukulang imbestigasyon. Sa paunang pagtatanong, inamin ng mga minor de edad ang paggamit ng marijuana. Patuloy naman na iniimbestigahan at biniberipika ng pulisya ang pagkakakilanlan at posibleng pinagmulan ng nasabing marijuana. Iniutos naman ni Police Colonel David Tuktukan Jr., Officer in Charge ng PPCPO, ang masusing imbestigasyon at mahigpit na pagsunod sa mga proseso para sa mga kasong kinasasangkutan ng mga minor de edad. Samantala, isinangguni na ang apat sa City Social Welfare and Development Office para sa assessment, intervention at kaukulang disposisyon. Hinikayat naman ng PPCPO ang mga magulang, guro, paaralan at komunidad na paigtingin ng pagbabantay upang mailayo ang mga kabataan sa iligal na droga. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Para sa detalye naman ng ating balitang abroad, inanunsyo ni U.S. President Donald Trump na nakatakdang bumaba sa puwesto si House President o White House Press Secretary Karoline Leavitt sa pagtatapos ng Agosto. Ayon kay Trump, nirerespeto niya ang desisyon na umalis sa trabaho upang bigyan prioridad ang pag-aalaga sa kanyang pamilya at mga anak. Si Leavitt ay nagsilbing White House Press Secretary mula noong nakaraang taon at itinuturing na pinakasalaman kabatang opisya na humawak sa naturang puwesto.
1: Network News. Network News.
2: Mga ka-K5, sumayin nyo ang MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo at K5 News FM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 John Sapio at ka-K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampi yon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo dipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. 11 MBPS. Balita kag public service.
1: Disi siete minutos ang nakaligad sa taknang alas 12 sang udto. Balik na kita sa aton program. Ang inyong ginabantayan kuno to ang 11 MBPS with Jean Paul Generoso, inyong anchor man. Ambali mami SP, mami kosmikos na. Ngayong aga kay Sir Baldomar, ang chief sang community fire auxiliary sang barangay Takuling. Sa tanan ng mga reservist sang Philippine Army, good morning sa inyo. Sa amod ang CDC director Colonel Don Villanueva, sir, mayong aga. Ay, mayong ugto na. Merlita Malvas, Richard Bilanto Pasilan, George Siblag, J.R. Barbiera, Gina Purano, Tim Arisoni Flora, Romar Duran, J.R. Barbiera. Standby, una-unta si Juan, si Chester. Chester, anay, kinag-message siya may importante sa mga balita. Doon may nagkalahilo, kuno to ho. Nahilo sang kasla? Nahilo sang kasla. Sa panahon nga ikaw ang galain ng pamatsyag, especially viral of origin, like flu or influenza, mag Klinika D3 Bio. Dasi ka mag-ayo ah. Upo, hilana, sipon, karatsang tutunlan, tonsillitis. I-try nyo ang D3 Bio. Ara na si K5 Chester sa linya. Chess, K5 News mo.
0: K5 News FM Live Report.
1: Bro!
2: KJP out of 17, 8 na lang karon ang nagapabilin diri sa Cavite City Emergency Clinic matapos nga ini sila ang nagkalahilo tungod nga nagkaon sang liso sang kasla o kon sa iban nga termino tubang bakod, tuba gaga ninga iban pa rika
1: nang Chester. Abi pa intindihan ako kung ano ng kasla kay wala na to ya salmon sa Amerika ya salmon to ya chestnut to ya salmon chestnut kundi kau ya chester salmon ya chestnut ano pa na pine tree mga oak wood amo na to ya salmon pang inyo diya mga tar apple kasla lumboy ano naman. May mga nabatian pa ko nga Indian mango, mga ano pa di, mga capri. Hello, sa Montoya, cypress, oak wood, mga ano pa da, pine tree. Amo na tayo sa amon pang sa Amerika pang. Tino ng kaslaman.
2: Samon sa K5GP, titi ako ya tumandok, kuya nga ni Tibo, dari sa Silad Sangkade, sa norte nga bayan sa Negros Occidental.
1: Oh.
2: Ang kaslab lang ka K5GP, ang dahon sini, ang muniblas ang una, magsiling ka sa katigulangan niya, ay tuto, GP, dali ko dahon sa kaslab, kay may hubag ko sa hita, ihampul ko. Doon mo nabla?
1: Amining pang hampul, gali na pang?
2: Oh, yes, sa K5GP, ining dahon. ining dahon kay Kisa JP, masami ini ginagamit sa mga katigulangan kung may mga hubag-hubag, may mga pulupanuhot, amo ining ginahampol ang dahon, pero ti ini ang bunga, sangkas na kay Kisa JP, ang iyan ni itsura or duagya, may-ari ni sa color nga green, tapos may-ari ni sa pagka milky white, bala daw lansones ang itsura ya.
1: Ang akon lang nga, ang akon, nagidyan nga na chindihan niyang milky white. The white nga ka-milky. Oo. Naintindihan ko na kay gin-explain ni Rovic na kung anong milky white. So, ginano na nila ang kwanaw? Ginano na nila ang liso, haw?
2: Ang liso ka K5JP, ti amo ining siling sa aton yung mga eksperto nga may makahililo nga contain ka K5JP. Kaya ti siling ani diri sa aton nga ka di City Health Officer, Dr. Maria Victoria Ibanez, ang magamit niya or masami niya ang kagamitan or kapuslanan sining bunga or liso sang kasla para iniya ka K5JP sa biodiesel or biofuel bla pwede himuon niya gatong oh? At amo ni may mga content ka K5JP nga makahililo ti kahapon nga daw K5JP Agosto 12 may mga kabataan nga pasado na alas 12 sang udto, nagwa na sila sa ilang eskwelahan, kiti lunch break na. Sa isa ka barangay, diri sa barangay Tiglawigan, siyudad sang Cadiz, na baybay na nga bayan sang siyudad. Lunch break ka K5JP, takna pas alas 12, tinagwa ni sila sa ilang bulutuan o eskwelahan. And then may classmate sila na nagabit-bit sang liso sang kasla. Kung tanawin ta K5JP, ining liso sang kasla, kung upakan mo na siya, bla, maitom nga, maitom ka K5JP, ikuan ko na lang ha, pareho ka itom sa, daw maapdo, pareho ka itom sa panit, kung wala naman mo na, be, para maintindihan nyo na lang, bla. Maitom niya K5JP, ang liso sang kasla, and then, yung hatag inisang ila, asang isa ka-classmate siya, sa 16 siya man ka mga classmates nga, nagsiling, nga ginagdayang kaon ka mo.
1: Okay.
2: Pagkaon ka K5JP, according sa mga nakakaon, ang sabor sining liso sang kasla mananam kag manamit kay K5JP. Now, nagkaon okay. Sila mga takna alas 2 si pasado, nagbatyag sila mga alas 3 na. Alas 3 na sang hapon kag dito na pilang dala sila sa Cadiz City Emergency
1: Uy,
2: Clinic.
1: May mga picture ka dapang?
2: Ara na K5JP
1: Palyo ko pa pakita tan ang mga picture na bitan para mabalanta ka makita tama na ang mga naglatabo. Tan, ara ka da? Why tawong technical? Ano, no, no? Oh. Ma, dumangurob. Dumangurob naman ko kay Ita. No, kay Tawgon mo, lagi gasabat. Oo. Oo.
2: Basi na kakaon ng kakasla.
1: Okay. Nangingaon sa Jollibee. Oo. Namit kitang manok, tan? Anyway, wala ko no pang wala. Ikaw ko no nagkaon kasla kay Way Kakasen.
2: Wala, nakita ko diyan yo.
1: Anyway, okay na sila subong.
2: Yes, kay K5JP, as of this broadcast time, ari kita mismo sa tubang sa Cadiz City Emergency Clinic.
1: Hala.
2: In interview na ito narami.
1: Kadamo sila dali pangu, kadamo mga tao o nagdinugok o.
2: Yes, K5JP.
1: Oh.
2: Bali 17 init na tanan ni K5JP ang mga nagkalahilo kahapon kada are may record kita K5JP siyam ang mga babae samtang walo ang mga lalaki kay K5JP ang age range nila ara sa 9 to 13 years old so, sa itanan mga minor de edad mga grade 5 students ini sila mag-classmate tanay kay K5JP so as of this moment suno kay Dr. Maria Victoria Ibanez ang lima ginadextrose pa nadugangan isa bali anom na sila and then ang duha ka K5JP naka headlock ikaw yung eksperto pa sa mga termino sa medical terms
1: magamba ka nga headlock amo na siya ang ginabutang sa imong nga vein sa imong ugat para nga dra ipasulod ng anuman nga medication. Para nga intravenous na bla?
2: Oo.
1: Amo na, ginbutangan sila sa kamot nila.
2: Duwa ang anom ang naka-dextrose, duwa ang naka-heplak, bali walo pa sila karon ang nagapabilin diri nga ginapanilagan sa Cadiz City Emergency Clinic ang ilang mga laboratories kag ang siyam ka K5JP nakagwa na kag nakapauli na sa ilang mga panimalay.
1: Sige, Mayo ah. Wala man sang nakuan na sobrahan gid lang ano kadamo inaging kaon? Ano kadamo nga liso ang imo kaonon before makaipikto? Kay nakita ko di blog in research ko papang. Inagali according sa DOH ha. Kung ikaw ang magkaon sining liso niya, no? Damo ni siya may kersin, no? May kersin siya kag ini siya isa ka highly poisonous toxalbumin, no? Or isa ini ka plant protein nga ara sa iya nga liso. Now, ini siya ang naga-work sa imong cellular level nga iya ni ginapauntat ang ribosomes agod nga wala ka protein synthesis. Delikado, ano pa? May purple esters. May purple esters. Amo ni siya ang iya nga oil. That's why ang iya sinigali nga seed, pwede mo ni ma-convert into biofuel. Kay may oil siya, kagrabi ini ka-irritant, no? Irritant sa imo nga stomach lining. That's why, daw may action isang nga laxative, papamusunon niya kanitodor, pasukahon. May ari man inisang corcanolic acid, no? Which is a mucosal irritant. Tanan nga mga tissue, ang tanan nga mga tissue sang lawas nga nagaproduce mucus, no? Ini siya ang apektado. Kay may ara siya hydrocyanic acid kag alkaloid glycosides. Tika mga poisonous ni siya, very toxic. Siling padiryo, within 30 minutes to 2 hours after ingestion, pag kinaon mo ng liso, 30 minutes to 2 hours, ina makasugod na ipikto ang toxin sa lawas mo. Grabe. Chess? Dula si Chester, basi nahilo to siyang kaslatan. Taugi sa liwat.
3: Tinunto ito.
1: Budlay galiyas ang kulukasla yan, no? Ay, sus. Ah, dali lang. Siling ni Jao magbanwal yan at try na namon diri sa amon bukid, idol. Amon migo, grabe ang paningaon. Kay pagbuka nila sang bunga kakasla, may nakita sila nga duha ka buto nga daw mani. Daw nakaon niya, manigid ko no ang sabor. Mani ang sabor, daw mani. Daw maniwang kagurusang masakit.
3: Grabe po.
1: Puwerte ko nung sululuka kay nang lapsi. Oo, kay delikado ng liso sang kasla. Inugay ka mo sa gayong binto, yung binto, bala. Lain lang bala nga mani ang kanabla. Chess? Chess? Abi mo, Chess, ang liso kuno sang kasla daw mani. Lain lang bala, ang mani lang bala nga ginakaon, tapang mo lang ng kaunon, ta bala. Ikakaon mga mani, di ba? Paborito mo man?
2: Yes,
1: may may gina-offer bla permisa akon nga mani bla. Priska, maghugas.
2: May ara ba kakaon ka mani ka CP? Makuan gid mo mani ka ka bla mani ka.
1: Tiyo, okay ka nami sa mani bla. Ako yung magkaon ko mani pag gusto ko priska ka ginahugasan. Hindi ko niya magkaon sang na luto na sanlag na. Hindi gusto ko ya sa mani gidya inang bag-obla ani. Fresh from the farm, okay? Hugasan na todo, bukon, kwaon sa yasunudlan, kwaon sa yasunudlan, kwaon sa putos, okay? Ang bag-o harvest nga mani, nga fresh from the farm, okay? Imo na siya kwaon sa putos niya, para nga hublas siya, and then hugasan, ay pagkaon mo man kanami-nami, kamilky man.
2: Yes. Gagatas-gatas sa
1: sakal
2: na
1: tulot amis,
2: pero
1: may
2: araman niya mani kakipag GP, kung dugay na
1: blah. Aparat na ya, aparat. Aparat na ya, bang. Hindi ka na ya. Ining gintanok nga manibla nga daw, luyos na nga daw, kadugay na. Parat na ya, papang ya. Ang iban pa na sobrahan sa asin, kalain man lang kaon. Oo.
2: Parat na yung natulot amis.
1: Oo eh. Tiso bang okay na ilamatsyag?
2: isa subong at T5JP, latest niya development, walo or awalo ka T5JP, ari pa rin subong sa Cali City Emergency Clinic. Yung panilagan pa kay ang iban ka T5JP, medyo nagasuka pa. Pero all in all, according kay Dr. Maria Victoria Ibanez, ang Cali City Health Officer, out of danger na sila T5JP. Ang mula na pinaka good news, pinaka namin T5JP, kay out of danger na. Pero sa subong, wala pa sila makagawa, ginapanilagan pa ka K5JP nga nagapadayon pa nga nagasakit ang tiyan kag may pagpalanuka ining mga gindik strokes K5JP. Mm. Ang pagkaon sang liso sang
1: mani! Ah, mani! Liso sang kaslimen! Oo. Sige.
2: May ara man ng mga liso-liso black K5JP.
1: Ha?
2: Nga hindi ko may tanan nga ano ah.
1: Wild. Na, you mean wild seed? Wild seed? Oh. Ay, hindi ko na isa mga wild seed ah. Hindi ko isa mga kwan na ya. Mga hindi niya wild. Oo. Oh.
2: Dumduman mo ka K5JP dari sa syudad sa Paris.
1: May mga manida?
2: Aloy man to, nagkalahilo man sa aloy.
1: Ay, ambot na bala, sa Cadiz bala, nagligad to, mga shellfish man. May shellfish, tapos aloy. Nga tanan nga makahililo, duwara daaw. Dumduman mo to nga ginakigan, kasang bifar nga daw masuka to sa imo nga pinangakig sa nga ano tong imo nga balita. Iyan daw katahong to kag kung ano. Hindi na napag-isulita. Hindi na napag-isulita. Nakapatugmaw na ko, Blatches. Okay na sang una, sang wala pa ko kapatugmaw kay bala. Tanda, subong hindi na pwede bang? Ah, disiplina naman taliwat. Giyagi na. Di na ngay mo membership na simbahan, gani?
2: Ari ko yan sa kwan na may membership ko na sa Banago, sa Bayo Banago, bla sa sunod doon ko, ang membership ko.
1: Ara day mo, dira ka, hindi ka nagsailo, subong hindi ka nga panimbahon.
2: Hindi, hindi na lang sa kanwa, hindi kasi lang sa Cebu pa, asa may Cebu. Hindi nga dalong sa Cebu pa, ang timbahan.
1: Ah, hindi ka subong ka panimbahon, da?
2: Hindi sa mga hilit-hilit lang sa igadigad sa kadis.
1: Ah, hindi na magsagay, pastorya, about mga gabuka, kag mga ga... ano da? Pero ma... madisiplina ka, ma-rebaptize, kagigiyagid.
2: Ano na lang yan, kung panog yan, nga hindi kibla mag padali-dali kaon sa mga kaangay, sino mga liso-liso.
1: Pang, before magkaon, pang, kung magkaon, ginman, usisaa, anay, anong ginakaon mo? Oo, hindi magpinagusto kaon. O si sa, iba ang may alam. Oo. Sige. Importante, okay na sila ah.
2: Okay na ka, K5, JP. Ate, amo na gagawin dito mong oh. Piling ko kung may mag-aatag sa akon, karoon liso sa kaslay, ay di kuya magkaon. Kaya di kabalo na ko nga bawal kaunon.
1: Ah, bimo blabag, ulo ko kabalo, bala nga lain, gali na pang.
2: Si, muna nga kasi bilang balon ko karoon sa mga... may mga kakig buot sa akon. Bala nga, sir, regaluan, takaliso sa kasla. Sir, kaya daw, nanamin daw mani-mani. Sir, kaya mo, kamalun ako nga, hindi gali po hindi kauno ng kasla, K5JP.
1: Laing galing tinutuyo, yakon pa kauno niya ka na. Sige.
2: Karon K5JP, ang panugyan sa Cali City Health Office, kag DOH, para sila pa public advisory, nga giladilian, gid, no, hindi pwede pagkaunon ining liso sang kasla. K5GP. Oo.
1: Sige?
2: Sige ka K5GP. Kaya ba si mag-overtime pa ko lang masunod ni reporter sa akong pakano niya may kukasla blao.
1: Sige? Oo, muna.
2: Report, nag-gather sa Cali City Health Office. Inis ka K5 Chester Jan Dronke para sa kapyon ng balita. Servisyo publiko ka Kalihaw sa Negros, K5 News FM.
1: Aran na si K5 Alan Tapakan. Ari pala kaon mani kasla. Pala kaon mani mani. Oo. Pala kaon ni mani. Alan? Oh. Napangita na mani at this oras. Oo, oh, maligtad to kay Ariel. Ah. May isa itong tupad balayo ng agad tiruha yung gindakop sa CIDG. Ariel, apa si K5 News mo.
0: K5 News FM, police report.
1: Ariel?
4: Yes, Sir JP, main auto Sir JP, dakop sa mga katapusan nga criminal investigation.
1: Dali lang, ano ning bot mo silingon nga promo?
4: Oo, yes sir, Sir JP, matapos niya, suno sa nga dala sa nga arrest warrant sa nga CIDJ, kining isa ka lalaki nga nagga kung makainom ra sa makahulubog nga ilinon Sir JP gapang hangkat ni Rohay sa ilang tupad balay.
1: Ay na, no, mana balalangon, ano na? Balalangon gali na.
4: Mhm. Kining kining ang suspek kasi pa dyan Sir JP, ang may arap na sa boarding house sila pa ni Malay mismo. Kaya kalabanan nag-abot sila, mga estudyante pa inay sa JP. So karon may arat nagreklamo sila kay Balay nga nagbitbit kini sang armas busang kung matapos makainom sa JP. Karon nga adlaw sa JP dakop na si ikop siya sa mga criminal investigation na and detection group si Okon sa DJ ang isa kalalaki matapos makuhaan sa illegal nga armas busang din kilala ang suspetado kay si alias Erne. Pinaagi sa isa ka search warrant kaya isa kita ka witness ko sa JP kagina nga sa tak na alas 6 pasado sa Agosto 13, 2026 sa may bahin sa barangay Poblacion 1 sudad sa nga sagay na recover sa suspect ang isa ka caliber 45 nga pistola Sir JP. Dito ginakuha ang nga pistola sa sulod niya mismo sa salakyan nga nagaparking man mismo sa ila panimalay Sir JP. Kaya pinaagi sa search warrant na po na-recover man ang 11 kabuhing bala sa kalibre 45, isa kabuhing bala sa 357 revolver, sa isa magasin sa 45 pistol sa JP.
1: Pang? Yes, JP. Magambal ka nga buhing bala nga, may patay nga balaw? Ha? May iti ang balmol, hindi mo na may nakuha nga buhi nga bala. Timpamangko to nga, may patay nga bala?
3: Tinunto, ito.
4: Maglupok na bala sa JP.
1: Live ammunition, namin mo ah. Live. Di ka doon ka yum-yum lang man isa pang? Doon ka yum-yum lang man?
4: Oo, di kaya kung isang sa JP nga, iya may pulisyansahan o kung buwas o kung nasa lunis nga adlaw sa JP.
1: Tinong iya ni nga ang posilya, wala ni lisensya?
4: Wa
1: ay gid sa JP. Tibal dagit magamo na eh. Si IDG pa na nagdako po.
4: Oo. So karon sa JP pagadalon siya sa Bacolod City dito sa Editin. Kaya magatubas siya sang kaso sa pagpalapas sang Republic Act 10591 na Sir JP.
1: Sige. Ano ni former military o nano?
4: Wa ay man siya.
1: Wala man.
4: JP kaya sino pa siya? Guardia sa before. Guardia sa before sa Manila.
1: Okay. Sige.
4: Yes, Sir JP. Amo na sa mga balita. Ang blogos kong ini nga balita. Ginadolo sa dito sa Barita Channel 4. Sa informant, detect po kayo sa pikiran na ka dito sa ta. Para sa 11 Mbps, ilis ka kita Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita. Servisyo publiko, Kalkalinga, once and order, Negro. G5, News FM.
1: Salamat, Ariel. Rigtata kay Arfo. May 50 anyos nga lalaki na lumos patay sa ilog. ARF, K5 News mo.
0: K5 News FM Live Report.
1: ARF.
5: Mayong odo ka K5 Paul, may odo sa doon mga tagsalamati. Wala na sang kabuhi ka K5 Paul, kaga matigana ini. Nawagsan niya, masapuan ang isa sa lalaki matapos ini nga ginapatihan ka K5 Paul. Nga nalumos no sa irigasyon sa nga punong dirita sitio na Bugon no sa kuprenitan nga barangay 1 sa Banwa sa Ilog nga ginabuluban sa alas 10 sa nga aga no kahapon nga adlaw sa Miyerkules no Agosto 12. Din kilala sa Tipay Paul ang biktima nga mo si Leroy Vigno 50 anyos ininiya nga itad sa residente sa kamunga lugar. Kano sa impormasyon na nakuha naton sa T5 Paul sa lugar, nakita ini no, sa isa ka individual na nagkulog na. Nagalutaw sa tubig, kag wala na sang kabuhi sa T5 Paul. Kaya yun siya nagpangayo sang bulig, no, nagpangaisabang ini para kuwaon inilawas para i-responde. Kaya sila yun naman yung nagpadulong ining otoridad ang mga kapulisan sa lugar para sa pag- isigat ang natabo sa T5 Paul. Aton man, inakuhaan sa informasyon sa din-interview ining pamilya sa biktima, kaya ganoon naman sa iya Iloy, no, nga si Rosario Vigno, 86 anyos yun ang iyong edad, na ang iyang bata, 35 Paul, nagpaitalo, inigaling niya sa medikasyon. Tapos na may problema sa mental, no? Isa na, namangkot, kita gani sa iyang mga pa-ilablos, ika ako, no, ginabot niya siya, bakuro.
1: Arf? Arf? Dali lang, Arf, kay ipabalo ko lang ikaw ng katapusan nga ma-report na. Kaya malang alang ta sa oras. Oh, asta na lang tadi. Tek. Oh, okay na. Oh, si Wilson lang nako. Sige, Arf, mining may ara na sa kina superior gali nga kuan may diprensya pang depression.
5: Depression 35
1: po. Anong rason nga na depresya how?
5: Wala kito, wala na to na ibaluan 35 po kay emotional that time ang iyang iloy do hindi gusto wala.
1: Ti ano man bot siligon nagikog siya?
5: Wala kita kabalo ka kay Pai Paul kay sa karon padayon pang investigasyon pero suno sa iyang mga hinaplos ginaabot ini siya kay si Pai Paul.
1: Duma mo gali si kilala ko gali labuton masinggi wakal nag magpinangakig nag magreklamo.
5: Amo ta kay Pai Paul no why nang kahapon na sakwa na lang ini no nga wala sang kabuhi kay before pa sinaka kay Pai Paul number date ay ni siya no birthday and then nagpauli sa ilang lugar apang sang kaagahon na may nakakita sa iya ang dos ang kaagahon nga nagpanglakaton ini padulong sa bye-bye no kay Pai Paul. So sa tunga time, asin nila mag-isda lang or may katuan lang apang sang nagputlak ng adlaw kag alas 10 ang oras dito na sa Pai Paul nga nagapulubo na ini matikwan ng lawas sa putaw-putaw na sa dubi kag Pai Paul. So sa alon nga pagdatulog kay Pai Paul basi siguro nga during the time ginabot siya nagpalik ang iyang lawas kag nagdagdag siya sa irrigasyon kag dako ang tubig so wala siya naka butwa ka kay Pai Paul.
1: Doon mo na biyang imong analysis ng mga posibilidad no? Nanig-asya nahulog lahat mo nang kilala kung galing kong manig-a pangaw.
6: Grabe po.
1: Ha? May kilala ko nga gapanig-aman. Lain galing niya dayon niya.
6: Grabe po.
1: Nga?
5: Ang hilik. Makikita na pala siya doon kasi sa mga bot niya mga sitwasyon dapat magpapag-agi.
1: Grabe, damo tagali mga kilala nga may kuano, may pwede maangot sa tiga. May alam mo kung kilala man gani, tiga ulo. Pirmi pasaway, pirmi memo, tiga ulo. Pero sa kilala ko lang, ba kaya nga tig-a, kaya dyan makwartahan ka.
5: Kinakilala
1: ko, why na ginaguro dyan? Tiga na ginja. Tiga na ginja, tiga po soon. Why na? Why na? Nadudla na. Oo. Ayoko nang main love. Daw mo na nabi. Sige, titi na nabilong si Alan, tapakan to. Sa mga klase siyang katigahon.
5: Sa iya nga, ano, may ara na siya, mahubok na siya kasi Pai Paul, na siya tiga. Oo. Mahubok man ang iya nga palagtagon.
1: Okay.
5: Sa mga matita nga mga bagay.
1: Oo. So, sige, okay.
5: Sa karoon ka kay Pai Paul, nagpati niya ang pamilya, no, nga wala siyang foul play, sa natapos kailangan himata. Tungkol niya, nabalaan nila, no, nga muna ang sitwasyon sa ilang bata. Kasi sa karoon ka kay Pai Paul, yara na sa puneradya, I mean, istima, no, at nagkabala yun sa Japon, no, ang investigasyon sa PNP Ilog bahin sa natabo na insidente ka kay Pai Paul. So, amo na nakuha na ito, nabalita diri, no, sa sur na bahin sa Negros, especially diri sa Banuas, ang Ilog. Report sa kapatrol, kaupod si K5 Glenn sa Iyanga and K5 Aubrey sa Spenye. Ini nabalita, ginadulong sa atin sa DDX na 500, Mighty C, Sika, GTX Coffee Mix. Inisika K5, Dinar, Amores, Tugalon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News Center.

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagatino man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: today, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody's happy!
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
0: Pag-ibig Fund, solid kabang!
8: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
24: Let's go with the flow.
25: Traffic? Sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawit na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: It's the best part of the day.

0: nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

K5, mga ton oras, sa launa 13 na sang hapon, welcome sa Webes ng edisyon sa ngatong program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo this afternoon, Sunshine Lacson. Tub-tub alas 3 na naman ang ngatong pagpangalagad sa inyo sa Thursday edition sa ngatong programa, diri sa K5 News FM.

0: pinapasalamatan naton ang mga KSS members nga nagapamati na sa ilang mga radio sets. Good afternoon sa inyo tanan.
1: Hello.
0: Gina-welcome naton diri sa aton nga program. It's your time to shine. Ang aton nga mga amigo nga mga construction workers, mga security guards, mga drivers, taxi drivers nga naka-tune in na sa ilang mga car stereo. Salamat gid sa inyo. Alauna 12 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang My DC Syrup.

Ang aton oras, mga ka-Gay 5, alaunang 15 na sa hapon sa may mga kaladduan. Basi malate ka mo, 1:15 PM na ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule. Ang ampalaya may protein ina kag may carbohydrates. Ang protein kag carbohydrates kinahanglan gid na sang tagsa ka individual, especially sa mga pareho sa aton nga physically active and mentally active. Ini nga mga protina kag mga carbohydrates ihatag ni sa imo sang DTX 500 capsule. Sa kada pagtumarmo sang kapsula, it's because ang DTX 500 capsule himo ina mga ka K5 sa ampalaya kag di sugared sugar cane. Amo ni siya ang nagahatag sa aton sang energy nga kinahanglan naton every day. So make it a habit nga magtumar sang DTX 500 capsule adlaw adlaw. Never let you go. Mayong hapon sa mga suki naton dira sa Molokabok sa Sagay, Molokabok Island. Good afternoon sa kay Tatay Diyos Coro Abong Escamos. Salamat gid. Isa ni sa mga lugar dira sa syudad sang Sagay nga gusto ko kadtuan, Molokabok Island. Thank you very much gid. Kikabalugid ko nga kadamo sa nagapamati dira. Si Inday Zilia Veltres Escamos bala, pero may ko na ginatamyaw no dari sa atong program sa K5. Kag kabalugid ko nga ang iyang family nagapamati dira sa Molokabok Island. Good afternoon also sa mga suki naton dira sa Sipalay City, especially sa kay Ma'am Layagin Templado Jonah, no, sa salamat gid sa pag-monitor always sa It's Your Time to Shine program. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Crossing Pier sa Purok Saging sa Barangay Kanturay in Sipalay City. Good afternoon sa inyo tanan. This is Sunshine Lacson up the night kita until 3 p.m. 1:17 p.m. ang aton oras, mga ka K5. Let's check kung anong lakat sang panahon din sa aton sa pungsod Pilipinas. I-remind ko lang kamo ha, kung may ginabatsag kamo, bisita kamo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernai Street sa atubang sang Paglaom Sports Complex diri sa syudad sa Bacolod kay wala sang bayad ang pagpakonsulta. I'd like to emphasize that free ang consultation. So kung may ginabatsag ka mo, once again, ang advice ni Tita Shine, magbisita sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa atubang sang gates sang Paglaom Sports Complex diri sa Bacolod City. Ang aton nga weather update, ginadulong naman sa inyo sang Klinika D3 Bio. May tatlo ka mga lugar sa Western Visayas nga apektado sang ginatawag naton nga Southwest Monsoon or Habagat, mga ka-K5. Basi ina sa 24 oras nga forecast sang Pagasa, alas 3 sang aga, Webes, mga ka-K5, August 13, 2026. Ano ini nga mga probinsya sa Western Visayas? We have Aklan, Capiz, kag Antique. So ang siling sang Pag-asa, ma-experience na magalumon nga kalangitan, mga pagpanaguob kag pagbubo sang ulan sa tatlo ka mga lugar dito sa Panay Island, bangod sang ginatawag naton nga habaga. So ara ang Pag-asa, pero may ginagapaandam sa aton nga maghalong sa mga pagbaha kag maghalong sa landslides, mga ka-K5. Katumdum kamo to kahapon sang gin-share ko sa inyo nga balita nga may 5 ka mga minor de edad nga naglumpat dito sa Marilao River sa probinsya sang Bulacan. Ato bilang ginsaway sang mga barangay officials nga hindi maglumpad kay grabe gid kasulog sang tubig sa baha, no, kasulog, grabe kasulog sang ano ni sang daloy sang tubig sa suba. So hindi pwede nga kwan nga maglumpat ang mga kabataan kay delikado ang ilagali nga ginhimo abi ninyo pagtaligod sang mga barangay officials nga nagpaandam sa ila. Naglumpat gid sila sa tubig kay gina-challenge gali nila ang isa kag isa, no, kun sino ang sagad maglangoy kay halinto sa pihak matabok sila sa pihak man
nga bahin sang suba, ano ganing tawag sina pangpang. Bauti do duha na to or isa ang nakuan na sapuan nga wala na sang kabuhi. Ni manami nga mga balita na balang mga kabataan nga bisan ano mo kasaway hindi gidya magpasaway no alao na 20 ang aton oras mga ka K5 sa mga naga-celebrate sa ilang birthday today August 13, 2026. Happy birthday sa inyo, busog ang tanan kaya bininyo may naga-celebrate sa iyang birthday diri sa K5 News FM. Syempre nagpapanyaga sa bilog nga staff, mga staff sa klinika, mga staff sa K5 News FM, busog na busog.

gusto ko lang tamyawon sang malipayon nga pagsaulog sang iya kaadlawan si architect Gian Joy Yanson Avillana. She is celebrating her birthday today, August 13, 2026. Inday Gian, happy birthday sa imo langgam. Salamat gid sa imo ginpapanyaga sa amon. Busog gid ang bilog nga staff sang klinika kag bilog nga staff sang K5. K5 Bacolod, thank you very much. And may isa pa gid kita ka upod nga diri sa kumpanya nga naga-celebrate man sa iya birthday today, isi Inday Milka Atanasio. Happy happy birthday sa inyo nga duha. Inday Gian, Inday Milka, happy birthday. O sa iban pagin nga naga-celebrate sa ila birthday today, gabay pangatagan kamo sang Ginoo sa malawig pagin nga kabuhi. More blessings para sa inyo, more birthdays to come. Amula na yung special wish ko sa inyo para mas mag-enjoy pagid kamo in the coming years, kaupo ng inyong

0: in my time.
1: Gusto ko man tamyawon sang maayong hapon si Ma'am Jean Alonsagay Parkon. Tani na batian yang akon nga greetings ba para makabawi man ko sa inyo. Nagliligad pa ni abi nga mga binulan. Pero thank you gid sa padayon nga nagasuporta sa It's Your Time to Shine program. Bisan pa kun ka isa no, hindi ko mabasahan ang ilang mga messages. Ang kape paborito gid sa mga Filipino. Agree ka mo da? Hindi lang ang mga Filipino no, kadamo sa mga tao sa bilog nga kalibutan nga nanamian gid sa mag-inom sang kape. Nga paminsar ko gani kaina siling ko may healthy coffee na ang klinika. Pero wala pa gid ya sang nahimo nga healthy nga soft drinks no. Da wala pa gid ko sina nakamatay. Well, as I've said yesterday, ginmention ko man ni may mga brands ang coffee nga nagahatag gid ya sa aton sang energy. May mga brands ang coffee nga nagabasura sa mga toxins sa sulod sang aton nga lawas. And may mga brands ang coffee nga nagahatag sa aton sang nutrisyon. May mga health benefits. Nagaayo sang mga pagpalanghubag or inflammation sa sulod sang aton nga lawas. Hindi pa magsaka ang aton nga blood sugar level. And amunay ang kape nga silingkugani dapat ginumon sa mga senior citizens. Kagsang mga nagapulaw, kay hindi maapektuhan ang ilang at tulog. Sa mga active men and women, amo lang gini ang brand sa coffee nga gina-recommend ko. After all that DTX Coffee Mix, mga kagayfay. I-recommend nyo man sa mga kakilala ninyo dito sa Luzon area. Once. They can purchase the product sa Shopee. No, pwede ni mabakal sa Shopee. So, bisan diin ka pang abahin sang Pilipinas, makabakal kagid sang DTX Coffee Mix. 1:29 p.m. ang aton oras. Ang oras, ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics.

Thank you very much sa mga suki nato nin sa Gayseri. Ma'am Jennifer Droa, Ma'am Jen, how are you today? Salamat gid sa inyong pagpamati dira always. It's your time to shine program. Ma'am Lourdes Jupeta and Patty Jupeta sa kay Nestle Droa, kag sa duha ka mga apo ni Ma'am Jennifer Droa, si Audrey kag si Audrey Lynn Droa. Thank you again sa inyong pagpamati sa It's Your Time to Shine program.

0: I'd like to greet also Ma'am Wilma Suson. Every afternoon, nagapamati na siya sa It's Your Time to Shine program. And of course, si Parikoy Mix Vlog. Thank you very much. Sa mga e-bike drivers sa Tubang Sangsumag High School, no? Basi nagapamati man, Nanay Daisy, Tatay Edwin, good afternoon. Sa mga nagapamati dira sa Three Kids Tailoring, to all the members of Sapitona family, salamat gid sa inyo. Thank you, thank you, thank you. Parikoy, Parikoy, Parikoy Mix Vlog. Salamat gid pre. 1:34 p.m. mga aton oras, mga ka K5. Stay tuned, everybody. We will be right back with more after this. 101.5
1: K5 News. T3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio, adlaw-adlaw. T3 Bio, T3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa T3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Mags4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: The Miss Playtime Universe. Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabon.
20: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift!
21: OT!
22: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go! Go with the flow!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow!
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
23: Charmy!
25: Charmy, let's go with the flow.
26: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga, liog, taglikod. Salon Pass. Mental salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang-kita.

0: 1:47 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Salamat gid sa kay Ma'am Wilma Suson once again. Nagapamati sa It's Our Time to Shine program. Sa mga suki natong dala sa Cadiz City, good afternoon sa inyo. Salamat, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. And syempre, ginapasalamatan ko man ang aton nga mga suki dala sa Southern Negros nga dugay-dugay ko nagid wala matamyaw. So, bang mabawi ko sa inyo, sa mga taga-barangay Talubangi, ara pa kamuda, Alsatiil. Salamat man sa mga suki natong dala sa Banwasang Ilog, especially sa mga KSS members and KSS officers no, dala sa Southern Negros. Thank you very much gid sa inyo. And kumusta na ang aton nga mga suki dala sa Barangay Sumag? Mayong hapon sa inyo. May ginatarang kaso dira, ginaubo, ginasipon. O hindi ginayamaligawan. No? Basta nagasigi-sigi na ang pagbubo sang ulan diri sa Pilipinas, diri sa Negros Occidental, diri sa Bacolod. May ara ginayang ginatarang kaso. Kaya na may information ko nga nakuha from Philippine Weather System nga base sa masunod nga semana by next week ko no? Or next week, base kon magsigi-sigi na naman ang pagbubo sang ulan. Sa pila kabahin sang Pilipinas, bangod sang habaga. Pero wala man, it was not specifically mentioned kundi in nga lugar. Dali sa Pilipinas, pero basta mag-ulan-ulan na gani. Kinahanglan, mga mangid kita. Siyempre, ang panugyan sa mga eksperto, magpahuway, magtulog sang temprano, magkaon sang masustansya nga pagkaon, magtumar sang mga suplemento. Ang Klinika D3 Bio is the best supplement para hindi kita matamaan sa viral infections, para hindi kita matamaan sa trangkaso, kag iban pa nga mga, you know, problema sa ikaayong lawas nga masami nga nag-aapekto sa mga pumuluyo pagkatapos sang kalamidad, mga ka-K5. 1:49 p.m. Nga ton oras. Mace Wellness and Mace Wellness Product Center dira sa ground floor sang Plaza Mart Mall naga-offer man sa mga klinika products. So kung malapit ikaw sa downtown area, mas mahapos sa imo ang pagbakal sa mga klinika products kay ara lang dira ang Mace Wellness Product Center. May mga healthy snacks man dira for the whole family. May kangkong chips para sa inyong mga kabataan.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, i-share ko lang ni sa inyo ang report. Angot sa 21 anyos nga estudyante sa Cotabato State University. Isa ini ka universidad dito sa Mindanao. And ang estudyante is a third year Business Administration student. Once again, sa Cotabato State University. Ang ala niya si Abubakar Lauban Hasin. Ang iyang family taga Barangay Tucanilapao, Mamasapano sa Maguindanao del Sur. Halin ini siya sa mga pamilya sa mga Moro dito sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Ahay, gin-check ko bala kay ina ang iyang Facebook page. He is very active, no? 21 years old, active siya as far as my knowledge is concerned. Active, very active siya sa mga activities sa eskwelahan. Doon nag-vlog-vlog panigani nga bata mo. Now, ang natabo sang Martes, nasapuan na lamang ini siya nga isa na kabangkay dito sa isa kasuba sa Sultan Kudarat. My goodness. May kwan ini siya, may mga igo sang bala sa iya siningalawas. So gin kuan gid bala nat gin isa-isa ko gid ni gin basa ko gid ni kun ano bala ang rason nga ang dogin haboy to siya sa suba sa Sultan Kudara. Ang natabo gali mga ka K5 suno sa iya nga mga classmates kag sa iya nga mga abyan dito sa Cotabato City. Daw nagreklamo ining 21 anyos nga si Abubakar Lauban Hasim sa school administration. Daw nagreklamo siya sa mga opisyal sang eskwelahan sa Cotabato State University kag sa mga ginikanan nga siling niya biktima siya sang bullying. May mga estudyante sa State University sa Cotabato nga na nagabully gidya sa iya. So siguro hindi na siya makaagwanta. Gin-report niya ang incidents of bullying sa mga opisyal sang eskwelahan. Amo lang gito ang natabo, no? Tapos nadula siya. After a few days, dagin report sa mga classmates niya kag sa mga friends niya. Ngaway na siya makareport sa eskwelahan. Missing na ang estudyante. Hindi na makontakt. So ginpangita ini siya sa mga otoridad. Dito nakita ang 21 anyos nga si Hasim, third year business administration student sa Cotabato State University sa Sultan Kudarat sa Suba. Subong gin-check na to ng development sang kaso daw ay paman sang persons of interest or person of interest abi ang mga otoridad angot sa sining kamatayon sang 21 years old nga estudyante. Siguro nagapadayon pa ang ilang nga investigasyon pero kung magsiling kita nga Mindanao, damo-damo ginatuya ang may armas. Damo-damo gidya sa Mindanao ang mga maisog nga daw wala na yabala sa ila sang pasakaay sang kaso basta may kontra sila or may ginadumtan sila or may kaaway sila. Amo na lang na dayon ang matabo, terohon ka na lang kag masapuan ka na lang. Alauna 54 ang aton oras mga ka K5. Good afternoon sa mga suki naton dira sa Barangay Pahanukoy and Barangay Tangob. Maayong hapon sa mga senior citizens nga suki ko nagapamati gyud sa It's Your Time to Shine every afternoon. Nanay Elsie Catalunya, Nanay Terry Ariego, Nanay Utay, Manang Neneng Magbanwa, Ma'am Rita Ray Makers, Ma'am Yuli Orkea. Stay tuned everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine with Pinanid Sanggugma pagkatapos sini.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas, mga butika.
2: Subong storyahan ta. Ano bala mabulig ni D3 Bio sa mga mechanical, physical, and chemical barriers sa aton lawas? Lalo ng aton skin, lalo ng atin acid production. Nga gabulig putik ta sa aton lawas kontra virus, bacteria, and fungi, and even parasites. Dok Ramil?
3: Kung palainom ka D3 Bio, Sir Boy, masuportahan gid ang physical, chemical, and mechanical barriers.
2: O mga gate.
3: Alagyan sa mga kagaw, Sir Boy Tani. No? Pero kung palainom ka D3 Bio, kaya sang D3 Bio nga buligan ang imo nga mga barriers. Include na da ang mga physical barriers, Sir Boy, such as skin and mucous membranes. Palainom ka D3 Bio, ganami ang imo kan mucous membrane. Ang imo nga skin ga produce ang nagakaigo nga
4: protection.
3: Mantika abla sa ipalibot para lang ano, matrap ang mga kagaw. Kay kun hindi na matrap ya, sudlon kes kagaw mo.
4: Correct.
3: Amo nang nakanami kung palainom ka D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, ginabuligan ang imo nga stomach acid, Sir Boy, nga tsaktuhan lang nga mapatay ang bacteria, virus nga hindi sila ka-survive. Sa tiyan pa lang patay na sila.
4: Correct.
3: Kay kisa gaabot sa aton time nga ma-under acid ta, wala na sang acid ang tiyan nga ginaproduce tungod kay nga man hindi kaya palainom D3 Bio. So, dira pa lang sa stomach acid pa lang, wala na sa tiyan pa lang patay na ang tanan nga ma-fungi kag virus. Ang MCT nga gininom mo halin sa D3 Bio, kung imo na siya ipahid, mas grabe pa gid nga protection, Sir Boy. Kaya nga man, atipatay ang tanan ng mga fungi da, mga kagaw da, mga kagaw da, mga katol-katol, no? So, amo na yung nakanami. Kag ang nakanami pa gid sang MCT sang D3 Bio, nga pag-abot sa gamay nga tinai, mangin-augment sila sa tanan nga mga probiotics, mga good bacteria nga buhi sa imo nga tinai, para ma-maintain ang normal level sa stomach acid kag hindi magdamo ang mga bad bacteria. Amo nang nakanami kung palainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas, mga butika. D3 Bio.
2: Duwa lang gid na nabalaan ko, I might be wrong, nga makasurvive no sa ginatawag nga hydrochloric acid. Tanan nga virus patay. Tanan ang bacteria H. pylori lang gid kag colestidum no ang baka survive sina.
3: So, pero di siya ka survive sa D3 Bio.
2: Eh, hindi siya ka D3 kay boy pang itaon pag siya ni D3 Bio no. So ano gid pala mabulig sang D3 Bio sa atong mga mechanical and physical barriers? Damo pati imo tears ang imo ni mga saliva, all of these secretions ginasuportahan sang medium chain triglycerides para magnami sa ang nangaara sa D3 Bio. This is how D3 Bio protects you. Not only it could protect you alone, kaya hindi tibayo kung siya lang mismo, putiktahan niya yung mulawas. Way labot, ginapamayo niya pagid ang proteksyon sa mga barriers mo, Dok Ramil.
3: Muna nga, ibagid kung palainom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Nga, ang MCT sa D3 Bio, gina-enhance niya ang gitawag cell proliferation sang imo nga intestinal epithelium and mucous secretion. In short, gadamo, Sir Boy, ang mga lamig-lamig or gitawag mucous sa imong small intestine. Kaya nga man, ang purpose na para mag-trap sa mga hindi pwede magsulod sa imong dugo. Now, ang nakanami pagid, ang imo ilong, ang imong baba, ang imo matati, that's entry point sa mga kagaw. Now, pero ang ining mata nato no, ining luha nato, isa na spagi, Sir Boy, nga no. Pwede ipagawa ang kuan, pagawa ang ano ni
4: ang mga invaders.
3: Basta wala na mo galuha da, inom na lang mo D3 Bio para makaluha mo. May ko ang mucus, Sir Boy, gin-provide na para nga no, matrap ang mga kagaw. Ang imo nga laway, gin-provide na nga may mga enzymes na siya nga kaya niya i-breakdown ang mga cell wall sa mga damo nga bakterya. Amo na ka-importante kung palainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio! D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio! D3

0: mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: 妈，爸，may ihambal ko tani sa inyo.
1: Parte sa ano, ina? Sa pag-apply mo?
2: Oh, man, anak. O, ti ano? Nabaton ka na.
1: Baho?
2: Baho. Mapahanda gid kami ni mama mo sa espaghetti.
1: Ay, espaghetti lang, dala soup drinks. Sanaya?
2: Oh, ano ina, anak?
0: Ma.
1: Eh,
0: Papa.

0: Oak.
1: I'm so sorry, Mrs. Ginihimo na namo ng tanan. Pero wala na kid siya.
0: Jusko!
1: Excuse me?
0: Ako, hindi pa hindi! Jusko!

0: Sino ba lang? Oh. Sanaya? Ikaw?
1: Dominic!
0: Oh. Anong ginabuhat mo diri man? Nga nag-ihibi ka kag... Be! Ano na? Nakadamo siyang kinabakintol mga bagaw?
1: Gilpalayas ko ni mama sa balay.
0: Be, ano? Kag nga, manaw?
1: Malawag ka istorya, Dominic.

0: Allô?
1: Oh, ah, no naman. Hindi na gina. Nagabusong ako.
0: Be?
1: Kaya mo manitaan ang iambal ka sa imo.
0: Ano? Ay, naano ka man imo sa naya, man? Nga nagpabusong-busong ka man imo, yaman?
1: Di pala nagambal na ako sa imo nga. Nga makahulat ang butang ang ginapangayo mo. Dalawa! Amuning kwa!
0: Ikabalo ka nag-in niya palangga, taka mo. Kaya hindi ako gusto nga makadto ka pa sa iban. Damo nga daan nagpangaliyag sa imo, ya. Kag-isa pa, basib lang kung makobra ka na sa dalagong akumpanya. Kag magkakita ka sa ibulo sa akon, balaw.
1: Dad! Okay. Amo nang problema sa imo! O, Ari! Ate! Anong plano mo?
0: Di, wala man tamahin mo, kundi... Dari lang tanay sablay sa magulang ko, eh.
1: Ba, ano? Malumon ta, di?
0: Di, ano pa, be? Kabalo ka naman nga wala man ko, bra. Nagpasagod mo lang kundi gani.
1: Ay, oh. Hindi niya pwede, Dominic. Nagapusong ko, ya. Dapat mangita agad niya sang balay nga aton. Kag mangita ka sang obra.
0: Ay. Sige, sige, sige. Buwas, mangita ko sang arkilahan. Kag mabalik obra sa delivery, bla. Pero, ti, dipindi pa ni kiti. Na-suspended mo daan ligad, eh.
1: Ba,

0: K5 News.
1: D3 Bio.
2: Problema sa pangkaso,
1: hila na,
2: sipon, kagubo,
1: tugas ang virus, kagmikrobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid,
1: nagginahimo
2: monolaurin sang atong lawas,
1: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio,
1: adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Senior citizen ka na bala,
1: kag medyo lipato na,
2: ibalik kag protektahan ang memorya.
1: Mag D3 Bio ka na.
2: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
1: nga isa ka sahi nga brain food,
2: kagantinlo man sa aton uto,
1: rason
2: nga gandami ang memorya.
1: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
1: Di na problema mo bala
2: ang mataas nga blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract
1: nga bugana sa charantine
2: nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
1: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
2: Mag DTX 500 na.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
2: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
1: Likawan ang komplikasyon
2: kag balatian.
1: Mag DTX 500,
2: ang pinakakampyon
1: ng antioxidant.
2: DTX 500,
1: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
1: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C,
1: babaka
2: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Happy! Everybody is happy!
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
0: Pag-ibig Fund, solid kabon!
19: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift! OT! Breadwinner!
21: Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go!
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy,
19: let's go with the flow.
26: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga, liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang-kita.
7: Ganado kaya malusog.
8: Kitang-kita.
7: Timbang ay mabigat.
9: Mula batok hanggang tingke.
8: Kitang-kita.
10: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
9: May kontrabaho formula pa.
11: Walang amoy.
8: Kitang-kita.
7: Ang pangarap ng pamilya.
10: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
12: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
13: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Sanaya, wala gid ko kakita sang sara nga markilahan mo.
1: Ote, maano ta di sa magulang mo? Dom, nahuya na ko diya.
0: Eh, dito na lang tabla sa inyo.
1: Ha?
0: Total, si mama no, mama mo naman lang to isa. Di, si papa mo patay naman.
1: Nagbuang ka na bala? Gingkabig na ako ni mama nga patay na. Kag hindi ako mapatawan.
0: Ay sus ah. Kasimple mo lang tani nga problema na mo. Ano mo na karon kay dito nagidyasta si papa mo? Na timingan lang nga paghambal mo nga nagbusong ka, ti mo na eh nagpa...
1: Diyos ko nga utok ang imo, Dominic!
0: Eh.
1: Paminsar man bala!
0: Na ano? Salig ka lang imo ya kay college graduate ka?
1: Hindi amo sinang punto ko. Nagaayo ako sa imo nga paninguha man. Nagabusong ko. Hindi pwede nga ako pa ang maubra.
0: Ti, nagapangita man ko. Galing kiti, wala gidya may nagtawag sa akon mo. Pero sige lang ah, nagapangamuyo man ko. May aragid na. May napinsaran kli ko. Hindi bala, pakaisa mo na si BT age?
1: Oo. Nga man.
0: Ayuwa siya bala nga dito ta sa iya. Kag sa iya man ko parlor mo, bra. Kabalo mo kamang gunting. Kaya na siguro ko, mapasugot na siya.

0: Ano?
1: Manang, maluoy ka man sa amon ay. Walagi kami sang madayunan ni Dom eh.
0: Ay, ay, what's a mood na? Pero sa tuon lang, hindi ko wala maka balibad sa imo kay tinit naman ka matiis sa nai, ha? Pero abin mo, ha? Aki ko wala sa imo tungkol sa natabo.
1: Manang, ginhinusulan ko na ito. Kag, please. Ikaw na lang kitang makabulig sa amon.
2: Bite? Maluoy ka man sa amon ay? Please?
0: Ginuyatan mong kamot ko ay?
2: Gusto ko mag-ubra sa parlor mo. Kahit hindi ka magkabala ka. Buligan ka na mo ni Sanaya sa mga bills da sa mga blay.
1: Ay, oo nang.
0: Oh,
1: mabulig kami. Please man nang ay.

0: Sana niya. Kaon sa mga prutas, sagod nga healthy si baby.
1: Ay, salamat gid Dom ha.
0: Eh nga, salamat tao. Obligasyon ko kamusang baby ta. Di ba?
1: Dapat lang amo na ang mindset. Sige lang ah. Kay kung makabata na ko, mangita man ko sang obra.
0: Ay, pwede gid. Arab lang mga work from home lang?
1: Oo.
0: Na amo na?
1: Amo man na napinsaran ko eh. Ay, oo gali Dom.
0: Ha?
1: Do, bago ng relo mo ah.
0: Ha?
1: Kag-branded pa.
0: Kukon. Eh, amo pa ni taning hambal ko sa imo. Ang matuod, tip ni sang customer ko. Big time, abi. Halin sa kuno sa Dubai. Hmm? Ang ginguntingan ko bla.
1: Ay, oh. Ati Mayo man ga.
0: Oo, Sanaya. Nalipay man gani si Manang Mubiti. Kahit swerte kuno sa salon niya.
1: Ay, doon.
0: Oo. Kahit tungod sa akon kuno, damo na siya customer.

0: Ala. Hapon na galiw. Ano ni oras man? Ala. Ala, 6 na galis ang hapon, no? Ay, panamis ang tulog ko ba? Muli gali ko nagabusong ka. Kanami lang sagi tulog. Mayo pa mabangon ko. Ah, gagmakadto ko sa kusina kag magtigang. Kay dugidugay, mapuli na sila manang Betty kag ni Dominic. Ano ito, man? Doon may nag-uya, may nag-ugayong, ha? Doon sa likod balay, man, ha? Doon sa laundry area? Ang mayo pa. Kantoan ko. Kay doon kalain sa ugayong. Oh, Diyos ko! Manang Betty! Nagaluhod ka kag... Dominic!
1: Oh.
0: Ano ini? Oh. Ha?
1: Sana niya, kukuan. Mabatag ako.
0: Kaganong pang ibatag mo, ha? Nakita na misusang duha ko ka mata na nag-consite ka mo ni Manang Betty!
1: Sana niya, kukuan. Mabatag ako, sana niya.
0: Hindi na lang! Hindi na! Grabe, no? Ako rin siguro ginabuhat niyo, Perme. Abi ko, ano ito pa ka mo sa parlor? Kay galiari na ka mo. Kagsang nakita niyo ko siguro nga nagkakatulog, amo na nga nagdinamak ka mo dayon!
1: Sanaya! Sanaya! Wala ko niya sa lock! Gusto man ni Dominic?
2: Ay, ano nga gusto man? Hoy, Bite! Gina-blackmail mo ko pala! Na kung hindi ko magpasugot, paling nun mo ko hindi!
0: Tawa na! Tawa na ang drama! Natakpan ko na ka mo! Mga baboy! Mawaway ka mo! Mawawala ka mo sa huya, kapalad!
1: Sanayo!
0: Mawawala! Mawawala ka mo!

daw hindi man ako makapatis nga amusadtong akon matukiban. Nadakpan ko gid sila nga nagahimo sang milagro. Nagpakitluoy sa akon si Dominic, pero hindi ko gid mabaton nga amo siningin buhat niya sa akon. Si Manang Betty naman, nangayo man sang sorry, tungod gina-insist gid niya nga kagustuhan ni Dom kun nga ang natabo ato. Kag nagapangayo kuno ini sang motor sa iya. Tanan nga paathag nila, wala ko gid kin pamatian. Kag ang ginhimo ko, nagpauli ako sa balay. Kag ang masakit, wala man gihapon ako ginbato ni mama. Tungod aki gihapon siya sa akon. Sa subong, ari naman ako sa tiya ko. Nagatiner ako diri sa ila, kag nagahulat nga ibunag ko ang akon anak. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Sanayan.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan natin sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Mag-antong oras mga ka-K5, alas 2:34 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang isa ka brand sang coffee nga bisan tatlo ka beses ka pa nga mga pesa, isa ka adlaw. Hindi ya magluya, hindi ka magkuan bala, hindi ka pag atakihon sang insomnia. Kagi ko na isang una na ngapi ko mga launa sang kaagahon. Nabla makabugtaw ka in the middle of the night and then gusto mo magpainit-init na lang kay hindi ka pa bala makabalik tulog. DTX Coffee Mix, wala ya problema ah. Sa mga senior citizens, hindi magsakang inyo blood sugar level. Basta DTX Coffee Mix ang inyong gamiton or DTX Coffee Mix ang brand sang coffee nga inyo gamiton, no? Bisan alas 12 pasan tong gabi, wala problema, gusto mo mga biyaan. Mabakal ang DTX Coffee Mix sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal man sa mga KSS resellers. Mabakal man sa tanan-tanan nga branches ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa bilog nga Negros Occidental. Balikan ko ang istorya sa kabuhi ni Sanaya. Grabe, no? Kadamugit siguro sa makarelate ng mga ginikanan. Kung ginikanan ka, wala na sa makahatag sa imo sang sobra-sobra nga kalipay kagbugal, kundi ang makita ng imo anak nakatapos ang iyang pagduon. Bisan pa gani nga, hindi na lang anay siya makakita dayon sang obra. Do okay lang anay si imo kay siling mo, mapahuway anay ang bata ko. Ang importante nga natapos niya ang iyang kurso. Mas manami pagid kung makita mo siya nga may trabaho kag gina-enjoy niya ang iya income, ang iya sweldo, ang iya kinitaan. Mas happy kapagid kung sa pihak sang kasakoon sang anak mo sa trabaho, makapangamusta man siya sa imo. Kung halimbawa, nagatrabaho siya sa malayo nga lugar, no? Tapos masako, no? Kung makapangamusta siya sa imo, makachat-chat, makatext-text, daw happy ka, no? Hindi lang kay daw, mas happy kapagid nga bisan sako ang bata mo sa iyang trabaho dito sa malayo nga lugar, makapangamusta siya sa imo, kag maka-chat man bala, bisan paano, maka-video call. Kung makita mo sa nga may bit-bit pagid nga something, abi ang paborito mo da nga pansit or fried chicken ang ginabit-bit niya, tapos magbisita siya sa imo, kag makita mo lang agapadulong pa lang, ma, pa, arin ako di, excited ba lang makita ka, mo happy-happy kapag ina, no, mga amo na ba lang ang mga eksena. Though makasiling ka nga, kumpleto na ang kabuhi ko, may shine. Makasiling ka nga, pwede na kukuhaon sang ginuoya mi shine. Ano man nga oras, kay nalabot ko na ang tanan ko nga handom para sa anak ko nga babaye. Pero kung makita mo pagid ang bata mo nga makapamana sang mapinalanggaon nga lalaki, kag may mga kabataan sila nga mapinalanggaon sa lola kag lolo, daw feeling mo nga giniganan, daw ara ka na sa paraiso, daw masiling ka nga misign, daw ka perfect magidjabala sang life ko mo, daw malipat ka na sang tanan mo nga inagihan nga mga kabudlay kag kakapoy para lang nga maka tapos sila sa ilang pag-eskwela. Amo na gani siling ko, hindi lahog-lahog ang pag-provide sang balon sang kabataan adlaw-adlaw. Hindi lahog-lahog ang pagbayad sang ilang tuition fee kada exams. Asta gutom maagyan mo nga iloy. Asta gutom maagyan mo nga amay. Pulaw bugtaw. Bisan pa nga magsiling sila nga obligasyon mo na ti siyempre, maagyan mo gina ang gutom, ang kakapoy, no, para lang nga mapaiskwela ang imo nga mga kabataan. Pero kung isip-isipon bala, pwede lang man nga hindi mo sila pagpaiskwelahon.
Labi na gid kun hindi ka na gid kakwanta nga dumamasakit ka na. Pwede ka man kasilinga, ti anak. Pwede mapahuway ka na isa ka tuig kay daw nagtaas na gid ang BP ko, daw delikado na gid sa health ko ang magsigi-sigi pa nga budlay. Di ba na? Ikaw nga ginikanan, may choice ka man ah, kung hindi mo na gid masarangan. Amo na gani siling ko ang ginikanan bala nga pigado, pero nakapatapos sang ilang kabataan sa isa ka kurso. Buot silingon, grabe na ang pagpalangga sang nanay kag tatay mo sa imo, kag grabe na nga sakripisyo ang ginhimo nila, no, para makatapos ikaw. Kay ti pigado mo, pigado, pero nakatapos ka, imagine that. So dapat ang mga kabataan, antes nga maghimo sang anuman nga desisyon, antes magnubyo-nubyo, antes magpabusong, makapanghuna-huna kuntani sila anay sang malawig. Inang makapaminsar man kuntani sila, antes sila magdesisyon nga magupod-upod sa ilang mga nubyo nga nabalang madumduman nila, ay ang ginikanan ko gali. Nagaputoy-putoy para makaiskwela ako.

0: Salamat gid sa mga nagapamati sa aton dira sa Libertad Public Market and sa mga naga-monitor right now sa downtown area sa Bacolod.
1: I'm so blessed, my Lord, I can see.
0: Thank you very much gid sa inyo. May kinsend sa akon si Sir Bong Sousa Lumaino. You know, Sir Bong is a very proud father ni Christine Joy Lumaino. Na scholar man na siya ni Doki, ni Doc Ramil Uy. And ano nang siling ni Sir Bong? Nakabaton sa Silver Award ang anak niya, nga si Christine Joy Lumaino. Now, congratulations, Sir Bong. 2:44 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Atagin ninyo sa Mighty Sea Syrup ang inyong mga kabataan na adlaw-adlaw. Mas manami pagid kung mahatagan ninyo sa Memory Plus. Dunga na Mighty Sea and Memory Plus. Mabakal ini sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Padali sa Bacolod. Kapit lang ka mo, no? Kay lapit lang ikunara ka sa downtown. Kapit lang sa Plaza Mart.

Sa mga nag-monitor right now, dala sa Barangay Zone 4A sa Pulo Pandan, mayong hapon sa ilan ni Sir Dudes Labrador. Birthday gali subong ni Ronnie Estocado. Happy birthday to you. Good afternoon sa kay Elijah May, you and Joylene Labrador. Kilala ni Sir Dudes. Thank you gid sa inyo. Elijah ni magbasa, no? Elijah May, you and Joylene Labrador. Thank you. Bo, nag-ihaw sila kanding. Sa mga suki ko nga mga senior citizens dira naman sa may Barangay Mandalagan, good afternoon sa inyo. Salamat gid sa pagpamati sa K5 News FM. Ma'am Cecilia Banzuan, mayong hapon.

kasi nagapamati subong ang amiga ko, Miss Jane Jemepino. Happy birthday to you. Bago ko lang nabasahan ang chat sa ako ni Sir Alan Takapan. Kaya saylo-saylo ko abi sa page ko. Happy birthday, Inday Jane Jemepino. Madara sa may banwasang Isabela. Si Ma'am Jane Jemepino, sang una pa niya sa Radyo Bandera time pa. Talaga support gina sila sa ato no, sa Radyo Bandera sa mga programs. Nagapamati gina sila. Thank you very much gid sa mga taga Isabela. Salamat gid sa mga taga Barangay San Agustin.

2:49 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Ginapasalamatan ko man si Mami Lilinting Balinas sa mga nagapamati sa aton dala sa barangay Dangkalan. Ang Dangkalan ni isakop na na siya sang Banwa sang Ilog. Sa mga apo niya nga naga-monitor right now, Freya, Andrea, Rafael, Renz, Wensi, and Wesley. Wesley Kent Hartley. Thank you so much. Mayong hapon gid sa inyong tanan. Thank you, Mami Lili. And sa kay Ma'am Maria Teresita Gayapa Gatanela, dira man sa Banwa sang Ilog, naga-monitor. Madamo gid nga salamat. Siya na lang ni nagbulos kay Sir Arnel. Abi ninyo ang sige-sige nga pagsaka sa aton nga blood sugar level. Tapos, blood pressure, I mean. Tapos hindi naton matap na. Pwede kita nga ma-heart attack. Yes, pwede kita nga ma-stroke. Pwede nga mag-develop ang balatian sa kidneys. Amo na ang problema, basta hypertensive kita, basta nagasigi-sigi sa ka ang aton nga blood sugar level, I mean ang blood pressure. So kinahanglan magtumaro sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Basta madumduman kong DTX, hindi lang man na ang blood pressure ang iya nga ginapanubo eh. Pati ang aton nga blood sugar level and bad cholesterol level sa dugo. So perfect niya nga kapsula para sa akon. Basta may edad ka na, the best ang DTX 500 capsule, D3 Bio, and Mighty C capsule.

0: natamyaw man aton sa maayong hapon sila ni Inday Joy Dizoy and Mr. Ray Dizoy, pagdara man sa San Agustin sa Banwasang Isabela, nagapamati man adlaw-adlaw sa K5 News FM. Thank you very much, girl.
1: Ganong kadaling alisin kasi
0: itry ko lang ha kung matapos ko. Basahon nato na aton kapalaran for the day. Today is August 13, 2026. It's Thursday mga ka-K-Fans. Anong kapalaran sa mga Leo? Leo, July 23 to August 22. Kung may kakilala ka, kaupod ka sa trabaho, members ng inyong family, kado nagalainay ka mo sang buo, mas manami kung makapalapit ka sa iya, kag makapangayo sang pasaylo. Virgo, August 23 to September 23. Time is gold. So kung ano kung nung imong ginaplano, hindi na paghulata ang buwas. Hindi ka na mag siling ba na nga, buwas lang na ah. Subong na nga daan, himuan na kung ano ang imo nga mga plano. Libra, September 24 to October 23. Good news, mas worthy ka sa larangan ng pag-ibig. Scorpio, October 24 to November 22. Isa ko no ka Capricornians. Or Capricornian ang maghahantag sang hinanakit sa imo. Pero ang Scorpio, isa ka pareho mga Scorpio ang maghahantag sa imo sang kalipay. Gusto ko man pasalamatan ha ang mga naga-monitor right now dara sa Sagay City. Amo ni sila mga suki, taya nga very active gid from Monday to Thursday naga-monitor all the way from Sagay. Thank you very much. Sa kay ma'am or sir Krista Delphine. Krista, di ba dong? Si Ma'am Claire Manzano, ara man. Si Ma'am Julian, good afternoon. Si Ma'am Faith Castor, ara man. Kanami sa mga ngalan nyo ba? Ma'am Jevel, good afternoon. And Ma'am Chris May, salamat, good. Wow, thank you very much. Kit, ama OJT, nagali sila. Salamat. Okay, sa mga suki nato dira sa Sagay City, ang mga OJT nato dira sa Sagay City, sa K5 News FM, salamat gid sa inyo. May hapon ang bala nyo, si nanay nyo, si mama nyo, si papa nyo nga magpamati sa K5 News FM, adlaw-adlaw. Thank you so much, guys. Salamat gid. Las 2:54 ang aton oras. Paalam na si Michelle. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balida, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ilay Lady De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: TTX 500.
3: Ilan na lang subong imo sugar?
2: Tigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
1: gito. TTX 500.
5: Istoryahan ta kon bala, ano ini yung ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life.
5: Mm-hmm.
6: No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian.
5: Mm-hmm.
6: Amuna nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress.
5: Mm-hmm.
6: Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code.
5: Mm-hmm.
6: Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok,
5: uh-huh,
6: itom o puti ang panit, blue o brown ang mata,
5: uh-huh,
6: blandi o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
5: Tabaw?
6: Okay. Apil, uh-huh, pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, uh-huh, kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong genetic codes nga mapasa sa imong mga liwat or mga babies mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si baby.
5: Kampiyon! Uh-huh. So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
6: Uh-huh. Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay.
5: Mm-hmm.
6: Magluwas sa physical characteristics, ang genes amuman ang nagadetermine sa madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amuna nga, ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwedig mugid na nga mamana halin sa imong nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
5: Na, no?
6: That's why, gin-advise na gin, Sir GP, nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases, kag iban pa.
5: Mm.
6: Imagine ba, Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
5: Bawa.
6: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
5: Mm-hmm.
6: Wala pa may baluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: TTX 500.
7: Katalina Habagat.
3: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTS.
8: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko tagdawa-dawa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo
7: kay namin nagit sa akong nga mata.
1: TTX 500.
5: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada cellula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion kag ini tanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga cellula, gani nagakapatay ang mga cellula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amuna nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: DTX 500.
2: Diyan na mag-asok.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
5: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
2: Magduha pa kasi man.
5: Yung sa man yung pag-inom?
2: Muntag og happy eh.
5: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
2: 126 na lang.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: 101.5 K5 News. K5 News.

27 minutes after 3, that time check brought to us by our favorite coffee mix. That's a DTX Coffee Mix. Basta't kape mga ka-K5, always DTX Coffee Mix tayo ha. E dito basta-basta na kape dahil ito ay marami ho tayong makukuha ng health benefits. May Ampalaya seeds, I mean Ampalaya, may chia seeds at the sugar cane extract powder. Yung chia seeds ho, maganda ho ito para pampapayat. At yung Ampalaya din, maganda rin ho ito sa ating kalusugan. Okay? So subukan ho ninyo ang ating DTX Coffee Mix. At syempre yung ating Super Trio DTX 500, Mighty C at ang ating D3 Bio Protection para sa buong pamilya. Mabibili sa mga pinakamalapit na butika sa inyong lugar. The Big Mix, right here on K5 News FM Philippines. My name is Agent Jack.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics!
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift, OT, Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: K5 News FM. News FM.
1: Day 3, Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: detox ka ba?
1: Kadaragsa nga punggod?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subok sa pagsipan-sipan ang pataho makasumpon sa aton drama sa kahaginan. Inyugid makuhan sang leksyon yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain, babae!

0: Ano? Ano atong nabatian ko to? Ano ato? Matuod bala ato? Ara? Ha?
1: Ay, kukuha na. Julio. Ay, kukuha na.
2: Pa! Si Mama! Oh. Isang sinong lalaki kinapatulan niya!
1: Ba! Ay, ay, tatat! Hindi, ha?
0: Matuod pala? Matuod pala, ina! Magsabat ka!
1: Ay, ay, kukuhan. Oh, Julio. Ay, kukuhan.
0: Tuhangin?
2: Ara! Sabta si Papa, Ma. Sabta siya, Ma.
0: Sino? Sino ang mga lalaki mo? Ha? Sugiri ako!
1: Kuhan, Julio. Kuhan.
0: Duhangin? Uhaw-uhaw ka ginaw? Tugod mala kay bulag na ako. Nagpinagusto ka na lang? Ha? Anong gusto mo? Mabiya ka na lang sa amon. Ha? Mabiya ka na lang? Kay kantuhan ko subong dayon si Kapitan. Kagang kagawad niya ka si Ernesto. Kay intrikata ka sa ila. Amo na balang gusto mo? Ara! Sabat!
1: Julio, hindi amo sina ang rason. Abi mo, hindi mabutlay ang magsagot sa inyo. Sa tingin ako ha? Sa mga adlaw-adlaw, takot hindi ako makita sa madiskartihan, ha?
2: Ma! Tauluya, kaya sa tinay mo mo yan, ma! Tauluya, kaya!
1: Kauluya! Kauluya! Kinagapatakba ako sa kaibisang kinulang! Pinutani! Mahuna-huna niyo man! Yung inahimo ko niya ang talan para sa inyo! Ikunara lang si Papa niyo na huwag timbang sa akon!

0: Kagay na ako, huyanin niyo ako! Sige! Sige! Wala ayos ko din! Kang bala! Kang mahala na kamo sa kamuhay ninyo!
1: Ara! Ara!
2: May ina siya ba? Wala ayos na kung gusto niya! Ikaw na rin siya! Hindi ako mapuli din siya, Balaya! Ako malayas, di ba? Ako di malayas kung haripin si Mama sa balay! Kinakahuya ko siya pa! Kinakahuya ko siya!

0: animal ka? Wala ka ganyan huya ang klase isang tao, no?
1: Ay, lalaki, Kuya Kiting. Kabudle man nga, hindi anang pareho kay Ara nga gwapa na. Tibunog pang lawas.
0: Putigon ka ganyan! Putigon ka! Putigon ka ganyan, no? Numero uno, pasugiron ka. Si kapitan na nagakutibaw kay Ara. Kaliga ba di ikaw? Ikaw pa ganyan? Nagasaw-saw ka man sa bighalan nga to? Oh, Diyos ko na lang ganyan. Doon sa gagam ako nag-ayo-ayo sa inyo? Galika, kinaiputan niyo man ang ulo ko! Bantay ka mo, ha? Bantay ka mo nga duwa! Kamuhi, agi ka mo nga duwa sa akon!
1: Uti, mano ka!
0: Uy, agi ka mo!
1: Mano ka gani? Doon sa langka ka nga babae ka? Abi, babae na lang na, pati nga!
0: Ay, babayaan? Babayaan ko lang para tuloy-tuloy ang ligaya niyo?
1: Be.
0: Ha? Tunto ka? Bantay ka, ha? Kay kadtuan ko si Kapitan. Salamahon ko kamutanan. Kadtuan ko man si Ma'am Glory. Kagsugiran ko sa sang opisyon niyo sa barangay hall.
1: Hoy, Kiting, nugay ka. Nugay ka gani, ha? Kunin mo, on mo, ina. Dumdumon mo, ako lang huya. Ha? Huya, tayo na tanang. Abi, kalma lang, bla. Ano kuman imo man? Karon nga natilawan ko na si Ara. Ah, hindi naman ko magliwat sa iya, Kiting. Ah. Sus, ah. Kabaho siyang iya nga, ano? Iya nga, kwanbla. Kabaho, iya.
0: Kabaho? Hindi na magbaho, kay bisan sinko lang maduslak da?
1: Ha? Hindi, hindi masuka, Kuya Kiting. Kabaho kay isang gintsurba ko siya, ang arang iya nga pamula nun. Do, patay nga sapat ang baho. Lain mo niyang imo, iya nga, kay do, wala man baho, amot man.
0: Di kay siyempre, ikaw lang yung isang nagakonsumo sa akon. Ay, anay ka. Kun amo, atong dugo sa brief mo sa naligad nga adlaw. Halinto kay Ara. Aba, paulay ka, Diyos ko, demonyo ka ganyan. Butigon ka? Butigon ka, tonto ka, layas! Layas di ha? Layas ka di sa panimalay ko nesto! Layas!
1: Ay, buwang ka man, imuya Kiting yaman. Nga balayason mo ko niya!
0: Tuto ka!
1: Balay tani!
0: Eh, hindi ka maglayas, ha? Hindi ka maglayas? Kay pahabog ko sa guwas ang balay ang babaya mo! Ah. Sige! Hindi ka maglayas, ha? Layas! Animal ka! Demonyo ka! Layas!
2: K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: wala na iya sa kabatuuran, Gloria. Eh, pati-pati ka man sa mga istorya ka, pabatian mo, imuya.
1: Hindi, magwa ang amusin ang kutso-kutso kung wala sang nakita ang tao.
0: Gloria, maestra ka man bala, ang tao mahambal gidaya. Kag bisan wala mo panahimu, arban sa sila yung maminsar. Nakita lang kami nilaga, nag-opda na ipirbi ni Sekretarya Ara. Kiridahay na dayon. Di kung pabangdan naman kami nga may relasyon kamo ni Tibo nga nagadulong dres ang mineral water dres balay. Mayo man sa imo na.
1: May...
0: Ako ya, Gloria. Kung may kamatuuran man gid, ay di na kuya magbinutik. Ako uur ko na dayon. Eh, para sa ano pang mabinutik ako, ha?
1: Ha? Ate, sige-sige. Sa subong lusot ka, anay, birong, ha? Batihan ta ka, bisan pa nga daw kabahol git sa mga palusot mo.
0: Eh.
1: Pero umandam ka, ha? Kung mapamatundaan ko nga hustong istorya nga nagalibot dire sa barangay ta, may imo kagit sa akong naanimata.
0: Eh, Gloria.
1: Pasakaan tagit ka sang kaso, birong. Makakas tagit sa serbisyo mo. Tandai ina, birong.
0: Eh, mapatay pa ko ni subong. Wala ko yung relasyon kay Ara. Wala, Gloria.

0: Ay, kagawad, Anji. Nagkadto di bala si Ma'am Glo sa balay. Kag namang kutsakon, kung daw ano ka matuod na may relasyon si Kap kagang sekretarya niya nga si Ara?
1: Jesus! Sadyagi ni kagawad nile. Man siling ko gidaw. Siling ko gid nga mabalaho bakit ni. Ibang nano na iyang klase babae si Ara man. Ulag sa pili. Si kapitan nga malam na. Amo pa yung halaya kapatol.
0: Hindi man guro uhaw sa kutibaw si Ara, ah. Kwarta-kwarta na nang iya. Man kay pigado.
1: Di sadya gini eh. Kaya ang gwasi na ginapulihan siya sang kapitan ta kagsang mga kagawad ta ding ang mga lalaki. Sino pa gidaihan na nakatilaw sa iya magluwas kay kagawad nisto kag Kapitan Birong, no?
0: Ay, ti, basi si kagawad no, li nakatilaw man eh.
1: ay, anay ka. May nagami, uy, si Kapitan gamisage, oh. May emergency meeting.
0: Hala. Anong meetingan tako, no? Ha? Masarada, be?
1: Wala man iya ginambal. Emergency meeting. Amo lang nang gintek si Adiho. Ay, ti, sige na. May musta. Balaan ta na karun.
0: Ay, makutabi ko anong oras ang meeting, da? Makuta!
1: Ay, dali lang!

0: Clara, hindi ka maglakat. Hindi lang kami pagbayain.
1: Hindi. Mahalin ako diri.
0: Oh.
1: Wala na ako sangguya ngayon. Ngayatubang sa mga tao. Tag-akig sa ako si Tutod. Nadula ng pagtaha na sang subangta sa akon.
0: Hang palang anay siya. Bata pa siya eh. Bisan ano mo pa ka-explicar sa iya. Nahimo mo ato para lang sa kwarta. Hindi kanya mahangpan. Kay naunahan na siya sang kakig. Pero hindi ako mag-untad sa pagpahangop sa iya. Isa lang ang kinapakayo ko, Day. May luyag ka kay kapitan. Ukon kay kagawat listo. Hindi lang ako pagputik eh. Isugiri ko kay mangpan ko kiti ikaw.
1: Patihan mo ko, hao? Kahulyot? Patihan mo pa ako sa mga ibang hampal ko sa ibo?
0: Kung matuod, kung ka matuuran na gisugid mo sa akon, patihan na ka, Day. Basta, wala lang tasang taguay. Kay bisan ano kasakit, tunon ko ina. Tungod ka ba loko? Damok kusang kakulangan sa imo. Bilang bana, kagamay sang kabataan ta.
1: Olio. Hindi ko gusto ang natabos sa amo ni Nisto. Gipilit niya ako! Gipilit na niya ako!
0: Nagasugit ka pala sa matud. Nagasugit ka pala sa

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasin.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Gordes.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pagidayahan na matabo sa kagayunan nga to? Mga byan, sunda pagidiyo buwas sa pagbabati ang katapusan gambahin sa ato drama sa kahinan. Idugid makuhan sang pagtulunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Totenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Number 1 K5 News. Oras ang K5 News FM alas 4:30 na sang hapon.
8: El Castro FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: El Castigador.
10: El Castigador.
9: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador.
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador.
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
10: El Castigador.
9: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon ng Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kamutanan? At sa 13, kinakaroon sa bulan naman sa Agosto, sininga tuig 2026. Magkapangalaga naman na pala tuntunan nga El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa ato si kapala tuntunan. Pala tuntunan nga ginabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Nakapangot na mga pipila naton ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros. Unahon naton sa sur kabayan sang Negros Occidental. Ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mascovado Super FM sa may CPSU. At ang 89.7 K5 News FM na sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga kaki-5 sa numero 1 ng istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog na Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Live man kitang mabatian sa amon mga Facebook pages sa K5 News FM Negros Island, K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa amon sa YouTube account at K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa amon sa TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang man kitang mabatian via audio streaming at K5 News FM Philippines sa mga wala pa na applications. Oo, wala pa application da nga K5 News FM. Download, i-install sa inyo sing mga tagsa-tagsa ka mga cellphone. Pwede ka muna kapamati live sa din man nga waragwagan sa K5 News FM Philippines. Pwede ka na mamati sa may Dumaguete, amping mga byan. Mayol na nga pagsuroy-suroy ha, mayong hapon kaninyong tanan mga higala. Sa Dakbayan, San Carlos, sa may siyudad sang Iloilo, pwede magkamuka pamati dito sa nagkalain-lain ng mga programa nga El Castigador. Gusto ka binisayati dito ka sa Cebu, no? O sa Dumaguete, sa may Bayawan, San Carlos. Pero kung diri kaya sa mga mahumok kag mga manami, maalwan kag mahigugmaon nga mga tao sa Iloilo kag Negros Occidental, tindiri ka samon. 101.5 ang amon sing frequency. Sa mga malabutan ta sa amon tingog, maying hapon sa inyo. Sa tatlog ka mga dalagko ng mga merkado publiko sa siyudad sa Bacolod, sa may Burgos Public Market, Central Market kag Libertad Public Market, sa mga manug-utan, nagabaligya sa mga dry goods. Pero ang paborito ko ang wet section. Sa ato sing bagsakan area sa may Libertad Public Market, nagpamati na nagalanog na subong ang El Castigador. Hindi kompleto ang programa ng El Castigador kung huwag kumunta nagpangape. Kuha na kamo sa isa katasa. Init to tay tubig. Tapos si Bobo ang isa ka sa isang DTX Coffee Mix. Sa inyo sing mga tasa, ibutangan sang ininit. Lugayon! Samtang nagapamati sa K5 News FM sa programa nga El Castigador. Pero kwidahogid nga na yung imno na, huy ponda na kaya basi mapaso ang imusining matalinghag ang dila. Paghuyop mo, dalahigop sang DTX Coffee Mix. Sa pagkasampat, no, ever since kinag-inom ako sang DTX Coffee Mix mga kaki-5, huwag yung nag-abang sulok-sulok ko, huwag yung kasaka, stomach acids mo. Kaya usually, nag-start siguro ng akon nga pag taas ang akon sininga acid. That was 2021. So, tika mahilig ko yung mag 3-in-1 coffee sang una. Oh, nagtatrabaho pagkita sa mga pipila ka mga site sa mga business processing outsourcing diri sa Bacolod. Duhalos na libot na. Ah, kada break time na mo niya, ti kape na, ti 3-in-1 coffee ginainom ko. Dito, na-trigger magka-K5 ang akong sining, ay, do, tana na lang, pait para si mo. Pati pagyuho mo, pait. So, nag-inom ako sa DTX Coffee Mix. Hasta subong magka-K5, makatilaw ko sa ibang nga kape, ginadigwa ko. Pasensya, git. Paborito sa tanahan, Klinika DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nakadetox ka pa. Aside nga ginabulong niya kung ginapaumpawan niya ng imo kahidlaw sa kape, may kaayuhan pa nga gindulot sa imo singalawas. Kaya nga man, oh, ginabuligan niya limpyo, ginadetoxify, ginasilhig, ginapagwa ang mga free radicals lawas ta by drinking sining DTX Coffee Mix. Ginabdan ako sa ako si Monkey lang mas paring partner sa technical side upon sa kay K5 Raymuel Damaser Pugi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalao ang Loy Loy 4 ang Butchog Uchog! Ako naman yung si Kubos Galagan si K5 Kumusta nga aton sige mga estudyante nakapauli na bala kamo sinyo sa tagsa ka mga puluyan sa mga nagabiyahe da sa nagamaniyo sang e-bike driver ang mga e-bike nagamaniyo sang PUJ nagamaniyo sang modernize nga pierdido mayong hapon na da nagamaniyo sa mga series bus da mayong hapon sa nagadala sa mga pampubliko o kon pribado man nga mga salakyan halong-halong up the ano kwa nyo kami ha up da nyo kami sa inyo sing pagpanglugayawon. Siyempre, di magkakuha ka mo sa mga pipila ka mga balita, the most updated nga mga news nga mo ni gahatag subong hapon. I-check ko muna nga daan si K5 Shine Lacson. No? Sang kahapon, nag-report si Ma'am Shine sa akon regarding sining hindi ba lang tawag nga nakibot ko nga may 1 billion pasos na ginalukar ang Department of Public Works and Highways. Ining ginasiling naton mga K5 nga pang training la ay oo grabe mo ining ginatawag nga leadership fund nga gina-provide sang DPWH sa mga lawmakers dala na dira ang 24 ka mga senador o 24 ka senador 24 bilyones ka pesos man ang ginaalokar para sa ila tig 1 billion pesos kada isa ka senador. Ti siling ni former secretary sang DPWH sa Bunuan, iya tanan nga mga senador na kabaton. Ti waya man gin isa-isa mention pero gin mention lang to siyempre nga piyak nga grupo. Nga nagapasalamat kuno sa iya. Oh, nagapasalamat sa DPWH nga may mga budget da. Kama kuno 1 billion pesos. Pag makapasa kapag ida sang iban nga mga program ba nga dapat nimo nga ibutang sa imo distrito ay bonus pa. Di ginhambal di Senator Panfiloping Lacson niya ang leadership fund waay na madala sa next nga budget. Kuway na munuhan way pagin palos. Ayo, ti 2025 ara pa ya mo. Subong nga mga budget the next nga budget why na siyempre right. Alang nga naman mahuya man kamo nga idalon nyo pagid na oh. I-check ko ba si K5 Shine Lacson sa line number 1 K5 Shine please stand by
1: K5 News FM live report
0: K5 Shine ibalita mo
2: may nga po si Rods total uh-huh. Na mention mo nagit man lang si Senator Panfilo Lacson
0: uh-huh.
2: Kami ang kundi sa ginhambal yung blas si Rods nga ang leadership fund dokwan lang ni siya another version sang pork barrel doon doon sang pork barrel grabe to si Rods mo ang monitor ka lang bala sa investigation ilang dumahoy-hoy ang abaga mo Blaserods nga mabalaan mo binilyon ka pesos ang daw ginusikan gidza So pagkatapos nga nabuking ang pork barrel, may mga na bigla may mga naaresto man nga mga opisyal sa gobyerno, sa Revilla, sa Estrada, ginpasakaan sang kaso. Subong leadership or leadership fund na naman. And involved gihapon si Senator Bong Revilla.
0: Aha.
2: Tuwa gid sa katapusan nga ang but kun after sang leadership fund ni ano na naman nga
0: di may talaga, feeling kuya kaki Five Shine. May ara pa gid na kaso wala pa yama way pa yama buyan sa bilog nga pungsod. Natago-tago pa ginaipit-ipit pa bala. Tikon ma-mention naman na kag ma-imbestigaran. Dason tuig, why naman na? Pero ang wala pa ma-mention, ara lang nanay, kaya yawat pa na.
3: Alado!
2: Si Rod, isa lang yun sa ang kwan mo, ang ano ni gani, sigurado, kung may pork barrel sa una, ginilisan lang, ginhimo leadership fund. Ang ginasiling ni nila nga next year wala sang leadership fund, ilisan lang ni ang terminolohiya or ang alam si Rod.
0: Islan, kundi pork barrel. Pork barrel, leadership fund. Next year, beef fund.
2: Ang buot si Lingon, si Rod, buhay nag-i-chance sa Pilipinas, mag-champion, mag-amunin si Rod.
0: Kung pangwaon ni Bi pananglitan, kaki Five Shine, kung pangwaon ni Bi mga fund gani, nga amo to gani hambal ko gamot argumento ko kahapon kasi linko just purely sweldo lagi ning hatag mo sila mabuhi na ni mapadalagan si Senador kag Five Shine. Ang ang matutuod lagi ka magserbisyo mo ni mapadalagan, ang iban nga may mga personal interest mambal nga dako gastuhon ko tapos way mangkod japon income mon kay sweldohan nako da pila ang sweldo si Senador 200,000-300,000. Hindi ko na mabawi ang 100 million pesos kong gasto.
2: Sir Rod, ang mahambal ko, ang hinahambal mo is real talk. That's real talk. Tuntuon na iyan. Sino ang maghagi ka? Everyday ba lang may session? Everyday may meeting? Everyday may istoryahan ka mo da? Mabiyahi ka adlaw-adlaw? Delikado pang kabuhi mo kung may mga death threats ka kung opisyal ka sa gobyerno? Tapos swelduhan ka lang 200,000.
0: Tigay mo malang nabing sweldo sa Senador, di ba? Sweldo, amo malang sweldo nila. Tapos
2: may mga bodyguards ka.
0: Natural,
2: hindi ka din magpapili na kuno mo.
0: Di at least mabalantang matutuod gid ya nga manugserbisyo sa pumuluyo kay Kipa Shine. Di ba? Kuwais may mapadalagan. Kita ang mapadalagan.
2: Aling pa na iyang sang una ang ginahambal nila. Hindi naman na mangurakot si Amunik kay Garano Hindi naman mangurakot si Amunik kay Damo naman niya nagdamo naman niya propiedad.
0: Hindi ni mangurakot si Rods kay Pastor ni. Di may mga pastor man kita. May mga 'di ba? Hindi si Amunik kay ano ni pare sorry ha. Ay hindi lang ko mag-mention ng kakibab siya na. Sorry.
2: Alright. Gid gid sa mga Pilipino yan si Rods ya. Pero Ario, ang siling ni Palace Press Officer Claire Castro, siling niya, why gini bala ihibalo ang presidente sang ginatawag ni nila nga leadership fund?
0: Ala?
2: Why gini kunuhin na lungong yan si Presidente Marcos? Ooh. Siling ni Castro, sinya kung kabalo na ning Pangulo, hindi yan ipag-itolerate? Kung ganyan eh, hindi yan ipagpahanugutan ang leadership fund? Grabe, pati ka man ah.
0: Uy, kay kung tsakto yung panggobyerno mo, siyempre dipinsahan yan ni Claire Castro, si Presidente. Kay kung tsakto be, nga, amo nang imo programa mo, tiisa tutuod lang, I would like to give credit man be, kay President Bongbong Marcos, kay siya malang di the only president nga nagpanghukad sinitanan. Kita mo nagkahublasan ang iban, no? Although nga tiway pa magidya tanan malikop gid, pero at least ginsugdan niya ka Kay Five Shine. Leadership fund, pork barrel scandal o scam to sang una. This na siling ko next year, ba sila inaman nga ngalan. Ano na lang guro next year leadership subong di next year ba si subordinate fund?
2: Sabi mo, ang ginapaminsar ko, nakita mo to kay Ina, ang babae, na ginatuwang-tuwangan sa duyan para lang makatambong sa orientation. Hindi ka makatambong sa orientation, ang panginsindi ko dara, do hindi kaya makakuha sang ayuda or assistance or financial assistance from the government programs. Halimbawa, ng Uplift.
0: Uh-huh.
2: It's a national program. National government program. Makakuha ka sang assistance 2,000 per month.
0: Uh-huh.
2: Halimi sa dugin balita, tanan ni Sir Rod,
0: uh-huh,
2: sa post ko, uh-huh, na 2,000 halin July. No? From July to December.
0: Mm-hmm.
2: So kung isipo natin, July, that's about 6 months.
0: 12,000 ba?
2: Oo. So 6 months times 2, mahimo na siya 12,000.
0: Aha.
2: So para sa 12,000, Sir Rods, kinanglan maka-attend kasang orientation.
0: Grabe,
2: no? Kaya kung angalan mo, nga ara sa listahan, ikaw kita dapat ang mag-attend sa orientation.
0: Uh-huh.
2: No? So, hindi sa'yo makatindog.
0: Ahay.
2: So, hindi mo sa mga taga sitso ano ganito.
0: Uh-huh. Gintuang-tuangan na lang para para makita ito physical?
2: Oo, bala, Sir.
0: Sus, my goodness.
2: Isipon mo bala kung tanawon mo ang kabudlay isang pinakabilog na tao ang nagtuwang-tuwang, nagbulos-bulos para lang ang mahakwat to siya pakagto sa...
0: Nadumduman mo, kagipab shine? Nadumduman mo nagkagto sa station din, nangayo sa bulig? Oh? Kay amo man na to, bulig man nukwaon niya mong galing, sir, ginapangitaan kami ID. Di nagkagto kami sa National PSA, hindi ba kami kakwa ID? Nagpakwaon ba kami to, ano to, clearance, NBI clearance? Di paano pa to kay magkwa kami NBI clearance? Kaway man kami ID. Doon baga daw, may time black kag ipab shine nga imbis tani nga ihatag sa pumulo yung nga mas hapos, mas convenient, ang nagagwa, subong di kita pabudlayan ba yung tao? Tisipa ka na bala, ginatuwang-tuwangan, galay pa matyag mo, makagto ka gito?
2: Ang realidad bala, si Rods, nga kita nga nagahatag sang kwarta sa gobyerno, pinagi sa aton ng mga taxes. Sa tanan-tanan sa nga ginabakal, may
0: taxes.
2: Sa asin, kanamay, kape, tanan.
0: Oy, pati mga sa basketball court.
2: Sa gobyerno.
0: Basketball court, may mga tax na.
4: Right.
0: Ang covered court, tennis court, pickleball court. Tanan ng mga court kang Gibab Shine, may mga taxes na. So nagka-consume da, pati parking fee, may mga taxes na. So meaning, tanan nga tao, kumuner ka man, nagabayad ka sang tax sa gobyerno. And that tax,
2: tanan,
0: oo,
2: nagakagto sa ila.
0: Sa mga bulsa, sa mga crocodile ng mga politiko, kakipeb shine, kag mga lideres na itong spungsod.
2: Ang punto ko, kita, daw haluson pa yung magbalik sa ato ng ato ng kwarta. Ato na ginakwarta.
0: Correct.
2: Imagine, sa 12,000 bala, hindi ka katindog, tuwang-tuwangan ka, attend ka pa orientation para makakuha na sang 2K kada bulan.
0: Makwa mo ng 2K kada bulan, pero magasto ka. Mabayad ka sa nagatuwang-tuwang sa imo 50-50, duwak bilog bisyen. Bayad mo tricycle da, 200-300 na gasto mo. Bayad ka da sa imo pamahaw da, nga 100 man. O 400. Gasto mo si sa kabalik, 500 pesos, more or less. Ang kwaon mo, 2K. Pagkagto mo, hindi ka pakakwa, kay kulang ka pa sa ID. Kuha ka pa sa ID, bayad ka naman 200. Oh, same. Oh, balik-balik lang, hasta nga magasto mo kabilogan, 3,000, ang kwaon mo, 2,000. Sa iho, di punggol na klase pang gobyerno sa Pilipinas, kagipeb siya.
2: Reality.
0: Ano
2: nang realidad? Pero, tanawa, ang mga officials ng gobyerno, may pork barrel, may leadership fund,
0: steer,
2: ano pa naman ni or sa mga
0: plus,
2: mga tinuig.
0: May ara pa travel, may travel allowances pa nasla. Magwa sa pungsod, may ara pa sila ni tawag ni no may pang yagangyang bla. No? Those are the privileges nga ginatag sila. But yata nga itong dirig ka giniingos bilang pumuluyo sa pungsod Pilipinas, bilang Pilipinhon, nga dapat hatag man sila sa nagakaigo man nga servisyo sa aton kagipab siya.
2: Sabi mo, Sir Rods, pag-mention kahapon na may 24 billion pesos ang DPWH nga ginhatag sa mga senador Butsil yun, kada isa sa senador, kada isa, no, ka senador nagbaton. Ang ginapaminsar ko sa Rods, diin na to.
0: Aha, why na?
2: Ang ginapamangkot.
0: Why na?
2: Diin na to.
0: Ari sa kay ka, ari ko no kay ka K5 Sir Julius. Kay K5 Shine. Ambal Sir Julius yeah. Gans, absal niya. Ari sa akon.
2: Diyos ko, Mio. Amo na lang gid niya. But anyway, Sir Rods, I hope next year, wala na ni.
0: Tiya mo nang ambal ni Senator Panfilo Lacson, siling niya, ining leadership fund gani, wala na niya next year. Wala na, kay nadakpan na mo. Kuya na sila ni Ngara pa na pagkasuntuig.
2: Oh. Ari o, Sir Rods, before ko magpaalam, uh-huh. Nagali, no? Simpo. Inirealidad man eh. Ang mga manunudlo, medyo gamay-gamay sweldo kung ikumparar natin sa iban nga mga empleyado sa gobyerno.
0: Uh-huh.
2: Hindi din na malikawan ang mga manunudlo. Iagakuan din siya, gaprenda sa nila ATM,
0: uh-huh.
2: The loan, uh-huh. Magluwas sa loan nila sa GSIS, uh-huh. Sa iban pa ginaw sila ng mga loans.
0: Uh-huh.
2: Nagpagwa kaina sa memorandum ang DepEd nga nag-remind sa mga manunudlo nga ginadumilian ang pagprenda sa ATM, pag-surrender sa ATM cards,
0: uh-huh.
2: Sa nagapahulam sa kwarta bilang collateral.
0: Uh-huh.
2: Hindi nyo na pag-iprenda, hindi nyo na pag-amita as collateral sa uh-huh. Mga loans ninyo kay delikado. Ikon sabton kaabi sa manunudlo nga how? Ano mabulig nyo sa amon? Kasi nakulang na kami
0: sa nga,
2: amon.
0: Nga punggan nila, B, kay iya personal man na iya sang tao.
2: Oh, amon na lang ni. Ang amon naging mahimo nga paagi.
0: Uh-huh.
2: Para nga matatapan ang ibang paginamon ng mga galastuhan. So, amon uh-huh. Na bala si Ron. So, pwede gid ka hambal ang mga teachers. And, ano, kamuda ang mga leadership fund nyo dito. Supposed to be mabalik na sa amon.
0: Sa tutod lang, Black K5 Shine,
2: para sa amon.
0: Ang gusto ko gidbi nga madugangan, dako sweldo, duha man ang kadepartamento sa kwan so far mo ang ginaiprayo ko. Kung ako magpresidente, una ko gidya ka K5 Shine manunudlo. Taasan ko ni sweldo na, taas ko lawan sila. Kay I have a big respect sa mga teachers naton, mga educators naton. And si ikaduha, ang mga soldado ta. Nga atos bukid, no? Way katilaw Jollibee, Macnaldo kag Macjulie na ads pa, no? Way amo na bala dapat.
2: Sir Rod, mayo pa ni Jenny, mga vloggers bala.
0: Oo.
2: Dumatulo pa luha mo, makita mo mga vloggers na kung diin-diin yung nagpakalabot. Tapos kung sino mga sugataan nila, tagaan nila 5,000, 2,000, 5,000.
0: Correct.
2: Kaya mo nang himuon sa mga senador, da?
0: Ti, fist bump eh. Ang fist bump, million. Oh my God. Una, ading ski 5. Diri ka ski 5, fist bump na yun.
2: Damo to sang anyway report gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko hagkalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM live
0: report. Marabo salamat ka K5 Shine Lacson. Ubos na oras ko. Mabalik ko dito guy. Mabuhay lang ko commercial. Mabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ni pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
4: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Dila nalang subong imo sugar.
5: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
1: DTX 500.
8: Istoryahan ta kon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
9: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life.
8: Mm-hmm.
9: No? Once may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, mag-resulta ini sa balatian. Mm-hmm. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Mm-hmm. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mm-hmm. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, mm-hmm, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, uh-huh, blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
8: Tabaw?
9: Okay. Apil, mm-hmm, pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga babies mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si baby.
8: Kampiyon! Mm-hmm. So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene? Mm-hmm.
9: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Mm-hmm. Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sa madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
8: Na, no?
9: That's why, gin-advise na gin, Sir GP, nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases, kag iban pa. Mm. Imagine ba, Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
8: Bawa.
9: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
8: Mm-hmm.
9: Wala pa may baluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o kag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay namin nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500.
8: So ano gani, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
9: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom Mighty C, way gainom Pure C, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom Mighty C, wala gainom Pure C mas dasing magtigulang kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: DTX 500.
10: Diyan na mag-asok.
8: Ang imong sugar sa una, pila man?
10: 300.
8: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
10: Bagduha pa kasi man.
8: Yun sa man yung pag-inom?
10: Muntag og happy eh.
8: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
10: 126 na lang.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
11: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
11: DTX 500.
1: D3, Bio.
11: Problema sa tangkaso?
1: Hilana, sipon, kagubo.
11: Tugasong virus, kagbikrobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
11: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
11: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
1: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
11: Mag D3 Bio.
1: Adlaw-adlaw.
11: D3 Bio.
1: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may busy kayo. Ang VCO, yung may D3. Mapagat, mangabuti ka. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mapagat, mangabuti ka.
11: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mapagat, mangabuti ka.
15: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
11: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
16: Pagali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
11: Mighty C.
13: Mababaka sa mga butika.
17: Gadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dalao. O magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
3: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang agabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasi!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-20.

Happy happiest birthday sa akong sini nga ihadang nga super guapa. Si ihada ko architect Gian Joy Yanson Abeliana. Nga nagahiwat karon si ika

0: Happy birthday man sa kay Bogart sang barangay Tangob, nagahiwat man siya sa Kadlawan. Happy happy birthday sa inyo da, Bogart. Way gidi katalang ang balinghoy ba? Maying hapon sa kay Malikin, Asibron, Jun Rosa Villarejo, Cecil Taganili, Mila Perez Sintio, Matabilok, Barangay Isyo, Banwa sa Kawayan, Papang Jun Ramos, Eduardo Jujo Galuna, Maricris Navarong, pinakagwapa sa Mutulayan Sonda, si Papang Erning Pudiroso, no? Si Ma'am Roslyn, si Bings Delphine, May Dagay, si Ma'am Nomat Oherol Lizel. This time check na si kay Five Red Salgado, nagligad gamay nadlaw, may isa kalako nga balita. Ito nga gabi itong natabo, mga kakipag, ining hit and run. Sa dalan Lacson, dira mismo sa may lapit sa may Rizal, Lacson, mga kakipag. Kung sa din, ining isa ka mini Suzuki van ang nag-hit and run. No? Isa-isa ka biktima. Pagkatapos niya, mga kakipag, nabungguan kay ginyud-yud sa mga pila ka metro sining biktima nga sa karon kritikal ang kondisyon sa ospital. Inisya ang ginaligar nagpadulong sa norte nga bayad sa Negros. Kag may pipila man ka mga initial information nga daw isa ka senior citizen daw ang nagamaniho. Kag may isa man to kasalakyan nga ginchap-chap sa may Victoria City nga ginaimbestigaran man sa mga otoridad base ang mutong salakyan nga ginsakyan sa nakahit and run gani. Hibuloon tang dugang nga detalyo po naman sa kay K5 Red Salgado. K5 Red!
1: K5 News FM Live Report!
0: Ibalita mo!
2: Yes, Kevin Rods, may hapon nakumpirma sa ato ni Police Major Elmer Bonilla nga atong sinigapamuno sa Traffic Enforcement Unit nga kagapon gadlaw ato na sa puan naging chap-chap nga salakyan nga ti nagaduag sa puti kag ini siya ang masilig naton nga ti dali-dali nga gin pinturahan sa itong nga kolor ti among ito sa kakita sining salakyan nga nakabunggo sa 32 anyos nga lalaki direct niya sa may dalan Lacson sa tuk Agosto 10 pasado las 12 iyasang kagahon. So magluwas sa atong sinigi mga kapulisa na kita runs nagpadulong manditong tumata. Timantik may mga kopya sa mga CCTV agod pwede makumpirma rin sa lakyan. Actually, kita yung sa chak totoo ang imo sinig observation kagapon. Nga timis kang dilin mo yung dalon yung mga pintor. Antis, ini yung sprayan kita yung dapat ini yung masilihan, ini yung mga gupi, mala?
0: Yes.
2: Ini mga gasgas. Agod maging mahipid sa kita yung rods.
0: Correct.
2: Pero sa ipamasungan akwa ni Sir Bonilla, kasi nagpanulong ba din to ang mga bistagador sa TEU Bacolod Kitev Rods. Nagpanuhan nga antisya ni Sagindala dito sa may skrapan din pang chap-chap na nai Sagindala niya ka Kitev Rods. Pinangkuaan sa aras sa picture din ang ipadala na to na ginkuaan sang atop, ginkuaan ini sang salog, pati pertahan, pinangkakasma na Kitev Rods. Kag actually, sinang windshield, nabuka na siya during that time nga nagunta din aksidente. Kitev Rods mo silingon, dasig ipagpadalagan. Kimanti, nayupi, ginang ulo, sinisang
0: so, minivan. So, posibilidad kung buka ang windshield, sining minivan, kiti nakaagi ko ni salakyan, kakipaiba red mo. Posibilidad nga mabuka ni siya, meaning may isa ka hard object na nagbunggo siya, which is possibly ulo sang biktima?
2: Yes, nakong ina posibilidad ni Kitev Rods eh. Kung hindi man ulo, ina ba lang siguro
0: lawas yaman, eh.
2: Lawas siya Kitev Rods. Di kumagamo lang nga nabuka, grabe ka din impact
0: Kitev Rods. Ati, oo eh. Mabuka siya bangod sa kakusog, dasig dalagan, plus ang puwersa, buka ng windshield kag K5 Red. Ti at least nami ning update kag K5 Red kay gin confirm dagid. Pero galibog ulo ko as in o ining mga persona nga nagdulong ano ni shop scrapan or ano ni nang shop nga naman nagpinta gid kag K5 Red Latero bla maning nagapang tadlong sa mga gupi-gupi.
2: Well, actually, sa impormasyon na nakuha natin kay Sir Bonilla, skrapan, ganyan ka kita yung bronze. Kaya manti, antis to man ini, nga gindala na sa may skrapan, kaya antis to man ini, nga natabong ini, aksidente, suno sa kay Sir Bonilla, doon ginatuyo naman actually ng ibaligya ining salakyan na Kitev Rods eh. Galing kimanti, wala siyang may nagbakal, bangod nga ti tuman kamahal sigurong presyo kag sa iya sinigay isura o galing kimanti sa naglunta din aksidente, doon baga pag daw Swiss, hindi na pagbalik niya eh. Sa presyo na 6,000 pesos na lang yun niya kasi Febron.
0: Hello?
2: Yung scrap na niya siya. Dinig po, ining pwede kita magsala. Tag-iya sa scrapan. Amuni siya ang nakabakal. Tag-ti, amuni ginhibo sinisasalakyan kay Febron. Galing ka mang ti, suno sa kapulisan na kay Febron. Distal pa nga ti, nabakal mo. Pagtuyo mo ni Baligya, limot para ma-recover. Ang imo sininga 6,000 pesos. Hindi mo gidiya matandog. Kay mantingin ini isang pagagamiton sa mga himata sila sa biktima sa pagpasaka ya sa kaso batok ya sa driver.
0: Okay, so, part na sang ano kaso, sa part na sang ebidensya kay Pebred nga ipresentar sa korte.
2: Amo gid kay Pebred sa kaya dito sa lugar di like di tapa matubo ng exactin ng barangay kay Pebred sa address mo siyad sa Victoria sa ining nasambit nga driver no dira man nag-start kay Pebred sa kag madamo pa dira sa himata kag impormasyon nga nakuha dito sa mga pulisan naton ti matapos ini nga nagdupok kay nagbalita dali-dali ini sa gibalinya kag siguro ti pinang chap-chap ini siya kay nag viral na ining picture kag video kay Pebred sa CCTV mga footage nga nakuha nato na pinaagi sa ato sila sa K5 dire. Kaya muna siguro nga tinan di siya dire ng tag-iya kagaging chap-chap pero nagagawa dire kita meron sa investigasyon sa kapulisan inisyal na senior citizen ining nag-drive sila sa salakyan ang medyo blurry pa na dire kaya nakuha man sa kapulisan nga nagpadulong kuno sa Iloilo pero galing kasi sino ka Sir Bonilla apisar na nagpalagyo ining biktima na identify fine naman magapasaka sa ihapon sa kaso kay Pebred kay ang yasin ng balangat sa sis number yin grinder inisa ang good to ti hindi may baluan bala pating yasin ng mga body number pero galing kita kay Pebred ang mga identification talantanan sa salakyan tumpak din sa mga CCTV footage na nakuha sa traffic enforcement unit kay Pebred so nalampot mo na ito rin himata kagsunod sa himata sa inisang biktima nga si Alice Jan-Jan, ginahulat pa nila ang duga ng mga CCTV footage nila ng Pisa May Silay sa May Ibimagalona kay Victoria sa agud mahibaluan ining driver kung ang tigulang din man ang nag-drive siyang salakyan sa naglunta din yung aksidente. Kaya manti, during the time of the roads, duha ko no ang nagasakay sa salakyan eh. Kaya manti, may mga impormasyon na kita na nakuha sa madungdumat at tumalang may after to accident may isa ka nagamotor nga sumunod sinis sa salakyan sa plano kung tanig na makuha ang plate number. Walay kaya manti, that time dulom ang lugar pag wala mayo maklaruhan yung plate number pero nakita nila na during that time na naglakat ng salakyan may isa kalala may isa dito nga nagasuksok sa kalo samtang ang isa wala nagasuksok sa kalo so ginabacktracking yun ito ron
0: so di mo duduwak bilog sa kaisining minivan
2: yes ginapatihan diri isa ka gordo mga 30 to 40 years old ng isa tapos ang isa na madali kay Pebred siya morning ang 70 plus nga ginambal nila nga senior citizen estimated ang edad kay Pebred sa information na nakuha nato na dira sa mga 76 ini ang edad kay Pebred di ko paminsan ron ta tigila tudlo big driver senior citizen makasarang pala nga mag-drive ang senior citizen sa pasado lapit na gurulona sa aga gikan dira sa may Lacson area padulong sa may siyudad sa Victoria pero galing kay Mantico na muna ginatudlo nila nga driver ingatan sa ginigyapon sa kapulisan kita
0: eti may ara man niya kagi Pebred nga may edad naton nga magkauturan nga kabalawi mag-drive pero ti magamuna yes, istinta pasaka ang edad mo medyo may nahinay ka na niya kagi Pebred kag lain na ng imo calculation lain na ng imo sing nga mga gitawag aton reflexes that's why posible nga siyang nagadala na way tumakita ang biktima nga nayudyod niya bangod man sa katigulangon niya hambal ko na hina nang iya reflexes hina nang iya si calculation so plus gabi pa plus pa dark pa yung bayo sang biktima posibilidad di atag ta ang kuana atag ta benefit of the doubt sa ila nga siya gitong nagdrive pero di madugangan ni kaso nag-file additional case sa sining suspitsado sa pag-alter sa pag-tamper sa pag-spoliate sining ebidensya nga sarang magamit sa korte kay Pebred
2: actually kay Pebred ginatsyat pa na karoon ka kay Moran sila sa gimata sila sa biktima ay matikita Moran sa may ara sa pasipin na settlement eh. Actually, ang gimata na storya mo na ito na ang ila lang man rin is matubod kung sinong driver.
0: Tiki, nag-awa, hindi na gusto nga magambal sa part sang family. But makita na ito eh. They're actually hiding the crime sa pag-tamper, sa pag-atago, makon mo ging kiskis, pag-ing grinder pa, meaning i-hide ginila ya ang ebidensya. So, dira mo ba makita kay Kipebred nga ang wala sila akto nga mag-surrender. Kuway sa madakpan, or maybe, way pamantayan nag-hatag sa ato sing conclusion, pero wala mo bala, hindi mo bala makita ang part nga willing kuya magpakig-settle si mo.
2: Yes, correct. Sabi ni Kevin Rodsty, magatubangay pa ni sila. Supposed to be tari sining hapon, exclusive, naman nakuha sa kay Fan News FM. O gano'n kati wala man na yun. Ang ilan sining pagatubangay kay Kevin Rodsty. Pero sa palagutan na mga adlaw, isa kita sa maging witness nito nga mag-cover na ipabalo natin sa ato sining mga tagpala ni Kevin Rodsty. Agon makuha, maninig statement sa gadriver, mga imata, ilikon nga aga nagpalagyo. Ano bala sila?
0: Oh, kay Didier, actually, ano mo, kakipay Brad, makita ko doon. Ginatry nila i-obstruct ang due process. Gina-obstruct nila ang justisya para sa sining biktima. Sa silingkod ang kay Tia, ginatago nila mo. So, we don't know lang yun kung anong ipasaka nga additional case ang mga otoridad naton aside sa physical injuries, reckless imprudence resulting to physical injury sa sining biktima. But ang importante dere, it is confirmed and identified sa mga otoridad, gid? Nga amun ang silakyan?
2: Yes. Actually, ito, kung ano sa according sa ato sinigang mga witness, kagati, may mga nakakita mo dito, kasi kay Maron, sa amun gini. Pero kay Maron, sa ati, i-breaking lang nato, o nga-preparar ka mo din ni Kipan Michelle.
0: Fire call.
2: Nagulog na naglog. Dati rin si Malamartan, kay Maron, sa kuta ako.
0: Ara sa Barangay 32, Kuto Dampi. May nag-chat rin yun.
2: Yes, ari kita sa Bogdre Game Lodge.
0: Sige.
2: Malapit sa Malibertan area. Ma-establish lang kami ni Kikipan.
0: Balikin nyo ko nung gidugay. Kaya may nag-chat ni Sako, no? Fire call. Sige lang, Kikipan. Salamat. Balikan, taka, inabit.
2: Yes, Kikipan. Sa ato siya nag-abalita dulong sa ato sa Power Trio, DTX 500, Mighty Chicken Beef with Bio. Sumunga na doon siya nag-DTX, Bipisod, DTX, Kapun si Patron, K5, Martin de Maize, ako naman si K5 Red Salgado para sa katilin niya balita, servisyo publiko, magkalingang magsaragros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Madamong salamat ka K5 Red Salgado, ti ang ginatawag na ton, ang inablang ebidensya, ang kasarang magamit sa mga otoridad, ti kung may handa ka mo magpag-sattle sining pamilya sa biktima, at ani as early, huwag nyo naging tago ining krimen, no? Iatubang nyo eh. Ay na nagkagto, kamo gipangita itong pamilya, gingkagtoan sa hospital ing biktima, kag maghanda, malang kamo magpakig-settle. And for sure, ang biktima, kag ang pamilya, handa man na magkag-settle sa inyo. Kung may ara kamuya una palang daan, no? Nga balatyagon, nga magbulig sa inyo sininganhalitan, pero kung taguon mo ya, patalangon nyo pa ya ang mga otoridad naton. This would be obstruction of justice. Kag masiling naton, mga K5, spoliation of evidence. Meaning i-hide mo, gina-tamper mo, gin-grinder mo, gin-palos mo, gin-pinturahan mo. Ginapatalang mo yung investigasyon sa mga otoridad. So, kung mapamatudan nga sila gid ni, kag akuon nila nga sila gid, galing kiti aksidente, hindi naman makontrol ang balatsyagon sa pamilya kay ginahangla na subong ang makabulig sa hospitalization. Sining nga ila, sining nga himata nga rasubong sa hospital. Delikado tong kondisyon niya eh. Hamakon mo nagbaro-ro to kaging lukot sa dalong slakyan. Wasak ang windshield. Di ko mawasak ang windshield, meaning kusog ang nalagad sa slakyan. Nabunggo tong ulo o rabaga sining biktima. That's why nga nabuka ining kristal. Ining windshield. At ubangan blas ang slakyan, kundi may kristal na. Wasak mo. And then, nagkalabali pa itong mga ribs niya. Ang iyab lang nga mga, tawag nga ng ribs ni, kung sa ilonggo pa, karubkob. No? Karubkob niya, mga internal organs, I don't know, kung ano gito kalala ang igo. Pero sa initial information ko na baton na ton, delikado ang kondisyon sining biktima. Nagkalabali ang tuhod niya. Kung makasurvive ang biktima, posibilidad, diba si kung makuan siya, malupog, or mabali, or nanuman. Ay, kaluluoy lang ining biktima. Ti sa nag-igo dere, tani palang sir surrender ka. Uy mga tap, tani gintago ining krimen. Dere sa K5B ni ginabalita ni Naton just to make sure nga may makaibalo ang iban. Eh kung hindi mo ni pagbalita, hindi mo ni pagwa sa aton sa Facebook, posibilidad na na-hide gining salakyan nga ni. Sa nagbakal dito, nagpa-scrap, although nga ti, huwag man siya balogurong nga ti, naka-igo na. Kiti ang ilan negosyo, nag-scrap ma lang. O dapat imbisigaran, kag siya mismo makahatag man. Sa nga sininga statement, sa mga otoridad naton, nga sir, siya ginag-baligya sa kundyo. O di nakita, imo yung slakyan nga minivan, baligya ng 5,000? Balikan tayo guys si KK5 Red Salgado kay isa karon ka sunog nga nagluntad ba KK5 sa isa ka area dira mismo lapit sa may Libertad Public Market, no? And the initial information nat aran si KK5 Red and initial information naton is Barangay 32. Ang Barangay 32, no, lapit lang dira sa may kuano. Barangay 40, Barangay 32 kag Barangay 31 pagtubla sa may Ceres Terminal. Sa may Sambox Terminal do Barangay 31 na dapla mo. Dire sa bababaw do Barangay 32 na da. So ibalon ta. I-check tingila sin nga mga videos kag K5 Adrian. Ipakita ta sa aton sing Facebook Live subong ang isa ka sunog nagluntad naman. K5 News FM Flash Report. Sa area sang Libertad kag K5 Red, ibalita mo.
2: Yes, Captain Ross, big hapon. Nagbalik kita sa atos. Hindi nga pag-report.
0: Hala!
2: Kita sumog din sa may Lupus China. Actually, nagpadala na naka-picture.
0: Ari-ari na. Video.
2: Michelle. Give me siya na K5 Ron. Shriya sa may Lupus China.
0: Oo.
2: Barangay 33. Yes,
0: yun. Ah, 33. Okay.
2: Yes, correct. Ini siya kating Ron. Malapit-lapit. Ini siya po na ikaw, Dari, mag-agi. Lupus China. Malapit na rin nagtahan. May ari, Dari, sa kurbada. At least na maglikot na sa patuo. Mag-fire na is siguro estimated mga 100 meters at least makalampot ka
0: sa inay kunid rin kaalin kag ipebre tadlong sa Libertad Public Market diri sa may BPI
2: diri diri kay Brog katigtaan din nagabalgya diri sa mga pinya.
0: Oo, ganis kunid may BPI na da sa may kunid market gid may dal kun halin ka diri sa may backup 6 kagto ka sa may Libertad Public Market sa wala sina Libertad Public Market may right side na diri o nga pwede ka liko. Yeah. May handuman na nada nga kwan nga terminal may pinyahan. Yes. Kag may ara nada kwan masads kag ano da kanina daw may daw I don't know daw gina kwan bla gina kagtuan sa iban dira na dampe.
2: Dari kita pick and rocks ko nga patubang sa Libertad nga public market nga direksyon wala na na marigyaan sa pinya right side kita ng rocks. Dari kita actually isa yung nagpuluyan sa tunga sa duha o kung tatlo ni ka building dari kita ang pisig at sagdalan.
0: Uy.
2: Isa kapuluyan na himo ini kita ng rocks sa light materials aring na siya pala pero dalong siya ni kita
0: ng rocks. Ang video ka kay Febred gusto ko lang ikuan ha kaya ang aso kumaki kita kung the way ko yung maglantaw sa video, daw building, makita ko nagkakasunog sa babaw, pero sa likod niya sa building.
2: Yes, sa likod
0: niya. Okay. Okay. Establish na yung contact mo kay Vibrant, kay nag-utol-utol. Try palapit, B.
2: Yes, ari ko na palapit kita kay Brod sa
0: okay.
2: Dala kita siya ng picture. Ara, actually, ang makita na ito dira, structure sa kay Brod sa tunga siya ng duha ka building.
0: Uh-huh.
2: Ara, napadala na ito dira ang picture para makita siya nga itong sinig mga tagpalabati ining nasunog. Actually, sa idalong sinig kay Brod, doon balingya at mani siya eh, doon roll up kay Brod.
0: Uh-huh.
2: Kag driver kita naton nga sa babaw may ara sa isa ka structure nga himo siya kao ay masimala nati daw lulutuan wala ka kita bro.
0: Uh-huh.
2: Or masimala
0: mas dirty kitchen ba? Pero sa rooftop ni yung sunog ha? Or sa dalumis-dalumis ang building ni?
2: Ang makita nato doon naglampot ang actually babaw gini na sunog kita bro eh. Babaw gini siya
0: babaw sa building ni nga puti oh. Puti, ganyan man yung ivory, I don't know. Sorry lang, kay hindi ko yaka... nga...
2: Sa bagong din naka-picture yung ipadala na ako na kita yung rods. Ibabaw ni siyang humo sa kahoy na puloyan. Kaya manti, sa idalong, sini-roll up, hibo man siya sa Panikipan Road sa Cemento, yun sa Kapuloyan. Mami nyo ni Balay?
3: Bali, member to na sa, ano, sa LBC ng Sagian Sini, pero garento na sila.
0: Oy.
3: Oh, garento lang. Nang light material lang sa babaw, may mga gamit at sabi siguro may mga lukbok puro or something, kurinte or ano.
0: Okay, kita Adrian, ipakita ang picture, B.
3: Nang kalanaan, balaki, nalulutuan. Oh, hindi, dire sa lumpi, may something, may ganun lukbok puno kagina. Si Amoto nga nag-grab na yun, puro ang kalayo, tinaginawa ang mga tao. Ari na, by the way, ari din sa Giyayaw. Sang, ara daw, sa Piyak. Girintahan nila, girinobate nila.
0: Kaya, baby, dira ng picture, ipakita. Ang picture nga ginsend rin.
3: Kaya, sila damo. By the way, bago lang ni sila. Kaya daw, lang niya, goro, pag-o, panangula, pag sila nga, kay mo, na nila daw, bodega, sani. Bro. Ari, diyo. Are diyo, may protestan. Di, ara may protestan na yaw.
2: So, okay. Ari, para mag-check pala ito.
0: Kaya, Febred, nakita ko ng picture. Hindi yung building na sunog sa babaw ng building. Ha? Sa kilid sa building, na puti ni Kagina sa video, ang ginpakita na ton. Sa kilid, yan ang may ara, roll up doors, duwak bilog, isa naka-brace, isa naka-close. Sa babaw, sinaan mo nga sunog, ikadawak patalgan. Nga mo ng light materials, babaw.
2: Amo na siya sa mabaw nga nasunod ni Kitang Monte. Kay Arin din actually ni Iyas din ang bata. Ginapato kay Mati. Sa nabati, until ako naman na ginagbukang ina Kitang Monte sa talaragan ang mga tao rin nga aras sa idalom eh.
3: By the way, sa mabaw ka din, na inibiga rin sa lang sa mabaw, na inagali. Sa dalom, na inman, pero light material kita sa mabaw.
2: Yung paling babaw na, the boarding house na.
3: Oo, daw mo na siya. Kay...
2: Ang mama ko. Oo. Oh. Nasa dalom. Oo. Oh. Ang mga ka-ilinom, lasang tunay-lim na nata mo. Ang dalom, tunay-lim na nata. Si, ang mga ka... Gano, lagablikya sa mga ilim noon, hindi ka dira, mga boarding house.
0: So meaning lain galing ang nagarintas babaw da sa sila ya garintas dalom. Sino kuno garintas babaw ka Kipe Bread?
2: So atan mo o apa ka rintas sa ibabaw kinan
0: eh, hindi ko kakuan mayo kay Kipebred sige mo sing audio but anyway ang sa babaw nga nagarinta why the time sang nasunog inang babaw nga bahin sang istruktura kay Kipebred
3: nang do batian ko ano may ara magulo kuryente malang kuno ang halinan
0: oh kuryente ang nahalinan pero may mga tao sa babaw pila
3: mga tatlo ang ano ba lang sila nang tatlo lang sila nanaog
0: uy. Ang babaw na da, sir, kwa na da, nang may kusina or nano man?
3: Wala lang po kabalo, kaya wala ito na kami, no? Pero ang tadalom, yan may arakit.
0: Oh, sige. Sir, salamat kasi mo, mamangkot, taguro sa landlady or landlord, kakipebred, nga ang nagaparinta kay sa ulado, yun ang structure sang ina nga struktura, no? Kaya tiway mo nakasaka si sir da, posible. Ang ginakuan ko ba si may kusina, bla kakipebred daw, basi kung nag nano man?
2: Sige. So, greeting rods, ato, dire na puha, persona, muli siya ang mata sa ginagarin, tapos sa igano.
0: Sa dalom.
2: Pero, dire na kita, ara siya, ma'am.
0: Sige, be.
2: Pensa. So, ari ka lang ginagpata kito rods. Actually, kwan eh, wala na may negasyo. Kasi ba na pag sinig ka,
0: hapos na sa tap naon kay Kipebred kay ti nakita na ton kilid highway lang kaglapit lang makabuylo mga fire trucks na ton kabumbero na ton ligwabla wala ka ginutok
2: actually
0: lapad na day
2: kag dire ka ron sa pagyan dire nga pala po, trigas sa bahay ni Bertat Karya. Ay, matik doon, hindi kita magsala, doon mga pulo, hindi kita fight trap. At ginayon sa nagpagpulong ng ito, ang doon mapatay tayo, kiri nga tayo. Okay.
0: So, sige, try tabi ano ang nagaren tabi ka kay Febred, try ta da bigwa information. Sige. Ikaw na lang grosyot ka kay Febred sang question para po siya.
2: Okay.
3: Ano dahil malita pinupuning?
2: Nakto ka mo. Okay. Go ahead, Ate Febred. Actually, niya, rapag sa karoon sa monitor, ma'am, para mabatihan niya.
0: Sige, sige. Ma'am, mayong hapon, live kita sa K5 News FM. I don't know, hindi kidya mayong hapon para sa inyo. Kahit itatlo ka magrenta. Ma'am, ano na da ang inyong pagrenta? Room, ano ni, bed space lang?
3: Room to rent? Kwarto.
0: Kwarto. Kada tatlo ka mo, tigisi isa ka kwarto?
3: Tatlo kami sa kwarto. Isa ka kwarto.
0: Okay. Sa structure sa babaw, ma'am, gaya kami bigamay lang hint. Sa babaw da, may ano ng plastada? May kwarto, may kusina, may sala? Na, anong so, plastada?
3: Wala kusina, boss. Bali ang nagsugungin ang sunog sa dalom mo.
0: Oh, sa dalom, nagika nagsunog? So, ang sa babaw ninyo nga kwarto, ano na, ma'am, himo sang light materials or...
3: Light materials lang.
0: Uy. So... Pag-ara ka mo kagina, sa batyagan yung na, nasunog, di in dumping aside ang una gin kalayo? Sa dalom nga kwarto ang nasunog, tapos sumaka sa inyo?
3: Sumaka sa amin.
0: Uy. So, pila, isa lang, ang sa bilog nga babaw mong mga structure, isa lang ginya ka kwarto da?
3: Tatlo.
0: At tatlo ginya ka kwarto, tigis isa ka mo ka, isa-isa ka mo ka buok?
3: Isa-isa ka kwarto.
0: Okay. Ma'am, nang, pag sunog ka gina, mga ano oras gid nag ano nag-start nga na ba tiyagan yung nasunog na?
3: Mga alas 5 gid siguro.
0: Alas 5.
3: So alas 5 banhog kami mo.
0: So pag sunog, way kakabati ma'am, naglupok or nagsirit, nag-i-grab o anong una mo gid nga na notisyan?
3: Wala man kay tipan pa kitang bata ko, no? Kasi sabi ko, kailangan.
0: Uy. So, tapos nang gingagaw na lang kamo panaog. May nabitbit kamo, ma'am, nga mga importante nga mga papeles, bayo. Okay, sorry. Nang pitaka lang nimong imong nabitbit panaog. Oy. So tanan nimo nga mga gamit, mga bisti na upos gid ka kalayo. Sa imong kwarto, ma'am, anong mga pagkabutang may naaka sa imong kwarto? May naagkag TV, may naagkag ref?
3: May TV ko. Away ko ref. May TV ko. May DVD. Ano mga drawer?
0: Drawer, mga bayo, bisti. May naakag ano? May laptop, cellphone?
3: Wala. May cellphone ita.
0: Oh, may mga...
3: Ato to nabili, no?
0: May naakag kwarta nga nabilin pa dito nga imong gintago?
3: May ato eh. Itakapitaka ko. Ano to pala na ID ko mo?
0: Oh, nasunog yung mong pitaka, naapatog yung mong ID.
3: Pero wait, kung makita sa kwarto yung kwarto, kung yung daw ba gita?
0: Okay. Ma'am, ang imong kauban, ang duha pa ka mga... Ang duha pa...
3: Ang kito ang upay na kong kapalong.
0: Oh,
3: okay. Pero upot ko, wait, ito na mga dagat.
0: Okay. So, ang imong mga upod, why gidya bit-bit?
3: Wait, isa mo ka na, oo.
0: Sinong una panahog, ikaw or sila?
3: Siya, ang upod po. Nagsunod po ka may bata. Kung yun, nakuha kong bata, papanahog.
0: Oo. Pilang edad sa imo bata, ma'am?
3: 7 years old.
0: Uy, 7 years old. Ang imong tiayon, why the time?
3: Wala, why po ano, single mom.
0: Single mom. Ahay, so ti, medyo masubo ni Nimo kay ti. Wa nang imong pitaka, wa nang imong mga IDs, mga dokumento. Ahay. Sige naman, nawagan nami, ma'am. Mangita kami tabang para kanimo, ma'am. Naada si Kaki Pibred nga siya man ang magtabang kanimo kay budlay man kaayo nga single mom ka, may naa ka pag 7 years old nga bata nga imo ginasagod. Ma'am, dagang salamat gid ma'am ha, sa impormasyon.
3: Okay.
0: Mangita kami tabang ma'am para kanimo ma'am.
3: Okay.
0: Sige. Dagang salamat mo. Kaki Pibred, kasubo kalisang
2: Jasmine Rivera, yes, hindi ka pangalan ni Kitay Broad.
0: Oo. Salamat okay. Gid ma'am Jasmine. Kaki Pibred, anong duha nga upod ya? Kundi lain-lain nga kwarto, tatlo ka kwarto mo. ang duhaya to, ubos man to, may arat na sila, Red? Kakipay, Red?
2: Actually, Kevin Rod, sa arika ron ang isas na mga upod.
0: Sige, be.
2: Ibitaran pa na Kevin Rod ng Bureau for Protection ang mabakuaan sa dugang informasyon ng Kevin Rod. Wala na sa kalayo na magkita na pwede Kevin Rod.
0: Kaluoy bala ka Kipe Bread, kasi siyempre masunugan ka, ambal gani ni Miss Aryulin, okay lang kung mabahaan ka, kay may bilin ka pa nga mga haligi, may mga habol ka, malabhan mo pa, mabulad mo pa, pero kung masunugan ka Kipe Bread, upos gina iya. Si Papang Daniel Gomez, o kitaon gin sa kinas video?
2: Ari ka ng Kipay Bronzo, sa palapit kita may nakuha, dito yung picture si Kipay 5, Michelle Patino. Ang idalong, though, wala na siya yung matamaan ng Kipay Bronzo, dito yung ibabaw, ini nga ginaritahan, si Karun yung balo, panikaroon sa aton, dito yung mga katapo.
0: Pero, Kipay Bread, please take note sa gin-interview na kayo na kay Ma'am Jasmine, she mentioned nga ang kalayo nagikan sa dalom. So that's the information nga kinanglan naton i-verify sa Bureau of Fire if diin ginang origin sang kalayo.
2: Ari karo kay for us pila pagita na tong dere ngaton sirig fire officer hatong sirig investigator diri sa Bureau of Protection. Agun makahatag sa gagugag nga ipapasok sa regulatory diri sa tulong kay Kapitan Prote. Dere pa kita na tong pero na grabe sa kita si gibya ang responder sa katong dere katapos sa
0: Bureau. Dasig lang o, why gani pilak minuto lang.
2: Dasig kayo ina sa dige pagpadulong dere kita boss. Siguro ka ba titaw hay dere ka lang diyan.
0: Pagkakita ko kay Fabre, nakita ko sa GC sang iya ka Bureau of Fire. Pilak minuto kita ko gabumba na sa tubig.
2: Gani pantitin rocha. Dere ba kita katon?
0: Kaki Pebred, please establish me, kundi dalom ni nga giniritahan, may roll up. Ano na ang babaw, ang salog, simentado, or kahoy, ano man?
2: Malili, kita direct process sa tuklar na to.
0: Pahalong ka na paglili mo, basi madagdagan ka na kalansang, kag matuslok mata mo, kaki Pebred, kanugon.
2: Direct sa Pebred, sulod kita direk na para makita.
0: Ang kwan na lang ang palatungan plus babaw, ano na, simentado or kahoy?
2: Ang makita na to direk. Pero ang ibabaw si Nicky Tebronza, ang atop, siguro ito atop na makita na to, himo ilang sa long span, and then niyari na rin sa alagyan sa kilid, daw himo sa kahoy kay Tebronza.
0: Uy!
2: Isa hindi kabalay, and then siya nalong tinabarigyaan, meron na pas magic sa kilid.
0: Kundi may roll-up doors, masulod kita sa roll-up door, ang sa babaw, ang atopi na, nga serviki sa misang first nga nag-rent na, kahoy, gali na ang ato ang babaw ya. Tapos, amo nang ginahimu man sa log sang nag-a-stars babaw, kahoy.
2: Yes, adra ba kita kung pati-supply, di sa kitangyatan, kasi pa kita, hindi nga saan si Kumbang. Pero yung wanda, hindi nga sunod rin. Pero ang tarangun natin rin, left side rin ka lang yan, hindi mo sa kahoy, kasi bronze.
0: So, may punto to si Ma'am Jasmine, nga sa dalom nag-agi ang kalayo, kaya ti kahoy mo. Kaya kung simentado, natiway gito punto eh. Kaya ti alangan man yung malapos sa siminto ang kalayo. Unless otherwise, kung may leakage na kung grabe na ginang volume sa kalayos na loom. Buti.
2: Ano pa na ganit ka mas kinapangita pa kanong si Sir Pumlan. Ano sa director na ito na nakatag sa initial information. Pero makita na tayo yung broad kasi hindi sa tao eh. Kasi ito ang napay.
0: Pero na-declare na kay Febred nga fire out, no? Anong oras?
2: Fire out kay Febred, diragin mga pasado na 5 man, nasib lang eh. Kaya hindi ko naman siya doon, tama nito na po kay Febred, kaya nga structure, pero na-fire out na tayo.
0: Ang sa tuong abahin sa ang sininga struktura kay Febred, anong mga pamalay na ni or building man?
2: Building man siya kay Febred, building man. Amuring marami kung building direct ko ng isang ganit ka po rin yan, kit brand siya kasi itupok sa kahoy, hindi siya na siya maglapta.
0: Pero ang building na nakita ko di sa walaw, ining puti, may window to siya o, nga glass, posible na damage, so kayo nalabot na kakalayo, guro.
2: Oo, posible. ka ang ginatan, aw ba na, kung dito kay Rods, masiba lagi, last din yung dapog, ari dito yung fish na may dalom, kag ba si Balabi Ara,
0: ang garant sa dalom, kag ipebret, ano nilulutuan, or anong dinabaligya nila?
2: Ang baligyaan to sa impormasyon na nakuha natin, though protasan man kay Pebrods eh. Kaya katuan ta kagayina, protasan man to posible, nag-display man siya sa iya, sila yung protas, kaya nakita kita na rin nga mga pungang, o bala siyang pinya, tamo pa na nakita na to rin. Kaya may makita na rin kay Pebrods, kaya may sinako, aray check natin kung pinya ini siya, sandiya, sa lakot, may milong...
0: Oh, protas!
2: Protas ang ilas.
0: Napahigad ng mga protas da. Pero lantaw mo sa dalom kag Ipebred, may damage ang kalayo? Ang dalom?
2: Ang sa idalom, ang dritang piece sa right side, hindi nang printahan to siya, ganagabarga protas. So far, do wala na isang malampot. Ito kalayo, dritang piece sa piece, ilas, sino nga alagyan, dritang sa wala, nga posibleng dritang nag...
0: Kay makita muna mo kay gina-establish naton kay Ipebred atong information ni Ma'am Jasmine nga ang kalayo halin sa dalom. Mabalaan muna mo kung may kalayo sa dalom, may inagyan sa kalayo blas dalom nga nagpasaka sa babaw.
2: Amo gina kay Broch gina patihan dire. Ma'am, dapat ni garin ta dis kan.
3: Hindi sir, dito ang dampi sir.
2: Pwede do ni ang
3: dapat. Why pa na dire ata sila o ang garin ta dito.
2: Ate mo to kay Broch, pwede ti pagrat sa kolera sa tigay ina. Pero gina tabuda ni ata sa bill for protection dire sa fire line.
0: Oh, okay, tiga imbestigar pa. Diba si Ara man si Ma'am Jeannie Masip da?
2: So, kung wala pa na rin si Ma'am Masip, kinatanaw-tanaw mo natin rin, ang atong sinig na fire investigator, nagkasunod naman, ang good tanawon, kung ba't hindi ka katigayon pa sa investigasyon na kita Broch, eh. Ari ganit si Sir Paula, no? Ito ba't hindi pa, di o?
0: Oo.
2: Ay, hindi. Mahin ganit.
0: Oo.
2: Sino siya ng ang atong na investigator, sir? Sir Paulan? Ano? Sir Paulan, sir?
4: Oh, wala mo lang pati sa
2: Paulan. Okay, so, ginamistigaran pa nila kita bro. Wala pa rin kita sa informasyon na nakuha.
0: Sige lang.
2: Ang
0: nabilin, nakaroon nga informasyon, ibubo lang na kay Kaki 5 Julius, ah. Oo. Sige, Kaki 5 Bread, wala ko galing uras, oh. Salamat, git sinyo, da. Pasensya sa mga reporters ko ay kumakwa ang iban bangod naman sining flash report. Kaka Ipebred, wrap up na lang bi para sa mga late tuners naton kag way na ta panahon. Salamat Kaka Ipebred.
2: Salamat Kaka Ipebred sa barato sa balita gikan diri sa may Visayas Street. So far team regulatory delegation no pasado si Kuya sa gapoy kag wala man sa gatilasa na kuno sunog sa regulatory iya ka sunog. Pero nagira pa dapat nga yon pasang gusto gusto ra kadto diri iya Bureau for Protection agud matubot kun din nga ang ginhalidan sila sa gas kalayo. Ato sa kita dulog sa sa Power 3 yung ato sila GTX 700 Mighty Sigit D3 Bio ato man sila GTX Beauty Soap kun GTX Coffee Mix nakakapika na naka detox ka pa. Kaya po si Patrong K5 Mark hindi maisip ako naman si K5 Rex Salgado para sa Kapitan Gabarita, Serviso Publiko, Pagkaligawan, Zara Gross, K5 News FM.
0: Malamang salamat kay Ipebred Salgado. Would like to thanks man sa kay Sir si Kuya Shem. Siya, good PM Sir Rods. Ako gali ang ang concerned citizen na nagtawag sa Station 6 kag Station 10 about sa sunog. Salamat gid sir ha. Dako nga nagabulig. That's why sa mga tao nga nagtawag, pwede kaya ka mong ka-dial 911 ah. Kay direktahon ka mo ya hatag na yun bulig. Huwag ka mo load, pwede ka mo ka-dial 911. E may masabat na sa inyo para at least mahatag nyo yun ninyo sa mga concerned. Salamat gina, Mr. Shem, si Kuya. Huwag na panahon mga kaki 5 sa atong sigapag pangalagad. Buwas naman, same time, same station. Ulo aligmat, ulo alerto. Higit maghatag kumpiyansa. Special minty ining sunog mga kaki 5 kay masakit ba tiyagon? Nga mawad-an kay Muya sang palangabuyan, mawad-an ka sang mga bisti mo da, mga gamit mo, ginpundar mo, pipila ka tuig, ginutang mo pa na, maagyan ka sunog, isahon lang. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM, bakulod sa masing Chief Executive Officer Doc Ramil Ul. Sa technical side, kaki 5 Idrian, kaki 5 Rimwell, ako naman si kaki 5 Rod sa Palma, nagkababilin si Gisa Kabala nung giga naman sa... Roma, Kapitulo 8, versikulo 31, nagasiling, What shall we then say to the saints? If God be for us, who can be against us? Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Three, bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Look up.

0: tabuyan. Kadang wala pa kay inom sang gluten na galabwa kon sa nawan kag ang pagkita ko nga si Il. Try ko inom sang gluten na nagpasalamat di ko kay na dula tanan kada ko bisan magulid ta sa kalawasan.
1: Nutrinamax capsule and Nutrinamax coffee blend makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika for Biotics ka.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja Lucas City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
13: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kagprobinsya sa Negros Occidental, nagpalaig na ang D3 Bio Evening Newscast sining Huwebes, Agosto 13, 2026.
14: Makita kita kagmabatian live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Mabatian man kita sa mga radyo sa frequency nga 101.5 MHz.
13: Sa mga headlines sa dulumat sa kalawaan sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Una kita sa balitang lokal, safe nga pagsaylo sa basura hali naman sa old dump site sa Bacolod, ginaplanuhan.
14: Sa balita national, Presidente Marcos wala sang ihibalo sa confidential funds.
13: Samtang sa balitang international, masobra 110 ka mga individual na rescue sa nasunog na barko sa Indonesia.
14: Sa balita sports, sa Philippine team madinalagon sa Asian Underwater Hockey Championship sa Indonesia.
13: Kag sa balitang entertainment, teaser poster sang Filipino adaptation sang P-Mac ginpakita na sa publiko. Diretso na kita sa ato sing ulat panahon upo naman sa kay K5 Dominic Baniaga.
15: Kapabilin na magalumon kag maulano ng panahon sa Luzon kag pila ka bahin sang Western Visayas bangod sa epekto sang Southwest Monsoon o Kunhabagat. Sa pag-asa, maulano ng panahon sa Zambales, Bataan, kag Occidental Mindoro. Ang abagat ang nagadala naman sa mga pag-ulan sa nabiling na bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila, kag sa pila ka bahin sang Western Visayas, partikular sa Aklan, Antique, kag Capiz. Ang nabili naman nga bahin sa tungsod na maka-experience sa mga mainit nga panahon sa aga, apang sa udto, posible na ang mga paghalom nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Wala na sa monitoring area ang bagyo ng ka, apang mayara naman sa bago nga low pressure area nga nagtuhaw, 1,740 kilometers, sidlangan sa extreme northern Luzon. Madako subong ang posibilidad na mag-develop ini sa isa man kabagyo sa masunod nga 24 oras. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon nga mayupod ng mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 28 degrees Celsius sa kagaon, pag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Baniaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Balitang Lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
13: Alasay sa 7, kagsaditali na sa ating mga balitang lokal. Ginatudlo ng isa ka senior citizen ang suspitsado nga sa naglundad nga hit and run sa Dalan Lacson Ciudad sa Bacolod sa tong talikdan nga Agosto 10 kung sa diin nabungkuan kag giniyod-yod kag nalsakan ang 32 anyos nga biktima.
14: Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla tagpamuno sang Traffic Enforcement Unit sa Bacolod nga pinagi sa koordinasyon sang Victoria's PNP na tultulan ng gintaguan sang puti nga minivan.
13: Pahayag pa ni Police Major Bonilla na recover ang salakyan si sa kaskrapan sa sudad naman sang Victoria's pero inina ang gin-chap-chap kagin pa pinturahan sang itom nga kolor sa ligasyon nga para hindi ini makilala.
14: Sa inisyal ng investigasyon sang kapulisan gimbaligyan sa lakyan sa skrapan sa kantidad nga 6,000 pesos apang nakakas na ang ato papertahan goma ka green o kung

0: Padayon pa sa gihapon ng investigasyon sang kaso kag mayara na sila sang witness kag mga CCTV footage nga nakuha kag gina-track.
1: Ang mga nasambit nga footage sa amo ang gindahatag sa Regional Anti-Cybercrime Unit ug RACO agud nga ma-enhance ang mga ini.
0: Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Liada, yara naman sa kapulisan ang tanan nga ebidensya kag ginahulat na lang ang mga resulta sini antes sila maghimo sang masunod nga tikang agud nga ma-aresto ang suspect sa paglutang patay sa Indian National.
1: Sa katapusan nga sa iban pa nga mga balitang lokal, ginkumpirmar sa Bacol City Veterinary Office kon BCVO ang nagdugang duha ka mga kaso sang African Swine Fever kon ASF sa syudad.
0: Base sa pahayag sang BCVO sini nga Webes Agosto 13 may tig-isa ka bago nga mga kaso sa Barangay Alihis kag Barangay Alanginana.
1: Padayon naman sa gihapon ang BCVO sa pagmonitor sa mga baboy kag sa mga lugar nga posible apektado sang ASF.
0: Nagapahanumdum naman ang ahensya sa tanan nga nagasagod sang baboy nga sundon ang biosecurity measures, siguraduhon ang proper sanitation kag gilayon nga makipag-angot sa BCVO kung magmasakit ang mga sapat kag kung maka-experyensya sang sintomas sang ASF.
1: Nagahingyo naman ang ahensya sa tanan nga magkoordinar sa ilang nga mga tikang agud nga malikawan ang paglaptas ang ASF kag maprotektahan man ang mga palangabuhian sang pumuluyo.
0: Samtang wala nagin paidalom sa kapulisan sa Food and Drug Administration o kon FDA ang o kon FDA test sa mga nakumpiskar nga mga food seasoning sa syudad bangod nga ginakabig na ini nga mga counterfeit o kon peke kag hindi kinahanglan pasang testing.
1: Sa madumduman sa adtong daligdan nga gusto sa isto 2026 nakumpiskar sa mga Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG ang 98 tanan ka mga boxes sa mga peke nga seasoning sa may barangay Mansilingan.
0: Ginpahayag man ni Police Major Christopher Dulugan, Chief sang Bacolod o kon Bacolod CIDG nga nagapadayon ng inspeksyon sa kapulisan sa mga nagabaligya sa ilegal o kon peke nga mga condiments pati man sa sulod mismo sa mga merkado.
1: Sa dugang pagamabalita, safe nga pagsilo sa basura hali naman sa old dump site sa Bacolod ginaplanuhan na. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Wilson Villena.
2: Ginhangyo ni Bacolod City Mayor Greg Sataya ang madasig nga pagresolba sa ginabulubanta 80,000 cubic meters nga excavated waste sa daan nga dump site sa Buri Road, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Base sa direktiba ni Mayor Greg, ginapangita sa syudad pinaagi sa City Legal Office kag EMB-NIR ang pinaka-safe kag nagakaigo nga pamaagi agud mabalhin ang basura pagkadto sa sanitary landfill sa Barangay Filisa. Maghahatag ang EMB-NIR sa technical recommendations kag kinahanglan nga test antes nga ang hauling kag disposal sa mga basura. Padayon man ang city government sa pagmonitor sa lugar samtang ginahulat pa ang formal nga rekomendasyon sang EMB-NIR. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ginadulong sa inyo sa kaluwaan sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Dinhi sa K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang kapulisan sa Bacolod, pagagamito ng mga barker sa monitoring agud matap na ang kinawatay. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
3: Ginaorganisar sa mga hepe sang tagsa ka mga police station sa Bacolod ang mga barker nga nasa kupan sang ila area of responsibility agud makabulig sa monitoring kag para makontrola ang pagluntad sang krimen. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Police Director for Operations, nga nagtaas ang kaso sang theft sa syudad sa Bacolod humalin bulan sang Enero tubtob bulan sang Agosto kun ikumpara sa nagligad nga tuig. Sinupas sa kay Liada nga pinaagi sa pag-organisar sa mga barker madasig na makilala ang mga persona sa likod sa pagpangawat sa mga kumbuyuhan bungod yara ang ilang presensya sa mga dalanon kag ilaman matudlo ang mga kaupdanan nga nagaplano sang malain. Naman sa kay Mario Stelo, presidente sa mga barker sa Bacolod City Public Plaza, nga ila ginabuligan ang mga kapulisan sa pagbantay sa palibot kag kun sila ang may makit-an nga krimen ila gilayon gina-report sa Police Station 1. Para sa D3 Bio Evening Newscast, this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang pangmabalitang lokal, tag-iyas ang pick-up nga nakuhaan naman sang video nga nagay si Isi sa dalan. Ginpadala na sang Syukos Order sang Ildiaw. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Ginkumpirmar sang Land Transportation Office Negros Island Region o kon LTONIR nga nakilala na nila ang tag-iyas sang pickup nga nag-viral sa social media matapos nga makuhaan ini sang video nga nagaisi-isi sa makapila ka beses sa isa ka dalan sa Negros Occidental. Suno sa pahayag sang LTONIR, ang tag-iyas sang salakyan ang natrace

0: taga-siyudad sang Iloilo. Ila nga padalaan sang show cause order ang tag-iyakag ang driver sang salakyan. Kagin pa idalom na sa alarm ang pick-up samtang ginapatigayo ng investigasyon. Dugang pa, ang insidente ang isa ka kaso sang reckless driving ngayara sa idalom sang Section 48 sang Republic Act 4136 o kung Land Transportation and Traffic Code. Ining nga balita gradulong sa inyong sang GDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK from Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News Alpha.
1: Samtang shabu kag marijuana nakuha sa isa ka persona sa Barangay Kabug sa Bacolod, may kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
2: Ginkustodiya sa mga kapulisan ang isa ka 39 anyos nga lalaki matapos nga makuhaan sang 34,000 nga ginabulubanta balor sang ginasuspetsyan shabu kag isa ka pakete sang ginasuspetsyan marijuana sa drug buy bust operation sa Prokipil Ipil Barangay Kabug sa siyudad sang Bacolod Webes sang kaagahon Agosto 13, 2026. Ginkilala lamang ang lalaki nga si Edsel residente sa Barangay Sumag sa Nasambitman nga siyudad. Nakuha kay Edsel ang 7 tanan ka pakete sang shabu kag isa ka pakete sang marijuana. Preso na karon ini sa Police Station 9. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sa DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang National.
4: Balitang National.
3: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
5: Alas 6:15, kag sa detalya sa ating mga balitang nasyonal. Ginpalayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga wala na sang ihibalo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 24 bilyones ka pesos nga lokasyon o kon leadership fund para naman sa mga senador.
6: Suno kay Castro, sigurado nga hindi inipagpahanugutan sa Pangulo kung nahibaloan ang nahanungod sa leadership fund.
5: Na bulgar ang nahanungod nga sa bitan nga lokasyon sa nagtindog bilang testigo si Anay Department of Public Works and Highways o kon DPWH Secretary Manuel Budoman sa kaso nga malversation batok naman kay Senator Bong Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division.
6: Suno kay Bunuan nagbaton sa 24 milyones ka peso sa tanan nga mga senador gikan sa lokasyon sa DPWH.
5: Ginpalayag pa ni Bunuan nga mayara sang tunga sa bilyon ka peso nga leadership fund ng tanan nga senador apang mahimo ini nga magsaka sa 1 billion ka peso kon may igasumeter nga listahan sang mga proyekto nga isa ka senador.
6: Ginbulgar man ni Bunuan nga ginsumeter ni Undersecretary Roberto Bernardo sa iya opisina ang list of projects ni Revilla kag Senator Jinggoy Estrada.
5: Kalakip man sa nagsubmiter sang listahan amo si Senator Bunggo kag Senator Rubin Padilla.
6: Nagpasalamat naman si Padilla kag Senator Amy Marcos sa nasambit nga assistance base man sa allegasyon ni Bunuan sa Sandigan Bayan.
5: Kalakip man sa ginabulgar ni Bunuan nga si Senator Juan Miguel Zubiri ang may jurisdiction nga pataasan ng leadership fund.
6: Nagbaton man sang 1 billion pesos ang senador nga may committee chairmanships.
5: Samtang ginpalayagaman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga critical na ang problema sa basura sa Pilipinas.
6: Ini ang ginakabig bilang nagapangunang rason sa mga malala nga pagbaha sa Metro Manila sa diin nakita nga ang basura among nagasupon sa mga alagyan sang tubig.
5: Sa nakaligad nga pila ka adlaw, tinulada naman ang mga basurang nahakot sa mga dump trucks nga nagasupon sa mga suba kag kanal sa Metro Manila.
6: Bangod sini ginpilit sang pangulo nga may garbage crisis na sa Pilipinas.
5: Sa piyak sini ginpalayag sang pangulo nga hindi siya pabor or sa pabayaron sa multa ang tao nga nagahaboy sa basura sa bisandiin lang nga lugar.
6: Aminado naman si Presidente Marcos ng isa sa mga solusyon amo ang pagpahamtang sang pasilidad nga butangan sang basura.
5: Ginpalayagman sang pangulo nga kinahanglan baguhon sang taong ila sini nga mga pamatasan agod sa pag-angot naman sa paghaboy sang mga basura kaangay sa pungsod sang Japan sa diin nangin batasan na sa mga pumuluyo nga magsulod pagsulod sa basura sa ila singa bulsa o kunbag kag ihaboy lamang ini sa basurahan sa ila singa puluyo yan kag hindi sa bisandiin lang nga mga lugar.
6: Sa dugang pa nga balita national, liwat nga ginpahanumdum sa Department of Education kun DepEd sa mga manunod o kun mga manunudlo nga ginadumilian ang paggamit sang ATM cards bilang collateral sa mga loans.
5: Ang nasambit nga ATM ang gina-withdraw o kun nga ginakuha sa mga public school teachers ang ila sini nga mga suweldo.
6: Miyerkules nga adlaw Agosto 12, liwat nga nag-issue ang department o kun nag-issue sa DepEd memorandum number 049 na 2026 sa Department of Education nga nagapahanumdum sa mga manunudlo nga ginadumilian ang pagprenda sang ATM o kung pag-surrender sa mga ATM cards sa mga nagapahulam sang kwarta.
5: Ginpatagman sang DepEd nga delikadong kag mahimo pa ini nga maabuso man sa manunudlo bangod sa paggamit sang ATM cards bilang collateral.
6: Ginpahanumduman sang DepEd sa mga empleyado nga o kung halungan ng ATM payroll accounts bangod mahimo nga makuha ang personal kag sensitibo nga mga impormasyon sa ATM cards.
3: Balita International. D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
5: Alasay sa GSN-9 kag sa detalya sa mga balitang international. Masobra 130 ka mga individual ang na-rescue naman sa sunog nga barko sa pungso naman sa Indonesia. May kampiyon nga balita si Kaki 5 May Hikilan.
4: Na-rescue sa otoridad ang masobra isa kagatos nga individual matapos masunog ang isa ka barko sa Bali, Indonesia sa Miyerkules, Agosto 13. Suno kay Muhammad Hariyadi, nga opisyal sa search and rescue, 172 ka individual ang na-evacuate nga sakay sang barko nga Putri Yasmin, apang isa ka 19 anyos nga babayi ang gindeklarar nga patay. Dugang pa sini, wala man sang pasahero o kon crew nga nabilin sa nagakasunog nga barko, apang wala man sang ginpaguha nga impormasyon angot sa pilason o kon missing nga mga individual. Masami nga nagakatabo ang aksidente sa tubig sa Indonesia bangod isa ini ka archipelago nga ginalakipan sang 17,000 ka mga isla nga nagasalig sa mga barko para sa adlaw-adlaw nga transportasyon.
7: Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko, ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
6: Sa balita sports, sa Philippine team madinalagon sa Asian Underwater Hockey Championship sa Indonesia. May kampiyon nga balita si K5 Mar Varanuez.
8: Nangin madinalagon ang team sang Pilipinas sa 2026 CMAS Asian Underwater Hockey Championship nga ginpatigayon sa Indonesia. Nakadaog ang Team Pilipinas Underwater Hockey sa mga silver medal sa men's elite kag women's elite category para sa national team iniang ilang abawi matapos lunsayang wala makasulod sa podium finish sa Tuig 2024 sa Singapore. Sunod niya paghahandaan sa Philippine team ang 2028 Asian Championships. Para sa balitang sports, nga ginulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, May TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranjuez. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay ating sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
5: Alasay sa BNT Ono, kag sa atong sigabalitang entertainment, teaser poster sang Filipino adaptation sang P-Bag, ginpakita naman sa publiko. May ka-chika si K5 Lori Gamboa.
9: Ginpakita na sang Viva Films sa publiko ang teaser poster sang Filipino adaptation sang pelikula nga P-Mac sang Miyerkules, Agosto 13, 2026. Ang P-Mac ang isa ka-hit Thai horror comedy film nga paghimuan sang Filipino adaptation sa direksyon ni Victor Villanueva. Ini ang pagabidahan sanday Wilbert Ross, Bea Benene, Jairus Aquino, Vandolf Kizon, TV Valderrama kag Gian Bernardino. Wala pa nagpagwaas ang opisyal nga petsa kung sano'y pagwa ang pelikula, apang excited na ang mga fans nga malantaw ini. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Ano nang P-Mac kay K5, Troy?
6: Wala mo na natanaw, Sir Rods.
5: Ay, ko nakalantaw. Pero nakita ko sa picture, nakalabalabas ang kamot sa babae, no?
6: Okay, ng horror na siya, then comedy. Si Mario Morer na daang ano, ang actor.
5: Oh, pero ang original nga...
6: Amo nang original, si Mario Morer. Tisubong naman niya, gin-adapt sang Pinoy, o bago naman.
5: Pero anong istorya? Inang babae, laba kamot?
6: Ang babae is nang ano na da shadow, ang aswang, bala mo, something nga muna. Then, naluyag si Mario, ang lalaki sa babae. Pero wala kabalo yung laki.
5: Nga
6: aswang ang babae.
5: Pero by, ano man, medyo nami kay dugin part nila do comedy style.
6: Comedic na siya kay Five Rods.
5: Nami, galing
6: kaya mga kontrada nila do mga gagmay, do mga tiyanak. Mga nugbo nga mga tao.
5: Nang research pa ko diyo ng P-Mac ni nga, no? Pero nanamian ko, laba kamot nga babae. What? Ti siguro, damo sa mga hakos, eh, no?
10: Ito damo, hindi lang isa.
5: Kita mo to sa picture, pilakbilog to, nahakos yung tanan.
10: Pero ko lapot ka pa ni ganin ko, Sir Ross?
5: Ganin ko kung laba ka kamot, Sir Jose, no? Let's say, ali-ali ko di kapong, kung malabot na ka na, makuwit ko ilong mo, no? Makapanguot, makapanguhit ka to sa layo nga lugar. Wais sa balong ikaw gli nang nguhit. But anyway, namin nilang tawon and support tabi sa mga pelikulang mga local vlog kay K5 Jules, kag K5 Troy, kay subong ang pelikula subong ga nubo bangod naman sang AI.
10: Pagisapat kay iban na lang nagtan-aw TV mo ara tanan sa social media, no.
5: Ara na iban sa Netflix, ang iban ara na sa anong man nga ginalantawan nila. Pero nami nanamian ko ah. Mga kaki-five, amuyad to, magdalag ko ng mabalita, subong Huwebes sa Agosto 13, tuwing 2026.
1: Bantay naman buwas ng adlaong panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
5: Sa pangalan sang Men and Women sa K5 News FM Philippines, sa ngalan naman ni kaki-five Jean, siya tita ako si kaki-five Ron sa Palma.
1: Masunod ang programa ng Larga Vista, ko po si K5 Julius Marivella sa pagpanguna sa atong CEO nga si Doc Ramil Uy. Palayon lang sa pagpamati sa mga balita diri sa K5 News FM 101.5 kag sa amon Facebook page sa ko si K5 Troy Lawrence Basa.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
18: X-Gen.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
22: Number 1, hit music station, 101.5. 101.5, K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
23: Number one.
22: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa ining Larga Vista kagako si Julius Marivelas.
0: Lorga Vista.
1: On a Thursday night, katapusan nga pagpadayag sang inyo para tuntunan karon nga semana.
0: Lorga Vista.
1: Sa Liadamyo Larga ang barko, Larga Vista begins for tonight. Una hunta, istorya. Samtang aton bantayan dugay-dugay, ari, samtang nagalapuyot ang inaway dito sa Iran sa tunga sang Amerika, kag Iran, may isa ka importante nga development. Ginpagwa sang Amerika ang ila sini files ukon ang ila natukiban parte sa mga UFO, possibly alien na halin sa iban nga kalibutan. Ining ginatawag nga UFO or unidentified flying object files sang ano, Pentagon mismo, meaning ang militar mismo sang Amerika nagpagwa sang ila file. In fact, uploaded na karon sa Department of War website ang ila sini files nanong nagkalakitan sang Amerika, nano ang ginakabig talalupang don nga mga itabo. Ari lang tawa nyo bla, pakita ko lang makadali ang website sang Department of War. Ari lang tawa nyo bla, available ini online na Department of War sang Amerika, pangitaon nyo lang. Ara da napagkit ang ila sini may alien nga spaceship kuno allegedly nga gin-report. Lig lang ko be scroll toto yan. Uy, nano pagid nang nakita nila ho. Do may UFO, unidentified flying object, patuo lang bi palihog. Ara pagid. Uy, hala, mga galupad nga daw disk nga ginapatihan UFO. Istoryan ta na karon dugo dagay.
0: Lorga Vista.
1: Grabe no, katalalupang don nga ginpagwa sang Amerika samtang nagalapuyot ang inaway sa Iran, Israel kag Amerika dito sa Middle East. May ara pagid sang nagaluntad nga tensyon sa tunga sang Amerika kag China. Bantayan ang aton talakayan karon dugo dagay.
0: Lorga Vista.
1: But first, ari una nga istorya, yamo kag reklamo. Pabay-an ta ng UFO kay Aria Subra panisa unidentified flying object ang ginaistoryahan ta dire bulugasan sang mga driver, labi na gid ang ga-drive sang taxi. Let's have K5 babes kantalaw. Angot sa yamo kag reklamo sang taxi drivers nga ginagwa gaan sila subsidy o kung bulig sang gobyerno, meaning kwarta para kuntani sa ila itugong nga gasolina. Apang ang aligasyon nga ini ginalabuan pa ginaplamingko sang operator.
0: Lorga Vista.
1: Nano nga reklamo in let's have K5 babes sa iya balita. Babes, good evening. Please come in.
2: Okay, fine, Joel. Pinakang reklamo karon sa ato sini ang mga PUD at library. Ini nag-lock na sa pugos na takulo. Sa tingin, wala pa makapaton sa ang ilan sa ng kalita. Since ba ako na, since pa naging na han, ang pag-distribute ang gobyerno, ang fuel subsidy sa itong 24 sa bulan sa Abril.
1: Kaya
2: naulat-ulat pa ang kaguluhan na mga friend na makabaton sila kag-daulat-ulat man kung bulan sa mga chicken oil pa apang tutup-tutup pa o wala giyapon.
1: Uy!
2: Ang pamasot na may ara pa pala o kung wala na.
1: Mm.
2: May palamang ko tano. Kaya kung ato na taon, ato kita, Jol, ito, pinanubor niya si Gago. Kung taon sabi, ng testified first, masagot na sa pinamayaan, bala, this is yung mga tao sa ide.
1: Uy.
2: Na sa man sila, taga-drive man sila, may mga units man sila, nag-endemic sila, dami man sila ng mga units. Sabi niya, ilasin na ginit sa bisuhan, kakipa Diyos, ako mula sa Giyakon. Kahit anandit sila, may ala gamit sa conference or nasa tri-star kayo mismo. Mm-hmm. So, subong yung panat sila, wala makamaton.
1: Oho.
2: Amo na ang problema, ang 55 ton. Yeah, wala pa sa balo ko na ng rotons ang operator, maski wala ko ng operator, amo na naka samba, marikag na kagan. May sinike, mati, ang ibang sinike 55 ton, yung mga operator, sa mo yung naghahimo ang lista, kag listing naging submitted po sa babao sa LTFRB, kag LTFRB, ma-release mo lang yan sa operator. Ang lang ilang kay team operator kung nag-learning na kapalo yung mga tamo sila sa mga drivers.
1: Uh-huh.
2: Yung mga operators nga nakapaton, pero ang ibang ng mga drivers, inayabuy na ng ilang sinipon, makapato na bekat mayara di ikaw ay mawaayon ng 5,000 pesos.
1: Mm.
2: So, paano itong emotion ng mga kwan? Emotion ng mga balidad? May maintenance, may arasang kwan, may arasang gasas mo sila kaya, i-recharge pa, kag good, ang shortage ko, ang short mo pala kung mag-limit ka sa emotion ng dailyhan na kwan, na renta.
1: Mm.
2: I-charge pa na ito. Simabilisi mo sa 5,000 na ginespektak mo patunon, 2,000 na lang kasi pwede.
1: Pero,
2: amo na ang,
1: babes, ining sinuni in particular ang nagambal sa amuning reklamo?
2: Actually, mga drivers, yung bugoy na nila na ginapabok sa kasi pwede.
1: Uy.
2: Ang una blang drivers nga sila yung pamatihan na ito. Kaya matihan mo rin siya ang palapag yung sasot kay Ginawal. Nga nag-apropate kita sa higad ng nalan. Dila sa my Lopez East. Sa my confidential tactical goal. Jones. Ang ining drivers nga mayo kay Arigitay. Iba magigyata ni Balay ang operator. Taka ining ayuda na ito nga. Doon daw lang gaya sa kamatos. Ano? Mayara pag hindi balag kita ngayon na batunan. Sini akong wala. Nam na plamang ko tanong. Wala nila kaya kita yung George. Si Richard Iasas. May ang una na ito na interview kayo na. Nga sa iya. Mayara sila nga pagbatunan. Akin si pesos. Pero iya sining take home. 2,000 na lang kay bangod nga ang 3,000 ang bilang operator. Kasi pa Jules.
1: Mm-hmm.
2: Yari ang pahayag ni yari at pahayag ni Richard Yasas ang driver sa Pilipi, sa taxi.
1: Alright.
2: Halil, pwede ko yan? Aral na yan?
3: Sige, oh, amo na ang ginatay sa gobyerno.
4: Oh, atay sa gobyerno, oh.
3: Kapila ka mong magbaton sa kapulan.
4: Sa isa ka tuwek?
3: Sa isa ka tuwek? Ay, isa ka tuwek, isa lang.
4: Okay, isa lang.
3: Sa pila ka mga drivers nga nakabaton?
4: Daan po ba kami na? Daan po kami?
3: Daan
4: po kami na?
3: Okay.
4: So, iba na ka natagahan na, pero ito ka, okay pala sila, nasako.
3: Narelease na nagitman, galing
4: ko? Iba na nag-aaral kung pagkini na po.
3: Pilang release niya? Kada driver, pila?
4: Ang subong na, okay na pala ko sa mga iba na mga driver. 2-5 lang pag-uha. 2-5, i-release sa, ano? I-release sa uta ko na, sa Pitinas Sakyan. Ang sa mga bunggo na eh. Yeah, ako may bunggo. Ako na yung utati, ako na yung resto.
3: Ano na, sa operator na niya?
4: Oo, sa operator ko na, oo.
3: Tinga nga ang i-release sa inyo. Ang subsidiya na, maagi pa sila, oh.
4: Hindi, ara na sila. Kinikuha nila sa pinirapon.
3: Ah, sila nang kakwa?
4: Oo, sila nagkwa. Kuha na nila. Para na subong sa brahe.
3: Okay.
4: Eh,
3: ako na. Abi ko na yung nang DSWD mo yung mag-release sa inyo, hindi ka lang?
4: Hindi, sila nila, una-una na sir. Una-una sila nila na paagabi ngalan mo, number sa GCAS.
1: Na!
4: Eh, natapos na doon, nung tapos lang sa PD niyo. May nag-apos ako GCAS, ako pala nag-apos sa krahe nga, abon nga sa PD.
3: Okay.
4: Eh, kadawa ko na sa pag-una ko to, hindi ako nung istorya ako pa na isang maligyas. Eh, wala, hindi magkaga, nagtong ko sa buhay, nagtong di ngaga, oh. Hindi yata yung sakot, Trisbel, yung gudong, yung buhay ko doon sa bitigay ko sa... Gusto. Hindi nga ba daya sa government?
3: Ah.
4: Sa gobyerno?
3: Okay.
4: kung sa Twitter pala ang delegado kung ano ya. Okay, ito na lang ang makatag sa ano, kung pilay yatag.
1: Correct.
3: Si subsidy na rin na, pati yatag sa inyo buo, kati subsidy yan, eh, mula sa gobyerno mo, tungkol sa crisis nga nag-luntad sa buong.
1: Babes? Babes? Yeah. Ano nga lines ning ginabiyahian ni Richard?
2: Info line.
1: Sorry, oh. Sorry.
2: Info line.
1: Info?
2: Info.
1: Anong spelling to babes?
2: Info line. Indianante, double Oscar. Indianante, Sierra Oscar. Inso.
1: Ah, inso. Inso lines. Sino ang tag-iya? Sang programa sang gobyerno nga AIX assistance to individuals in crisis situation may ara man nga ginpasulod sa ginatawag nga tupad depende kun diin ka nagsulod dira pero ang pagintindi nila babes nga ang ilang ngalan kag ang GCash number ginahatag sa DSWD di ba? Ti abi korekta na nga ihatag sa ilang nga nag-agi sa operator.
2: May mga operator nga nagbato na mo yang ang nag-paluas sa ganyan address ng sita. Well, ang iba, may harapan si LTFRB or actually may mga nga hatag eh. Kakita Jones eh. Pero I don't know kung nga na-release kasi
1: operator yan na gani tikay ang akon ginapinsar toto babes amo ni bisan kita gani kung may utang ka sa imo opisina unless mapirma ka prior document nga pwede ka didakan hindi na yung pwede ang automatic check off pero sabi may utang ka sa inyong kahira hindi na yung pwede automatic ididak hindi ba? Dapat ihatag sa imo bilog dispues ikaw yang ma-decide kung pilang ibayad mo kung may utang ka sa imong operator ti iniya wala uy hala ka wala ti anong plastada nila toto babes may ara planong mga drivers nga magreklamo gidya.
2: Actually iba nga ginapitingat sila ang istoryante sila yung mga kapdanan sila kung ano dapat mo kasi ang iman sila ito hindi naman lang mag-quan magpaga mo kundi nag-button nila kung natilan na button nila at ano sila at least may ara pero ang iman hindi
1: correct.
2: Kung may at may reklamo kasi sila eh kasi actually rin na sa lane magpaparang ngayon sa kuhan at sa ano na malistahan na marapat mo nila eh kakipay George. Ang iba niya kung pagpormenes na sa ang pinayag batunon, pila nila sa labo, pila na naya. Hindi na respeto nila. So, ang iba naman nareklamo, kagula na gabaton, kasi kuya Jules, mareklamo, gisira, kagi palabot nila, kung din nga hindi sa gobyerno, pwede sila makareklamo.
1: Ang reklamo nila ya, hindi sa kantidad nga ginahatag sa gobyerno, kundi, kitibisan pa paano, ang 5,000 na babes mo, ang problema lang ugaling nga agin buhinan. Hindi iya sang gobyerno, kundi isang operator. Ang sunod nga pamangko, diri toto babes amo ni, pwede bala na nga rikta i-release sa operator? Kay ginkwa man ng ila GCash number, kag ilang ngalan. Eba?
2: May araman nga operator lang ni Panginoon, may araman nga ginkuhaan pa ka lang kaya GCash number. Ano to nga kung ang iba nakamatong sila pero GCash.
1: Oy.
2: Ang iba nga ginpagawaan pa lang kaya gin-address na lang sa fan. Siguro tima yung mag-discard, siguro operator, kaya masinili. Ako kung lang istoryo, na sila ako lasa ko matao kay si Santi, hindi matao sa ato ni Ato ni. Ako lang mala sila.
1: Kung sa bagay. Pero take that... Amo gani. Pero that would mean nga may kilala ka sa DSWD o kung ano man nga ahensya sa gobyerno da.
2: Aha.
1: Diba?
2: Ano ba siguro ka? Ano ba siguro si Five John? Siguro, pero isang bisado na paningipan, dito pa, demanda sa mga tao, isang pangalan. At least, naka nila
1: lang
2: nag-iitan
1: siguro si gobyerno
2: sa
1: sabagay sa NDC
2: kasi malayang kung magsinigay at isa
1: ko yun gani gani gani sige lang kay para apunta ni babes daw medyo interesante ini nga balita eh sige toto babes thank you again
2: kakipag salamat din kay Kitson. Kaya lang pagitan ni isang ay pamatisi mo para at least ma-confirm ang gila to. Kay sa 30 sila, sa 30 yun, 30 man sila sa drivers, wala din sila yung makabaton.
1: Hey!
2: Kakipa Diyos.
1: Wala!
2: Sige, pasalig na sa sa'yo operator niya. Kung mayroon agad sila ng operator nila, kaya di wala pag-ibigyan na ito. Wala pag-ibigyan ka ba mag-ilis eh.
1: Uy!
2: Kung isang pangatan na ito sa inyo eh.
1: Oo.
2: Alay man ba natin. Pero, ang iba ng mga drivers ni Kenneth Jules, nag-aipamblang, nag-ipating, nag-ipat ko na sila, na-release na.
1: Pero
2: nagiging mag-release ang mga drivers, Kenneth Jules. Ari si John Locke, ang driver, sa 19-18, katuhan nato nga, nakapula, yan.
1: Ah, sige. Alright, John? Okay lang.
5: Mike, da. Confirmation lang kung nakabaton ka mo kung wala. Wala ka mo kabaton? Sa ayuda, sa gobyerno? Yan na alin na sa LTFRB, no? Ang LTFRB, yung mga mag-release sila sa inyo. Eh, pero kabaton ka mo, wala.
1: Uy!
5: Pila ka mo ka unit, eh.
6: Gusto mo na ba yung tako?
5: Yun eh. Tanan ka mo, wala kabaton? Okay.
1: All right, babes.
5: Bitline.
1: Babes, vet lines ni siya. Vet at 30 sila kabilog.
2: So, muna mga kakipag Jones, ang duha ka ng kapag driver nga, confirmation, nga nagreklamo, kami sa ulagin sa kabato, kaya nga isa kay may bitong siya, pero instead niya 5 mil, gusto nila nga sa batulon, lagi na kuhinan sa iba niya ng mga kautangan.
0: Lorga Vista.
1: Nang pantamaning piot ang kaimtangan sang aton mga kauturan nga mga drivers, labi na gid ang nagabiyahe taxi kagti halos tanan nga public utility vehicle so kun mga PUV. Halin sa jeepney, modern man o kun daan pakadto sa ining ginatawag nga TNVS katulad sang Grab, Maxim, InDrive and what have you, pakadto sa mga taxi nga padayon nga nagabiyahe as we speak. Pada din kay mo yakita ngang imo kinawala matag-adlaw pangitaon mo kag sudsuron sa dalan.
0: Lorga Vista.
1: Tiyo galing every now and then kun may ara ayuda o kun tabang ang gobyerno te kundi ginaabi-abi ina kuntani.
0: Lorga Vista.
1: Galing ti we don't know what went wrong. No? Kaya ti ang allegation may ara nakabaton pero ang intended nga 5 mil sa kada driver, ang iba nagabaton 2 mil na lang. Nga ha, kay suno sa ila, ang operator ang nagatag. Di, hindi niya program ka-operator, program ini sang gobyerno. And besides, supposedly rikta ini sa ginatawag nga digital wallet account sang isa ka-driver. When we say digital wallet, mas kilala ta ina as Gcash. Pwede man PayMaya, pwede man kung ano dira nga pay wallet like Grab wallet una no dira nga pagkaimtang. But anyway, ini talalupang doon kaysa piyak sang kapiuton sang pagpangabuhi ang ayuda every now and then sang gobyerno pasalamatan kuntani ina kun mapatuman properly.
0: Lorga,
1: galing tayo wala pa man tayo ginakonclude sa sininga balita, ang aton lang nagareklamo ang aton mga kauturan nga mga taxi drivers.
0: Lorga,
1: pabukas ng mga balita ka komentaryo for tonight dala sa inyo sa Gyapon sa Kaalwan sang wala kalingkang nga tagsakdag sang libre nga balita kag ginaalam diri sa Larga Vista every night DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga tilimanan sa balita e balo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruy-an sa kahanginan.

0: Vista. Sa aton nga pagpangalagad tonight sa Larga Vista, Webes na Webes nga edisyon ika-13 ng adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2021.
1: Larga Vista.
0: More or less mga duha ka bulan na gid lamang nabilinhalin sa tiempo muerto, magatabo kita unta sa tiempo sang kaayo sa aton ekonomiya, labi na gid diri sa isla sang Negros. Tiempo galing na naman. Tiempo suerte. Ginalantaw nga base, hindi tuman ang pagtiyog sang kwarta kumo kay may ara problema ang industriya sang kalamay tuga sang peste nga RSSI.
1: Larga
0: Vista. Sa aton nga pagpanubalik, bantayan na may ara sang ginpagwa na nga UFO files ang Pentagon sang Estados Unidos sang Amerika. Dirita na madetalye o may baruan in details kung ano balang ginakabig nila ng mga kababalaghan ng mga hitabo ng document mismo sang gobyerno sang Amerika pinaagi sa ila mga soldado inang do mga spaceship inang do mga ginatawag unidentified flying objects kag iban pa peste kag ina nga balita pagkaligad namang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. At D3, Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lamas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3, Bio. D3, Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahe ga brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, na nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
15: Number 1, the hit music station, 101.5. 101.5 K5 News.
14: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Online kag on-air, mabatian ang inyo para tuntunan sa 101.5 K5 News FM Bacolod. Kag mabatian man kita karon live dira sa lungsod sang Toboso. Mayong gabi sa atong mga igsuon nga nagapaminaw na karon sa Fabulous Radio Click FM Toboso. Mayong gabi man sa atong mga tagpaminaw diha sa Mabinay, Negros Oriental nga nagapamati karon sa CPSU Radyo Mascovado.
14: Larga Vista.
0: Standby sa aton mga tagpamati nga nagapamati pinagi sa aton live stream. Prepare kamo kay karon dugay-dugay may ara kita video nga ipakita nano ini ang gintawag nga UFO files sang Pentagon ara na subong sa War Department website sang Amerika. Nanong nakitaan sang ilang mga soldado nga patimaan nga may mga alien gikan sa iban nga kalibutan. Daw wala pa ko nakakita kay E.T. Wala pa ko kita Martian nga green ang kolor. Wala pa. Wala ko kakita sining upod bala sang ano ni Guardians of the Galaxy nga blue nga alien nga gwapa. Wala pa. Pero karon nantawunta. Nano ang report sang Amerika.
14: Larga
0: Vista. Talalupang dono. Pero pakarunan ta na, diri kita anay balik sa probinsya. Let's have Mr. Dave Sanson sang Sugar Regulatory Administration. Sir Dave, classmate, may gabi.
16: Good evening, classmate. Good evening, sir. Pamag.
0: Sir, ang alien sa tubo, ang RSS, ay may alibyo, wala?
16: Ang alien, kasi, muna ginawa, manggiya po ng alien, kasi, amat-amat na mayuman ang aton pag-away, kay, doang, muto, pag, naitaligan, naglubo na ang panagdugang sa mga infected areas.
0: Mm. And may ara, kamo nakita ko, may press release kamo, nga may meeting ang SRA with stakeholders kad pati si Secretary Laurel sang DA. Nanong natabo to, sir?
16: Yes, op. Tawag to ni DA Secretary Laurel na meeting with shareholders, no, dalagong mga mills ang SRA producers kad ang mga farmers. Mayog itong result sang kwan sang meeting kay na turihan to ang the future sang aton industry dagang ang iyang buli ni Sec Saton sa pag-away ni sang RSSI.
0: Okay. Ang isa ka importante nga announcement, may dugang nga kwarta nga ipain para sa drone, sir?
16: Oh, may ala si Secretary Laurel na gina-work out na butong atong ligad na hambal niya na halin sa Luzon na mga private fund company na pahulam sa aton magdamo na drones. Formulate pa ito ang memorandum of agreement na permahan sang private owner to sang Department of Agriculture. Magpermahan na ito sila. Pwede na din mapanala ang mahibo man ta memorandum of agreement naman between the DA and local government units.
0: Mm-hmm. Ay, iniining MOA between sa isa ka private company nga gaano ni sir? Gapaarkilas ang drone o ihatag ya libre?
16: Bilang services DA mabayad ko siya, ipahulang yan sa ato.
0: Mo?
16: Tapos nabilang rin ni Secretary Laurel, ipakwalalit ako na di pansa ako.
0: Mga ano kadamo ni nga drone, sir? Bali, agricultural drone giniya para giniya sa spraying. Wow. Anong kinalain niya ni sir sa ordinary nga drone?
16: Ano siya, dragko niya ang carry niya na liters niya o may tanki na ko, 7,200 liters na niya.
0: Okay.
16: So, in one flight, bako niya yung cover niya na may pag-spray for spraying.
0: Ining mapahulam, sir, sugarcane planter man ni o concerned citizen lang?
16: Pwede siya tobacco industry niya sila.
0: Ah, wow. So, ang mga manog tabako, mapahulam sa manog kalamay. So, kanami nga balita ini, no?
16: Para mga yung pangapit.
0: Ay, husto, no? Now, ayo, kay kun wala ka tabako, wala ka peti, pigaw ang tabako. Ano ka ayos ini. Anyway, the good news, no? Bisan pa paano. 2 months away na lang nabilin, sir, na no ang nakita ninyo nga prospects para sa upcoming milling season.
16: So, agaton kuan ba?

0: Billing season?
1: It was scheduled sa October 1 ang pag-abri. So, ang mga farmers na dayo na itim pranohon.
0: Oho.
1: So, kay kanalala. So, ang magsubong inaway, ang mga bills o baka mga bill-imitimon sila namon is may ara sila canes na pwede na ma-harvest earlier than what is expected na October 1. O makakuha sila na damo kag pwede kay ang nakulbaan man sa millers sa istorya namo na base sa pagsugod damo tapos towards after mga kuan blow sila tambor
0: ah oo
1: hindi pa kuan mo hindi pa mature hindi pa lapa so mahula kita sa kuan sang miller sa ato na kalibrado
0: yes yes
1: nga kung tao ginapalibot
0: so in kaso nga ipatimpranuhon ang pagbukas ang tiyempo galing, it could only be, hindi naman pwede may ngagaw Agosto, it could only be September siguro.
1: Oo, may mga farmers na ginayo September 15 or September 22 na ginayo nila na tumpranuhon. So, it all depends na lang sa maturity sa galing nagang subong stock na nabilin, yun tayo na nga lang. So, manang ang panahon kay base bala ang kalamay ta hindi na kalabot bala October o June may nalangin. So, kailan if ever kung look kailan natin magbagaling kita eh. So, hopefully makalabot ng October ang spakta.
0: Yes, yes. Anyway, sige Sir Dave, at least may ara sanag-sanag nga balita nga may mapahulam drone diri sa Negros kag nag-amat-amat hinay ang laptas ang RSSI.
1: Yes, so mga reporter na gawa sa mga
0: tapan. Oo.
1: Detecto na ang mga applications.
0: Ay, very good, very good. At least may ara, tabla pa abuton nga mayo nga balita pagkadto December?
1: Yes, so ang sa meeting man to, na do may mayo man to na balita, ulat-ulat po na lang ko, kwanto may do nami man to na balita sa Espirihan ng to.
0: Ay, very good, very good. Anyway, Sir Dave, classmate, salamat gid sa tiyempo.
1: Thank you.
0: Good night, good luck, sir.
2: Lorga Vista.
0: Dave Sanson, Sugarcane Planters Representative sa Sugar Board sa Pungsod, Pilipinas.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagkatala sa panawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivirez. Lorga Vista! Lorga Vista!
0: Ang masunod ng mga balita kagibaro ginadala sa inyo sa Gyapon sa Kaalwan sang DTX 500 D3 Bio kag DTX Premium Coffee. Hindi lang masaligan nga tagdala sang balita kag ibalo every night diri sa Larga Vista. Masaligan man nga nagapabakod sang inyo kalawasan agud makabato sa balatian.
2: Larga Vista.
0: Now sa Iluanta ining report antes ko magkadto sa balita ni Wilson Villena kag ni K5 Berto Gakit Jr. Ari unahon ko ni. May update pagid kita karon niya sa gira, wala pa ni. Iniyalain ini nga balita. Nano ini. For the first time sa kasaysayan sang kalibutan, may ara isa ka gobyerno nga nag-ako nga may ara kami. Natago nga mga video, mga litrato, kag mga report parte sining ginatawag UFO. Unidentified flying objects. Oo. Kung sa aton pa, kung simpleng istoryang panawagda alien. Magambal ka alien kung lubaron tagid ang tinaga, sa tuod lang, bot silingon sina, dumuluong. That is why nga ang gakadto diri nga iban nga nationality ang registration.

0: Administration sa Ilya is alien, meaning hindi sila tumandok. Tipirog ugaling tungod sang pelikula kag sang popular nga paggamit sang tinaga, magambal ka alien ang sulod dayon sa ulo sang kadamaan labi na gid taga syudad nga ang alien panawagan ni sang event alien oh alien gid ang spelling sa Amerika, A-L-I-E-N, alien meaning halin sa iban nga lugar. Ugaling tungod sang popular culture katulad sang pelikula, katulad sang kanta, katulad sang mga sinulatan ang gasulod dayon sa ulo sang tawo halin sa iban nga planeta. Katulad siningin pabantog sang una, Martian. Green nga mga tinuga nga nagasakay sa ginatawag flying saucer. Ina nagikan man na sa pelikula. Balo ka mo, ang unang istorya nga gin-atake kita sang mga alien hindi sa pelikula kundi sa radyo. Ining ginatawag War of the Worlds. Oo, War of the Worlds. Inang ginimo pelikula sang una bala nga ang artista si Tom Cruise kag si Dakota Fanning. Oo, War of the Worlds isa ina ka comic sang una ni H.G. Wells. Ginimo drama sa radyo sang artista nga si Orson Welles. Man nagpanik ang tao sa Amerika kay abi nila tuod ang report nga ginaataking Amerika sang alien. But silingon, for the longest time ang tao kinulbaan nga atakihon kita sang iban nga mga planeta, sang mga tao gikan sa iban nga planeta. Protekon akong alien, gatulok ko sa Earth o kita sa kalibutan. Mambal ko Gurimwell, hindi na kinanglan lusubon ang kalibutan nga ina nga kay sila-sila man lang ang nagapin at tiyanay. Tempras na tao kontra tao, away sa Iran, away sa China, o tulukay masakit sang Amerika kag China diriya sa aton ti. Asawa ginapatay sang bana, NPA ginapatay ang civilian, and so on and so on. Soldado ti natural, patyon man ang NPA kiti, gapamatay sila mo, kriminal sila eh. So amo ina, kung ako ilian mambal ko hindi ta nakinanglan guru lusubon ina, ba ina lang da sila, sila na lang na mapinatsyanay. Pero ang pamangkot amo ini, nga for the first time gin-release sa idalom ni Presidente Donald Trump ining ginatawag nga UFO files. For the first time in history banwa, hindi na ya ulo istorya ukon kuha lang sa cellphone ang ginpagwa nga mga video kag mga litrato nga indeed may ara sang ginatawag nga mga unidentified flying object. Ukon, tawag na karon sa Amerika, in fact, sa ila description, sa Department of War website. Katuin nyo bla, ari palantaw taliwat, ang Department of War website nga nagaunod sang mga files sang Amerika. Ari, kadali lang ha, kay katuan ko ang video report. Ari lang tawan nyo lang bla, oh. Ara o, oh. Oh. Iyan na yung ka-Amerika files. Oh, ara, kita nyo, klaro yang ang mga litrato. Hindi yung dugin ubra-ubra lang sang iya. Ay, araw! Uyala! Nanuina! Are! Ang tawag ni karon hindi na UFO. Alien Object Phenomena. AOP. Dito sa Amerika. Are! Pamatian ta ang report sang isa ka YouTube content producer. Namian ko ni sa iya. Ang ngalan niya si Capy Army. Anay soldado sa Amerika nga ginubrahan niya balita ining ginreport sang Amerika parte sa alien or UFO sightings. Kag nga ama kakululba, kag makakulugmat are, pamatian ta. Roll tape.
1: The Pentagon just released their fifth and most insane batch of UFO files yet, declassifying hundreds of documents and videos from the FBI, CIA, and State Department.
0: Wala! Are, banwa! Pause! Nga importante ini. Ang term is gindi-classify. Anong bot silingon sina? Amu ini ang mga dokumento kag mga natalupangdan sang ila intelligence kag investigation agencies. Meaning, hindi niya halin sa Bureau of Marites or Department of Marisol. Hindi. Iniya halin sa CIA, Central Intelligence Agency. Halin sa FBI, Federal Bureau of Investigation. Meaning, gin-confirm sang Amerika nga dugay na gali. May mga files sila. Parti sa alien. Parti sa UFO. Kakululbaan, Rimuel, no? Adrian, meaning, wala takabalo nga dinikada na gali ya, nga gina-research nila. Why takabalo? May gina-torture sila guro itong alien, no? Gina-kuryenteng itlog. Galing ang itlog sang alien, hindi madutlan gali kuryente, no? Why takabalo? But anyway, going back, seriously. Aray, pamatian ta, gin-declassify, but silingon magamba ka declassify, hindi na sikreto. Pwede na ipakita sa publiko. Roll tape.
1: Increasingly becoming a national security threat.
0: Hello. Hello.
1: This newest August 2026 release that you need to know about comes from a Special Forces live fire training event happened over the Gulf of Oman in 2021. Now the report states, quote, the AC-130 gunship observed two approximately 4-foot diameter cold orbs between 0 to 20 feet above the surface of the water, and the aircraft clocked their maneuvering speed at 1,300 miles per hour. No means of propulsion were observed. So for context, that means that these objects were moving as fast as a fighter jet, while at the same time maneuvering impossibly quick with hairpoint turns.
0: Hello?
1: Something was doing circles around our best weapon systems out there. Because the report states the AC-130 combat systems officer then fired his 105mm cannon at the UAP, but the UAP rapidly flew away during the slight delay between when he pulled the trigger and the cannon's recoil, almost as if the UAP knew that the shot was coming. But an even more shocking account from the file release comes to us from a US pilot who reported seeing a strange, massive triangle-shaped craft that blacked out the stars over Afghanistan in 2002. He said in the release files, quote, at approximately 4:30
0: local time. Are explicar ko anay kadali kay gi English si Copy Army. Amo niyo. Una, halin ining report, may report halin sa piloto sang AC-130, nano ining AC-130. Amo ni siyang ginatawag Spectre gunship. Sa simpleng istorya, ang boat silingon attack C-130, that's why A. Kay ang C-130 originally cargo plane ini, meaning manughakot nga eroplano. Ang kano tungod sa iya kaalam o kon katunto, siling niya dako nga eroplano ni. Takdan takan yon, may howitzer, may ara Bofors cannon. Meaning ang AC-130 or ang C-130 became attack C-130, meaning may offensive capabilities, may armas na siya. Hindi na lang siya kargador nga eroplano. Now, again, these are official military reports. Hindi niya report sang Marisol or Marites. Ang report sang AC-130 gun crew, amusine, may nakita silang orbs of light. Nano magambal ka orbs of light? Nakita sa radar eh. Sa simpleng istorya, bula sang kasanag. Bula nga masanag. Why sila kabalo? Kung ang itsura to daw football, daw basketball, daw baseball, nano nga pag-gimtang, why sila kabalo? Pero, gintiro sang isa ka piloto gamit ang Bofors cannon. Tiniro. Ining bula nga lapit sa ila, eh. Gatiyog-tiyog sa ila. Tiniro. Sang Bofors cannon. Tingnan di bala. Nakalikaw. Gilayon nga. Anong talalupang doon? Wala sila may nakita propulsion system. Magambal ka propulsion system, ang eroplano makita muna nga may tambutso siya. Gabaga na eh. Kay ti aviation fuel ang ginagamit sini. Magambal ka especially afterburner, ang ginahimo, ang gasolina rikta nga ibuga sa tambutso o exhaust sang eroplano, ti kundi madasig siya. Anyway, long and short of it, wala may nakita nga propulsion system o patimaan nga may makina ining nagatiyog-tiyog nga bula pero gulpi lang nga makaliko kag makaisi-isi. So tiglibog ulo sa mga piloto. Isa na. Ikaduwa, may piloto pagid dito sa Afghanistan ibalik balaliog toto Adrian tag-ipos.
1: Redacted notice that the stars were getting blacked out over.
0: Atras makadali para Adrian. Pasensya gid sa aton mga tagpamati ah.
1: Slight delay between when he pulled the trigger and the cannon's
0: roll lang pare roll lang.
1: Almost as if the UAP knew that the shot was coming. But an even more shocking account from the file release comes to us from a U.S. pilot who reported seeing a strange, massive triangle-shaped craft that blocked out the stars over Afghanistan in 2002.
0: Kadako!
1: Release files,
0: Ari, pause na ikadali. Kita ka mo to, itong triangle. Do triangulo ang iya korte. Piloto ato. Ang nag-report nga sila nga may nagtabon gulpi sa ibabaw ko. Kag ang kalangitan sa Afghanistan, hindi makita. Kadako! Kadako kayo aras babawya. Are, pamatian tadugan.
1: At approximately 4:30 a.m. local time, Redacted noticed that the stars were getting blacked out over Bagram.
0: Ulo.
1: It appeared as if something huge went overhead, from west to east, and was an equilateral triangle shape. The object was moving silently, at a consistent speed and altitude, possibly 150 knots, with no lights visible. He went on to say that he estimated it was 500 feet in size, but he could not fully see the shape of the object.
0: Hello.
1: The story was corroborated by another pilot that was there with him. And for context, that's massive. It's like a 50-story building laid on its side, or a football field and a half in size, this craft up in the sky. No wonder they waited over 2 decades.
0: Okay, are importante niya. Ang nag-report, piloto sa Bagram Air Base, duas lakbilog. Ang ilan na talupang dan nga ang kalangitan ang bituon sa ibabaw sang Bagram Airbase iya kakanon ni. Hindi makitaan. Ginaburubanta nga ang nagalupad sa ibabaw nila mga 50 katapak ang kadakoon. Oo. The football field nga nagalupad ang kadakoon, no? Now, ang natalupang dan nila nga wala suga ang idalom sining nagalupad sa ibabaw nga nagkulap sang kalangitan, hindi nila makita ang bituon, hindi nila makita ang bulan dito sa Afghanistan. Makapala nindog balahibo, no? Anyway, are padayon unta.
1: Because it sounds totally insane. But these reports remind me of the kind of stories that me and the guys would trade when we were killing time during our deployment in Iraq. And that's what's always fascinated me, is just how much in common these encounters seem to have. Almost everyone knows somebody who has a story. Some of the stories might have routine explanations, others can be explained by foreign adversaries, but there are still incidents that fall outside of these explanations. From the war in Ukraine to the global war on terror, I want to investigate the most credible reports from the UFO files, including bizarre metallic jellyfish invading our skies, strange beings appearing on thermals at nuclear sites, to something draining animals' blood at U.S. installations all across America.
0: Ay, ano ina?
1: But this story is even more bizarre, I think, and it comes to us from the war in Ukraine. One night in February 2024, Ukrainian artillery troops were scanning the battlefield looking for Russian enemies with a DJI Mavic drone when something strange appeared on their thermal display. Suspended above the horizon was a dark, elongated object. It had no immediately recognizable wings, no rotors or tail, and it appeared almost motionless as the drone operator watched. The footage was attributed to Ukraine's 406 separate artillery brigade and quickly spread online, being reported widely, including in Newsweek. In the recordings, the soldiers sound just as confused as everyone who later watched it. One jokingly asks why the object isn't firing missiles at them, which is a reasonable concern when you're fighting a war where practically everything in the sky eventually tries to kill you. The object's actual distance was impossible to determine from the video alone. It could have been a relatively small object nearby, or something enormous much further away. And as a former infantryman, I'm legally required to say at this point that estimating range by staring at something on a screen is exactly how confident people end up being confidently wrong. But I think that uncertainty here is where the story becomes even stranger. In 2025, three Ukrainian researchers then published an analysis of the footage by estimating that the object was approximately 88 kilometers from the drone and 8 kilometers above the ground. They calculated that it traveled roughly 14 kilometers in 17 seconds, an insane 800 meters per second, or around Mach 2.5. Their broader research suggested some dark
0: objects unidentified object nakita sang drone dito sa Ukraine. But silingon sining karon lang ni nagligad man lang ang gira sa Ukraine eh. Nakita ang ini nga galupad way sa kabalo ko na nung kurtis ni pero dasig pa sa eroplano pang gira sang Amerika unano dira drone ang nakakita luga amat-amat para ning dogblay buko. Sige be roll tape.
1: Could measure several kilometers across. In dummy style terminology that I can understand, Ukraine filmed a floating island moving faster than the speed of sound, or somebody made a very consequential mistake when estimating the range. The second possibility can't be ignored, and astrophysicist Avi Loeb had previously challenged similarly extraordinary conclusions from the same Ukraine research program. His argument was by overestimating the distance, an ordinary nearby object can suddenly look like a gigantic craft traveling at impossible speed. So his criticism concerned earlier observations, not this specific footage, but the same basic problem applies here. Because without a reliable distance measurement, every other math calculation becomes questionable. I once watched an entire squad in Iraq argue over whether a distant object was a person, a bush, or a cow. It was a cow. So I'm reluctant to declare that a thermal silhouette is an alien battleship without a little more supporting evidence.
0: Aria, arido, iniya, makakilibot ini. Kag hindi, basta-basta nga mambal kang... iya ato eroplano sang alien nga mamumba be o maniro kiti garhom lang ang nakita eh. So do ka imposible no kag wala man sang duro nga mga testimonya halin sa mga tawo nga nakakita magluwas sa footage gikan sa dondo indi gid masaligan eh. So do ka iniado indi tama ka convincing ini eh. Okay are padayon unta
1: surveilled wars in human history. Nobody has produced a conclusive explanation for exactly what those Ukrainian troops were looking at that day. The next most credible encounter I could find in the Pentagon's UFO files comes from late 2025, very recently,
0: hello,
1: the second batch of files that were released. The location is still classified, and the report was written by an unnamed, anonymous senior U.S. intelligence officer whose identity still remains a secret, but for the purposes of this story recounting it, we'll call him Lieutenant Carl. And what you're looking at right here is his actual sworn statement made to the U.S. government and released publicly on the Department of War website. The event is a UFO invasion of the U.S. government weapons test, as we'll see. Because according to his recently declassified intelligence report, our senior intelligence officer, Lieutenant Carl, had been dispatched to a weapons test range somewhere in the United States, likely in the Nevada test range or the Utah training range, or White Sands. But Lieutenant Carl's mission was to get to the bottom of a series of strange UAP-related events that had been plaguing the facility as of late. According to the personnel at the facility, they'd been hearing loud thuds somewhere in the mountains that ring the test range. And this coincided with the appearance of luminous UAPs, which were often actually...
0: Are ya banwa iniya talalupang dun ini. Kay ang ginbasihan... affidavit ginsumpaan nga panaysayon sang isa ka tenyente sa US Army nano ini ang iya ginsumpaan isa ka intelligence officer ang iya ginsumpaan nga sa isa ka sekreto nga lugar sa Amerika weapons test range meaning lugar sa diin ginatestingan sang kano ang ilang mga armas bomba granada missile unano mandira test range meaning kun sa aton pa firing range nila abi so dira ga testing ang talalupang don amo ni nakabati suno sa report sang sini nga CIA officer nga may nabatian nga matunog nga thud o kun may nagalagapak abi o may nagdagho nga bagay on may naglupok unano nga pagimtang may naghulog nga kahoy unano. Thud, meaning gahod. May nabatian tunog sa sininga test range. Again, wala takabalo kundi inini. Now, tikun gahod, ti ano karon? Ali, timing nga nagpakita ang ginatawag nga tatlo ka orbs o kontipulon nga korte sang suga, light, suga, orb panawag sina. Nga ginatawag na karon hindi na UFO, Unidentified Aerial Phenomena, UAP. Oo, amo nang tawag nila karon. Are, padayon ta.
1: Me need to sleep in my battle buddy's bunk at night. On the day in question though, Lieutenant Carl, the intelligence officer, was surveying the mountains where the loud thuds in the UAPs had been heard and seen.
0: Okay.
1: Likely looking for a point of origin where a foreign adversary might have been launching these exotic drones from. Lieutenant Carl's sworn statement says, quote, "After leaving the Jock, we flew a low-altitude nap of the Earth route through the mountain range for several hours. Multiple times, we spotted debris on the ground and descended for closer inspection. Each time, we determined it was remnants from rockets and other projectiles that had crashed during years of weapons testing." End quote. After several hours of searching for anything that could explain the orb-like sightings, the chopper ran low on fuel, and Lieutenant Carl had to make a decision to meet up with a tanker aircraft for a quick refueling. This tells us that he was probably using a Black Hawk helicopter equipped with a special refueling probe, possibly a Pave Hawk, and what that tells us is that his craft would have given him access to heavy-duty surveillance gear that's on board those. And it was about to reveal a literal nightmare scenario that would have had me medically discharged for trauma. Because shortly after refueling, the local Joint Operations Center, the Jock, radioed in a request for the helicopter. Lieutenant Carl's helicopter was sent to investigate debris discovered by a ground team that was nearby, thinking it might offer a clue to the strange craft being observed at the test range. Lieutenant Carl's helicopter quickly was retasked even as the sun set, which forced them to use night vision and FLIR equipment to navigate, according to them. But suddenly, the headquarters radioed with an immediate alert. Radar operators had just detected several strange objects just a few miles away from their position.
0: Lolo.
1: Objects that had mysteriously appeared in the same exact place that ground personnel had reported UFOs in the nights prior.
0: Get that, yo.
1: Lieutenant Carl states in his report, quote, "I relayed this to our pilots, and we altered course to intercept. As the helicopter raced to close in on the radar contacts, ground teams over there already started to report a UAP that was spotted with their FLIR thermal devices. The ground teams radioed in saying that the object was super hot, flying low to the ground, and moving east before abruptly changing course south at high speed. Then it seemingly disappeared. Upon arriving, the helicopter initiated a ground search, utilizing night vision, its FLIR, and just good old-fashioned the naked eye. After doing several passes, though, that nearby ground team radioed in a dire warning to Lieutenant Carl's helicopter and the crew. They said that the UAP had reappeared, and it had apparently dropped down to the ground upon the helicopter's arrival and remained out of sight. But it was now rising and shooting straight at the helicopter, according to the ground team. The UAP was described as stopping just 10 feet shy of turning the helicopter
0: into
1: a very expensive
0: piece. Ari, Banwa. Ari, iniya dumakaparan yung dublay bo ni. Kundi, ang natabo ining nag-sumpa sa iya panaysayon, ang tawag nila si Lieutenant Carl, hindi yan natuod yung ngalan, nagsakay sila sa helicopter kay inspeksyonon nila kundi into nabatian ang tunog nga nagabong. Sakay sila sa helicopter, posibleng tawag sina Pave Hawk. Basta Black Hawk nga version. Ina. Anyway, mahal, may surveillance equipment. Samtang nagapakadto sila, ginpabalo sila sang ila Joint Operation Center nga may mga radar man kag satellite. Siya may nakita nga hindi maeksplikar nga galupad a UAP again. Ha? Deson may mga soldado sa duta. Nag-report man nga nakita nila nga gulpe na dula ining UAP, ining tipulon nga korte sang suga nga nagalutaw, nagalupad-lupad. Abi, samtang nagapalapit ang helikopter ni sang nagpanaysayon nga soldado sang Amerika si Lieutenant Carl. Now, are, sang ang helikopter nagkatulapit sa mga soldado, malanding kuntani, hinali ining bula sang kasanag, nagpalapit sa helicopter, lapit nga mga jis katapak lang, nagpundo sa atubang sang helicopter, tinanong buot silingon. Okay? Ari pamatian tadugang, nanong natabo?
1: At high speed from the pilot's point of view, then the UAP split into two smaller objects before accelerating out of sight, according to the quote. At this point, the rest of this mission would have been a big nope for me. Just give me insurgents and IEDs in Iraq any day. But apparently made of sterner stuff than me, the helicopter crew and Lieutenant Carl, who had just nearly been smashed out of the sky by this UAP, decided to give chase.
0: Ula!
1: However, they were forced to give up when they couldn't match its speed. Sometimes grabe. During the chase, the
0: linagas ang mga soldado nga ara sa helicopter ining bula nga naggalupad. Bula sang kasanag, ball of light. Lagas nila. Pero sa uli, sila na hindi nalang gurupad, kaya doon kadasig. Di pa minsara bala, helicopter galagas. Iniya bula lang sang kasanag, di. Gasibad mo. Ina suno sa affidavit sang sining soldadong Amerikano. Are pa dayon ang tapagin.
1: Their aircraft on a training mission had entered the range, and they were quickly retasked with pursuing and identifying this unknown object. Soon, they would have their own terrifying encounter. Meanwhile, though, the helicopter was reassigned to several more nearby radar detections. Arriving at a nearby mountain, Lieutenant Carl and his team and the helicopter settled into a hover about 700 feet above the ground, according to him, only for the world's most terrifying light show to start up right in front of them. According to Lieutenant Carl, our senior intelligence officer's statement, he and the helicopter crew observed countless orange orbs absolutely swarming the nearby mountain. The
0: grabe banwao. Are, ini kundi magluwas sa helicopter, may mga eroplano, pagin fighter jets, nga ginpatawag do ginlusob gidya ang base sang kano dito sa Amerika. Ang helicopter nagpalayo abe may ginkatuan siya nga isa pagid kabukid nakita ya damo pagid nga ball of lights ining bula sang kasanag nga ito damo galupad-lupad ang duwa ka eroplano may nakita nga iban pagid kabilog may natabo pagid sila ari pamatian ta
1: in full view of the helicopter crew. And we have to assume that all of this was being recorded by the chopper's equipment. So somewhere buried deep in the Pentagon's black vault, they have classified high-definition video footage of all of this event. Presumably, though, as quickly as it started, it seemed to fade away, leaving the crew in stunned silence. But whatever was behind this phenomena wasn't done playing with them just yet. Almost as soon as the light show ended, the headquarters reported fresh radar hits again, at a previous location where they'd almost been swatted out of the sky by the UAP. Upon arriving, they hovered again at about 700 feet altitude and watched as two large orbs, visible now by the naked eye, suddenly flared up just to the right of the helicopter, described as oval-shaped and orange with white or yellow center. The orbs emitted a bright light in all directions and seemingly had no identifying propulsion, because after a few seconds, according to the report, a third orb flared to life below them and then a fourth below it until they formed a T formation right behind the helicopter. So if you've been tracking the Pentagon UAP file releases, this probably sounds very familiar to you, because it's exactly what was reported in 1945 by American pilots over the skies of Europe during World War
0: II. So the latest extreme kung matood ining UAP unidentified aerial phenomena kagkon halin ini sa iban nga nasyon ang nga kalibutan ang pamangkot amo sini nga halin pagali sang 1945 nga nagakatabo ini sa mga kano tinano ginabantayan sila kay sila ang ginakabig nga pinakapoderoso nga nasyon kon military skills ang pagambalan tiba si propaganda man ini sang kano nga sini kami gani ginabantayan kami sang alien ti kamo tunto kamo ha are oh. Wait a kabano. This could be weaponized as propaganda ining alien nila nga istorya ang UFO. But anyway, ang punto amo sini. Damo nagali ang mga hitabo sang una nga ang nadalahig ining hindi mapatag nga mga dogalupad sa kanginan hindi mabalaan kon helicopter o kon eroplano ang nakita lang ang ila kasanag. Ang tawag naton sa to, UFO, Unidentified Flying Object. Subong niya ang panawag Unidentified Aerial Phenomena, UAP. Kun nga agin island sang kano, ina wala pa ko kabalo, kay wala pa kami ka istorya ni Donald Trump, ni paring Donald. Kun makatawag siya karunti, istoryahan ta kamo. But anyway, are, iniya is very interesting and to say the least, ako tinakulbaan man ko eh. Adrian, why may galupad-lupad nga yellow sa inyo? Remuela sa likod mo. Wala! Anyway, are, pamatian ta dugang. Ah, halo muna ya. Yeah. Okay, fuerte. Are, pamatian dugang.
1: Proved unnerving enough that the pilots and Lieutenant Carl openly debated landing the aircraft for safety reasons. However, they reached deep for that last bit of HUA motivation, and they opted instead to remain hovering. Then, Lieutenant Carl said, quote, "We spotted the fighter jets entering visual range at 23,000 feet. Suddenly, the exact same orbs appeared right above the inbound fighters, perfectly matching the jets' speed and flight path, almost as if they could predict exactly where they were going." Lieutenant Carl, in his report, said that the strange lights then dimmed in reverse order of appearance, exactly like they had with the helicopter. They hounded the fighters until the last aircraft left the airspace and proceeded to land at a nearby airfield.
0: Nashak ang mga piloto.
1: It appeared as if the lights were chasing the aircraft as they
0: may ara mga fighter jets na interceptor sang Amerika nga nagkadto abidito man lapit sa helicopter kag atong mga bula-bula sang kasanag nagpakita man lapit sa eroplano kung ano kadasig ang eroplano kag kun diin pa kadto na sabayan sila sining mga bula-bula sang kasanag, ball of light. Tiyang pamangkot, ano ini nga klase eroplano kung eroplano man ini nga atipulon kag suga lang niya nila ang makita bisan adlaw kag nga amadasig. Kag hindi maexplicar tub-tub karon kun nga gulpi madula, gulpi mabalik. Di kun ikaw libog ulo mo, di kano na ginang akumplito sa gamit, surveillance equipment and what have you. Are, pamatian ta balik.
1: But with the fighters gone, the lights returned to their old plaything and soon were lighting up the helicopter again. For several minutes,
0: hello,
1: the lights would flare up around the helicopter until at last the bizarre light show ended with the lights forming a triangle shape.
0: Bumalik sa helicopter!
1: Low on fuel, Lieutenant Carl and his helicopter returned back to the base and landed with their crew, trying to decipher what in the world or out of the world they'd just seen. Was it a threat display? An attempt to communicate? Because to me, the lights seem to be saying, it's time to switch jobs and never go to that airfield again. That's theirs now. Sorry, air travel, we had a good ride. But this is one of the most high-profile incidents to ever be documented in official U.S. government correspondence, at least that we know of. If such a bizarre and high-profile incident happened right under the noses of every single American...
0: Alright, are, ang matuod mo sini. Ang akon nga ginabalita sa inyo kung kaisa makakilibot, makakululba, oo. Pero nga agin na report ko, hindi sa tuyo nga latnan ka mo nervyos, kundi kabalo kita nga daan ahead o kung temprano pa nga amu inigaling ga katabo sa kalibutan. Di mudo banwa, isa kabagay ang aton may bro Andre. Nga ang Amerika, dugay na gali ni galuntad ka ginatago nila, ginaimbestigar nila nga FBI, Federal Bureau of Investigation, CIA, Central Intelligence Agency, meaning may file na sila galiya. Uy, takabalogan ni kung hindi ginasugid nila sa aton. Kung wala pa ni nila na tungkad eh, nga. Basi, uy, takabalogan, may spaceship na sila yung nadakpan. Oh, basi may alien na to yung ara sa ila. Uy, takabalogan, kiti basi ginatunan na to nila, i-reverse engineer nila, bla, singing armas gali sing alien, amun niyo. Utun ang tabi pa ano tana ligwaton pa ano tana kopyahon. Oo. Kay hindi lang incheck ka pangupya mo. Tanan, gakopya na sila tanan. Oh. Ti for the first time in history, again, silingko talalupang doon ini nga balita bangod gin confirm sang Amerika nga may ara sila gali sang ginatawag UFO files. Dugay na gali nga ara sa ila kag opisyal nga ginausisa nila ining ginatawag nga mga unidentified flying objects o karon aerial unidentified phenomena o kun AUP naman. Tikon diin ini pakadtuway ko kabalo nga ah. Sige ang tensyon sa tunga sang China kag Amerika. Pitik sintas way takabalong China ang Amerika mambalsing niya. May ari kami bag-o nga mga armas. Gali iya to ka alien ginsunod nila way takabalo. Basi mambalsing na may ari kami niya mga Superman diyo nga mabulig sa amon kontra China way takabalo. But of course I'm joking. Pero at the end of the day we are not sure kun ano gid ang nabal-an sang Amerika parte sining ginakuno-kuno nga mga UFO karon tawag na nila AUP.
2: Larga Vista.
0: Basta banwa, for the first time in the history of the world, may ara gobyerno nga nag-report nga sining may ara kami oh, may na-record kami parte UFO. E siya hindi lang niya tungod sa mga marites, siya hindi niya cellphone, nag-iamon niya ho, mga eroplano, mga helicopter ang naka-record sini. So whatever it is, talalupang dun ini nga balita.
2: Larga Vista.
0: Sa aton nga pagpanbalik, report kita diriya halin sa alien kadto kita sa City Hall. Kag obispo with Bishop K5 Berto Gakit Jr. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: Subong storyahan ta. Ano bala mabulig ni D3 Bio sa mga mechanical, physical, and chemical barriers sa aton lawas? Lalo ng aton skin, lalo ng atin acid production. Nga gabulig putikta sa aton lawas kontra virus, bacteria, and fungi, and even parasites. Dr. Ramil?
5: Kung palainom ka D3 Bio, Sir Boy, masuportahan gid ang physical, chemical, and mechanical barriers.
4: O mga kit.
5: Alagyan sa mga kagaw, Sir Boy, tani, no? Pero kung palainom ka D3 Bio, kaya sang D3 Bio nga buligan ang imo nga mga barriers. Include na da ang mga physical barriers, Sir Boy, such as skin and mucous membranes. Palainom ka D3 Bio, ganami ang imo kan mucous membrane. Ang imo nga skin ga-produce ang nagakaigo nga
4: protection.
5: Mantika abla sa ipalibot para lang ano, matrap ang mga kagaw. Kaya kung hindi na matrap ya, sudlon kas kagaw mo.
4: Correct.
5: Amo nang nakanami kung palainom ka D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, ginabuligan ang imo nga stomach acid, Sir Boy, nga tsaktuhan lang nga mapatay ang bacteria, virus, nga hindi sila ka-survive. Sa tiyan pa lang, patay na sila.
4: Correct.
5: Kay kisa, gaabot sa aton time nga ma-under acid ta, wala na sang acid ang tiyan nga ginaproduce. Tungod kay nga man, hindi kaya pala inom D3 Bio. So, dira pa lang, sa stomach acid pa lang, wala na, sa tiyan pa lang, patay na ang tanan nga mapunjay kag virus. Ang MCT nga gininom mo halin sa D3 Bio, kung imo na siya ipahid, mas grabe pa gid nga protection, Sir Boy. Kaya nga man, at ipatay ang tanan ng mga fungi da, mga kagaw da, mga nakusa, mga katol-katol, no? So, amo na yung nakanami. Kaya ang nakanami pa gid sa MCT sa D3 Bio, nga pag-abot sa gamay nga tinai, mangin augment sila sa tanan nga mga probiotics, mga good bacteria nga buhi sa imo nga tinai, para ma-maintain ang normal level sang stomach acid kag indi magdamo ang mga bad bacteria. Amo nang nakanami kung palainom ka D3 Bio.
2: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Duwa lang gid na nabalaan ko, I might be wrong, nga makasurvive no sa ginatawag nga hydrochloric acid. Tanan nga virus patay. Tanan ang bacteria H. pylori lang gid kag cholesterol no ang baka survive sina.
5: Pero so, di siya ka survive sa D3 Bio.
4: Hindi siya ka D3 kay boy bangi taon pag siya ni D3 Bio no. So ano gid bala mabulig sa D3 Bio sa atong mga mechanical and physical barriers? Damo pati imo tears ang imo ni mga saliva, all of these secretions ginasuportahan sang medium chain triglycerides para magnami sa ang nangaara sa D3 Bio. This is how D3 Bio protects you. Not only it could protect you alone? Kaya hindi tibayo kung siya lang mismo? Putiktahan niya yung mulawas. Way labot na ginapamayo niya pagid ang protection sa mga barriers mo, Dok Ramil.
5: Muna nga, ibagid kung pala inom ka di tribayo adlaw-adlaw. Nga, ang MCT sa di tribayo, gina-enhance niya ang gitawag cell proliferation sa imo nga intestinal epithelium and mucosa secretion. In short, gadamo sir boy ang mga lamig-lamig or gitawag mucosa sa imo nga small intestine. Kaya nga man, ang purpose na para mag-trap sa mga hindi pwede magsulod sa imo nga dugo. Now, ang nakanami pagid, ang imo ilong, ang imo nga baba, ang imo matati, that's entry point sa mga kagaw. Now, pero ang ining mata nato, no, ining luha nato, isang naspagi, sir boy, nga, no, pwede ipagawa ang kuan, ipagawa ang ano ni
7: ang mga invaders.
5: Oh, basta wala na mo galuha da, inom na lang mo ditribay para makaluha mo. May to ang miuko, sir boy, gin-provide na para nga no, matrap ang mga kagaw. Ang imo nga laway, gin-provide na nga may mga enzymes na siya nga kaya niya i-break down ang mga cell wall sa mga damo nga bakterya. Ang muna ka-importante kung pala inom ka ditribayo.
2: Ditribayo! Bio.
8: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio! Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio! D3 Bio! Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabas kog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya ko rin
7: kulis ka naman, hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
21: Number 1, hit music station, 101.5. 101.5, K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, aton sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ikaduwang hugnat na sa inyo para tuntunan exactly 2 minutes past 8 in the evening.
21: Larga Vista.
0: Katapusan nga episode, katapusan nga gabi sang Larga Vista, at least para karon nga semana kita na kita sa masunod na nga adlaw sang Domingo.
21: Larga Vista.
0: May gabi lang kay Mr. Leonardo Sevilla sa kay Sheena Bookle dira sa barangay Tangub, Nogen Mundias and family, suman sa kay Christine De La Cruz, sa kay Maring Joyce dira sa Vista Alegre, dala na sa kay Marilo Manaay.
21: Larga Vista.
0: Mayong gabi, mayong gabi, kag salamat, salamat gid ha. Kim Flora sumagbaw do kadamo damo di nato nagkaladtong aton nga mga greetings man, kadasig sang pagsaka eh. Dasig sang pagsaka. Anyway, pasensya gid kun hindi ko maubos every night ha ang inyong nga mga greetings. Gina Purano, mayong gabi. Leonardo Sevilla once again, Alejandro Villa Hermoso, Purok Parkingan, Barangay Yubo, La Carlota City, Nanay Puring, dira sa Sipalay, Joel Adrias, Manuel Tobilonia, Barangay Biniquil, Mayanggap Ikono kay Mama Milagros Tobilonia, salamat, salamat gid. Bozin De Jesus, Melinda Gayuba, tapos na ini Merlita Malvas, sakay ng Elena Pablico, gali, kagtanan nga purok officials ang purok yang sundos. Let's have a pupuri of reports kung sa linuto pa pinakbet sa mga balita gikan sa Bacolod City Hall and other related offices. Wilson, sa iyang balita. Wilson, good evening. Please come in. Wells? Nagaganagan ng baha daw na dun lang sang baha ang imo nga signalao? Duara kas dalong tubig. Oo, gabalod-balod, taugan ka lang liwat. Kindly hold on, Wilson. Taugan ka liwat. Mare-establish kita contact kay K5 Wilson Villena. Kay man ang isa ka-report niya karon dugay-dugay na no ang ginapatigayon sang CDRR-MO, ining City Disaster Risk Reduction Management Office. Agud mapaganagan ang bakete subungadan rainy season, even if nga may ara kita expected nga El Nino nga masugod, hindi El Nino, I'm sorry, Super El Nino nga gina-forecast magasugod sa bulan sang Nobyembre. The last dust na ini sa tuig 2027. Pero te, sa pagkakaroon, kumu kay may mabunok na pag-ulan kon kaisa tuga sang localized thunderstorms, ti ang isa kapalaligban sa syudad, amo ini ang aton drainage systems. Te, iba na unta kung nano ang ginapatigayon sang CDRR-MO. Kag kon may ara, ginman reported nga paghagan-hagan sang baha diri sa Dakban. Waari na siya. K5 Wilson, proceed.
1: K5 Wilson, sorry, kinautot kita, no?
0: No problem. No problem. Okay na.
1: Nagatial man ang init o kung nagabubo man o ang mabasko ka ulan.
0: Okay.
1: Ang kinapatigayon nga distancing o kung na pag-clearing, no? Sang mga riverways diri sa syudad sang Bacolod, ini of course gyapon kabahin sang flood mitigation program, no, sang City Disaster Risk Reduction and Management Office sang Bacolod, and at the same time kinugyunan man ini siya sang Bacolod City Engineers Office akong CEO Member Paul Bacolod, kusa din ila nga mga units ni ang ginagamit ni K5JU sa paghahawa, no, sang mga riverways diri sa syudad sang Bacolod. So sa damlak lang August 12, kapin 328 ka cubic meters o 591 ka tonelada sang silt, basura kag ibang nga debris sa nakuha humalin sa creek sang Pag-asa Creek, Purok Pag-asa sa barangay Tangub kag Kifarjo. So te, dako na ining nga volume, no, sang silt nga nakuha sa ining nga suba kay K5JU, kay te kabalo ka naman nga kung magbuo ang ulan, isa ini sa mga rason kung nga nag-cause ang baha kay K5JU. Pero sa aton sini eksklusibo nga pag-interview sa kay Docal Arnie Pornan, ang head sa aton sini nga CDRR-MO, iyakin paya kay K5JU nga te maski papano nakita na nila ang maayo nga resulta sa kinapatigayon nga mga desilting sa mga riverways sa syudad sa Bacolod. Actually ang pinagid ka visible, no, kaga balanon gid nga resulta sa ila sini nga pagpanghawan ang sabahin sa nga puro carvic bala kay K5JU,
0: okay,
1: sa barangay Mandalagan kag sa may barangay Panago, kay te recently lang asod-asod, no, ang pagbubo sa nga mabasko nga ulan, pero ti diri nga mga lugar ya so far waay naka-experience siya sa nga madalom nga baha kay K5JU. Nga the usual ya kung magbubo ang ulan pilalang ka oras nagabaha gid ang ini nga mga area.
0: Tibalay Wells, yes, pwede man tani nga ang ila ilunsar nga kampanya G-Baha, no?
1: Oo, mayo galing.
0: Hindi kay nga kabalo ka nga, ah. Ang kampanya, dapat G-Baha man. Kung may G-Merkado, may G-Baha man. Nga, goodbye baha. Oo, di ba? Dulaon ta ng baha.
1: Oh, goodbye, oo, goodbye. Kit ang baha kay K5JU. No?
0: Tani.
1: Nga maano kay K5JU, nga mahagan-hagan, ining baha pagi sa pag disilt sa nga mga basura, no, sa major riverways sa syudad sa Bacolod. So sang last lang gani actually sa may Kabalagdaan Creek, sa may barangay Panukoy, Kakifay Jules, nakakuha man sila sa 1,690 katonelada sa Sir Kakifay Jules. No,
0: Wells, gamay lang nga tan... Wells, magamay lang ko nga translation, magambang kita silt, base bala ang ibang sinanong ng silt na maduka sosyal. Sa simpleng istorya, lunang kagbalas ina, nga gindala sa suba, kag sa mga kanal.
1: Nga may mga huruhilamon, Kikipay Diyos.
0: May mga huruhilamon, may mga kawayan, padauna, no? Iban, gani may mga, ay naiyati, utrakusa ning basura. Oo.
1: So, sa may,
0: pero talalo pang doon, bala Wilson,
1: yes, Kikipay Diyos.
0: Naghambal na si Presidente Marcos nga ang basura.

0: propose nga ang madakpan nga gahaboy basura sa mga suba kag sa mga kanal may ara hindi hindi utdan kamot ihigot siya kon magbaha bala kag magtudo ulan higtan siya sa tamburong bala nga kundi kundi sang una may ara grill nga dira ina ang mablock sang basura ang himuon ta ya himuon ta siya panagang sa basura oh nga ba sa ba iya masulod ang basura bla
1: ang guwardo sa laan
0: yun na
1: sa
0: basura, na oh. Perfect amo gina
1: so
0: human sa laan
1: dere sa may barangay Mandalaga naman ya sa Mandalaga River kay Kifa Jose sa tablag lang nakakuha naman sila ya sa 763.2 ka tonelada o kuno 424 ka cubic meters ang amo na mga lunang tublang dise ang
0: oh.
1: Sa tawag na kay Kifa Jose
0: galing wells kaya, ang sub yes, ang subo man dati urban na kita eh.
1: Mm.
0: 'Di ba? So do less na siguro ang kahoy nga ma-hold on sa duta bala.
1: Mm.
0: 'Di ba? Nga kun magragasa ang ulan ang ginatawag na nila rainwater runoff eh. Meaning ang ulan nga gatupa sa semento dason gakadto sa suba o kun sa kanal.
1: Mm.
0: O, dala so, ang duta.
1: Yes, Kifa Jules.
0: Oo, silingkod dala ang duta kay wala na ugat sang kahoy.
1: Oo, gani kati most naman din sa mga area man gani. Hindi nga ginabahaan, Kifa Jules. Ang muli mga area nga do concrete na gitala.
0: Uy.
1: Kati ang ginasaligan na lang gini mag, magpahaganhagan sa baha is only no ang drainage system.
0: Oo.
1: So, hindi ko ng drainage system maklag pa ina sa mga basura. That's the reason why nga ano, matuhaw gino ang baha ka Kifa Jules. Pero
0: Interns
1: naman sa mga kwartos, sa mga nagka-clog pa lang ang mga basura sa alagyan o kung sa inlet sa drainage, no? Pagbaha, pag mag-ulan ka Kifa Jules, yung sigida, automatic na ito yung Kifa Jules, nga nagkalakat ang team sa CDRMO, kag City Engineering Office, nga naman na nagka-clear sa inlet sa drainage system ka Kifa Jules para at least
0: malasig
1: pa lang ang magtaho. Ang baha Kifa Jules, ara, gina. Pero para lang yun kay papano magdasig pala ang pagtaano niya tagahunas hubas niya para aman ang team sa CDRMO nga nagakuha sa mga basura nga nagaklag no sa may baba sa mga drainage
0: kun sa aton pa Wills live declogging samtang gaulan ga declog
1: declogging
0: pwerte no
1: actually kay Fedjus may ara kita dagani sa pahayag no sa kay Doc Larney Porna na aton sininga head sa CDRMO sa aton sininga pag interview sa iya pasok pwede natin mapa-play kay Fedjus
0: Doki Doki
1: nga may ginobra ka mga aksyon kontra baha sa Tangob. Kamusta dito?
2: Sa Tangob?
1: Oho,
2: sa Tangob. Sabihin sa kontra baha sa ano na City Engineer?
1: Engineering. Pero pag sa Japan, sa DRM nga mitigation, pero mitigation plan against flood.
2: Oo, sabi ho. Oo. Mali, kung may mga kamila ang fault sa kapalaglan, kamila ang ano nga pa-check kay Amundi, naga pero ang nag-umbra is the City Engineer.
1: Mm, okay.
2: Sir, so, ano busy naman?
1: May pipeline yung isang to. Kung ongoing na sila sa everyday, ulan man or either, ongoing ang pag-clearing natin sa nito.
2: Ay, sa Tangob na?
1: I mean, ang sa bilog ng Bacolod pala, Doc, ulan, init, ongoing.
2: Ay, yeah, oo. Ay, yes, oo. Ongoing. Basta, good. Ano siya, ng, kung, kayo, di ba, may...
1: Yes, Kifa Jules.
0: Wala, wala, proceed.
2: Ni Kong Albi, di ba, may alam kita ito na findings na...
1: So, muna, Kifa Jules, ang mahayas, no, siya, Doc Larney Pornan, ang ato, sininga heads ng CDRNO, Kifa Jules. So, amula na, siguro, ang nga sa mitigation, bala, blood mitigation program, sa ato, sininga CDRN, sa tunga no sa nga asod-asod nga pag-record sa mga baha diri sa siyudad sa Bacolod. If I just insert ko na lang ni sa man ka balita kay Kifa Jules no nga aton nga i ano expect aron tomorrow man morning.
0: Okay.
1: So kinalauman ang pag-abot no ni First Lady Aliza Marcos diri sa siyudad sa Bacolod agud magpanagtag kay Kifa Jules sang tagpulo ka kilo sa 2000 ka mga senior 2000 tanan ka mga senior citizen diri sa siyudad sa Bacolod.
0: Ha? So pulo gid
1: kada Kifa Jules?
0: Pulo gid
1: ka kilo ka Kifa Jules.
0: Titanin naton ma'am, madam, wala na dayon ang 20 pesos ni banahon mo. Himuan na lang na 20 kilos, tani. Di ba?
1: Nakakatla mo Kifa
0: Jules. Di ba?
1: Maskin dira matuod na lang ang 20.
0: Oo.
1: Hindi, maso sa piso kada kilo, pero at least 20.
0: Tigay.
1: Ang 20 ka kilo.
0: Ay, tagpila. pila ayan maka

0: unsang senior citizen na sa pulo ka kilo mga 3-5 kadlaw na naguro wells.
1: Oo, da sigla na kay Father Jose, kahit mayo lang ako mayo man ang kahintangan sang kuan ka kay Father Jose, isang bugas ay. Iba niya na an gaano man kaslian masang bugas man ako
0: correct.
1: Sa tungo ay doto
0: ko sa
1: di na naghanin kay Father Jose ang pagpangaman man sa bugas nga na panghatag sa ahen sa prote tan ako ta buwas kay ko
0: man
1: ini agod may tanuan ta kon kamusta akwan ang ining pagpanantag kay Father Jose.
0: Ihay lang ko sa First Lady Wells ah.
1: Yes, kay Father Jose.
0: Dukil, siling ko, hi lang naton. Dukil na lay kami.
1: Alauman, tala siya mag-aabot. No? Hindi tala pag yan, bago ano oras, kaya kundiin nga lugar, kaya
0: tingin okay.
1: First Security Risk.
0: So, correct.
1: Kay Father Jose, puti was maabot si First Lady para sa pagpanagtag sa bugas kay Father Jose, no? Sa mga bakulod nun. So, amulan na yung balita natin, gika sa Bacolod City Government Center, yung ginagulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, D3 Bayo, kag DTX 700. Ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News.
2: Lorga Vista!
0: May gabi lang kay Caloy Hironggano sa Vilmapi Boys from VCY, Abad. May gabi man kay Ruel Rosalim, Emmanuel Buenafe. Sa akon, amigo ha, kay Toto Norman Black Balinsoy, get well soon pare. Kabay unta nga magadasig ang imo sini pag-ayo, mga muyo ko para sa imo. Anyway, mapuli na kuya boss, mapahuway-huway ko. Pagpuli ko, timplagi ko na dayon. DTX Premium Coffee, ang kape nga hindi digulpi. Amo niya ang paborito ko. Tuod man, tatak Larga Vista na niya ang DTX Premium Coffee. Kaya amo ining kape nga hindi kaya mag-ala tarsier, hindi ka magmurarat para sa tarsier sa Bohol. Oo, nga. Kay ang sangkap nga kape, husto lang, medium roast pa, hindi pait. Oo. Ang iya patam is stevia, plant-based nga sweetener, meaning type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, no problemo. Diri ka, sa DTX Premium Coffee, may ara pa sang Ganoderma, ang milagrosong uhong nga sigurado mag-aaway sa kagaw sa sulod sang lawas mo. Hindi lang kape nga makapakalma sa imo ulo. Kape nga makabulig sa lawas mo, away sa kagaw. That's DTX Premium Coffee.
2: Lorga Vista!
0: Ari pagi, D3 Bio, John Wick sang kadawasan, mayara sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata. Pinagi sa cold-pressed method, meaning wala kanayo, wala init, gani kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw, virus, fungus o kon bakterya. Simple ang istorya. Sa John Wick sang lawas ta, kung wala kagaw ang lawas, wala ka sang balatian. Gani, D3 Bio na.
2: Lorga Vista.
0: DTX 500, baaria amuning kululbaan sa tanan. Strategic ba, meron siya pang marawigon ang away sini sang DTX 500. Amo ining kargado sang antioxidants nga nagauli sang battery sa aton selula nga ginakawat sang free radicals. Man ang free radicals kawatan ni battery mo sa aton selula. Oo, amo lang ginaubraya. Maabot ang antioxidants gaan battery ang imo selula para hindi magtuktok ang aton lawas.
2: Lorga,
0: so don't forget DTX 500, D3 Bio and DTX Premium Coffee.
2: Lorga Vista.
0: Last round sa aton commercials before we go. Balik kita pagkaduga, pagkaligad lamang sini.
2: K5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang aton lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. sa DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Na nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ari katapusan nga panamyawa kay Dan Dalida may gabi. Mayo pa kuno kami ginhatag pa. Anyway, check to ina. Betty Arkyo. Kag Arkyo family sang Coloso Barangay 6, Kabankalan City. Ray Tam mayong gabi man. Ruel Rosalim, Binalbagan, Kaloy Hironggano. Tapos na ini ka ina. Dante Duay, Dadboy Mendoza, pari Dadboy dira sa Santa Clara Subdivision Guardhouse. May gabi ko no kay Louie Kolotsky, Valencia Samyana. Wow. Okay. Sa kay Den Villarreal. May gabi. Bo, nagkitanay kami nagligan ni Den. Dugay na to. Dason na tapangapi, Den. Ah. Mark Abadilla, Mark Abadilla, may gabi. Kay paring Fred. So man sa kay Toto Kidoy, Tahan Langit. Kag sa kay Nicky Boy, Doria.
2: Larga.
0: Bo, mga bigo ko nga mga driver salin pa ini sa panahon sang Faith Taxi hasta subong te I don't know kung ano nang ila sini laban sa ila Grab etc etc. That's why nga kainchindi ko sa kaimtangan sang aton mga kauturan nga mga drivers.
2: Larga Vista.
0: Sorry ha. Why ta kamo na ubos tamyaw kabay pa pabawi onyo ko sa Dason. Emeline Cordova kay nagligad pa ni Ernesto ni Pange Novilin Granada. Okay, ha. Adason naman ah, ang inyo mga panamyaw.
2: Larga Vista.
0: Palihog lang, suggestion lang ha. Kung magpatamyaw ka mo mga kapartidusan nyo o kung mga pariente, palihog ilimit na lang to 2 or 3. Pwede pa 3. Para nga mag-aansyansa ang tanan sa ila sining panamyaw. Nung Edmund Diaz and family, mayong gabi lang dira.
2: Larga Vista.
0: Uy, ang pamilya, kwan pagali, pamilya Alonsabe sa syudad sang si Palay.
2: Larga Vista.
0: Sa ngalan sa ngamong Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara on the technical side. Domingo na naman kita, Kit and I, for a brand new broadcast week sang Larga Vista. In the meantime, ang inyo alaga, Julius Maravera, salamat, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko ang kampiyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
2: Larga Vista. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlawadla. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Muternamax Max Epektibo.
12: Ako galing si John Ray dasa sumili, sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nakainom ko sang Muterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
13: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
14: Mapakal sa malapit na butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
18: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska nga nagapataas ang energiya kag-stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gari-carot.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
14: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
14: Ano tayong internet?
18: Maedukar ka pa.
14: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
22: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kun ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
19: Tabaw?
22: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong nga genetic codes nga mapasa sa imong nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balatianon, healthy kag kompleto si bibi.
19: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
22: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imong ginikanan nga may diabetes bangod sa gito genetic anomaly. That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
19: Mm-hmm. So ano gali doc ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation sang chromosomes, DNA kag genes. Mm. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA doc Ramil? Mm.
22: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA sir GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Mm. Pero may ginato na balik-balik. Mm-hmm. Labi na sa mga wala. Gainom DTX500, way gainom ITC, way gainom PureC. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sa kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sa DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kaginitanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Mm. Amo na nga, ang wala gainom DTX500, wala gainom ITC, wala gainom PureC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
19: Ano ya doc kung magsiling ka cancer formation?
22: Amo na ang finale sa sini nga pagtuon sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko will leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawab la ang mga edad sa una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong, oh grabe 50, na.
19: 40 pa lang cancer na.
22: Pala kaunto prutas, pala kaunto gulay, pero subong wala na, wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan din sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX500 kag ITC. Amunay mo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX500 kag ITC or PureC adlaw-adlaw.
1: DTX500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX500 na! DTX500!
5: Ilay-lay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
6: DTX500.
23: Dila na subong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX500 na
1: gito. DTX500 Informasyon sa ikaayong lawas.
19: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX500 kag MyTC, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambali doc especially sa mga babayi dako ang mabulig kung ga DTX kag MyTC or PureC kadto daw sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX500 kag MyTC or PureC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic anti-carcinogenic kag anti-inflammatory
22: ang nami sa DTX500 kag MyTC or PureC sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? mayara na. Pag 6 months, minimum 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX500 by TC kag PureC. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw, gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
0: Me, welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sa pag-suplemento sa DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sa benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sa ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant, and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo, Diyos ko. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Dr. Ramil. No? Kadako sa baylo sa imo lawas kung gatumarka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-ospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos kag 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
22: Basta ko ya Sir Boy, lima sa aga. Na mamang kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, nalumunaw na lang ang pandemya, no, ti buhi pa man ta Sir Boy.
0: Correct. No? Salamat.
22: Salamat Lord, salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton? Kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
0: Why na? Why na sa chance? Kay gina, ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya.
7: Si sa kadlo ka pila ka mag-inom?
24: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
6: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
3: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
3: Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
26: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
3: Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
26: Roa City, Atubang sa PLDT, McKinley Street,
3: Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
26: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
3: Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
26: San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
3: Clinica de Alternativo, Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
26: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
3: and Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
26: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
27: Informasyon sa ikaayong lawas.
28: Tanan, Gapaligo, Prong Iban, Baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, Sir Boy.
0: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Gapaputi pa si imo. Kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang pape, no? may pa-pain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni may madidikakaw, Doc Sam?
2: Well, para kumpleto, Sir Boy, ang aton nga protection sa aton nga panit para maghamot pagid ang aton nga panit, Sir Boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
22: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gini nyo paglipatan.
0: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
22: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
0: Uy, mag-Shopee!
22: Ara na, pagitawan lang lang Clinica de Alternativo Store.
0: Coffee time!
22: Sa mga may diabetes, sa mga kauturan natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga, wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
0: Stevia.
22: May ara pa siya sang ergotayon.
0: May ergotayon din nga sa gano mushroom. Nga balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pagin ang DSE, ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day, no? Na muna kampiyon.
22: Another healthy coffee nga pwede nyo i-try, ito siyempre, pinaka-paborito sa masa, DTX Coffee Mix.
0: Paborito ko ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
22: DTX Coffee Mix nga, paborito Sir Eljan.
0: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas, no? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag, layo ka sa mga masakit like diabetes and hypertension, kay alaga ang cells nyo kung ang inyo kape, DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
22: No, paborito ni, kung ano man eh, ni Kevin.
0: Ni Kevin, oh, Sir Kevin Bigay, paborito ni.
22: Sir Rindrin sang Iloilo.
0: Kung gusto mo yung naamin.
22: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
0: Sir. Wow! Panami, no?
2: Prebio coffee.
0: Prebio coffee. Hindi
22: prebio
0: lang,
22: coffee.
0: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kikinupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
22: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
0: May pagkaon. Ipabalunan.
22: May probiotics, may probiotics, may prebiotics.
0: Amuning kampiyon. So kita mo Amon Coffee lineup.
22: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
0: Good bacteria.
22: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer
0: Ayaw, Alba. Yes. Siyempre.
22: Gapamasad sa DC nga babay.
0: DC ha? DC na may nagslang na sang DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yan pabugtaw, kasi si Engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, Extend Food Supplement ka. Extend Food Supplement, kapanami si imo blood flow, kung nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
22: Feel young, perform young.
0: Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya. That's why gusto gini engineer, no?
28: Oh, i-feel mo kitang young.
22: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
28: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
22: Extend Food Supplement.
0: Dami lang may mute no, napunggan ko lang.
22: Anyway,
4: sa ikayong lawas. D3Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka.
28: Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
22: Sila giniya?
28: Oo. Ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
22: Correct.
28: Ang solusyon, antibiotic. Tekon permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
22: Patay ang mga good bacteria.
28: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan? ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Talk ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
8: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. No? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI. No? Because abang ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
22: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
0: Mm-hmm.
22: Di damo siya sa MCT.
0: Wow.
22: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
0: Wow.
22: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
0: Mm-hmm. Fungi na
22: no? Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
22: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga maklase nga kagaw.
0: Dasig ba?
22: No? Mm-hmm. D3 Bio? Mm-hmm. Amo na ka-strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
0: Uy, isa ng bacteria.
22: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
0: Mm-hmm.
22: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
0: Wow.
22: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio. Ang nakanami pagidam mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagidin mo Spore Biotics,
0: kampiyon.
22: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
0: Uh-huh.
22: Lactobacillus rhamnosus,
0: uh-huh.
22: Lactobacillus reuteri,
0: uh-huh.
22: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo, kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no?
0: Kisala panghugas.
22: Oo, mm-hmm. Sala nga panghugas. Mm-hmm. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa Spore Biotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila
0: hindi
22: infectious.
0: Hindi na infectious.
22: Kundi,
0: no?
22: Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
0: Oy, mm-hmm. Sam,
2: ha? Una-una, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Spore Biotics kag D3 Bio na, magiging Sir Boy. Kaya nga man, ang probiotics halin sa Spore Biotics, Sir Boy, nag-produce sa natural antibiotic, mm-hmm. No? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang muna siya nagkapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy. No? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag Clinica D3 Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang Clinica D3 Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Spore Biotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time, ginapakaon niya pa, Sir Boy, ng aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahealthy ang aton nga gut. Kung healthy ang aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
0: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang Spore Biotics, no? And probiotics nga da sa probiotics si mapuslan gid sang lawas na nga a makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya sa si imugat no agi sa si mochan may may gina hydrochloric acid agi sa sa before pag ani siya tumaro ni initan siya guba na siya iniyang probiotics siya could take the abuse no biskan mainitan biskan magagi sa tiyan no may mata may ma-form man siya gyapon sa imugat para moobra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics nga tinatawag nga spore biotics ang nami isang spore forming probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kikit, ilan niya, padamoy-damo, ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, wait na ka mo diyan pangan. No? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na yung E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaubra sa ini nga tandem, gina-promote sang klinika D3Bio kag klinika Sporbiotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni, no? Ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, issue nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Sporbiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Sporbiotics kag of course sang D3Bio.
8: D3Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio, D3Bio with physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
8: D3Bio, ang D3 Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Bar. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
8: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
12: Informasyon sa ikaayong lawa.
28: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil.
13: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sang vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka importante nga proseso nga cell differentiation. Ini nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
0: So, kumbaga, ang role niya sang cells ya ginagaan gid role kun ka vitamin A ka, no? Kung cells ka sang mata dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sang tiyan dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage
13: pero hindi magamit sir boy ang vitamin A hindi maabsorb kung hindi ka adlaw-adlaw ginom D3Bio kag Sporbiotics.
0: Uy, amo nang technique da. probiotic tandem gid.
28: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab laga hililibi ka sang muscle contraction.
14: Mm-hmm.
28: Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
14: Ginabiring.
28: Ginabiring sakit ka tama?
14: Kulang ka calcium.
28: O, kulang sa calcium.
14: Mm-hmm.
28: Nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3.
14: Mm-hmm.
28: Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
14: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
28: maabsorb gid sang tuon.
15: Hmm. Impormasyon sa ikaayong lawas
14: wala na mi time ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi mga pamilya, mga suki nga nagpalamati sa aton nga platutunan, tinig ng reformasyon, mga kakipay, mayong gabi sa tanan. Sige hapon, dalayaw ng Diyos sa sining at gabihon, bangod sa tanan niya nga mga pagkamaayo, pagkoteksyon, sa bilong adlaw, kaghitatanan gin pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial, and protection. Hindi kita magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat kay sa permita na gin balik-balik diri, amuni ang pinaka importante sa tanan nga ikalipay sa Ginoo, malipay gin siya sa iyang katawhan nga magadayaw, mga pasalamat sa iya sa tanan nga mga blessing sa bilong adlaw. Mga kamusta kamo? Kamutanan nga mga suki isang K5 News FM Philippines. Kag kamutanan sa gihapon ako nagapati nga kamuara sa inyong mga radyo. Kamay pa nga sa sini nga mga tiniyon. Padayon kamong gid nga magpamati kag aton dalon sa ton pangamuyo nga Ginoo magpakamay sa aton. Agon nga kita yaman at ipanon kag labaw sa tanan. Iya kita nga giyahan nga makapangalagad sa iya sang sakto makapangalagad siya nga halingin sa aton tigipusoon agod nga sa panahon man sa mga kapipitaan kita man niya buligan kag luwason. Mula nga aton nga mga lubo ng mga pagpanamiyaw sa gihapon samtang idipigil kita magkanto sa aton nga pagtuon mga muyo anay kita. Dagilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumunulog sa inyong mananaruklukan at nasalamatan po namin in dagilang pag-ibig patubay at gabay sa buong maghapon sa inyong prediksyon, nawa ito ay magpapatuloy at sa mga pagkataon po ito sa habang kami ay magpapatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM at ang siyuro kami na uhigis lahat, patuloy nawa ang mga papala na kinakailangan sa pamilya, physical, mental, spiritual, financial, at protection, ganoon din sa lahat ng mga kaone. Kami nawa ay maging tapas sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon lalo tigit sa panahon ng panahon ito na maraming kabagabagan. Ang lahat ay misamot na langin sa pagitan ng matamis sa pangalan ng aming Binesos. Amen. So, padayon kita sa buong makaturan sa aton nga pagtuon. Sa gihapon, padayon nunta ang aton pagtuon sa aton ginatunan nga may mga pamangkot pero unas tanan samtang hindi pa kita pangmangkot may ginhambal ang atong Ginoon si Kristo. Nga kung basahon ta ang Mateo Kapitulo 5, mga versikulo 29, hang hasta sa 30, ang mga pulong diri ng siling. Kung ang imo mata nga tuo, nagapasangdan sa imo, lokata ini kag ihaboy. Kay maayo pa sa imo, ngang isa ka bahin sang imo lawas mawala, kay sa ihaboy ang bugos mong lawas sa impyerno. Kag kun ang imo kamot nga tuo nagapasandan sa imo utda ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo ngang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sa magkanto ang bungos mong lawas sa impyerno. Dire nga tinaga makuturan daw terrible kun aton imo on physical or literal kaduha ka lang makasala way nakamata kay iman ipalukat man ni Kristo. Dayon kung kaduha ka lang kasala kay na nangin ka bang danan sa imo nga pagkasandad amo ang imo tiil kaduha ka lang masandad wala na oy ka na tiil. Pero ang point there is importante nga likatama nga kita makaintindi sa mga tinaga or sa mga may simbolo

0: Campeone Radyo!
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Number 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: magbibigay ko be edit picture. Dapat beautiful, good ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako nga li si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa

0: Tiyadugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinikas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre, Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
10: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
11: Mabibili sa mga butika.

101.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang na panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
9: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
13: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, musta po lang kagabi pre?
14: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My puso!
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Kampyon, kampyon.
1: Yung GKR tang ang baboy na lang ligyan ng mga kotki, babe. 260 to 50 depende sa tapang ko.
0: 260 to 50. 250 to 60.
1: 250 to 260. Aha. Kanne sa baboy. Kagang aton nga baka 370 gapon ka kay babe.
0: Bu ang paborito ni Manuel Ramos yang chan kasi sang baboy no.
1: Di oo mo na buyon, pila buyon. Pila buyon sa bang buyon. 250
0: gapon.
1: Paborito ni Manuel Ramos. Buyon. Kay Boss Jomel naman yung Kipay Babes.
0: Kay Papang Jomel.
1: Ang pang labak to sa bumba. Wala. Amigo talaga. Mga amigo talaga Kipay Babes.
0: Kay Daddy Kipay Manuel Ramos. Oh. Kay Papang Jomel yan, no?
1: Hindi nga, galang dara.
0: Karubkom.
1: Kasi kilan naman yung pango? Ano na, sir? Kilan naman eh? Kilan eh?
0: Ber?
1: 75
0: po. Ano na?
1: Pa. Ah. No, magkano sa likod mo mag magkano. Wala lang sa likod. Pwede man kung galuto ka.
0: Bagay to kay Fritz Carbosa.
1: Oh, kay Fritz Kili. Oh. Wow, po ni pango dinalin. Dini mo.
2: Sibo.
1: Sibo po.
0: Sibo.
1: 70 tag 70.
0: Damol man ni Pes.
1: Ha? 375
0: Kay Pebro Bato. Pangapela
3: to anay. Ito pila kapital na to, Andred?
1: 375.
3: Ang kapital?
1: Si Bolin. Oo, libo-libo lang. Ay, sarang ba? May kwan ba ko lang?
0: Namin na to yan sa kay, ano? Mangkotsa kay supply to sa Hunasa, no?
1: Kunsing itere, parin nyo si itere. Alam mo na, guro kay...
0: Pwede na, no? Oo, pwede na.
1: Sa magluto-luto, guro si Gaspar Coronel kay Kipay Babes. Pwede man to.
0: Pwede na.
1: Magluto sa Blacanse daw. Paras dira. Pwede to. Sa ating mga kultura na, hindi magkalipat sa Rewat, ang ating mga produkto available sa may Busay, ang mga customer din kay Kipay Babes para sa Bago City.
0: Kagawad, Nardo Agonase, available lang ito na coffee da.
1: Sa Busay. Kay Fritz sa may kansi naman sa lingan kay Kipay Babes. Available mga produkto na ito. Ang kape na ito. No? Araman din sa may kansi naman sa lingan. Sa bread ko, kang sa lingan kay Kipay Babes. Kipay Robert. Kagang ito nga produkto. Available sa Barangay Sumag, sa may Sheila Trading, kag sa may Juliano Store, Barangay Villamonte, diri sa may Barangay Takuling, diri sa may Jember Marketing, may nga dira sa luwat. Sa inyo mga busing, aron sila si Gaspar dira, Toto Prias, kay Kipay Babes, Slick Barca, kag sila ni Boss Erwin Kapada, kay Kipay Babes. Kumpar sila ni Tagi, Jember Boys.
0: Boss Erwin Kapada, dadaw arada, nakalabay na si Mola pa.
1: Wala pa. Sakay pa na si Subong sa iyang four wheels, kay Kipay Babes. Kagga utoy-utoy kadlaw dira sa inyo nga duwa kay
0: sige.
4: Ang mata sa dalan lang ha.
0: Mata sa dalan na.
4: Kaliog lang ha.
1: Kay Ma'am Edith na binuman.
4: Pero ang nagalakad sa dalan niya sa igadyang dalan nga naga-jogging bay na lang da.
1: Kisa to dumi ka jogging-jogging na may vitamin C sa mata na kay Babes, kay Pipe Robert. Darada may nga gadra kay Tatay Gideon, kay Pokin Store, nag-monitor man sa ato mga kaki Five. Sila ni Ma'am C. Sheldra, sila ni Bones, kaki Babes, Bachuyan, kag Aros Calduan, dari sa Libertad Public Market, kag si Arnel, kag si Melvin Guapo, kag si Ronron, kaki Babes. Sarap nag-monitor sila ni Efren, sila ni Geraldine, kaki Babes, Ellen Bertosio, sila ni Evelyn Idelisa, nag-monitor sa aton sila ni Ma'am Jean Arama, kay Kipay Babes. Arama sila ni Mary Jane Ortex, Mary Jane Chavez, sila Maria Fe, sila ni Honey, Junicel, kay Kipay Babes. Parin nyo si Itri, kunsing Itri, hindi makalipat mga kaki Five. Kagang aton mga kotoran, kung kapangita mo lechon baboy ng malamit, nagaragam mo nagaraga ako ng lechon baboy. Dari sa may base lechon, dara sa may dalan Araneta, parok lechon ng Barangay 36, mga kaki Five. Malamit na, barato pa mga kaki Five. Dara, pangitaon niya lang si Ma'am Rose Gomez. Pwede ka mga makapangayo. Diskwento mga kipay. Malamit na fried chicken. Ara sa may Tubang Bamsi. Ang Mr. Bros. I-bros niyo ang sarap. Tubang Bamsi. Kag sa may Bago City mga kakipay ba? Ara da sa may Bago City. Sa may lapitan sa may Mercado mga kakipay. Mr. Bros. I-bros niyo ang sarap mga kakipay ba? So far, manangang nga itong sitwasyon. Dari kakipay babes.
0: May buntag sa mga lodi. Tada, lagay ginapamatihan kayo ito. Shout out sa mga taga Tubuso Public Market. Kay Mitong Guanzon da yan.
1: Maninoy Mani.
0: Maninoy Mani mo.
1: Kay Kipay Babes, mga aliado,
0: Ate family, Christine,
1: mga
0: farmers. Nanay Lourdes Villamodes,

0: karidad bago sila mangyagal na.
1: Then Mark Del Pen, kakipa Benz na
2: gumagal. Parin yung family gali, no? Dira sa Takuling, lapit ka barangay hall.
0: Aha.
2: Na restaurant na nagabaligya sang DTX Coffee Mix.
0: Ma'am Elvito, pas, dira sa may...
1: Vistalegre.
0: Vistalegre. Oo, may ngagal na kay Ma'am Elvito, pas.
2: Engineer Danilo Hirotsek, ag si Inday Gamay.
0: RTN, General Services ni Ma'am Minda Noble. Dira sa Bridco Port, may ngagal na.
1: Little Bosing, tutukin ito, oy, may ngagal na siya mga kagito ko.
0: Ah, reglado. Sige. Te, dali lang, ano tong aton nga...
2: Kanta ta ka Bing Rodrigo, Bintong Araw.
0: Olo.
2: Oo, grabe. Paborito, gini sa manog karni.
0: Aha.
2: Oo. Sa karni naman ang tripping ni Kipay Vincent.
0: Mm-hmm.
2: Mahakwat naman sa karoon sa kakilo nga baka.
0: Aha.
2: Sa sining Gintong Araw by Bing Rodrigo.
0: Grabe, Gintong Araw. Kajaga, eh.
2: Bebe.
0: Sige.
2: Sample.
0: Sample. Oh. Ari na. Aha.
3: Ha?
0: Beber? Duga ba? Spicy. Kaduga yaw, be?
2: Commercial pa.
0: Commercial pa sila?
2: Skip. Skip. Inis ng 1980, ginkanta ni Bing Rodrigo, isa sa mga sikat nga OPM, kagpasikaton liwat diri sa Libertad Public Market! Ni Kipay Vincent Dominic Corralde. Amo na ginabantayan ni Jean Montesino Arroyo Kadaga, mga kakipay, kag ni Rowena Villaran Erdito, ang kanta ni Vincent Corralde.
4: Hindi ko na nasisilangan.
2: Terrible nga mga tingog. Bilog-bilog.
0: Sinsya ka na sa ang tingog ko.
2: Bilog-bilog daw, ano ka kanding? Hindi ko pinagwa ka kanding.
0: Mukha mo ni tingog ni Randy Kay na yun.
2: Ang
4: ganda ng buwan.
0: Na.
2: Sige.
0: Oh, banat!
5: Magbuhat na lumaming. Magbuhat na
2: si Bing Rodrigo.
5: Lumaming ang init ng iyong pag-ibig.
2: Gawal ko ng basahon ha.
5: Pagkat ikaw ang tanging ligaya ng aring buhay. Pababayaan mo kayang masayang na lang.
2: Grabe.
5: Mga gintong araw natin na nagdaan. May halaga pa ba sa akin ang pag-ibig? Kung puso at gabi magsinglamig.
0: Tapos na. Mabuhat na lumamig. Sige na, okay na, kano na.
2: Huwag ka nang mag-alinlangan. Pag-ibig ko sa'yo'y naghihintay. Pagkat ikaw ang tanging ligaya niya rin buhay. Pababayaan mo kayang masayang lalang. Mga gintong araw natin na nagdaan. May halaga pa ba sa atin ang pag-ibig?
5: Kung puso at gabi magsinglamig.
0: Okay na. Plakpak!
2: Daw dal-on ko ni Kipay Vincent. Ay, daw ginada.
0: Kampiyon!
2: Luwinsyado.
1: Okay, mampang. Okay,
2: mampang. Nakalitiex ka na natin.
0: Mga pila ka percent.
2: Nakalitiex ka na.
0: Mga pila ka percent ako, no?
1: Mga pila ka percent, Pipang. Mga pila ka percent.
3: 98 lang eh.
2: Tinatan mo agit tiil ka baboy da. Tinatan mo agit ka tiil ka baboy da. Be.
1: Okay man, sir. Okay man.
6: Okay man.
1: Ilang porsyento kita?
6: 80%.
1: Apera
2: Pabor sa iya tanan ng score.
0: Kampiyona. Salamat gid kay K5 Vincent Dominic Medina Corralde. I-check tanan mga kay K5 ang taon sini nga mga report nga standby na. Drivers ang minivan nga nag-hit and run isa sa o sa isa ka lalaki sa dalan Lacson nakilala na sang kapulisan. Amo nang ginpadala sang Chocos or rin de. Isaguro ni. Minivan. Pick up to galing ginpadala sang Chocos or rin. Kaki 5, Red Salgado.
7: K-Fire News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
8: Good morning, KK5 Babes and KK5 Robert. Kag sa aton sini mga tagpalabati sa number one nga programa kadaaga, ang balitang K5 sa umaga. Aton sini nga balita, ini siya update sa isa kalalaki nga si Alice Janjan, nagaedad sa 32 anyos, kamantin siya K5 Babes, K5 Robert, ang ginhit and run sa itong Agosto 10, dragin mga pasado last dosis sa kaagahon dra sa Maydalan, Lacson. So, ini siyang minivan ang nag-hit and run sa kay Janjan, kag nagpadulong sa norte nga bahin sang Lacson kag ti wala gid gin balikid ti maluwas nga ini siyang ginbungguan ginlasak pagid ginyudyud sa nga gidabulubanta Shen Metros kay Febabes kay Robert eh. So dire ang salakyan ang nakitaan dito sa may siyudad sa Victorias, ini siya ang gin-chop-chop, kagin-pinturahan sa lain niya kolor, plus ang iyasin nga chassis number, ang gin-grinder, agod hindi makilalaan. Apang ti sa pagpungusisa sa ngatong sininga kapulisan sa pagpanguna ni Police Major Elmer Bonilla, ining salakyan ang natultulan kay Febabes ka kay Five Robert. Pero sa impormasyon pagiging ginakuha sa kapulisan aton, ang nagpanag-iyasin ni isa ka senior citizen nga nag-aedad si 36 anyos apang sa pagpangusisa sa kapulisan may mga aligasyon gayon siya nagpadulong sa Iloilo pero gayon kiti nakuha naman yung pangalan kagdepende na ini sa himata sang biktima nga si Alice Janjan kung nadesidido nga magpasaka iya sang kaso but sa inisang informasyon nga nakuha natin posible nga may ara sang settlement pero ti hulton paning adlaw agud to ti may baluan gid ang mga desisyon sang pamilya sang biktima kung magamasaka balaya sang kaso but as of now tinarecover na ni siya ining salakyan kag may ara na sang pangalan o kung na driver sa nagluntad yung hit and run sa itong Agosto 10 dira yan sa Maydalan, Lacson. So, muna ito sininga balita kabadulong sa programa Gabalitang K5 sa umaga ganadulong sa aton sang Power Trio ang aton sininga DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kapun si Patrol ka K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaligawan K5 News FM.
2: Gamay nga problema pinadakop mo pa.
0: Madam, okay, salamat ka K5 Red Salgado. Katuan naton si K5 Carla Medefensor. Mga K5 nga gaon naton kay ang LTO Negros Island Region nagklaro kag ginidukar gid ang mga motorista nga nagapundo antes ang checkpoint sang LTO mga K5. Kani may mga checkpoint. Kadamo sa mga nagapila nga mga motorista kag mga trucking nga mga drivers nagapundo sa gad nga lako ga traffic golpe galikay may LTO zonehan. So gin idukar mga K5 ang aton sini nga mga motorista. K5 Carla May Defensor mga K5 sa sini nga mga trion.
2: Alang.
0: Ah.
2: Mugnon lang ta mugno.
0: Ah. Ara na K5 Carla May.
7: News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
9: Good morning, K5 Babes, K5 Robert, LTO, NIR, gin-edukar ang mga motorista nga nagapundo antes ang checkpoint sa K5 Babes, K5 Robert. So, ini ang ginapapundo, ang ginkagtuan gin mismo sanghed, sang LTONIR, ang mga salakyan, tukon mga motor, nga nagapundo antes ang checkpoint sang LTO kikipay babes sa kikipay Roberta. Kita niyo na sa dalanon, mabala na to nga may aral sang LTO sa punta. Itungon niya nagatinumpok ang mga motor, may aral ang kisa mga salakyan, no? Nagatinumpok ini sila kikipay babes sa kikipay Roberta. Si ginlantaw o kunding kagtuan ini ni Regional Director Jack Punlo kay tikahapon nagpatigayon ini sila sang ano ni sang mga checkpoint, no? Sa area sa nga Mansilingan, Kikifay Babe sa Kikifay Robert. So, natingala siya nga antes ang checkpoint kadamo sa mga nagapinundo. So, ini ang iya sinigin padulungan kagin edukar. Amo na ni ang time nga opportunity na ni sa LTO nga maka-educate, no? Sa atong sininga mga motorista nga nagapundo sila, no? So, gintagaan ini sila sa reminders kaya dapat may aragin ini sila sa kompleto nga dokumento. Anong mga dokumento? Siyempre, ang papel sa mo sini nga motorsiklo nga ginadala o kunang papel sang salakyan mo sini nga ginadala at the same time dapat may driver's license get the
2: kag helmet
9: kag dapat may ara kag diyan sang helmet kung nagamotor ka
2: nami siguro sini ka Kipep Carla suggestion ko dala sila sang speaker para nga mabatian gid na total di ka man to magkanto sa checkpoint lecture na lang kada di bala dala lang speaker.
9: Awagani para at least
2: batian taran, so,
0: public address system
9: sa online dissemination ila sining information from the office mismo may ara man sila sang information nga ara sa dalanon kay Kikay Babe sa Kikay Five Roberta. So take in remind lang man diri ni Regional Director Jack Kunlo ang mga motorista na dapat ang pinaka-importante yung nga ginadala amo ang mga necessary kag mga valid documents samtang nagadala ini sila sa motorsiklo kag mga salakyan amo ining mga ORCR kag ang driver's license, no? At the same time dapat ang ilaman sila nga pang-protect sa ila sining kalawasan, no? Ang helmet, ang dapat nakasapatos kini do amo ginang required si Kay Babe sa Kay Kay Robert pero dapat may helmet, may ara gid kita sa nga nagakaigo man nga ginagamit to para sa atong sininga paga travel, no? So amo lang na kay tungod nga natingala ini siya nga kadamo gid, no? Sa mga nagapinundo antes sang checkpoint sang LTO kag kita Babe sa Kay Kay Robert.
0: Sige, salamat dai.
9: Yes, KK5 Babe sa KK5 Robert report ikan sa patol upon sa patol KK5 Bean San Coral sa kagining balita nga dulong sa inyo sang Diriac Survivor Mighty Seeker D3 Bio ini sa KK5 Carlo de Pastor para sa kampiyon niya balita at servisyo publiko kagalingawan sa Negros KK5 News FM KK5
0: Balita Madamo kay kasalama KK5 Carlo may defensor matabi na kita mga KK5 sa kalibo sa sining matinaon sa ato ng KK5 kamustahan
6: check, signal check.
0: Good morning! Good morning, Sir Michael. Campion, signal mo diya pang may problema. Back to you.
6: Kompleto na kita, no? Si, last thoughts ang Bacolod. Kuhaunta nga, campion yung mga balita sa Bacolod. Daddy Babe, Sir Robert, anong campion yung mga balita sa Negros?
0: Mga campion nga balita, diya sa amon sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Sir Michael, ang... ining isa kasunog na naglunta diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod in particularmente diri sa may bahin sang Mansilingan nga si Denda ginlamon sang kalayo ang isa ka puluyan sa may Granville 3 barangay Mansilingan diri sa syudad sang Bacolod kaya hapon sang hapon gilayon man nga nagaresponde ang mga otoridad agad nga mapatay ang kalayo nga yara sa first alarm kaga gindeklarar nga fire out last 5:51 sa hapon. So no, sa investigasyon, nagsugod ang kalayo sa ikaduha nga panalgan sang balay bangod sa electrical ignition. Wala man sang pilason o kon napiktuhan sa nasambit nga insidente mga KK5 kaga ginabulobanta naman nga nagabalor sang 750,000 ang kahalitan nga gintuga sang kalayo.
2: Sa iban pa nga balita, K5 Western Visayas, balita nagikan sa Negros Island Region, manami din ang ginaobra sa ngamon ng LTO, kay kung mag-checkpoint ka, hindi ka man ka dakop, kay hindi man magdiritso ang mga salakyan. Sa baylo, sa unhan sila nagadulog, gahulat nga matapos ang checkpoint, kag amo paglakat, hindi mo man madakop. Ti ang natabo, ang regional director, si regional director Jake Conlo sa ang Land Transportation Office nagkadto sa nagatinumpok nga mga salakyan nga wala nagalakat gadulog sa dalan kag mag-lecture kag mag-educate sa ila. Medyo kulang lang kada wala public address system nami pagid kun may public address system para mabatian sang tanan K5 Western Visayas.
0: Amo ang mga balita namo dire sa sudan sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Michael.
6: Damo salamat Bacolod naman ang kampiyon, no. Kay kun hindi kamo magpadakop te lecturean na lang para makabalo kamo sa inyo sala. Damo salamat Bacolod, no. Diretso na to ng Iloilo. Iloilo, kumusta ang mga balita da sa Iloilo, si Rick?
10: Mga dalag ko nga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, bagong kaisama ng balanon, dapat kontento ka na sa kaugalingon mo. May pike diri nga dentista sa amo, nabi ko sa Metro Manila, sa among limyari man diho. Nagatakod sang DIY, do it yourself braces sa inyong ngipon. Tindakpan kay 22 anyos ining babaye ang iya style nagatuon lang pinaagi sa online. Idamo reklamo para to mantuod pero wala kabalo kung epekto. Dinakop ni kagabi sang ato sining mga otoridad from PNP anti cybercrime group kay nagatanyag paginisang iya sining serbisyo online. Nakag 3,000 ang gidang sukot sa pagtakod sang DIY na dental braces na 1,500 naman ang sukot sa pagpakakas ng braces. Sa dakop niya, may kaso nga ipasaka sa iya, no, ining paglapas sa Philippine Dental Act of 2007 in relation sa Cybercrime Prevention Act. Kaya ang multa sini 200,000 pesos tubtubtunga sa milyon. Tapiyak nga bahin, diri sa ibanwas ang uton, may plano nga patindugon nga data center. Pasi kung gamay-gamay ni sa Paxilica. Di may assembly subong pumuluyo diri ang ginakangawaan lang way pagani ni isang mga data center kinanglan sang bastanting kuryente. Grabe na ding brown out sa amon. Diba si dira man sa inyo ti ano matabo ni kon may data center ba si kon ang duha ka oras ka brown out may mo na tag 12 oras. Amon ni madalag ko balita di sa amon Sir Michael ha? Balik sa imo kalibo.
6: Damo salamat ha, Sir Rick. Permi pa bi brown out sukton ka pa sang systems loss. Damo salamat sa Iloilo. Kuhaon nato ng kampiyon yung mga balita sa ROA. Sir Jubert, good morning!
11: Good morning, K-5 Boss of Visayas, Negros Island Region, mga nagapangunan ng balita din sa amon sa probinsya ng San Capiz. Kahapon, nagpatigayon sa press conference ang Bureau of Jail Management and Penology din sa sunod sa Rojas. Kag-ginpabutsag sa amon sa ning OIC, sa BGMP, si Jail Inspector Hazel Mirales. Mga ka K5, may-ari kami diri subong, gutok na kami 522 tanan ka mga PDL ang ari sa amon sining BGMP mga ka K5. Sa 522.86 diri ang mga kababainhan. Suno sa amon sining jail warden, suno sa iya may ginahimo sa karon nga partnership ang aton sining BGMP sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno agod mabuligan sila sa ila sininga sitwasyon sa nasambit nga lugar. Hinpahayag pagid diri sang amo sininga jail warden nga may ara karon sang pila ka mga ginahimo ang BGMP in coordination sa TESDA kalakipman sa Department of Education agod mahatag ang mga skills training enhancement program kag health services sa mga PDLs diri sa amon sininga syudad. So no, sa report nga kapin sa 80% ang mga kaso sini nahanungod sa illegal drugs mga K-5. Samtang kahapon sa nag-viral nga video ang insidente sa pagkarambula sa apat ka mga salakyan sa barangay Binuntukan sa Banwas ng Pontevedra nga naulami diri ang tricycle mga K-5 nga may apat ka mga pasahero mga K-5. Ang mga pasyente mayo lang tatlo ka mga salakyan, isa ka tricycle mga K-5 ang may natamaan lang amo ang tricycle nga apat ang karga. Mayo lang kay wala matamaan ining mga biktima mga K-5 sang pagkadiskrasya makmunga nagkarambula ang salakyan alas 8:10 aga. Isa ka salakyan sang gobyerno ang padulong padri sa area sang Pilar from the national government mga K5 madulong ayuda. Yan lang kay Wayman Mataman ang nagasakay dito mga ka-K5. So far mo ni mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz sa buong adlaw sang Biyernes. Back to you, Kalibo.
6: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon nga mga balita no sa aton nga pagpadayon. Kuha na ng mga report man sa Antique no. Sir Milmar, Sir Nestor, anong latest?
12: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kay Five Boss Sir Visayas, masubo-subo, tos Banwak, Bugasong, Sir Michael, okay, may 78 anyos rito nga malam nga na-confine sa hospital bangod sa arthritis, nakag-high blood pressure. Karon kay Kasanagon, last pasado, last stress, nakibot na lang anang bantay nga wararan ang anak kadya nga pasyente. Kang anda nga ginpangita, rito rong gali sa piyak kabintana, ginapayag na hulog, patay gid ang diyang 78 anyos nga pasyente. Tiambal ka pulis, posible base na salaan ang gawang tong bintana o kon may gusto nga magpalagyo rito sa hospital.
13: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, matapos ang masobra 12 katuig ang nakalipas, formal run nga gin-turn over kang National Housing Authority o kon NHA sa mga benepisyaryo ang 25 ka mga housing units sa idalam kang NHA Yolanda Housing Program sa may Barangay Kabyawan, San Remeo, Antique. Ginpasalamatan naman kang mga opisyal kang Banwa sa pagpamuno ni Mayor Marmisyon ng NHA kay bisan malawid rin sa Gihapon natuman ang promesa sa mga biktima kang Bagyong Yolanda.
12: Amora mga balita namon dyan, Sir Michael. Balik ka nimo dyan.
6: Subo man ang balita to sa nahulog to sa bintana. Anyway, sa mga balita dyan sa Banwa sa Kalibo, sa mga balita dyan nadakpa na ang nag-bomb threat sa isa ka eskwelahan dyan mga K5. Matapos sa kinserbihan isang warrant of arrest kahapon sa Kalibo Police, nadakpan in sa barangay taga sa Banwa sa New Washington, sa Banwa sa Tangalan, ang suspect in kilala kay Van Aldwin, no? Presidente sa nasambitan nga lugar, ginasugid nga nakilala siya, no? Paagi sa SIM card gag cellphone nga gingamit niya sa pag-bomb threat diri sa isa ka eskwelahan. Kag sa katapusan nga balita, nagakasubo-subong kag ginabantay ng kakulangan sa supply sa tubig sa mga irigasyon, diri sa probinsya sang Aklan mga ka K5 kay 20% pagid lamang suno kay Engineer Apolonio ang nagagawa sa ila dato sa 20% pagid lamang sa mga ulumhan diri ang nakatanom no, sa subong nga bulan kag ginatun-an subong nga base kay magdeklara sang state of calamity kay pa dinhi lang ginamonitor ini subong mga ka K5. May mga koordinasyon naman sa Provincial Agriculture Office kag sa mga LGU para mabalaan kung anong gid ka damo ang epekto sa mga pananom sa mga mangunguma nga naapektuhan sang kakulangan sang tubig. Sa Lunes naman, wala na ta oras, mga KK5.
0: Sige, salamat gina. Salamat gina, Iloilo Ruas, Antique, Kakalibo. Sali Alminson, mayong aga lang, kag John Emery, Tita Jean Montesino, Arroyo, mayong aga.
2: Gisuli Relatos.
0: Kag Gina Porano, Leonardo Sevilla. Para na sila mga ka-K5. Salamat gid sa inyo.
2: Almolicar family sa Katilingban, maayong aga.
0: Don Luis Gantalao dira sa My Sugar Valley, Talisay, maayong aga lang.
2: Sa Kalubihan, Ma'am Elnora Shasat.
0: Sige. Why na kita panahon, may panahon pa prondi na aton. Ma'am Mereros Lingaya kag George Lauso dira sa May Totong Store sa Handumanan. Mayong morning landa sa inyo. Sa tanan ng mga nagapangapi dira. Ang DTX 500 Morning Newscast, masunod na with Kaki5 Kulin Kovia in Serbanal. Bye! Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Mel Oy, ako sa Kaki5 Babes, Gantalao.
2: Kita na kita Lunes, ako naman si Kaki5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig Fun! Solid Kaban.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
17: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
18: Cheers sa barkada nating
19: night shift,
18: OT,
19: breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
23: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salunpas, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: It's the best part of the day.

0: Kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Pinakabarato nga data.
9: Sa Shopee. May 10% off pa.
10: Para sa tanan.
11: Supply for GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
12: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voice, and let your school shine. Talk K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
12: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
14: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sang Biyernes, Agosto 14, 2026. Makita ka bumati naman kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton ng mga pangulong, dinalaan.
12: Balitang Regional.
14: Kapulisan may person of interest na sa pagpatay sa Indian National sa Bacolod City.
12: Balitang National.
14: Presidente Marcos wala sang ihibalo sa confidential funds.
12: International.
14: Kapin 300 ng patay bangod sa linog sa Colombia.
12: Balitang Sports.
14: Tatlo karon Rio Reyes patigayunon sa Clark.
12: Balitang Entertainment.
14: Joshua Garcia kag Julia Barreto liwat nga mag-aupdanay sa isa ka pelikula.
12: Balitang Negosyo.
14: Kag mga probinsya nga patindugan sang nuclear power plant ginatun-an sang DOE. Sa detalye sang mga balita.
12: Balitang Regional.
14: Kapulisan may person of interest na sa pagpatay sa Indian National sa Bacolod City. Mayara na ang Bacolod City Police Station sang person of interest sa paglutang patay sa isa ka Indian National sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod sa tung Agosto 4. Sino kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Director for Administration sang BCPO, padayon pa sa gihapon ng investigasyon sang kaso kag mayara na sila sang witness kag mga CCTV footage nga nakuha kag gina-track. Ang mga nasambit nga footage mo ang ginhatag sa Regional Anti-Cybercrime Unit o kon ako agud nga ma-enhance ang mga ini. Dugang pa ni Liada, yara naman sa kapulisan ang tanan nga ebidensya kag ginahulat na lang ang mga resulta sini. Antes sila maghimo sa mga sunod nga tikang, agud nga maaresto ang suspect sa paglutang patay sa Indian National. Samtang senior citizen ginatudlo nga suspect sa nagluntad nga hit and run sa Bacolod. Ginatudlo nga isa ka senior citizen ang suspetsado sa nagluntad nga hit and run sa Dalan Lacson, siyudad sang Bacolod sa tung Agosto 10 kun sa diin na bungguan ginyudyud kag nalasakan ang 32 anyos nga lalaki. Ginpayag ni Police Major Elmer Bonilla tagpamuno sang Traffic Enforcement Unit ug TEU sa Bacolod City nga pinaagi sa koordinasyon sang Victoria City Police Station na tultula ng ginataguan sang puti nga minivan nga salakyan. Payag pa ni Bonilla na recover ang salakyan sa isa ka scrapan sa siyudad sang Victorias pero ini ang ginshop-shop kag ginpinturahan sang ito mga kolor sa alegasyon nga para indi ini makilala. Sa initial nga investigasyon sang kapulisan ginbaligya ang salakyan sa scrapan sa kantidad nga 6,000 pesos apang nakakas na ang ato puwertahan goma kag gin grinder na ang chassis sang nakita na sang otoridad.
12: DTX 500 Morning Newscast.
14: Sa dugang pa nga balitang regional rason sang fish kill sa Cancabato Bay wala pa na tumod. May balita si K5 Roger Tilana.
12: DTX 500 Morning
0: Newscast. Fisheries and Aquatic Resources Region 8 upang matukoy ang dahilan ng pagkamatay at paglutang ng mga isda sa baybayin ng Cancabato Bay malapit sa Tacloban City Convention Center sa lungsod ng Tacloban. Sa isinagawang verifikasyon ng BFAR-8, nakita sa lugar ang mga patay na isda. Ayon kay Christine Grisola, Information Officer ng BFAR-8, hindi na maaaring magsagawa ng laboratory analysis sa mga isda dahil patay na ang mga ito. Anya, hindi na magiging eksakto ang resulta ng pagsusuri kung patay na ang isda nang makuha ang sampol. Ilan sa mga posibleng dahilan na tinitingnan ng BFAR ay fish kill, pollution sa tubig, kalidad ng tubig, matinding init ng panahon at iba pang environmental factors. Nakipag-ugnayan na rin ang BFAR-8 sa DNR-AMB para magsagawa ng water assessment at suriin ang kalidad ng tubig sa naturang bahagi ng Cancabato Bay. Samantala, mahigpit na nagbabala si Grisula sa publiko na huwag kainin ang mga patay na isda lalo na't hindi pa natutukoy ang dahilan ng kanilang pagkamatay dahil sa maaari itong makapinsala sa kalusugan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
14: Apat ka mga salakyan nagkarambola sa Pontevedra, Rojas, Capiz. Apat pilason. May balita si K5 Darren and Son.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: Pilason ang apatanan ka mga individual nga sakay sang tricycle matapos ka nagkarambola ang apatanan ka mga bihikulo sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Tak na alas 9.15 ang aga, Agosto 13. Ginkilala ang driver sang tricycle nga si alias Win, 54 anyos, residente sang barangay Tabok, Pontevedra. Kag mga sakay sini nga sanday alias Al, 32 anyos, alias Lin, 37 anyos, kag alias Denden. Ngalunsay mga residente sang barangay Binuntukan sa nasambit nga banwa. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, ginapayag nga samtang ginasubay sang tricycle ang among karsadahon. Hinali na lang ini nga nabungguan sa nagasunod nga salakyan nga ginamaneho ni alias Mayong, 61 anyos, kag residente sang barangay Sangkal, President Rojas, Capiz. Bangod sa makusog nga impact sang pagkabunggo, nagtabog ang tricycle sa pihak nga linya sang karsada nga nagresulta sa pagkabunggo pagin sang duha ka salakyan nga ginamaneho naman anday alias Tonton, 39 anyos, residente sang barangay Baltukan, Panitan, kag alias Monmon, 31 anyos, nga residente naman sang barangay Ilawod, Pontevedra. Naibaluan nga lunsay wala sang unod nga pasahero ang tagsa kasalakyan, kag wala sang may naangkon nga pila sang tagsa ka mga driver. Samtang, madasig naman naging padangat sa Bailan District Hospital. Sang katapos ang Pontevedra Emergency Response Team, ang apatanan ka mga individual nga sakay sang tricycle. Sa subong, yara naman sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station ang driver sa mga salakyan. Lakip ng ilang mga bikulo para sa nagkakaigo nga disposisyon. Samtang nagapadayon ng investigasyon, angot sa natabo nga aksidente. Para sa balitang regional, ini si K5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
15: GTX 500 Morning Newscast.
14: Iloilo Provincial Government na naka-disaster mode bangod sa epekto sang RSSI. May balita si K5 Jenny Kauyonan.
15: GTX 500 Morning
16: Newscast. Naka-disaster mode na sa koron ng Iloilo Provincial Government bangod sa epekto sang red-striped soft-scale insect o kung RSSI sa mga tubo sa bugos ng probinsya sa Iloilo. Sunod kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga mayara na sila sang ginadihon ng executive order para sa protocol at biosecurity measures sa gudmatap na ang problema sa RSSI. Ginakabing naman sang gobernador nga alarming ang kaso sa mga peste sa probinsya bangod base sa datos sa Provincial Agriculture's Office ang nagdangat sa 7,021 ka-ektarya ang katubuhan ng apektado. Nagdangat naman sa 15 kabanwa sa probinsya ang apektado sa RSSI kag nagapanguna ang banwa sang Batad nilabing apektado insa na sang Carles, Banate, Dingle, kag Anilawa. Sa Lunes, Agosto 17, natalana ang magsapol ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kaupod man ang alkalde sa Bugos na probinsya ug maistoryhan ang posible aksyon kag bulig para sa mga apektado nga mga mangunguma.
17: We will regulate the movement sa patan. Nimo di na magwa. Kiti na kan we may zoning na kita. We already have a map. We know how much is infected, we know where they are, we know how many farmers are affected. Sumang-urdun kita. And we will implement biosecurity measures.
16: Report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kapitan ng balita sa Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News.
15: DTX 500 Morning Newscast.
14: Aklan Hog Raisers Association giningganyo ang mga miyembro nga magpadayon sa pag-atipan sang baboy. May balita si KPL Leonard Viray.
15: DTX 500 Morning Newscast.
18: Giningganyo ni Engineer John Agrobante, presidente sang Federation of Livestock Hog and Poultry Raisers Association sa Aklan, ang mga nagalaga sang baboy bilang a preparasyon sa ginasaligan nga pagtaas ang demanda ilabi na karon nga palabuton nga bulan sang permanse. Samtang nagapanawagan si Bante, nga mas panghugtan ang ginapatuman ng mga border checkpoint kaga biosecurity protocol para nga mapugnan ang pangsulod sa nga ASF o kon African Swine Fever sa Aklan. Suno sa iya, base sa pinakauling nga meeting upod ang Office of the Provincial Veterinarian, wala pasang may aktibo o kon kumpirmado nga kaso sang ASF sa probinsya. Apang may ara nga mga report sila nga nabaton nga may ara nga nagalikaw sa mga border checkpoint kag nagaagi sa mga alternatibo nga ruta. Nagapanawagan ang grupo sa local government unit o kon LGU kag mga barangay nga gileon nga report ang nga nasamit insidente kag sigreduhon nga nasusunod ang mga protokole. Samtang sa piyak nga parte nagalabot naman sa 180 pesos tubtob 190 pesos ang presyo sang buhi nga baboy kada kilo sa probinsya sang Aklan. Balita regionale nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, ang Kalingawan sa Kalibo.
15: DTX 500 Morning Newscast.
14: 500 pesos ng electric power subsidy sa Antique Provincial Government, Lauman, Tubtub 2029. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
15: DTX 500 Morning Newscast.
19: Ginpasarig ni Governor Paulo S. Xavier sa mga Antikenyo nga magalawid pa sa 2029 ang 500 pesos electric power subsidy program kang gobyerno probinsyal. Sa Sangka Press Conference, ginpahayag kang gobernador nga rejan sa 120,000 tubtub 130,000 kapanimalay sa bilog nga antike ang nakabenepisyo. Humalhin kang nagumpisa ang programa kang tinalikdan nga tuig. Suno kay Governor Xavier nga sa tulada, nagprepararan man ang gobyerno probinsyal kang 600 million pesos tubtub 620 million pesos nga budget para sa tuig 2027. Padayo naman ang pag-update kang gobyerno probinsyal sa mga household, agad malakip sa nasambit nga programa, ilabi pa sa mga nabukid nga parte kang probinsya kag sa mga pigado nga pamilya. Mamanaan nga sa nasambit nga programa, automatic nga ginakalta sa bulanan nga bill sa kuryente kang mga Antikenyo, ang 500 pesos nga subsidiya. Tinutuyo ka dyan nga mapabatsyag sa mga taho ang serbisyo kang gobyerno, bangad imbis nga ibayad sa kuryente. Sarangda pa dyan nga ibakal kang iban nga kinahanglanan, parehas lamang kang maintenance sa bulong, balon ka mga bata sa eskulahan, pangbakal kang pagkaon, kag iban pa. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
15: DTX 500 Morning Newscast.
14: Samtang Aita Communities sa Zambales, nag-ugyo, nag-unipangkigbato ang ilang kadutaan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
15: DTX 500 Morning Newscast.
20: Nagsama-sama ang mga Aita noong Agosto 10 para sa Aita Day 2026 na inorganisa naman sa WAI, Pamilalamo Church, Aita Partnership in Central Luzon at Katribo. Dumalo rin ang mga nasa 200 delegado mula sa mga organisasyon ng katutubo, human rights group, simbahan at iba pang katuwang na grupo. Layunin ang pagtitipon na palakasin ang pagkakaisa ng mga komunidad ng Aita, lalo na sa gitna ng mga banta sa kanilang lupang ninuno dahil sa pagmimina, renewable energy at iba pang development projects. Tinalakay rin ang

0: most wanted person ang naaresto sa magkakahiwalay na manhunt operation ng Palawan Police sa Provincial Office sa iba't ibang bahagi ng Palawan nito lamang araw ng Martes, Agosto 11 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga nasa kote ang Provincial Rank Number 5 Most Wanted Person na wanted sa kasong qualified rape of a minor at Provincial Rank Number 6 Most Wanted Person na nahaharap naman sa kasong panggagahasa. Kapwa walang inirekomendang piyansa para sa kanilang mga kaso. Samantala, 18 naman na iba pang wanted person ang naaresto dahil sa iba't ibang mga kaso kabilang na ang paglabag sa Presidential Decree 705, Republic Act Number 10591, Republic Act Number 9175, Republic Act Number 9262, Provincial Ordinance Number 819 at Revised Penal Code. Ang inirekomendang piyansa sa ilan sa mga kaso ay mula 2,000 pesos hanggang 100,000 pesos habang ang ibang kaso naman ay walang piyansa. Isinagawa ang operasyon ng Taytay, Rojas, Quezon, San Vicente at Dumaran Municipal Police Station. Katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya at mga katuwang na ahensya. Pinuri naman ni Palawan Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan ang mga operatiba at binigyan diin na magpapatuloy ang kampanya laban sa mga wanted person upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa mga komunidad sa Palawan. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 Diyas sa Shate, Sangaga.
1: Balitang National.
3: Balitang National.
2: Sa balitang national, Presidente Marcos wala sang ihibalo sa confidential funds. Ginpalayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga wala sang ihibalo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 24 billion pesos nga alokasyon o kon leadership fund para sa mga senador. Sulo kay Castro, sigurado nga hindi ini pahanugutan sang pangulo kon nahibaloan ang nahanungod sa leadership fund na bulgar ang nahanungod sa nasabit nga alokasyon sang nagtindog bilang testigo si Anay Department of Public Works and Highway sa kon DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kaso ng malversation bato kay Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division. Suno kay Bunoan, nagbaton sang 24 billion pesos ang tanan ng mga senador gikan sa alokasyon sang DPWH. Samtang Vice President Duterte nagahinyo sa korte nga ibasura ang grave threats complaints. Nagpasaka sang request sa Quezon City Regional Trial Court si Vice President Sara Duterte nga nagalaom nga ibasura ang grave threats nga reklamo batok sa iya sa sa Department of Justice sa kon DOJ. Mayara sang liba ka adlaw ang prosecution nga magsabat sa ginfiles nga o kon nga ginfile sang Vice Presidente. Madumduman nga nagapangatubang sang reklamo angot sa pagpamahog si Duterte nga nagasili nga may ginbayda na siya agod ipapatay ang pamilya sang presidente kung siya man ang ipapatay. Samtang Pilipinas, may garbage crisis na suno kay Presidente Marcos. Ginpalayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga critical na ang problema sa basura sa Pilipinas. Ini ang ginakabig bilang nagapangunang rason sa mga malala ang pagbaha sa Metro Manila kung sa diin nakita ang basura amuman ang nagasupon sa mga alagyan sang tubig. Sa nakaligid ng pila kaadlaw, tenol o kontonelada na naman sang basura ang nahakot sa mga dump trucks nga nagasupon sa mga suba kagkanal sa Metro Manila. Bangod sinigin-pinit sang Presidente nga may garbage crisis na ang Pilipinas.
1: Balita International. International.
2: Sa balitang international, kapin 300 ng patay bangod sa linog sa Colombia. Nagsaka na sa 265 ka mga persona ang nabawian sang kabuhi bangod sa mabaskog nga linog sa pungsod Colombia. 3,770 naman ka mga persona ang nasamaran kasunod sang pagkarustak sa madamo nga mga istruktura. Miyerkules nga adlaw Agosto 12, gin-report ni Colombian President Abelardo de la Espriella nga ginapangita pa ang 496 ka mga individual nga gindeklara missing bangod sang kalamidad. Nagluntad ang 7.4 magnitude nga linog sa Colombia sang Lunes, Agosto 10.
1: Balitang Sports.
2: Kag para naman sa aton nga balitang sports, tatlo ka run Rio Race patigayunan sa Clark. Natala na nga patigayon ng tatlo ka run Rio Race sa Clark sa ikaduha nga katunga o kon sa ikaduha nga katunga sang tuig 2026. Sa palaabuton na Agosto 23, paghihwato ng Puma Philippine Half Marathon Series sa nasambit nga lugar kun sa diin.

0: to ka categories ang kabahin sa 6 City Half Marathon Series. Ginalakipan ini sang 5K, 10K kag 21K nga distansya sang karera. Pagasunda naman ini sang East-West Dream Run sa Agosto 30 nga yara sa 1K, 3K, 5K, 10K kag 21K races.
1: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Para naman sa aton nga balitang entertainment, Joshua Garcia kag Julia Barreto liwat nga mag-a-updenay sa isa ka pelikula. May balita si K5 Ivy Cordova.
2: Ginanunsyo sang Star Cinema nga mag-a-updenay sa isa ka pelikula ang aktor nga si Joshua Garcia kag Julia Barreto nga kilala sad to bilang Josh Lia. Ginkumpirmar mismo sang duha ang ilang nga pag-a-updenay sa Always Yours, Nevermind nga pelikula. Sa diin ang direktor amo si Kathy Garcia Sampana. Makita na sang publiko sa big screen sanday Joshua kag Julia sa palaabuton ng Setyembre 30. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Mga probinsya nga patindugan sang nuclear power plant ginatunan sang DOE. Natumod kag padayon nga ginausisa sang Department of Energy o kan DOE ang pila ka mga lugar sa 5 ka probinsya sa Pilipinas nga posible patindugan sang nuclear power plants. Kabahin ini sang plano sang gobyerno nga ilakip ang nuclear energy sa power mix sang pungsod agud masiguro nga may nakaigo, barato kag malimpyo nga kuryente ang Pilipinas sa masunod nga mga tinuig. Sunod sa DOE ginpaidalom sa maidid nga pagtuon ang pagpili sa mga lokasyon nga pagatukudan sa nasambit nga power plant kun sa diin kinahanglan nga siguro nga luwas ini sa bisan ano nga kalamidad kag pagakuhaan sang tubig nga paggamiton sa cooling system sang planta. Mga ka-K5, amuyado ang dalagong mga balita na nabatingan sa DTX 500 Morning Newscast. Padayon lang sa pagpapati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Ako si ka-K5 Zero Vanabay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing yari yan, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di jakatama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX
3: Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Pamahal sa mga butika.
1: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
15: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, goferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
17: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: 101.5
5: K5 News
4: FM.
5: K5 News FM.
6: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:30.
7: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
8: Kaghimay-himayon! Stand by!
9: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
7: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
8: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
7: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
8: Sobra!
9: Objective and analytical.
7: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
8: Di pagprangka lang bala.
9: Informative.
7: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
8: Inaiya!
9: No holds barred discussion on hottest issues.
7: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
8: Te, ano nang resulta sa kaso?
10: Hulat-hulat lang!
8: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
7: Oh, come on! People of the Philippines!
9: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos!
6: Saka, payanag morning sa ato naman mga suki, kabapalanga, ang mga tagpalamati, no? Kamusta naman ang aton mga palangga kabauto na kagupod karong adlaw sa aton sa liga presentation, no? Kamusta ka mo, no? Sa mga utod ta sa sa magbayo tukas sa kaumanda, ibabaw sa kabukir, lakip na sa binugga provincia sa Negros Occidental kanak banwa sang Bacol. Salamat, welcome, good morning Negros Island Region, good morning Philippines, and good morning world. Kami giyapon ninyo, power do every morning, ako si K5 Aljan Castaño.
8: Tenerife. Good morning.
6: Welcome in your riding in tandem until 9 in the morning. There is in your palatuntunan.
7: Foro de los Pueblos.
6: Well, ar kita sa PETSA 14 sa bulan sang Agosto tuig 2026. Dito ka na, sa aton nga lao ka na, signal, biyernes na.
8: Buwas
6: sa bando na tayo na. Magkapoyway kag Sabbath day para sa mga Adventist naton nga magkautunan.
8: Yes, yes, yes.
6: Baliway sa mga utod naton, di magkabangang bahay sa kalibutan, kay Pabia Rick, kagapon na na mga utod ng gapamatiig sa imo, mga billionaires family ko, no?
8: Oh.
6: Ipadala ko gitong ngalan sa imo, kay pagkagapon nagkitanay kami ito ni Ma'am Rosalie Billionaires, isa sa pinakamanggaranon ng tao sa kalibutan. No? Rosalie and Ilyari Billion. Billion.
8: Oh.
6: Amo na yung apelido, Billion.
8: Panalagko na.
6: Kita mo, tikamig luglaog lang. Ganyan ka mo niya, ganyan gatos-gatos lang. Yung Billion, gano'n mo. Good morning lang sa ilan ni Mr. Kay kada adlaw ganyan. Di pa mati, ginasla. Bagi, isa kikita is Rubik to kapon mo. Di ba yung kagalan na sa inyo, no? Thank you so much for listening to our program. And ano man ang ginihimo nyo sa abroad, hindi ba kamo pag-idlawon, ha? Kung ano ka ka na, di sa aton, kaya nga, pwede nyo kami makita sa aton official Facebook page, nga rin naman sa K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, aton nga YouTube channel, ang aton nga app, online app, ng K5 News FM. And dali sa Northern Negros, anagasalaga na signal sa 89.7. And of course, ang aton naman signal sa Southern Negros, 102.9 sa Kabangkalan. Grabe ang signal sa Bacolod, 101.5 FM. Ano bang ginimo ninyo abroad, kami ni Kipa Merrick nagatamayo sa inyo sa more night. Good morning, kaguna!
11: Pagkamainit na isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos!
6: Tabangan na gabarikutot, patarajan! Yaman na gatuwad-tuwad, patarajan! Kaya nagkatorog pa! Pagbarangon, duka mo dyan! Himos, duka mo kag magpararigos! Adlawon do Diyos! Kami nga po rin yung power do every morning Ka-K5 Eric and Ka-K5 Belgian. Ilingan Lord, it's a wonderful day and a blessing to all of us.
8: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this beautiful Friday morning. Salamat Lord sa matahom nga panahon, sa kabuhi, kag sa tanan nga blessings kay mo ginahatag adlaw-adlaw. Your goodness and faithfulness never fail us, dear Lord. Lord, padayon nga bantayin ang among mga familia, kabataan, kaabyanan, kag tanan nga nagapangabudlay subong adlaw. Grant us strength and good health and hearts full of gratitude, Lord. As we welcome the weekend, we pray that it may be safe, peaceful, and filled with joy. Protect us from accidents and calamities, and Lord, please bless our homes and communities. May your love guide us in everything that we do, and may we become instruments of peace and kindness to others. All this we ask in Jesus' mighty name. Amen.

0: Mr. President, even my idol, whose integrity is beyond reproach, the former Senate President Franklin Drilon, he used institutional amendments to make Iloilo the international mega city that it is today.
1: Grabe ha, amun ang pagdayaw kapag admirar ni Senator Subiri sa development sa Iloilo, no? Tiyak taliyang yan, at ipusuon, taga Bacolod, Ginasiak, taga Negros, no?
2: Taga Kamangkalan.
1: Taga Kamangkalan.
2: Mga Subiri.
1: Pero hindi yan matago, abi, kung ano nakalayo, subong nalabutan sa Iloilo, no?
2: Alayo, layo lang.
1: So maybe it's a challenge, grabe, no? It's a challenge. And now, nagapaniguwa man ang aton sa bagong alkalde. And of course, they're doing their best to improve also, no? There is a syudad. Di damo ko pamangkot. May nga gawa yan before maskara. Ining aton nga tiyesa nga project ba? Kaya Bacolod Public Plaza, tanong hidlaw na ginagang damo. Damo na gigpangkot. Saan pa tapos? Well, na-announce na nga before maskara, may nga gawa. Kag amo man ini ag sa Bacolod City Government Center.
2: Oh.
1: Sa piyag kabahin mga kakipay, dumduman yung pato, no? Counterfeit ka mga seasoning, no? Di na naton pagtagaan, nagurungalan pa, whatever, kaya may libre pa sila i-commercial sa ato. No? May ara na mag-counterfeit, magsinta piki nga seasoning blaw, no? So, counterfeit na tigayon ina nga na-confiscar sang makatapos sang CIDG, address sa syudad sa Bacolod, do specialty nila, no? Alin sa sigarilyo, pagkanto sa seasoning, mag-operation guro sila nila ko bayan guro dahil amin ko nako support guro sang mga lagko ng mga kampa nami na suportahan gyud blas la
2: gabot ang mga abogado sang kompanya
1: ang punto mo nimo sa una NBI nang ginakantuan na subok sa DG na no
2: dili mo sa ulo ko ni man cops la daway man mihura
1: hindi ah
2: ato to sigarilyon sa subong ko takan nga ni kompleta
1: Daway ka naman ga.
2: Daway ka ti, mano ka blita mo tapos ba no?
1: Hindi mo nagpasakaan man sila kaso. Pero you know, it's very good no? But siguro nangayo bulig hindi mga kumbuyahan sa ila. No?
2: Yeah.
1: Gabay mo isang operation.
2: Yeah, no? Boss, mga operation ta. Kaya daw, pinapiki kami na.
1: Pinapiki. Di ka damo man dapat na itutukan nila mo. Di ka imagine nun, may seasoning na tutukan mo. Sabong, di ba siguro, nami man kay nagsulod kay nagkaladakpan sila at the end of the day, kay kumuna kaladakpan sila mga kaki-5, maproteksyonan taman ang mga pamulyo. Kaya basikon, ang ila isisuning blaba sikon imbis nga panamit blaya ganamit ka bukal ba mo
2: may nadakpan sila nami kita niya may prosecution ti kaysa San Carlos to alon gininvestigar kung sinong nagdala sa San Carlos nga ka until na wala itong si Guerrillo to gininvestigar to wala basta nadakpan lang it's good nga nadakpan
1: I don't know papasakas lakas oh
2: kuno man
1: titanungan ta basta ang importante niya kami ni Kakipay Eric ang lamas namon subong hindi namon na ya kami kurado kami ang lamas namon subong niya batuan no? Kumunan na, no?
2: Isa pa na
1: tanin namon sa nga asin no?
2: Pa na.
1: Back to the basic ha why na kami anay ka butangs na
2: aga ako ginang butang sa old school cooking ko dyan isa salt lang
1: kamo na
2: kagajutay nga mga kwan buhay tayo ka butang
1: sa piyak kabahin Kakipay Eric at least labas istoryahan
2: lamas-lamason talaga yan
1: dito sa norte. Ang SRA Department of Agriculture nagpanigayon sang insecticide application kontra RSSI.
2: Nami na.
1: Actually, kinanglan tagid buligan ang aton mga plantas. Luoy ito sila.
2: Yes, oo.
1: Sakit na niya para sila.
2: Sakit na niya.
1: Ano na lang ang i-deliver nila sa transloading kung wais na sa produkto abigang ipag-direct? Ha?
2: Ang pag-ibuligan, tagindi sila. Bawdus ko buligan, tagindi sila. Pabukatan
1: yung matubo nila. Labaw sa tagindi ng Ipay Merik, number one, di pa ko tangan man eh. Okay lang yung mga big time ng mga planters, yung mga sarang nila. Ang mga small time lang, inang...
2: Kluwa holders?
1: Kluwa holder. Imagine nun mo yan, agin pa ko tangan man na ito abuno.
2: Correct.
1: Di tapos salakayon ka sa ngamong sini. That's why nga husto itong hambal sa gobyerno, nga prioritize tag small planters kaya mo nila hindi kasarang ang mga dagko ni ka planters sa mga lima kasar but I'm not saying nga dapat may pinilian tanan niya buligan ta kay
2: kinanglanon but the government support should focus on the small
1: correct because amo nang balila mo those who are less in life should be full no
2: we should have more in law
1: should have been more in law magsaysay na di ba
2: kaya mo gina ang mga damo taklo holders kung tatlo kay tariya ano man nabala alas na kayong ila duta o ay manirigasyon kung di matubo kaysa matubo, tubo sa
1: correct, dako correct.
2: Titapos ang tubo bumahon sa RSSI tulokon na siyang masakit na kagpulupang uyaban lang
1: amo na medyo masubok
2: kagadaliis
1: no?
2: Lang ako sa no magtuwang sugod ng galing kaya maski paano matapas na makwarta pa nila maski paano lang
1: grabe no
2: amo lang na
1: amo na kasubo that's why kapasalamat ta no Ang congressman nila sa may second district, si congressman Marañon,
2: no,
1: may nagpagwa sa this statement kay may minsay siya sa dako ang halit. Grabe, why naging exemption, no?
2: Klain siya ng igo sa tubuga, pulang.
1: Tira to sa Northern Negros, grabe ng igo, no? Ibisan si Mayor Badding, ito nagpaningwa, magani sila sa ilang lugar.
2: Matcheck agad dyan.
1: Ibisan, I don't know, sandali sa Bacolod, may mga dola naman halos tubo niya sa aton sa Bacolod.
2: Hindi, pero ang dali sa aton? Ang grabe, yung mga pakanto si News Talisa ito.
1: May harap pa, no?
2: Ang grabe yung igo sa nga rin siya.
1: Kaya alamon itong mga katubuan kang Ipay Merrick dito, wala nang ginimo ng subdivision.
2: Subdivision.
1: Next tubangan sa dakong eskwelahan to. Binakal na sa isa kadako ng liter S man eh. Tapos ang dito sa babaw naman, why naman, yan naman ito yung kasyudan. Property.
2: No? May mga gagmay nga may tubo, pero igo. Kagapo na rin ako sa pagbas La Castellana, nanaog ko to sa ubos.
1: Grabe yung epekto.
2: Igo, igo.
1: That's sakit, why na kinanglang giguro sa gobyerno natin to double time. Paano ito mabuligan? Samtang istorya tani Kipa Amerika, dito sa Capiz, the same problem kinatubang sa bong. Si Governor Frigenel Castro, nag-declare naman gani, under the state of calamity, bilog niya sa ding probinsya.
2: Even Bukidnon.
1: Tihalos tanan kita ng pagkuhan sa RSSI.
2: Oh,
1: oh. Damo, kamusang damo na problema, pati tubo yung problema ahon, pag isang mga sapat, yung suntun is layer.
2: Hindi lang yablabag dandugab,
1: hindi lablabag dandugab, lablabag tubo yung kayo mahani, tiyabla. Eh, pangamuyo, tagi pa berik ka.
2: Hindi bala.
1: Hindi, gid ka
2: gindigid. Hindi lang anay bala.
1: Sa iban pa nga mga balita, kagi pa berik. Senior citizen.
2: Okay.
1: Ang driver sa minivan, ito lang discuss na
2: kapo. Uy, itong nakabunggo sa...
1: Based on the report, naman ang ginahambal, hindi higit pa
2: rin plagyo. Kilala ko itong victim eh.
1: Because may mga CCTV, ginbaligya gali sa scrapan sa Ismail na lang itong van black kay Pabere.
2: Hindi nga, aging pa-chap-chap yung kagimligya.
1: Eh, para hindi nilang gurum kilala eh. But wow. We don't know kung sino ni. Tatay, hambal nila kuno, senior citizen, ikaw, hindi nga dalas ang van.
2: Oo.
1: Itatay ga pangayo lang sila guro bulig kay bangod nga basta ko kinulbaan ni guro sang liability nga tubangon ni blaw
2: kinulbaan guro ah kinulbaan
1: proti hindi tani mapalagihan sa piyak gabahin may ongoing ulan man o kun init ang clearing operation sa mga suba sa Bacolod sige gid dapat ni guro kun di pa to ganito gilinit amo niya nami i-clearing operation dapat mo kay gusto ni rain or shine dapat sige yunta kay gusto guro ni Mayor Greg Gasataya gati hindi naman na mapunggan yung magtaas ang tubig mo pero at least dasig magsabsay kay February
2: ang nanotice na sa Bacolod subong kundi magbaha dasig magbaha pero kung buksan lang tong sluice gate dito sa
1: why gidyaya matuman ang specifications ng sluice gate
2: nga
1: inagdamo mo ablaw
2: why
1: ti na no pati niya budget sa sluice gate tawayan nila madili o konduga hindi ba lang hambal nila ginorder nila ang tinawa pagyapon kabot
2: amo na nga tinuig
1: testa subungo igapon kabot
2: igapon di mano tikis ako di may tuktok na ya
1: hindi ang punto tablaw but if amang in charge ka man ng lubad to karon may problema hindi ka kantoto kung hindi siya kakantoto kag hindi mabuksan abi mong nagligan sino nagbukas city engineer's office
2: kumanto city engineer kag sila nang matamato to bukas kay wala to ang DP.
1: Gali ka?
2: Di, kung pagbukas nila, nahulpa man ang tubig. In short, to
1: hindi nang sluice gate tao.
2: Dito spunta, ginsang...
1: Hindi, wala ko, maluko na ang dito na to sa... Hindi, amon niyo, makanto ka sa brand ko. Maliko ka pasulod, may guard house.
2: May guard house.
1: Magtadlong ka, may guard house man to nga mag-exit bla. Dra na tadlong.
2: Arat ng sluice gate. Mabuga na to siya.
1: Loose gate na lang garo na.
2: Di ganin kay. Ato blog yung sa intro ta.
1: Kambal nila ka gamuha mo na amo tong lugar kag gibisitahan ta.
2: Gamuha mo na siya kay
1: di may budget man nga way na mabakalaw. Way sang supply.
2: May ara tikiti dinoy ganin nga wala kin order pa.
1: Ti araw-araw pa ta. Pila na ka tuig nga orderada ina sta subong way pakaabot.
2: Tapos
1: ano na submarino nga kinanglan po brown.
2: Tapos di kabra niya. Imbis ibadya kun di remote. Hindi ka bravo. Yan lumaga na to. Lumaga to.
1: Hindi ka matuktukan na bi. What if mainitan ka matuktukan na?
2: Hindi wala eh.
1: Siguro yung mohon na nila. Butangan lang pero may lubricant. Para nga at least di matuktukan mo lang.
2: Hindi. Maamo mo lang yapon. Bye-bye na mo.
1: Ati hoy.
2: Hindi dapat sinadaya. Ang ibutangan mo na di grasa. Kag may gear.
1: Ang butang balon siya ni Kagipay Merik. At itong baklo nila tani. Nga kung magtudo ang tubig halin sa sulod.
2: Mabukas
1: siya. Kung mabira ang balon sa sagwa, masira.
2: Na.
1: Kaya mo nang i-purpose mo.
2: Amo na siya.
1: Kaya ina gani budlay na Kipa Merik. Kaya kung pagsaka mo muna, what if karo sumulod ng tubig, yawag kay guro sira pa lalo.
2: Ito, ito, balik to. Yung tiga.
1: Tingin ko magsulod, blaw. Pero, you know, we're calling that hindi na niya problema kay LGO. Yan na niya trabaho, kanipi na buliyon. Sinyo niya project.
2: This is engineering work.
1: engineering work, oh, inyo na kang kamunay ang implementing agency of the government. So, prong ka pa salamat, takipabirik, bisan pa paano tuod, no? Kung ang baba ni sa aton, dasig magkulpa. Dasig magkulpa. Kung si ganun, ang ining na klase isang proyekto is correct, very effective.
2: Correct, tanina.
1: Ang problema, ta si sluice gate nga, ang hindi lang ginma perfect for me.
2: You know, there is one church kay Pabil dyan sa Bulacan, I read it somewhere. There's one church sa Bulacan, nga permiga baha. Okay. Anong ginihimo sang pare? Ang pare, siguro doon may foresight. Nagkadto ang pare sa Bulacan, dito sa BGC.
1: Okay.
2: Kag namangkot sa BGC engineers, anong ginihimo niyo sa BGC nga ay kamo ginabaha?
1: Okay.
2: Nga may-ari kami tangke nga dako nga tubig dra masulod, insulod namo ng style sang Hong Kong, ka okay. Singapore.
1: Japan.
2: Japan din insulod namo ni. Okay. Ang pare nagbalik to siya simbahan. Kag nagpangayo amot sa mga kasimba sa simbahan niya. And they come up with that program nga daw BGC.
1: Okay.
2: Subong sa Bulacan, taas ang tubig, pero ang sulod sang simbahan sang katedral sa Bulacan, waya ga baha.
1: But si ganun sa dalon nagkutkot sila to.
2: Nagkutkot sa damo-damo nga dako kayo nga cistern, dito masulod ang tubig, tapos may pump siya nga kun madali lang magawas, i-pump out ang tubig pagadto sa dagat.
1: Grabe.
2: Kampyon niya nga obra sang pare iya.
1: Very good, father. Oh, no?
2: Kampyon niya.
1: Actually, kung tanawin mo, ang engineering marvel sang flood control project sa Japan, grabe.
2: Oo. Oh.
1: Pila niya ka-fit padalom to. Ang mga pilas na nagkulagko.
2: Takas niya.
1: Magkanto ka todo building man siya, pero hollow na, kaya ang purpose siya is to stack sang tubig.
2: Oh.
1: Kag may ara na siya nga level, nga sa amo ni siya, may stack ro, mabuta mo niya another
2: sa
1: one.
2: Sa
1: no?
2: Oh.
1: Amo naman actually ang dapat ginimuon na to, no? But of course, kita layo pa tala because we belong to the third world country. Nagkakalipay na lang kita nga nag-effort ang aton gobyerno sa syudad. Subong sa papauna sa aton niya, Mayor, si Mayor Greg Gasataya, to find ways, no? To solve the problem. Actually, ni nga flood control project ni panahon pa ni Congressman, ni Mayor Greg, sa una Congressman siya.
2: Congressman. Ang nami
1: isang... Rita rin ang problema talang si sluice gate.
2: Si sluice gate lang. Di mo ganit na kay problema nga di manong.
1: Ah, laban-laban si Congressman Alvin, guru mapadayo na nga ang sluice gate na islan gina.
2: Oh, hindi lang mag-sluice gate. Kaya kaluslos na rin.
1: Hindi kayo kung magsigika patiyog ka kay Pabirik.
2: Tiga na ya.
1: Usik si... Iawan ka na ya.
2: Iawan
1: what if kung pumilit na karon?
2: And you're talking...
1: Kag sa kaduga yun, basi mautod ba?
2: And you're talking about siguro mga 20 tons nga bugat sang steel?
1: Ha?
2: 20 tons bugat na...
1: Di pati hubon mo?
2: Pati hubon mo ng gear. Tapos...
1: Hindi pwede mo tangan motor, abi nga... Titani eh. Pandaron mo lang lang. Pag-andar mo,
2: masaka siya. Nga mechanical motor. Why di tiyog? Tiyog is no, no, na... Ang iyas na nga tiyog, millimeter pa na.
1: Na dala sa flood control habok.
2: Ang makang one inch ka, pila ka minuto nga tiyog-tiyog yan.
1: Sa piyat kabahin mga kakipay, maabot ko no diri ang first lady. Managtag siya sang pulo ka kilo nga bugasa, no? Sa 2,000 ka mga bakulod doon. Thank you ah. Na salamat kay makatilaw man ta sang ayuda from the government. Sa mga 2,000 ka mga taga bakulod. Ang pulo ka kilo dako naman ang abulig.
2: So times 10 that's 20,000 kilos.
1: Kilos divided by
2: 50. Mathematic ta.
1: Mga 400 siguro ah.
2: 20,000 kilos 50. Divided by 50.
1: Mga
2: 400
1: sakto imo, sakto
2: mat mo, dumayo.
1: 400 kasako?
2: Nakabakudak lang dahil Jasmine Gapon si mo, dumayong mat mo.
1: Kibot ko, abi ko, naisin ko sino ang Miss Universe ni nga reskilled ko man.
2: Muse na siyang kipag university.
1: Nga, nakasagan si mo, no? Kag, mga amo na yung paborito ni Kilala, tabla. May paborito. Dads, good morning, no?
2: Dalo man to. Pagdo ko na siya kuno.
1: Dalo mo siya?
2: Dalo ko siya.
1: Sige, ah. Dalo mo siya to kay... Bagay ito. Then Jasmine, good morning lang si Mudam. No?
2: 400 sacks of rice ang ipanghatag karon at 10 kilos for
1: 2,000 pennies. Okay na na. Tiyo punto nato ni sa panuwag nato ni mga band-aid na solusyon. Nabisan pa paano sa isa ka basis makatilaw ka 10 kilos. Kagapasalamat nga kaabot ilang programa di sa Bacolod. And we really appreciate
2: pero that. Pero 10 kid ha kasi Manila lang iskid dalobla na.
1: Pilaw.
2: Ang 10 na gimo lang wibe. Dipindian pa na
1: isa. Dipindi sa kiluhan, guru. Eh.
2: Ititian pa na isa-isa ang mga langgapan.
1: Hindi na nga naghatag. Ang nagsala sila, ang nagpatingayon kay guru. Basi ko, ang nagpanagtag, may pagka who does not pay ng tumatasan, blau.
2: Iway na nasubong, no? Muna na-miss ko sa jeep, no?
1: Ha? Huh?
2: Ganino sudas na pay.
1: Gani,
2: tapos, barya lang po sa umaga. Libre kong sexy. Mga muna siguro na sa jeep.
1: Damo na sa jeep, ya.
2: Subundo, why na, no?
1: Sa aton, 4 trivia, kamalublak ka mo kung sino ang unang Filipino nga nagpalupad sang Concorde? O grabe!
2: Concorde, di jet na ba?
1: Jet na!
2: Faster than sound.
1: Ang pinakamadasig nga commercial airplane sa kalibutan.
2: Faster than sound.
1: The first Filipino nga nakapiloto sang Concorde.
2: Concorde, kung di ko masalala daw, Mach 3 na siya. 3 times faster than sound.
1: Kakalaban ng subong Mach 3.
2: Mach na, Mach na.
1: Ang aton mga aeroplano sa Pilipinas sa pinakadasig, Mach 2 lang ni ganito.
2: Ang Mach yung nga hindi ka dyan magwantay, sino baan?
1: Galaw, si Mach Mach.
2: Si Mach Mach.
1: Mga pita mga K-5, pagbalik na karon, tutukan ta ang update. Basi malabot as K-5 Ren Salgado, kag standby kay Ariel Apas, tutukan ta ng update sa RSSI. It is very serious concern.
2: Kag kung paano sila mag-spray ta na.
1: Kag paano lang sila mag-spray. Kag pensin, di ko dumayara ng mga nag-volunteer ganyan mapulam sa mga drone nila. Magrabi ba? Yung gamiton para buligan na lang aton mga kulturan.
2: That's 70 kilos ang karga sa drone.
1: Salamat kung sino man ang nagahatag sina. Dako gina nga bulig para sa mga farmer, sa mga sugarcane planters na to. Ang inig oras na lang sa DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa, alas 5:53.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News, D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
5: So, kantuta sa mga dugang nga mga benepisyo kung ikaw naka D3 Bio.
6: Sang 2003 boy, harap ako sa pharmaceutical, nakibot kami kay ang akon so naginakiri, si Profloxacin. No, fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan, galing bakterya lang. Bakterya lang iyang mapatay. Sino mo, grabe. Grabe so, na competition ni.
5: Ang penicillin, ang mamalan antibiotic na sikat sang una.
6: One dose kills all. Pero ang nami sa D3 Bio engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabing hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo, once ka may Hepa B ka, budlay gid ya kakson.
5: Hasta mapatay ka lang.
6: Hasta mapatay ka si Doc. Amo nang iyang experience, ginamanage nila.
5: Hepa C. Grabe na mo.
6: So, kaya ni D3 Bio. Latent TB mycobacterium. Ara lang ka tiner si imo, hindi mo kakas-kakas. Kaya ni D3 Bio. So, pag inom mo D3 Bio, less worry ka na sa Hepa B, less worry ka pa sa TB.
5: Or even HIV.
6: Even HIV. So, putsilingon, engineer, assured ka, nga kampanti ka, nga buligan ka, including sa pandemya ni D3 Bio. Hindi mahimo na ni plain D3, engineer.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Kwan? Kuya ma, D3 Bio ko.
6: Rason?
8: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient. Cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3 Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculi by 46% to 100% against TB. So, kung ako may neighbor ko nga TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay, baklan ko siya D3 Bio.
5: Kag mainom ang ka D3 Bio.
8: Kag inom ka man D3 Bio.
5: So, muna na ka nami, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka, 30. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB hon sa palibot.
3: D3 Bio.
5: Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3 Bio because of the MCT. nga i-convert ni siya sa imong nga pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imong nga mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na to into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, sir boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi kapista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din, ma-function sang nagakaigo, kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilahi mo on? Himos la sa mga gut-derived nga B.
8: Vitamin Bs.
5: Mm. Importante na.
8: Gut-derived hormones, serotonin.
5: Gut-derived hormones, serotonin.
8: Dopamine.
5: Dulong niya to sa kwan?
8: Sa imo brain.
5: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin. Nami tulog mo. Amo na ka-importante. Amo na ka-bintaha kung gainom ka sa ano, sa ditribayo. So, dapat inom ka gidya ditribayo. Kaya kung wala ka gainom ditribayo, mamiss mo ang damo nga mga benepisyo si ni Sir Boy.
8: Correct.
5: So, iba gidya nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig si ni na ganami sa Sir Boy. It's ditribayo. Amo na kanami, kaputin sini nga klase nga food supplement.
8: Correct, no?
5: So, liwat. No? I-combine gini nyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement. It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyon na. Kompleto na yung mga food supplement.
9: D3Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Tuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio. Health News. D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi nga magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantoxilitis ang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
9: akong tutunan.
11: Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics.
17: Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava. Para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhuhut obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ito at lahat, I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
23: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid kabon.
25: Virtual Pag-ibig, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
26: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift!
28: OT!
29: Breadwinner!
28: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
30: Drink responsibly.
28: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
31: Let's go! With
32: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
31: go with the flow.
32: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
31: Charmy,
27: let's go with the flow.
33: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 oras. Para sa palanakit sang abaga, liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
34: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
35: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
34: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
36: Star Online.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
1: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
8: Pinakabarato nga data.
9: Sa Shopee, may 10% off pa. Para sa tanan.
10: Supply. For TTI Fair Trade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
11: 101.5
12: K5 News
13: FM. K5 News FM. News
14: FM. Well, oras sa K5 News FM Philippines, mag K5 alas 7:09 sa aga. Pabalik kita sa inyo naman niya para tutunin. By the way, Friday, bukas nga po na itong klinika. No? Mm-hmm. Taranga Klinika de Alternativo Medicina is open. Mm-hmm. Kunara ka sa Victoria City, ara siya sa Guard Building. Ha? Mm-hmm. And kunara ka man sa Cadiz City.
15: Uy, ara siya sa Akon nga kuwan.
14: Oh, personal collection na. Sa Magsaysay Street.
15: Barangay 3.
14: Barangay 3. Ah. And rin sa Bacolod, ang ginakantuan per Miniki Pemberic, skilid sang Iliakim School.
15: Yes, sa tubangan sang Old Gate sang Paglaom Sports Complex, Ernai Street na subong Libertad sing una, kag ang kawatan nga nagkawat sang rampa sang aton klinika. Mao ka bay pato nga makabulig man tus problema mo. Ibalik mo tani na kay mga senior ta balaki pa bilyan.
14: Yawa na to no.
15: Tingin na tuyan man sa mga staff tayo para nga makasaka.
14: Garam, ang rampa, kita ko gito si...
15: Ang rampa, yung mong kinuha siyang langgabang, yung kanami lumpatan.
14: Kanamo, naging siyang inubala, inukwao niyang rampa, ginang iya.
15: Naging ka sa bungno. Tapos ikarga man sa tricycle.
14: Grabe.
15: May langgabang.
14: Ano na mabulubudlay nga mga sitwasyon.
15: Bukas ah, klinika ta. Astapa man na alas 5 sa hapon ah. Ang tanana.
14: Okay, so sa mga utod ako nara magkamong sa Kabangkalan sa Texas Street ha?
15: Barangay 1
14: Aros Building ha? Oh, Migota Paul Aros Migota Paul kaga Sister Myrna Aros ba yung agalan na siya
15: ang tapang inabalik balik
14: kanto ka sa Myrna
15: Store oh, ito ako kakaon pawala lang ta mo
14: by the way sa ato ka magkauturan arena no? Noy pare di nabing plugging ta ginataw gantang tanan interesado dali na lang August 23 that will be on next August 23 sunod na nga Domingo kuno ba Domingo ta subong sa Pizza Design.
15: Oh.
14: Sunod yung Domingo August 23
15: audition na
14: sa tarang may mga talento mag newscast.
15: Mm.
14: Actually ning pag newscast mga ka K5 kuan siya live broadcasting. Oh. Ang title siya is K5 NIR DTX 500 radio broadcasting. Ini nga klase broadcasting kag ipamirik live ini mo. Ang matabo niya ang tanan nga mga reporter kundi may field reporting ng component.
15: Uh-huh.
14: Ang component kag ipamirik may field reporting, okay. Infomercial.
15: Okay.
14: May local news, national, international, sports kag entertainment.
15: Na dami ah. Aso do newscast type
14: niya. Newscast type siya. Anom sila kabilog.
15: Okay.
14: Then ang anom na ma-plastar na sila na either i-circle nila whatever kada isa may microphone ng lima.
15: Mm-hmm.
14: Ang isa yung technical na ka-laptop na.
15: Mm-hmm.
14: Ara na yung mga sound effects sila kag mga music bed. Mm-hmm. Abis sa newscast.
15: Okay.
14: So matabo na ma-perform sila live.
15: Mm-hmm.
14: And pati commercial yung hindi niya come live nila na yung ibasahon kag i-deliver.
15: At least ma-feel nila kung paano mag-deliver.
14: So ariyo ang ato niya pagpangagda kag officially kapasalamat kita sa aton mga partner na nga nag-confirm. City Government of Cadiz City sa pagpauna ni Mayor Salvador Baning Escalante.
15: Palakpakan dami, oh. palakpakan.
14: SM City.
15: Palakpakan dami.
14: Krispy Kreme.
15: Ha?
14: Oh.
15: Na naman? Tibot si ganun naman. Pwede ma-advance doon ang duwa lang ng karton.
14: Si Tuto Aris Magin na tumadato.
15: Oh, palakpakan. Krispy
14: Kreme. Kanamit ginayas ang ilay ang donut, no?
15: Kamalo ka, kung ako pa-describe sa Krispy Kreme.
14: Oo. Oh.
15: Hindi siya matamaan katamis, pero marimis.
14: Ang but mong balon, hasta subong. Okay, abi ko din sa una, munang imo, kay permi, kag balik-balik, oh. Subong way na.
15: Hindi matamaan ka tamis, pero marimis.
14: Okay.
15: Kag ang kahumok, kaya husto-gusto.
14: Pag-husto-gusto.
15: Na pagkuso-kuso mo, magupi siya kadali, pero mabalik.
14: Ay. Oh,
15: magupi siya kadali, pero mabalik.
14: Paborito, tuto, boom.
15: Nami siyang Krispy Kreme. Oh. Very good.
14: Krispy Kreme, no?
15: Nami, good.
14: ini sila ang atong official partner. SM okay. City will be the official venue.
15: Wow. Dayo na.
14: Dayo na.
15: Okay.
14: And during that time, kagi pa Beric, ti may ara abing apart na kay man grandparents day, no? Ang grandparents month ina nga bulan sang September mo.
15: Ang September.
14: Oo. Ti sa mga lolo kag lola na, no?
15: Oo eh.
14: Isa piyak kabahin sa ato naman yung makauturan nga nagopod karong adlaw.
15: May kapamagkalisir kahapon.
14: Nga estudyante?
15: No? Estudyante sa La Castellana National okay. High School. Pwede sila maka-intra.
14: Pwede ah. Pa-audition din sila. Kanto lang sila di. Pili na sila di sa pa-audition.
15: Kung kabangkala doon mga layo-layo ko, no?
14: Doon lang sa ato ni.
15: Gusto na daw, Drake.
14: Pwede ah. Kanto lang sila di. Kay wife at ang ato na bipunto kay Kipa Beric, regardless kung diin kaya, pa-audition ka lang.
15: Ang malapit lang siya mga
14: estasyon ah. Kung gusto mo sa kanlaon, pwede ka man to ah.
15: No? Nalapit-lapit man na sila.
14: Kanto ka to sa kanlaon kay Steve. Steve I don't know, ma-announce mo na si Steve kundi na yon. Pero Ario, para mabalaan nyo, Ario official na ton nga teaser. Kagi paibitan, ato naman nga K5 pinakauna niya, NIR DTX 500 Radio Broadcasting Corporation.
0: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up!

0: naka-detox ka pa. No? And of course, pasalamat na sa aton sponsor, kay Mayor Salvador Bading Escalante, Sangkali City. No? Kakipamitan, si Kakipamringil muna naman sa tawagan niya na si Atty. Jariliana. Now, pakita na ita ng aton nga poster tan, ang bagot nga poster bla. Parte sa competition. And thank you, Krispy Kreme. Kay isa mo lang bla, kay inyo, Kakipamiri, karadayon. And of course, pasalamat kita sa SM City, the official venue. Ara ka kay ko.
1: Ang manami ni kay ang SM, nagpasugot nga dira sa ila.
0: Sa Itrium gihimoon?
1: Ah, galik ha?
0: No.
1: Buti ka tahom, ting Itrium da ka tahom da sa Sagdalom.
0: Correct.
1: Makita ka gid siyang tanan?
0: Mhm.
1: Makita ka bo kanami.
0: Tiamo niyo?
1: Hadako pa sang premyo lang gabang niya. 20,000 ang champion?
0: Oo.
1: First place 15,000?
0: Yes, yeah.
1: Kag may perpetual trophy na?
0: Oo. Ang magsaliga perpetual trophy, ining trophy, nga isa lang na siya sa sila nga kompetisyon.
1: Oh.
0: For example, abi, subong atuig nag-champion ang St. Joseph.
1: Drasay mo.
0: Oh, ikaw. Tapos, sunod naman, naghanduman na National High School.
1: Wow,
0: sa'yo naman siya.
1: Naman to. Oh.
0: Pero butangan na sa sang plate, oh, nga nagpabalo nga sang 2026, oh, ikaw nag-champion.
1: Oh.
0: Sang season 2, 2026-2027, ikaw naman nag-champion.
1: Nami, nagurudo, may replika lang siya nga gamay-gamay. Uh-huh. Napagkuha sa school, ibilin tong replika.
0: Amo na nga, ito gina-contemplate, uh-huh, para at least mayara sila nga idea.
1: Nga daw ipakita ka nga siya nga muna.
0: Pero ang doon ka namin kaya idea na?
1: Di kaya muna siyang pang World Cup lang style? Pang World Cup lang style mo?
0: Grabe. Uh-huh. Di mo anta na replika.
1: Oo, replika. Pero gamay lang siya, iya.
0: Uh-huh.
1: Pero pariyo kita itsura.
0: Wow,
1: ang material, hindi man pariyo. Medyo basta daw mo, amul na siya.
0: Hey, very good, very good.
1: Kaya mahal man
0: kaya siya. Kaya mo nang yung mga utod, no? Nga nag-upod sa mga lausar ng presentation. Isa ini katsansa nga ang kabataan nyo may mga abilidad. Actually, yung nagkasakasa, mga maestraya mo. Ang mga coaches, bla. Grabe. Kag kunara ka mong sasagay, coordinate ka mo kay K-5 Colin Cubiaton manager da. Kay duwang iya mo, sagay kang kadis.
1: Okay.
0: Ti, do hindi kini ko mapapierdiya si Mayor Salvador Bading Escalante na kag si Congressman Tardi. Congressman, ari na si Mayor Bading di part na sa nga katong activity. By the way, nag-courtesy call ta sa doko nami, itong ginasaga sa komentaryo. Mga itong, ano itong nga ginapinan mo gina si Mayor kag si Vice Mayor sa Kabangkalan?
1: Sa Kabangkalan. No? Hindi, because the story now in Kabangkalan is ginabatikos ang City Hall nga ang ginahimo baligyaan.
0: Ang
1: City Hall. Kaya may baligyaan nga utan, may pagkaon, may everything. Ako yung take ko na, kung gusto, dayawon ta. Kung hindi mayo, kundi ako gabirama ko yan.
0: Oh.
1: But the point is that, hindi na yan dapat nga kaya maibuyayawot na iyang syudad tungod lang kay may utan da nami ganin na kay malapit si empleyado
0: ti karo pa na uguro empleyado ang iban na mga bakal
1: pero ibutang lang sa nami ibutang
0: ay regulate lang sila guro
1: para sa bakulo di blang hindi blang kami regulate na butangan niya na tent o hara kamuda bigyan kamuda tanan amun lang manami i-regulate it but I am in favor of City Hall nga may mga baligya.
0: Laing gidya kong pang-executive assistant ang mga permanent staff sa araw mo. Believe me ko. By the way, sa ato nga mga kauto nag-upon sa mga adlaw, kahapon naglupo kabalita kami mga taxi drivers kag Ipamerik nagreklamo. May ko sila kumaton ayuda.
1: Uy!
0: Tandaan, tadumduman mo na interview naton si ki Attorney Jariliana.
1: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh.
0: Nga ang ayuda ang ihatag, hindi ito yung kibag-o, kundi additional sa mga way kabaton sa unang batch black ang ipabirik.
1: Oh, oh, oh,
0: kundi pinaka-batches to.
1: Oh.
0: May ibang yapo na bilhin, tingin pala gasto para at least katilaw man sila. Diba si Glumdum sa ibang blabag-o naman? Plus, atong gin-raise na itong question kapon kay ipabirik.
1: Oh, oh, oh.
0: Kalami isang subsidy, 20 mil kada bulan pro 3 months lang.
1: Yes.
0: After 3 months, ano ang solusyon sa amortisasyon sa aton sa mga
1: timing na pagkabal mo?
0: Transportation.
1: After 3 months, nagtulog kayo nga duha?
0: Oh.
1: Nag-dead-air na yun?
0: Dead-air kay?
1: Di, wait, takbalo kung ano. Nga nga ni, o pusngaw na ano.
0: Kag, ipamangkot na kay Torin Jarilina, ang aton pamangkot eh. Kung ang intensyon sa LTFRB, buligan sila sa ila amortization nga angaway lang gidirekta sa bangko para ma-sure nato nga ibayad nila.
1: Correct. Nga amo gitani nang dapat.
0: Kay kundi bagagi para sa kamot nila basi kundi para ka mga surwano, tarpulano makadto.
1: Oy, basi may mga manananggal manog gebutbot na kurbag yan
0: pasabog na. Hindi ko lang nabayad sa amortization na biyan, kay February, kay nga may bride ako to sa Gumao.
1: May kwanta, may maintenance status. Yung
0: para may chindihanta. Mayugin ko may kupon ng regional director. Tingala ko pa-secret. Kasi kay region na, ano galito, inang
1: top level to?
0: Si Director Rigor Mendoza, gid.
1: LTFRB head. Ano no? Head siya sa

0: ano kaning opisina niya? Hindi ni LTFRB niya?
1: LTFRB Land niya. Transportation, ano?
0: Franchising Regulatory Board.
1: Oh, yes.
0: Ti amo to daw general manager na siya guro to.
1: Siyang pinakataas. Pinakabig
0: boss.
1: Ti parabinsin dihan, tari sa linya. Ta si Director Jerilia na sang LTFRB diri sa Negros Island Region.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Sports.
1: Mabati sa mga taxi drivers, ha? Attorney Liana, good morning, sir.
3: Good morning. Good morning sa imo tag Palamati, K5 Wiljan. Good morning man sa akong dang amigo gidong abyan ho, si K5 Derek.
0: Morning, sir.
3: Pa nga nakapamahaw na ka mga duhada.
1: Kinom kami DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, sir.
1: Actually, makainom lang kami DTX Coffee Mix. Okay na kami. Kunari ka dito, dito ko dito, tasakpon ka naman yung duha.
0: I miss your ukulele, attorney.
1: May ukulele session kita.
0: Grabe, I miss your ukulele.
1: You know, he's a good player of ukulele. Kantahan mo siya dahil yun eh. Somewhere Over the Rainbow ng paborito to mo. Now, seriously, attorney Jerry Liana, sir, director of LTFRB.
0: Yes.
1: Anong matabo? Nag-discuss kami kahapon ni K5 Eric and we're so very happy nga may ara immediate nga solusyon kag support na ginatag ang gobyerno. 20,000 for the next 3 months. That includes 10,000 for the amortization, 10,000 sa maintenance nila. Pero pabangkot na rin is after 3 months what will happen? Because why pa naton iniya kung sakwan pa gin first aid na to ng ila problema. Pero ang problema gid is paano sila makapatipon sa ila amortization kada bulan kag paano nila efficiently padala ganon ang ila sini kooperatiba para at least makabayad sila usto sa ila mga kautangan sa bangko. Correct. Attorney Jerry Liana, sir.
3: Well, okay, quick answer, K5 Belchan. Committed kami sa pagbulik. In other words, we are committed sa pagbulik. Remember, nagambal ko sa inyo sa first inyo interview. Why pa rin naglalapot din aton mga big boss, no? Kang LTFRB. Ang intensyon ko yaman ko na, sa akol, ako yung pamakutun mo, na mabulik tayo na daan. Kaya di, mga partner ka ni sa aton na transport sector mo. So just a short answer, so, willing to help. However, ang bulig ni, I have to make sure, and in fact, we deliberate na namon. We have to make sure na matupa ni sa tatlong gityang, you could make a purpose, ang purpose sa pagbulig tatlong. Damo apprehension, of course, ano da yun? Amone, we are going to look into really the operational efficiency and fleet management sining aton mga modernized jeepney, even ang aton mga traditional. Hindi ni siya trabaho sa LTFRB. Galing din istorya namon, we are not going to dip our fingers into this. Tanugon man lang sa effort. Kado pareho lang na...
1: Tore, gusto.
3: Tagaan mo na lang ni sila isda. Hindi na sila kabalo mag...
1: Pangita isda. Correct.
0: Correct.
3: So, dapat tudluan sila. Hindi man na siya tudluan. Kabalo ko kalabanan din sila. Gani, mga negosyante na gitna. Lagi, wala mahugapritan nga, no better sa transport dayon.
1: Correct,
3: na pagko pa malang ganito nga RD, no? Kalingit yun ko sa ginadasig naman ang learning curve, learning process na para makaservisyo na tayo effectively. Now, ang dalagan sa ngamong deliberation, which is actually actualized gina ngamong sa LTFRB, now with the chairman na si Tony Ligor, namun mga board member ari gidi no sila ni Attorney Greg Owa si Dani aran nga board member and then si Titita mga lawyers man siya kabalon sa civil na to pero kung may mga technical may mga knowledge especially sa transport now hindi trabaho sa nilti farming interest ang tawag na management sa atong mga transport sector but necessarily lang taon na manakis kami maghatag sa ang bulig iwaton ko ah. Ang amon intention sa pagbulig, ara na. Alright? Given na naya. Kung bulig namon, we'll make sure na matupagin sa tadlong kay hindi ka gusto na mag-kuan lang ni. Hasta lang ni sa tagtatlo kabulan. Yan man ang hambal ninyo. Sa kabulan din after that, wala na. Remember, ang iningin promise ng LTFRB for a subsidy sa ila amortization na 20,000. Kung nang tawang mo, this would almost cover sa nila monthly amortization.
0: Right? Correct, correct. So that's correct.
3: Saying, ang ining retrieve sa ila, para magsugod sila sa focus sa nila operational efficiency. Kasi kabalo mo kita ng crisis. in a business, pag crisis gan, eh, pag hindi mo pagbuligan man ang ating mga utot, definitely lubong na tanan. Pag itanan kita na lubong na gidman, but we just have, we don't have the other choice but to help each other.
0: No, pungha-pungha lang na yan.
3: Patagaan tayo sa sabit nga above water lang ang balila sa inyo.
0: Correct.
3: So nga mo ni Moon na they have to justify with us na they are, you know, equipped with all those na proper management skills sa pag-manage ng fleet nila. No? But we will not make it very, very hard for them. That's why ganyan mo ni ayude, help ganyan. No? So, but we need some semblance of really compliance man. And then we will give it out to them. Yeah, tama ka. Kung yatag na mo ni, kung hindi diretso sa bangko, may probability ni nga matupa sa iban. Alright? However, ang control mechanism na mo, na nga mo ni Sorianis, obras ang RDA, yari kami di, sa Dalom, to make sure na they would comply.
1: Correct.
3: Dito, ganang trabaho. Amo man hindi na pangayot, mag-service, mag-trabaho. Lubos-lubos.
1: Sige. So, ang buwan niya, doka comprehensive ang matabo. Comprehensive. Number one, ang bulig, ara na ya kay nakaprogram ni for the next 3 months. So, on the process, si monitoron, nga dapat kung diin i-alokar, kag diin nga ka dapat gamiton ining 20,000 nga iuda, monitoron ang implementation ng LTFRB. No? Kung pala ibayad yung Manila's Bangko,
0: or
1: Ang 10,000 right. Nabi ang ilang setup exacto niya to niya ko pa
0: i-chendi split 10
1: 50% of that will go for the maintenance
0: of
1: the unit na ginagamit nila, and the other one additional sa ila amortization
0: do reprieve mbal niya to niya na kina do pakuan ba na dugang-dugang lang
1: kag ang nami nga part is that inang mahimo sila review operational efficiency review na kay kung kaisa whether we like it or not, isa ina sa aspeto nga ang nagkakaputo ang mga kooperatiba kag IPRA.
0: Correct na kay may dapat may assessment eh. Husto ni.
1: Correct.
0: Husto ni kay
1: Tony kay nila. Kanugon nami isang programa sang gina-implement na ang problema is not about the program.
0: Correct.
1: Sometimes ang mga kooperatiba mismo they failed to safeguard sa ila sining operation, no? So kanami kun ma ang but siguro sining pag-address ta number one, in good faith ang gobyerno willing magbulig. Ikadua, tudloan sila sa gobyerno paano i-manage well ang ilas ni kooperatiba para at least hindi na mausik kwarta nila.
0: Doon mo ni Kagapo na ginambalta. Dapat tudloan sila.
1: Kaya mo na ang baliator ni Lina, hindi na nitrabaho sa LTFRB, but pwede sila nga makabulig para nga ma-make sure nga program sa LTFRB nga like ang program sa gobyerno, DOTC or DOTR, nga modernized transport modernization, hindi man masayang kay kanugon nag-investment ni gobyerno kay Paberic mo.
0: Literal eh, kagati programa na. Tinami niya to ni Lina, at least daw may kuhan ka mo.
3: Si Paberic,
0: yes, sir.
1: Go ahead, attorney.
3: Kailan mo, hindi mo lang siya applicable na sa atong modernized. No? Kung may nagkapamati na atong traditional, remember this, ang programa namun, all-embracing. Kailan nag-upload sa atong niya, the partisan transport. Kaya para sa amon, the partisan transport, you were there, kapamilya ka na namun. Pero sa inyo, black, kapamilya, kipahin lang. So, we don't want na ang ipan mabilin, no? That's why I remember sa pag-una ko pala, sinin ko walang iwanan eh. So, I'm happy na was able to convince sa nato national government na with the support of course sa nato na mga congressman, director, mayor, na this is the program. Then we want to make sure nga makatawid kung sa Tagalog pa. Makatawid na pala ang programa nga always abin nag-akuan lang eh. Nag-gut-guot lang bla all the time. I hope nga makatawid. Therefore, pati ang aton traditional, may mga programan kita sa ilaman dahil, no? I think nabatean Manila, and it's not just a promise. We will just have to do it really, no? Mabubig kami na sa ila. Make sure na ang ila mga fleet ilang mga fleet ng nambal ko pero ngayon na mauya kita nga nga itong ibiyahi taxi tulos puto na ko dila pigay ito tuloy man pa sa itong mga pasahiro
0: tapos baho pa si Guerrillo sa sulod
3: kalain hindi magkita gusto however kabalo magkita na may mga limitations sa pando so yung mabuling man kami na sa ila rehabilitation
0: very good
3: nobra na lang kami policy hoping by next week
1: kagang aton lang ayo sila, kopirar gin sila. Kopirar.
0: Gapamati subong sa aton sa mga taxi driver ha, kag mga kwanblan ng mga
1: tapos question ta si modernized kag traditional. Kay malumpat ta sa question sa taxi na yun.
0: Ah, may harap pa?
1: Kay bangod nga may may kontrobersiya sa abto na koron ni attorney sa isa para matagal. Attorney, go ahead. Tapuson ta ni first part
0: namin,
1: mo.
0: Namin.
3: Tapuson ko to anang yes ang traditional.
0: Oo, traditional tanang.
3: Ma'am, pagkaroon na doon po po dito sa modernized na treatment natin ni Sheila patas lang ito lang.
0: Okay.
3: Correct,
0: correct.
3: Sa transit sector. Now, manguli na namo. But they have justified, again, they should show us compelling reason na wala sila nagukod sa Amon during the program. So, dapat magparegister sila.
1: So, Attorney, ang signal mo gakadulan-dula ka.
0: Choppy ka, sir.
1: Attorney,
0: maintain lang to kayo ng position, Attorney.
1: Bulo ka, nagligad din. Ara na sa... Ah, Attorney. Okay. Okay ka? Okay na?
0: Go ahead, sir.
1: Dula?
0: The travel, guru siya, Attorney.
1: The travel siya. Tawagi sa Liwat partner, no? Matawag kami Liwat. Kikagapon, abi may aras sa schedule upod sa mga VIPs, blah. Go, hambali sa akong tao, ganit kami gabi, no? At pasalamat yung ganit tawag sa mong aga. Tagaanta ni Ligwa, kipaberi, kis ang kakulang sa kang informasyon, dara naga problema, ang iban din naman chidihan.
0: Kag nami ni kay, at least kay Attorney Liena, do klaro, blang focus, amuning focus namon. Amuni ang priority namon, amuning direction. So subong makita mo na kung diin pa kadto ang programa, hindi blang kadugan siguro na ka-dreaming ka kung anong plano sa LTFRB. Subong niya, he laid the cards on the table, this is a national policy, and this is how we'll implement it. So kung anong mga diferensya, kung di tinawaganay ka mo, istorya ka mo na along the way, namian ko yung ginalay niya gid ang foundation sa Babaw Lamisa. Kampiyon niya, Attorney Lien. Amuning gusto dapat nga mga kwanta, nga mga opisyal tas ang gobyerno, blang. Whether you will agree with him or not, pero at least ara ang plano.
1: Correct.
0: Kahit hindi man iyagi dyan talan.
1: Ara na si Attorney Liena, no? Sige, balikan ta. Guhayad ka kipay barik, no?
0: Attorney, katahom ni siyang plano. So what will be the plan for the traditional jeepney, sir, Attorney?
3: Siling ko kayo na, pariyo man sa modernize.
0: Okay.
3: We will help them also. Of course, kay Wyman sila yalong na amortization ang pulig nga yata sa ila, programa para sa ila. Buligan namo ng ila rehabilitation sa Fleet Manila.
0: Okay.
3: Okay. Pero whether ang mundira nga kondisyon sa ila na atong wala bala nagupod, upod sila sa programa. Okay? Otherwise, kung hindi out, sagwa ka sa system.
0: Mabudlay.
3: Ikaw, ginawatan ng embrace. Kagkapati ko nga na naintindihan nila tumayo. Kaya itong mensahe, teacher man bigor sa ila, para man to sa ila tananil. Simple saying, wala ka sila ginakwaan, pangabian, just like nambal na yung phase out. No, ang sa pagsugod ng nambal na ito, wala ni iwanan eh. Diba la?
0: Oh, correct.
3: Tagaanta sila sang again, tagaanta sila avenue nga makatuwa man kag makaginhawa. And then they become a productive partners sa aton. Anong himuon?
0: Na, dra. Right? Amo na importante. Anong himuon?
3: Tagaanta mo sila chance to rehabilitate their fleet, ano?
0: Okay.
3: Kag ang financial package. Ginabalay na kag hindi na siya magdugay, hindi na mo gusto magdugay. Target naman if not this week, isubong bago pa malang kami nag-formulate, no, mga policy, mga
0: okay.
3: Signatory. A little bureaucracy. I am giving ourselves siguro mga 1 to 2 weeks
0: to
3: formulate a memorandum circular para ma-apply.
0: Okay.
3: And it's good na naunahan ka di, but this kind of memorandum circular would benefit in fact not only the Bacolod, the NIR, no? Kasapin nga ang problema kag ang solusyon diri ng crop up. And this will be applicable to entire nation. Kay somehow ang mga problema sa transport almost almost interrelated.
0: Tahom ni Attorney Liena, kay traditional ni sumay ara gila kita rehabilitation package mas lang nga pwede lang ma-maintain ang inasalakyan, ipakayo nila agod nga mangin competitive man sila.
3: That's right. Para nga ang mga matawag nila, mula pasaway. Wala nag-i-trasol. So, evidentaring din. Isang sugod pa lang sa gamitin ko ni sa ating mga utod sa traditional. Hindi nyo man pagsagay na pakawiin nga itong mga sayro. close boot na din ka, ayaw mo uyan na kita. Diba lang?
0: Gakatuktukan
3: eh. Ka, however, doon mo na, tagaan ka muna mo na venue to rehabilitate. Kung hindi, wala ko choice, sambal ko sa Ilatra na kumatro the line. So din ko, once magsulbud naman ka, implement in force, di man ako. And I think, serious kita sa atong world, I've been telling them, no?
0: Okay. With that,
3: serious kita, di ba?
0: With that scenario.
3: Last thing, ang ilang franchise therefore.
0: Na, dirat kita.
3: Tinatawag na natin, authority to operate.
0: Yes.
3: Na, provisional authority.
0: What will happen to
3: wala
0: that?
3: Wala na tagatawag being a CPC or franchise. Natin tawag na sa authority to operate.
0: No.
3: Ang ilang mo is to really, you know, prove to us by way of my motion for reconsideration na sila. In other words, kay gusto sila mag-apply provisional authority, wala ito ginagrant. Damo compliance, hindi nila ma-comply.
0: Correct.
3: Subong i-grant ina siya again na. I-grant na siya in one condition.
0: Okay.
3: Again, hindi man itama kabugat. There has to be a reason, compelling reason for them. Kasi mo na ilang justify. Na wala to sila nagpa-register. I'm talking about ang unit from 2023 and below. I think kabalo na sila. I-justify malang na nila. Na wala ito sila. Kay Kalaway Abi, in all fairness, Kalaw ay dito sa nag-join na pareho man sa ila.
0: Okay.
3: That's why ginapatas ka lang. Ito yung mga nag-join na yan. See, of course, ara na to sila yung nag-abulubutuan. Hindi wala gina-join, gina-encourage naman. Matagaan nyo kami reason na wala ka mo nag-join. Otherwise, kung hindi ka mo ma-include sa sistema, definitely hindi ka mo ka-avail sa ngaton mga programa nga ipaghahatag sa ila tanan.
0: Di correct man na. Right. You cannot be counted if you are not inside the jar mo. Hindi ka man pwede maisip kung may kada sa sulod.
3: Precisely. Amo na nga. Pero gina-embrace natin sila sa nga. Amo na ang punto.
0: Okay. Now, katahom si ni Atty. Liena and I think ang pamati subong sa aton sa mga terminal sang jeep, sa mga taxi driver, very interesting ini nga topic. Now, if you say nga tagaan sila anay sang provisional authority to operate, kag i-embrace nila ang program sang gobyerno, does that mean that they will sign an undertaking nga mapasakop na sila sa transport modernization program?
3: Muni ang amon nga discussion dira. Bala mo kung gusto ka ang imupod mag-join sa imo, sa imo programa, sa imo idea, wala ka mula man tagapilit eh. In other words, even right now, I'm just convincing them that this is the most viable way of for you to really earn at the same time enjoy your own asset. Kung hindi sila, wala pintay. All right. However, okay. Kung hindi ka gid, kung hindi ka mapilit, we have to respect that. Pero hindi ka kabel.
0: Correct.
3: Simple as that, di ba? Hindi ka kabil sa mga benepisyo sa gobyerno. Kaya kalaway sa iban na nagpati sa ako na o sa amo na. Right? Nagpati
0: correct
3: na sa tublag naman. Our intention is really for all of them. Tapos, gagwa ka. Of course, ang mga benepisyo nga para sa ito nagpati, mas damo giday kumparar sa imo. Pero may benepisyo ka man as necessary as a transport sector. Right?
0: You're correct,
3: man. Na ang pagkantaw ko.
0: At iman namin na at least naman sa nagana subong ang tanan, kag ining programa natin sa transport modernization will continue. Sir, is there any time frame as to the provisional authority nga ihatag natin sa mga traditional jeeps natin?
3: They have to justify anay. Kabalo na sila. Gintagaan sila namang certain period to submit the reason kung nga wala to sila nag-join. Amo lang niya ang mga wala nag-register 2023 and below.
0: Okay.
3: So, ang wala dito, tagaan lang kami land reason para may ara man la fairness sa iba nga nag-join.
0: Okay.
3: And then, kung ang rason nila okay, get it, we will grant it immediately.
0: You mentioned kay Ina, sir, nga daw may ara kita nga financial package man para sa mga traditional jeepneys naton. Meaning, may ara man isang ihatag nga ayuda ang gobyerno para sa ila, para ma-rehab nilang ilang mga units?
3: Yes. We are making some kwa na lang, some, tawag niya, refinement.
0: Oo.
3: Ang aton kay bala mo policy ni siya mo ino na ko ini nga policy na
0: okay.
3: May mga memorandum circular na subong gina refine na namon kung paano namon ibalayon but ara nang intention ang nato namo na lang ang control mechanism kay hindi man ta gusto again just like si modernize matupa lang ang kwarta sa gobyerno ta sa Ambal yun.
0: Sa purnada lang?
3: Wala man. Siya muna ang punto.
0: Di mga pilaihan ni more or less, sir. Boga, matyag ko daw calculator na sumungulo sa mga iba ng mga calculator ng driver. Pilaihan ni sir just in case. Do calculator na sumung.
3: Secret.
1: Grabe yan.
3: So, seriously, we will come up with a kind of amount
0: reasonable
3: man masatisfy. Kag hindi man tama gid nga mambal nila dulan gid niya ko. But it's an amount that they will all be satisfied.
0: That's is this a loan, attorney, or a dole out?
3: No, this is not a loan. This is a package na
0: aba, kanami. Budo, daw ang hambal sa mga driver, music to my ears, kag sa mga operator. Daw mga yung pangapinas mong. Grabe kay Pavel dyan, ha? May financial package nga ayuda si ila algo bulig, agon nga pa kayo mong salakyan mo. To remain competitive, but first you have to give LTFRB the reason nga ang dapat katagaan. So masulat ka mapakita ka to kay Atty. Lina kag mag-inchindi siya. Atty. Lina, kung pagitaon kanila, din ganing opisina ta sir, nga nami-nami. Kaya mamashare ma kami na ni K5L dyan pala.
3: Okay.
1: Now, sa mga tax, on the other hand, attorney, no?
3: I love to admit, ang NIR na to medyo bulutanog patani ang bulutanog sa operation because that. Again, wala ta opisina. In fact, frankly, wala pa gani ko budget mo.
0: Ay, gina.
3: Wala ta swildo, pero it's not, again, I'm trying to emphasize, hindi man na issue. At maka, ang atong intention number one is na makapublik ka na. Then later on, kung matiparahan pa, ti salamat. Kung hindi, wala man ta may mo. After all, nakabulig na ta. Right?
0: Okay.
3: Wala ko ta opisina. That's the answer, no? Wala man...
0: Sige lang
3: ah. Usang mga personnel. Sige lang.
0: Sige lang. Okay.
3: Until na... by the way, pasalamat ko. I was able to discuss this already to our congressman. Mga congressman, I asked some help. Kasi may law na gimana ng NIR. Supposed to be a budget na. No? But sometimes, hindi ka man ka-pili. You can just appeal. So meanwhile, nga wala ka man, hindi ita si Min kasang mas. That's why ari kadi.
0: Very good. Sige. Okay. Si K5L, dyan may concern di ko nung isa ka taxi driver. Na
1: now, ato, di klaruhon tadi ha. Kay dumduman ko, nag-interview kami si Imo sa Nagligad, no? Ang ambal nga may additional nga mga i-release nga ayuda sa mga taxi drivers sa Ligmo, additional na lang ni sa mga waay na kabaton. Di may ibang nga nagreklabo, kaya nga reklabo ko, no? Why sila ka... Kay may namunuhan nga ang ibang ginatag sa ila siling operator. Pero ang operator nga ginatomo, dila na nawag sa akon siya nga, sir. Ang akon niya na baton, apat lang yak bilog para sa driver. The rest, G-Cast naman ang nadirekta. No? Pero attorney, ito gintagtag tayo sa Nagligad sa Ayala. Ano to, additional o kung palagas lang?
3: Inisabi, yung kasata, para lang sa wala pa naka-receive.
1: Palagas.
3: What do you mean additional? Additional in a sense, gindugang naton. Ang wala nakabaton before,
0: gintagaan.
3: Sabi pa, ito naa, kaya ito as. Na wala. Kaya ang impression ko before, naubos ng tutanan. So then when I learned na nagareklamo, this is the time I dictate, kasi wala ko control sa record. Ang record, ililo pa. And then Manila also. So it will take time me also kasi ako pa malang no. So that's why I dig deep. Nagsagay mo ko to. Ala, palo up to do ka, jutay nga. Kapalo ka na barina sa mga utot. Ito para mabalan ko man. Kasi I'm so blind of things that's going on, especially sa subsidy. Kaya wala ko record. It turns out, nga may mga araw, taxi driver galing. Wala gina ka baton. So pasalamat kita nga, well, they put the fund again. Tagaan din. Kaginambal ko sa taning nga itong mga operator bala. Kasi may mara kita distribution nga ginadiritso na sa operator.
0: Okay.
3: Yung dobra na sila undertaking, that is a promise. They could be held liable, to be honest with you. Ang undertaking is under oath na. So if you don't give that out to the driver after receiving it, delikado sila. I'm not going into the, you know, the worst case na magdagasgig ko sa ilan. Ina-appeal ko na lang, you know, sa sensitivity ng mga operator. nabato ni nang para sa driver, pero yung ihatag sa ila.
0: Mm-hmm. Yeah, tagla kay Tomas ang kay Tomas, ah.
3: Sa mga driver. Mm-hmm. That's right. Mm-hmm. Pero ang lista kag-record, at lupasinsyahan nyo na, kaya sometimes wala man siyang perfect. No?
0: Mm-hmm.
3: Perfect na pang-lista, perfect na pag-distribute. In fact, tamo-tamo gani problema in the entire Philippines.
0: Mm-hmm.
3: Kaya ating pinapangitaan ito ng always remedy kung may mga problema.
0: Mm-hmm.
3: Kaya gusto ko mga mabalaan kung na. Mm-hmm. So, yun na namihan ko gani gani nagreklamo para makadigdip ko again kag may rason ko.
0: That's good.
3: Na magpabalo sa aton record dira sa Iloilo kag sa Cebu. By the way, si Iloilo kag Cebu ang dantol ko na kay ang Region 7.
0: Mm-hmm.
3: Amo nang sapiak dito sa Negros and Region 6 and there is sa Occidental.
0: Mm-hmm.
3: Kasi every time may mareklamo gid.
0: Mm-hmm.
3: Sa akon pag research dito kag propamangkot, yes, may bandid na daw hindi naging mapunduhan man. Ha? Sometimes it is unfair. No? Sa mga nagkakas.
0: At least nami man ni attorney, ano nami, an kita si Real Jan. Kaya ka very humble and frank si attorney Liena. The usual Jerry Liena.
1: Kaya mo ni importante, sige, transparency.
0: Hindi man ta perfecto, may mga diferensya, pero ka-deliver kita. Kanami, I like it, attorney, no? At ani mga public officials, taamol na ni ka-prangka, kag-humble, bla. You know, you accept things that you cannot do, bla. Kaya dala lang takuto, malunta na mikron. Kakun may sala. Wai man na ginahungor, gina-ideahan tama na. But we will try to perfect, but we are not perfect. Katakom ato ni Liena. Katakom okay.
1: Director, thank you for the information yung ginshare mo sa ato mga tapramati.
0: Yes, sir.
3: Sorry, may doon lang ko.
0: Yes, sige, sir. Go ahead.
3: while we're talking about solutions sa problema, ako naman moving forward, hindi mo gusto nga gasto lang tayo into this kind of settings lang bala. Fuel crisis, operational efficiency sa ato mga operator, and so many. And then local public transport group plan seemingly daw inevitable ka tabuk bla nabalila. Kita tanan ng mga problema, I want to make solutions to that. So ako naman in-announce ko naman sa inyo na I will go really of total independent naton sa fuel, fossil fuel. In other words, frankly, I want to go full EV. Kag ina siya nga mga programa, hindi man naaton, no? Ginasunod ko malang ang mga programa sa nauna na, particularly ng atong mga congressman, ng atong mga mayor, no? Ang ako naman, I just want to make sure na diritso gitada. Kay kalaway nga, plano naman, then after that. The same bala, sabong salamat kong nati, because of that kind of mindset, nag-aamat-amat na sa diritsyo nito dahil na may ma-impact announce nga ang bakulot kay Ginayan na una sa Iban, despite the fact ng Iban may mga EV na. I am going into full EV.
0: Hindi na taka-offroad din?
3: With all the infrastructure. With all the infrastructure. Kasi sa infrastructure, dala na dahil charging station, dala ang plano sa mga, you know, repairs and maintenance and support services.
0: Okay. That's good.
3: So, I am, salamat po nga may mga official kita din rin, nag-push man sina. Kag nag-align naman lang po.
0: Very good. Namin na ang full EV, hopefully.
3: I am planning.
1: Actually, may ara kita ginatawag nga EV the law.
0: EV the law.
1: Under the EV the law, it should be 10%
0: of fleet.
3: 10% of the fleet.
1: Fleet sang tanan nga government agency including LGU dapat naka-electric vehicle.
0: Oh.
1: Hindi bala, Atty. Liena, dapat by 2030. May target na eh.
0: 2030.
1: 10% of the fleet. But siguro tanan nga salakyan sa isa ka LGU, 10% of that.
0: Kuha na ng
1: e-vehicle.
3: Initially, you have to comply with the 5% fleet.
1: Correct.
0: Okay. Nami naman na.
1: Amo na nga, hindi sa matingala nga nga may mga LGU gabakal subong sang e-vehicle.
0: Ang pulis na din si Bakulo doon, baklan mayor Greg ganito, puro na na-electric kanan.
1: Ang kabakalan may BYD na. Pangod kay amo na ang ilang requirements. No?
0: Gin-remind mo naman sila.
1: Requirements galina, hindi galina luho because may kasuguan na dapat makomply sila. Kung hindi sila kakipayib, attorney Liena, pwede sila i-plug down yung gobyerno, sila compliance sa muning lagi, kaya ang hambal to, tanahin ng mga government agency mo. No?
0: No.
3: So because of that, K5, Eric, K5 will get We're planning now to open the minimum anay nga 200 full EV taxi dire.
1: Hoy. Oh, ma.
0: Sa San Ona, sir?
3: And we will increase kung kinanano na ganyan. And that's open to all the taxi here in Rapamate.
0: Okay. So may arang na charging station?
3: Investors. No. Adala na da siya ang plano infrastructure.
1: Tia Tony, kabalo ka naman na. Oh. Mautik lang na kami ng Kibaybere. Okay na.
0: Duma yung idea. I like that idea. I like that idea.
3: And the last thing, kabalo man kita nga kadamo direksyon tanagilang, no? Kadamo sang mga komisyonista.
1: Correct, correct.
3: Kadamo sa atong mga utod na mga enterprise. Na instead ang mag-apply ka sang franchise. Abi makutunta ka mga doa. Diretsuanay. Tagpilang ginapamangkot yung pamaya dila mag-apply the franchise.
1: Actually, kung mag-apply, may ara yan nga kung mabakal ka sa franchise, ang pinakbarato sa buong blator niya, kung baklo mong iban, hindi pa na matransfer mo. Rights pa na, mga tag-sin to ba? Hindi, tag-sin mil.
0: Ang isa ka slot?
1: Ka-franchise.
0: Isa ka-franchise. Oh,
1: pero kung mag-apply kami, blator niya, pila lang.
0: Mga pila, kung EV.
3: Diyos ko. Ang balay run ninyo kung mag-apply ka mo sa Amon, so sa platform na himoon ka.
0: Ng electric?
3: ₱560.
0: Sa electric ang franchise?
3: Hindi lang electric, pati ang tanan, ₱560.
0: Mabalik naman si Kipibil dyan sa taxi sininigusyo mag-amuni. Kinyintos lang gali,
3: now,
0: sir.
3: Para madula, hindi sa
1: mga nami, no?
3: Mga enterprising kita nga gusto man, you know, mag-mission da, may mga bugado na utot na mag-facilitate. I do not blame them, kaya may mga bugado i-hire nun, may acceptance.
0: Natural, acceptance fee ganun, right? Sir.
3: However, to streamline all of those, ipasulod na na ang EV, ang internet application na para automatic na. Dala registration sa LTO na katatch.
0: Namin naman. Ma-share kami sa iyo, Tornado. Namin niya.
3: To download that, kagdari sa aton unahon na. Siguro, hindi po yung nasunta 2 weeks from now, kasi aran na, kung kumpleto na.
0: Very good.
3: Hindi po yung nasunta. Tagayin nyo lang kachan sa makapulupulaw-pulaw dito tayo na ma-enhance kami. My own. And then after that, together with all those financial kuan ng support sa ila, paka-come up kita sa aton memorandum circular. And that will become the policy for the entire country.
1: Sige.
0: Very good.
1: Tony, thank you. Daw-daw mo sa mga bag-o talaga to learn sa mong. Kag maayo ang mga balita para sa transport sector.
0: Ika prank ka, abig kay Tony Lienay.
1: Attorney, thank you, ha. Salamat sa iyo time. God
0: Attorney.
1: Bless you.
3: Salamat man sa kay Gayunan.
0: We miss you.
1: Salamat gid.
3: Salamat
1: gid, Attorney.
0: Okay. Nami migo ta.
1: Well, amo niya, ha. At least matagal ang ato makultura ng ato mga taxi blind. Hindi ko magsungod. May bangko nung hambal na nakakuha na nakasulit. Of course, you have to report that.
0: Nga nga, may difference. Nga mo ginaan.
1: Matadlong ta. Pero intention nami.
0: No.
1: Kaya nakabato naman to sila sa una mo. Iningin palag. Sana itong wala bla ka baton ng mga legit ka mga taxi driver.
0: Ina maghambal si Tornelina bla. It's not that he's a friend. Kundi nga kung maghambal siya, he admits that there is something wrong. But he want to... Hindi
1: man pwedeng pagwaom niya nga doon perfecto.
0: Kung magprangka siya, kamaghambal siya, kapranka. Kag daw hindi, bla gobyerno ang gambal. Kahinay, you know. That's Jerry Liena.
1: Attorney Jerry Liena. Mapos kita commercial break when we come back, mga ka-K5 to 2 kanta si K5 Red Salgado Development. Tasaning nabungguan, kag doon na-identify nang nagbunggo.
0: Good.
1: Bawa taga-Estepania to eh. Kag bawa, ano, maning balita nga daw sa 2028 naman nila iabutang ang barangay kag-iski election. Hindi manay!
0: Hindi madayon! Red?
1: Naman. Ang oras sa K5 News FM Philippines, las 7:55.
0: Stand by.
4: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until this December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis wow. DTX 500!
7: Sa dugang pang mga benepisyo nga makuha ninyo sa combination sang DTX 500 kag Mighty C, istoryahan natin. Atuloy ang free radicals, amo ito nagapabaho sa aton mga tigulang. Pero free radicals na siling na natong permi are not entirely bad. Iniman ang may madamo nga maayo nga purpose kaangay sang pag-contribute sini sa synthesis ang pila ka mga cellular structures. Kagang paggamit sa ini sang phagocytes bilang armas pangpatay sa mga kagaw nga makasulod sa lawas. Apang kung free radicals ang tuma na kadamo bangod sang bisyo kag ibang mga unhealthy habits including unhealthy diet, ini nagaresulta sa oxidative stress causing inflammation kag cellular damage. Ang combination sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-neutralize sa mga free radicals agud ini hindi makahalit sa aton cells, tissues and organs.
8: Isa sa mga most vulnerable sa oxidative stress or GP, syempre ang aton nga red blood cells which is amo nang major component sang aton nga dugo. Ang uncontrolled nga free radicals ang nagakusang hemolytic anemia. Isa ka condition kun din ang red blood cells ang nagakaguba sang mas timprano sang ila intended nga lifespan. Instead mapatay sa 120 days,
7: earlier sa
8: earlier sila mapatay. So, yeah, wa naman ang imong system. In a day shorter ang makabig nga hemolytic anemia. Ang resulta sina is nagayilo ang panit kag mata, gahilanat, gapangluya, galingin ang ulo, malikawan tani na Sir GP kung adlaw-adlaw sila gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubos
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500.
8: Ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stubs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo, nagatransport kag nagadistribute sang antibody sa lawas. Importante nga sila ang proteksyonan batok sa damage nga oxidative stress. Dere makatabang dako gid ang Mighty C. Amo na nga ibagid ng palainom ka Mighty C bakod ang imo nga mga soldado sa lawas. Amo na ang gitawag alkaline nga vitamin C, Mighty C or Pure C, pwede mo mainom nga napabatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies nga para ma-prevent ang pipila ka mga cell damage sa white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pagid nimo DTX 500 at ikampiyon may pinakataas nga antioxidant properties nga naglambot sang 1.3 million orak yun.
7: Grabe, no? I agree with Dr. Ramil, no?
8: Yes, sir, boy.
7: But many studies ang ginhimo regarding alkaline vitamin C, no? Ginhimo na I think ni Doc, ginhimo na I think ni Dr. Linus Pauling. Vitamin C is an intervention as an antioxidant supplement along with other antioxidants like DTX 500 being mas kampiyon pagid, no? They found out that alkaline vitamin C na nagapanubo ang sensitivity sang hydrogen peroxide, isa ka ionizing radiation, no? isa na sa ka kind of free radicals. It was also learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early within 2 to 8 hours after consumption. Taking DTX 500 kag Mighty C every day offers a great deal of protection sa akon lawas against cellular damage that cause aging kon maghimo na oxidative stress.
8: Amo na sir boy, damo yang gainom antioxidant. Pero, wais la kabalo, kung ang inyo nga Mighty C or Pure C maparisan sang DTX 500, mas kampiyon. Ang iba lang, iba nila yung vitamin E. Amula na ilang antioxidant ya. Mga simple lang bla. Pero, wala sila kabalo, nga ang DTX 500, amo ang isas pinakataas ang ano, sang antioxidant properties. So, nami i-combine ang DTX 500, Mighty C or Pure C. Let's live healthier and longer. take DTX 500 kag by TC adlaw-adlaw gids.
9: DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
11: 470.
10: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best. Get ang DTX 500 para sa
9: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang